0: 11 Mbps.
1: Ikaw na 11 Mbps.
2: Oo nga. Sige yan na. Again, pailarom na hin autopsy an ko. Patay na lawas ni Rene. Ambot ko ni Rene yan kung may ada na result ng autopsy.
1: Sige.
2: Mag-a-update kita ito niyan. Nga iba pa nga mga panhitabo. Happy Wednesday aton nga tanan ni ka K5 Kevin Show. Sana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko. Ngan kaliawan. Hasyo dadang takloban. Ngan bugos ka sinirangan. Visayas. K5 News FM.
3: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
1: Salamat ka K5 Kevin! Siyo sana ha itong pagbalik mga ka-K5 na ito na oras! Alas 8:05 na, may na kita mga update ang panitabuhan linog mga ka-K5 dito Mindanao. Standby, mabalik kita kung malang pipirang ang mga pahibaro.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: E3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
6: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
10: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
11: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magbite siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
10: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
11: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
10: Pasabot ana dok kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi.
11: Yes sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
10: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
11: Mm. Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
10: Mm.
11: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope.
10: Mm.
11: Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
10: oh,
11: gi-exercise sila. So kung
10: wow,
11: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
10: Mm.
11: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
10: Oh.
11: Cut down jud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
1: Sobra na.
11: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
10: Mm.
11: Dungagan pa jud sa imong mighty Sir JP.
10: Oh.
11: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
6: DTX 500.
12: Ako sa Jubilee,
13: sobra kataas akong blood sugar.
12: 300 kapin gitistingan ako og inom
13: DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
12: Sulod sa isa ka bulan,
13: normal na jud akong blood sugar.
12: 95 na lang.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
11: Mm.
10: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds og green tea.
11: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi nga mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, Tigulang sa Rasya pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
10: Oh.

0: So, unsa may naa das prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mo
0: pay pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mo pay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
1: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil.
2: Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag.
5: Tulo pod ka kapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Gusto mo ba nag-catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
7: This program is brought to you by Rainus Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Rainus Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years. Mga kaka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
8: And 578 Emporium in my mga branches, Hakatarman, Ormoc City, and Borongan City.
7: Mga kaka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect to help for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
9: Mga kaka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani lah K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, robles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, and paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes nga to Biyernes nga Domingo, sarado pag Sabado.
8: Priguas Marketing and Marble Supply ay nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
10: K5 News FM, championing the lives of
2: Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Puro Delos Pueblo!
12: Oras mga kagipapalas sa 8.14 na balik at nga doon na programa Foro Delos Pueblo sa The People's Forum. And any moment from now, makaupod natin ito natin mga sister station nationwide para ito natin pag-update in mga development. Kamanhan magnitude 7 nga linog nga nakaiguha dakong lugar sa Mindanao, labi na ang Sarangani province mga kagipapalas. Yan na itong mga latest information nga itong nagkakarawat. Maabot na hin mga sobra 40 itong report nga nagkamatay. Mahitungod hini nga nahitabo nga linog. Agi daw kung ang linog na tabo, magagabi suga dito or samtang ang mga tao na katuha mga eskwilahan, na katuha mga establisimento. Golpe good mga kagipay. Mo pa nalagi pasado alas 7 pa lang, kabataan na kanto pa flag ceremony ang mga customer ng mga restaurant, waray pagod magpapakasulod para mangaon mga KK5. Ready na? Okay, nga to kita ha, Bacolod, ito na itong carrying station, hindi nga itong live update.
13: Region, Region 11, ng inisyal na 500,000 pesos na pinsala sa mga pantalan, kalsada sa Davao City, Davao del Sur at Davao Occidental. Ayon naman niyan sa OCD, may kabuang 19 na kalsada at siyam na tulay sa buong rehiyon ang pamantalang hindi muna pinadaanan sa mga sasakyan dahil sa mga seryosong bitak at pagguho. Bukod sa mga kalsada, labis ding napektuhan ngayon ang mga tirahan at paaralan sa Mindanao. Mahigit 2,500 ang kabahayan ang italang nasira kung saan 460 rito ang tuluyang nawasak o totally damaged. Wabot naman sa 6,000 na gusali ang mga pampublikong paralan ang kasalukuyang sinusuri ng mga enhero dahil sa matamong bitak upang matiyak ang kaligtasan bago pabalikin ang mga mag-aaral. Inaasahan ng mga otoridad ngayon na maaari pang tumaas ang kabuuang halaga ng pinsala mga sumusunod na araw habang nagpapatuloy pa ngayon ang puspusang validation at structural assessment ng mga engineering teams sa iba't ibang lalawigan gawa sa pikir na produkto at na-discoveryan sa ngayon ang permit grupo na expired na suka na ngayong araw kipay ba nitan dito po sa Jira Santos kahapon ng umaga nilibot natin lahat from Jira Santos at papuntang Sarangani province. So dito tayo muna, una-unahin natin yung Jira Santos City kung saan nilibot natin kahapon ng umaga, kakipay, mga kakipay, no? So dito po, in a step-by-step process po natin yung mga materials natin, yung mga live interviews natin ng mga survivors, mga nabiktima at local official dito po sa Jira Santos. Unahin natin yung nag-viral, nag-trending na isang gumuhong gusali na isang food chain at mayroong radio station. So mayroong dalawang survivor doon na ating napanayam kagabi, ating na-interview live po sa ating page sa Cagayan de Oro. At saka ngayon, ating iparinig sa buong Pilipinas ang mga dalawang survivor. So ating pakinggan po, kakipay, mga kakipay, kakipay natan, at mga kakipay, no, si mga survivor na sila, nag-e. Na okay. Kumusta yung signal natin?
14: Okay lang ang signal. Sige, go ahead.
13: Okay, okay po. So ating kapakinggan yung mga interview natin kagabi na si Sir Richie Masukol at si Sir Jimmy Agustin, ang dalawang mga survivor nung gumuho na gusali dito po sa General Santos City.
15: Okay, magandang gabi mga Akipay. Dito po tayo ngayon sa Pindaton. Dapro sa strain Tadiangkas West Barangay ng Jira Santos City. Ating makasama ngayon mga K5 si Sir Jimel Agustin at saka si Sir Richie Masukol, dalawang survivor sa isang gusali na gumuho kahapon na mga K5. Sir, magandang gabi. Live po tayo ngayon sa K5 News FM Philippines. Sir, ano po yung na-experience niyo kahapon noong yumanig yung malakas na lindol dito po sa sentro ng General Santos City?
16: First, siguro sir, mga ano lang po. Magandang gabi po lang sa taga-pakinig nyo, no?
2: Mga siguro mga 3 seconds lang yun. Pag yanig nung mga 3 seconds, wala nang ano, dalawang isip na takbo agad. Bababa agad. Yun ang instinct namin. Wala na yung, hindi na applicable yung duck, hold and cover. Tingin namin na kasi alam namin yung nandoon kami sa third floor eh. So, hindi namin inintay na magmasid muna, pakiramdaman yung paglilindol, pag-uuga ng ano, ng gasali. Instead, ang instinct talaga namin is really to baba agad doon sa ground para mas safe kami.
13: Yung mga oras na yun, nandoon ka sa third floor, so yung pagtakbo mo, ano pong nangyari?
2: Malakas na talaga sir, as in, nung bumaba kami sir, yung sa ikalawang part ng ano ng hagdanan namin. Na duras pa nga ako doon. Sa sobrang lakas, hindi ka na makatayo eh.
13: Nasugatan ka ba sir?
2: Kunti lang, tsaka wala namang nangyari sa akin, hindi naman ako injured.
13: Ikaw sir, Jimel Agustin, nung mga oras na yun, saan po?
16: Yes po, nung time kasi noon, pa-adlib na kasi ako, palagay na ako ng headphone din, may something shaking na kunti. So hindi ko lang pinakalaman kasi akala ko yung upuan yung upuan ko. Then after that mga biglaan na siya yung malakas na so yun no naglabas na ako sumayra kasi yung palabas namin eh. Parang curb kasi yung upuan yung table. Sumayra pag itagalan ko pababa possible nahulog ako sa glass. Bilong ako na malaglag sa glass na part doon ng spot. Then nagbaba na kami, din nauna si Kuya. Then naabutan ko siya sa hagdan, hindi ko alam kung paano ko nakababa. Basta ang bilis namin nagbaba. Kaya nagka-injured ako sa paan na medyo may bukol kahapon pero okay na siya. Then nagkaroon din ako ng bukol dito pero okay na rin by God's grace. Yun, then after that, in just a few seconds, nakahawak na kami sa mga bakal dun sa baba. Hindi namin alam kung mabubuhay ba kami kahapon o hindi. Kasi ang iniisip namin, baka lahat ito, madamay lahat. So, ma-corner kami sa gitna. Plus, may puno pa sa gitna. So, possible talaga na walang assurance na maging safety talaga kami. But by God's grace, ano, tinulungan kami ni Lord. Then, nakita talaga namin, harap-harapan talaga namin nakita na bumuho yung building unincluded ang aming registration po.
13: Yung mga oras na yun, nung nakalabas na kayo, saan kayo banda doon? Sa nasa pasada ba kayo?
16: Wala po, sir. Nasa loob talaga kami ng building na ito. Hindi kami makalabas kasi yung baba ng building, mahirap din sa babaan.
13: May daanan dito?
16: Doon po, may daanan po sa kabila.
13: Nakumpan kasi ito?
16: Oh, parang ano siya, tunnel ang base ng entrance namin. Sa taas may commercial din siya. Sa baba kami magdaan. So, hindi kami pwede magdaan doon kasi baka guguho din yung building.
13: So, hindi kayo doon? Dito kayo
16: nasa loob doon kami nitong building. So, paikot kasi itong building na ito. Nasa loob ang parking area, nasa loob yung mga canteen. So, corner kami sa loob.
13: So, hindi nyo nakita yung pagbuo sa labas?
16: Hindi. Nakita lang namin na gumuho na siya. Kasi makita mo sa loob.
13: Sa loob?
16: Opo. Makita yung building namin.
13: So, ilan kayo sa lahat? Ilan kayo lahat, sir, nung nasa building?
16: Siguro yung mga nasa loob is yung tindera ng canteen, yung mga staff na mag-in pa lang sa mga commercials dito. So, medyo marami-rami kami nasa loob. So, lahat na kami lahat is panic na. And after nag-stop na yung shaking, so saka na kami lumabas. Then paglabas namin, additional na naman, may another na naman na aftershock.
13: Aftershocks. Marami aftershocks.
16: Marami.
13: So, long time na yon, ilan kayo ang mga sugatan?
16: Walang possible na may sugat, sir. Pero siguro mayroon lang may mga nagkaroon ng mga pain. Siguro na nagkapangga-panggaan lang. Kasi hindi na namin maalam, sir.
13: Anong reaction nyo, sir, yung sa isip nyo kung hindi kayo lumabas?
16: Wala kaming assurance sa mabubuhay if ever nagsabay. Pagbuho kasi nito, baka kasi sumama ito lahat. Kasi connected lang lahat ng buildings. Kung sumama po lahat ng mga buildings na yan, possible lahat kami sa long travel.
13: Buti na lang, no?
16: Buti na lang talaga.
13: Okay. Sir, maraming salamat po sa iyong dalawa, Sir Jimel Agustin at saka Sister.
17: Okay po, mga K-5, no, yan po si Sir Jimel Agustin at Richie Masukol ang ating napanayam kagabi doon po sa area nung trending viral na isang gusali na food chain at saka yung may isang radio station. So sa awa ng Diyos, sila po ay nakaligtas sa gumuhong gusali. So yung dalawa, mayroong mga minor injury lang sila. So ngayon, kagabi, inaantabayan nila yung pagkatapos ng ano, searching ng area kasi nandoon po yung mga importanteng mga gamit nila, yung mga cellphone at iba't ibang mga importanteng mga gamit na nasa loob ng building. So pagkatapos noon kagabi, ito po yung mga video na makikita, yung mayroong isang backhoe na nagbitak-bitak ng mga nasira na gusali. So yun po na makikita dyan, ito yung isang building na trending sa social media, itong food chain at isang radio station na gumuho. So nandoon po yung dalawang mga dalawang empleyado. Pagkatapos bumaba sila ng mga 3 seconds, yun po naka-survive sila nung pagguho ng building. So matapos po ng ating napanayam na dalawang survivor, dito na po tayo no sa ibang barangay naman. Mayroong isang ginawang pag-rescue ng isang babae. No, dito po 'yon sa may barangay Mabuhay. O, kasi malaki dito itong barangay, no? Kumusta yung mga signal natin dyan, mga Kikipipe? Okay lang ba talaga?
14: Okay pa rin, okay pa rin. Sige, go ahead lang, Kikipipe Jonathan.
17: Okay. So, itong makikita natin sa video ngayon, ito po ay sa may barangay Mabuhay, Jinsan, no? General Santos City. Ating napanayam kahapon yung isang barangay kagawad na sumama pa sa pagre-rescue ng isang medyo matanda na isang babae na naulat na mayroong minor injured sa taas ng itong gusali, isa kanilang pribadong bahay na gumuho. So makikita natin ngayon sa video ang ating rescue team, ang ating mga kapulisan, ang ating mga police personnel at BEP na tumulong upang makuha yung biktima. So sa awa ng Diyos, siya lang po ang mag-isa ang na-rescue sapagkat yung ibang mga kasamahan niya sa bahay po ay nakalabas nung yumanig ang malakas na lindol. So pagkatapos niyang na-rescue, dinala siya sa ospital. So ngayon naman, ating iparinig sa lahat yung ating exclusive interview ng isang kagawad dito po sa barangay Mabuhay na si Kagawad Angelito Tabanaw. Siya po ay nagawa po sila ng ano po ng pagsusuri sa lahat ng mga sektura building dito po sa barangay Mabuhay, sentro rin po ng General Santos din, saan marami rin ang mga building ang sektura at mga bahay ang mayroong mga nasira. So ating iparinig ngayon sa lahat ang ating live interview. Dito po sa interview na ito, makikita rin ang aftershock. So during our interview, may pagyanig po no sa aming pag-interview. So ating iparinig sa lahat si Kagawad Angelito Tabanaw po.
18: Kagawad Angelito Tabanaw, live na ngayon sa K5 News FM Philippines. Kagawad, dito po sa barangay Mabuhay, tapos na po ba kayong mag-inspeksyon sa lahat ng mga bahay at mga gusali?
19: Yes, tapos na po tayo na inspection sa mga multipurpose building, mga eskwelahan na ano, elementary at saka high school na mga gusali sa dito sa nasakupan sa barangay Mabuhay.
18: Yung mga gusali, paaralan, ano po yung mga building na medyo nasira talaga dito sa inyong barangay?
19: Sa 7.8 na ano magnitude na lindol, mostly ang nasira is third floor. Yun, sira talaga yun. Yung sa inspection namin kanina, no, sa assessment is naka-red talaga siya, which is hindi na pwede gamitin.
18: Yung ano yun, paralan ba yun?
19: Paralan.
18: Ano pong paralan yun, sir?
19: High school. Baldomar National High School.
18: Baldomar.
19: Yes, dito sa barangay Mabuhay.
18: Ano pang ibang mga building, sir, na...
19: Mayroon tayong gusali na pribado, which is private subdivision na na-collapse, yung second floor nila na-collapse. So kahapon din na na-rescue natin yung may na-trap na doon na isang babae, no? Nagpasalamat tayo kasi walang nangyari sa kanya. at na-rescue natin ng maayos.
20: Mm-hmm. Yung mga na-rescue sa ilan po dito sa iyong barangay, tapos sa nangasugatan ba sila, naipit?
19: Hindi naman, nalagay siya sa porsyon na walang makatama sa kanya kasi nasa kwarto siya, sa mm-hmm. second floor.
20: Mm-hmm.
19: So, pag-collapse sa first floor, pag-collapse, so, nandun pa rin siya sa turugan niya.
20: O, kumusta yung biktima, sir?
19: Okay naman siya, so far na assessment natin sa ating may ambulance man kami na dinala. Hmm. So, na-assessment natin sa mga crew natin sa ambulance. So far, wala man siyang, wala siyang gas-gas, wala din siyang,
20: Nadala pa ba yan sa hospital, sir? O mayroon bang mga residente dito na mga biktima aside from nung babae, mayroon pa bang iba?
19: So far, sir, wala naman na-report sa amin. Yun lang yung sa school lang kasi na-ano rin kasi hindi pa nag-umpisa yung pasok.
20: Mm-mm.
19: Wala pa, nag-plug ceremony pa lang sila. So, yes po. Yun lang sa mga emotional na bata na may na-collapse pero doon lang din sa natin, mm-hmm. nagapan natin.
20: So, yung flag raising talaga kahapon yung...
19: Yung nakatulong. Natakot talaga kasi first time na ganun kalakas yung lindol, sir, sa buong sa 48 years old ko. Yun pa yung kami ng malakas na lindol talaga.
20: Sa 48 years old mo dito na nirahan, ngayon pa
19: lang.
20: Yun
19: pa lang, sir, po, sir.
20: Yung bahay, sir, dito po sa Barangay Mabuhay, mga damages at yung mga malalaking building, gusali talaga.
19: So far, sir, kanina sa residential, mga minor na assessment namin sa with CSWDO, almost 100 plus na pero hindi siya mga minor lang ang damage.
20: Hmm.
19: Yung mga pader na nawasak, natumba, ganun lang. Pero yung sa school talaga, yung mga almost 3 buildings ang sa school na talagang na-read siya sa inspection.
20: Sir, yung mga manabiktima ba ng lindol, yung mga nasiraan ng bahay, saan ba sila ngayon nakastay?
19: So far, sir, nandun pa rin sila sa bahay nila kasi kunti lamang yung yung mga minor lang yung na-crack sa kanilang bahay, ganun lang. So, nandun sila sa So, ang assessment sa barangay, which is... intake namin doon sa barangay para may record sila sa hanapan kami ng CSWDO ng city.
20: Yung mga nabiktima dito, sir, yung affected talaga, nabigyan ba sila rin ng mga ayuda galing sa national government?
19: Wala pa, sir, kasi yun yung tinrawag nila na yung step 1 namin na mag-assist sa i-intake muna namin sa barangay.
20: Television.
19: Yes po.
20: Sir, kagawad ang Hilito Tabanaw, ano po yung mga mensahe mo sa yung mga constituent dito po sa yung barangay sa Mabuhay at city ng General Santos?
19: Yes, no. Dagang salamat, no. Dahil sa na-interview tayo sa K5 Network ng Cagayan, pasalamat. Malaking pasalamat natin na nabigyan tayo ng opportunity na yun lang. Ipaano natin sa ating mga constituent dito sa Barangay Mabuhay na mag-ingat, laging magdasal sa Panginoon para maiwasan natin yung mga sakuna na ganito. Ito, yumanig na naman.
20: Linog na po, sir.
19: Linog.
20: Okay.
19: Yumanig na naman.
20: Okay, wait lang. Okay, mga K5, interview tani kagawad ang Hilito. Makita karon nga nagkuan mga K5 linog karon diri sa palibot mo ni siya usa sa aftershock kagawad ang Hilito, no. Ikaw usab sa nabalaha ka karon labi na ni patong pagtulog.
21: Okay, kasi ang K5 daw
19: na balaka tayo kasi may tayo, sir, anak tayo, mga pamilya. Lalo na laging nag aftershock almost 700 na yung aftershock.
20: 1000
19: aftershock
20: almost 1,000 na po, Kapin.
19: Yes po.
20: Okay po. Kagawad ang Hilito Tabanaw, maraming salamat po.
19: Maraming salamat.
21: Okay, mga kakipaibo, yun po si Kagawad ang Hilito Tabanaw. During the interview, lumindol na naman, no? During that time. So, nandoon po tayo sa kanilang bahay, sa labas sa kanilang bahay. So, medyo parang nababahala na rin tayo rito kasi pag matutulog tayo, lumilindol agad-agad kagabi, mga alas dos ng umaga lumindol kanina. So talagang nababahala na tayo rito sa General Santos City. So sa pagkatapos nating mag-interview ni Kagawa at Tabanaw, kasi nilibot natin ang lahat ng mga lugar dito po sa General Santos, pinuntahan po din natin, no, ang yung may marami talagang sugatan at mga napinsalang mga building, istruktura, at saka may maraming naitalang namatay. Doon po tayo pumunta sa Sarangani Province kasi 1 hour lang dito from General Santos to Sarangani Province. 1 hour lang po ang yung biyahe dito kapag hindi traffic, kasi kahapon hindi naman traffic kasi po tuloy-tuloy yung mga daanan kasi wala masyadong nagbiyahe. So pumunta tayo ng Sarangani Province, pumunta tayo ng Sarangani Provincial Hospital kung saan dinala yung mga biktima, kung saan dinala yung mga evacuees. But hindi tayo nakapag-interview kasi po hindi tayo pinayagan na makapasok ng evacuation center. Mayroon tayong na-interview kahapon, isang survivor din ito galing sa pagyanig ng lindol. Sa mataas na gusali ini itong provincial hospital kung saan doon din ang anak, yung anak niya na ito po si Ma'am Agnes, Unisa Agnes. Yun po ang ating panayam kahapon dahil sa pagyanig ng lindol. Bandang mga alas 4 ng umaga nang anak yung anak niya, tapos lumindol na mga after 2 hours. So nasa sa second floor na building during that time. So atin po siyang ating parinig sa lahat yung ating interview kahapon. Saka tayo pinaalis ng isang gwardiya ng Provincial Hospital ng Sarangani.
0: Nay, magandang umaga po sa K-POP News FM Cagayan de Oro. Umunta po kami dito sa probinsya ng Sarangani. Provincial Hospital. Nay, ano po yung naramdaman mo kahapon nung yumanig yung malakas na lindol?
1: Yung kaba po. Kasi bago lang po kami nakakain ng paniado, pamahaw. Tapos yung lindol. Panik po kami kasi yung anak ko may pagulang ng anak na. Takbo kami, nagtakbuhan. Ginanap kami sa mga...
0: Tapos lang yung mga anak?
1: Tapos lang. Alas 4 man ako ng anak ko. Tapos yung mga tao, biglang nagtakbuhan. Tapos nagtakbo din kami. Sinabi yung last, huwag magpanik. Hindi yung hindi magpanik. Kasi na yung kaba ko, kagrabe na. Niyakap ko na lang po siya. Tapos yung bata, nandun siya sa gitna. Sabi ko, Lord, ikaw na lang pinahala sa amin. Wala na po kami nito. Kasi nandun kami sa babaw masyado sa ano to. Yung lagyan ng mga bagong nanganganap.
0: Saan kayo nakatira po?
1: Malapatan.
0: Malapatan. So, kumusta doon na? Yung bahay ninyo?
1: Yung bahay na kapatid ko, sir, kasi sa bundok man kami na nagtakira, pero nang namatay ng asawa ko, nagapos kapatid ko, na ano daw, sir, na nawasak lahat. Nawasak lahat yung bahay namin. Wala na yung bahay ng kapatid ko.
21: So yun po, si Nanay Aonisa Agnes po yung na-interview natin na isa sa naging survivor rin ng paggulong ng building ng Provincial Hospital na mayroon sira. So pansamantala sila nasa evacuation center labas ng hospital kung saan doon din dinala yung mga nabiktima ng mga pagguho ng mga bahay sa Malapatan na Sarangani Province. So pagpunta nating Malapatan, maisang tulay doon na ating nakita. Itong tulay na ito po yung direksyon papuntang sentro ng Glan kung saan doon din ang maraming nasirang bahay, maraming namatay at maraming gusali ang gumuho. But pagdating natin dito sa may Sapo Masla, no, Sapo Masla, lungsod ng Malapatan, Sarangani Province, makikita natin yung mga tao ngayon sa daan at mga sasakyan ang nakahinto dahil hindi makapasok yung mga sasakyan. Yung unang-una pagdating natin doon, pwede pang makatawid yung mga biyahero, yung mga residente sa lugar noong umaga kahapon. O noong umaga kahapon, pwede pang makadaan. But anong nangyari, nung pagkatapos mga around 3 p.m. kahapon, bumigay ng tuluyan yung tulay sa may Sapo Masla. So makikita ngayon sa video yung mga residente ng Sapo Masla at yung mga dumadaan sa naturang tulay sa Sapo Masla, sa barangay Sapo Masla, papuntang Glan, sentro ng Sarangani, province at iba't iba pang mga barangay na apektado ng lindol kahapon, hindi madaanan. So ngayon, totally sira na talaga yung tulay at yung mga residente doon, yung mga tumatawid ay ginagamit na nila po yung baba, sa baba. Doon sila tumatawid sa ilog sa naturang lugar, dyan po sa may Sapo Masla. So mayroon tayong nakakuha na video, galit po ito no, sa friend ni Kakipay Mamching doon po na nirarahan sa Glan, kung saan na doon wala rin ng signal, but paminsan babalik ang signal, wala naman. So na mayroong nakapag-video ng daanan kung saan wasak na wasak talaga yung mga bitak-bitak na bato, tapos may landslide pa sa daanan na makikita ngayon sa video, mga Kakipay. So yung tulay, napakita naman natin yung tulay na gumuho, tapos yung mga bitak-bitak na daanan na hindi talaga madaanan hanggang ngayon. So mayroon tayong napanayam kahapon. Saan ba yun? Yung interview ko, napanayam natin kahapon ng isang nag-deliver ng kopra na hindi siya nakatawid sa kanilang pagbiyahe kasi tuluyan ng bumigay talaga yung yung tulay diyan sa may Sapo Masla, mga Kakipay. Yun po ang pinaka-latest update po ng ating nakuha ngayon. But ngayong umaga, kahapon po, ating napag-alaman no, na pumunta po dito si nilibot ni Secretary Dizon ng DPWH ang buong simula hanggang Davao. Tapos pumunta rin siya dito po sa aming napanayam na mga guards doon sa Dr. Hospital ba yun? Doktor, ating titingnan yung ating kwan. Doon sa Dr. George Royeca Hospital, pumunta rin noon nung secretary ng DSWD, tapos pumunta rin yung yung secretary ng DPWH sa may yung trending na video na isang gusaling may food chain na gumuho. Pero para kami naghahabulan kasi papunta niya doon, binisita lang yan, papunta naman siya ng ibang gusali, so hindi talaga kami mag-abutan sapagkat yung signal din dito walang magandang signal no. Hahanap pa kami kung saan kami pupunta na makapag signal, kasi halos lahat ngayong dito na 26 barangay ng General Santos, hindi lahat mayroong signal at hindi lang lahat mayroong mga koneksyon na ang kuryente po, mga Kakipay.
14: Okay po, Kipay by Jonathan Sabanal. Siguro, totoo yung sinabi mo. Wala kang tulog dyan, oh. Natatakot siguro ka sa, natatakot siguro sa, sa lindol. Wala kang tulog.
21: Kasi first time ko makakaber ng ganito po, mga Kipay, no. Tapos, kung makikita mo naman yung tulay na dinaanan ko kahapon, balik-balik ako sa tulay doon sa Sapo Masla, biglang tumibok ang kaba ng dibdib ko kasi dumaan pa ako pagka ilang oras, gumuho na talaga. No, hindi natin namataan kasi pag what if, no? Nandoon tayo tapos yung gumuho na talaga yung kuan. Gumuho na talaga yung tulay.
4: Buti na lang safe, ha? Buti na lang safe. Yun sanang balita, yun, no?
21: Sabi ko na sa sarili ko pagkatapos, mga Kakipay, bye-bye. Pero sawa na Diyos, no? Kasi
4: mag-ingat, dyan, brother. Oh, mag-ingat, brother.
21: Oh, yung tinutuluyan natin, may ano na yun ngayon, mayroong bitak nga, no? Kaya sinabi ko rin dito sa ina ni Ma'am Sheng, sabi ko, ma'am, yung alkuba nyo ba ay ano ba ito? concrete ba to or hardiplex? Baka pagtulog ko dito,
4: mag-tend tayo sa labas, pero mag-ingat talaga.
5: Bahang ka folding bed.
21: Oh, kahapon po, yung during interview, hindi na ako nagpanik kasi makikita ko naman na nandoon kami sa mga yung mababaw lang na lugar, yung mga maliliit na mga bahay. Pag makapunta ka ng sentro talaga ng General Santos City, ng mga malaking gusali, pag gumuho talaga, parang mababahala ka kasi yung mga building, makikita mong parang sumasayaw. Iba yung lindol dito, sa lindol ng Cagayan de Oro. Kung lindol dyan sa Cagayan de Oro, parang gumanon-ganon lang yung mga building. Dito po, yung napanayam natin kagabi, gumanon-ganon tapos tumalon-talon yung lupa dito. Kaya yung makikita natin sa may naka-video, nung daanan ng lugar ng land kung saan doon po ang tinuturing epicenter ng or front line ng lindol na 7.8, doon talaga ang maraming damage. So hindi natin masyado makikita sa video, but kung ating i-zoom in yan lahat-lahat, doon sana makapagpanayam tayo na ma-interview nung isang senior citizen na bedridden, no, na naka-wheelchair. Atin sanang pupuntahan, kaso malayo pa doon sa Sapo Masla.
4: Okay.
21: Nung may na-volunteer na ano, may na-interview tayong isang security guard po nga. Sasama sana siya para matulungan tayo pupunta doon. Pero ang mga daanan, hindi na po.
14: Ngayon pa ba, Jonathan, baka may katanungan ng mga kasamahan natin na mga sa station natin. Puntahan natin si Sir BPO doon sa Maya Bacolod, sir. Baka may mga clarification po kayo dyan, sir.
4: Okay, so maraming salamat po K5 Nathan at sa buong Pilipinas. Karagdagang impormasyon na ho dyan po sa Jensen, kasama ng mga na trap doon sa loob po ng Save More, ang isang empleyada, ang pangalan ay Shane Kate Mendoza.
3: Ganda, no?
4: Namatay ho siya, napakagandang bata. Baka ho pwede mahanap ni K5 Jonathan ang kanyang pamilya, kasi isa siya sa mga namatay sa loob ng Save More nang gumuho ito noong nakaraang araw. Ang pangalan, Shane Kate Mendoza. And ito po yung mga interesting facts na nakuha ni K5 Eric dyan sa Jensen. K5 Eric?
3: There are two places na of faith na hindi nasira. One is the Church of Iglesia ni Cristo at isang store dyan na Gift of God, na yung mga display nila na binibenta ng mga figures of Catholic faith, yung mga santos lahat, hindi natumba ni isa, walang nasira. So yung store na Gift of God, kung pwede mahanap dyan, at saka i-feature yung Iglesia ni Cristo, because those are two places of faith
4: na hindi nayanig.
3: Hindi na niyanig, pero hindi nasira.
4: Oh,
3: hindi nasira.
4: Hindi bumigay.
3: Hindi bumigay. And yung oldest building of Jensen, the Guillemac Building, abandoned in 2020 kasi
4: still
3: na...
4: Still standing.
3: It's still standing.
4: Kahit luma na.
3: Kahit luma, inabandon kasi nga sinabi na hindi na fit for habitation.
4: Pero?
3: Kasi sira na, pero still standing.
4: Ang mga bago, gumuho.
3: Goodbye. Goodbye bunot yung mga bago.
4: Yung
3: Guillemac Building... Still standing.
4: Oh, tingnan natin yan.
3: Guillemac Building, still standing. Alam, Guillemac.
4: Malakas pa, no? Okay.
3: Still standing.
4: Yun lang po yung mga additional information. Balik sa inyo kay Pam Nathan.
14: Okay. Siguro, ulit yung mga katanungan sa ating mga kasamahan sa iba pang mga himpilan. BPO, may oras pa ba?
4: Parang we have 12 minutes. Siguro ang gagawin natin ay baka alanganin na tayo dito. We can just call Jonathan for whatever development na meron tayo, no? At least yes, meron tayong update, magagandang development, and maabot natin yung pamilya ni Kate, no? At ma-interview natin Mendoza tungkol po sa kanyang pagkapasok. Thank you so much sa Cagayan de Oro, and mahinga, i-pray natin si Jonathan, ha? Kasi si Jonathan parang natatakot dun sa ano. Tan, relax yes, lang, at saka always keep safe po dyan.
5: Pray okay lang,
4: thank you po.
5: Pray lang, pray.
14: Ampulan.
4: Pray lang tayo, Tan.
5: Ampulan.
3: Mga advice
4: ni K-5. Lang dyan.
3: Yung mga advice ni K-5 Bernie, yung malakas eh.
4: Oh, yung malakas. Sige, salamat po K-5 Nathan sa inyo dyan sa CDO.
5: Thank you so much. Good job po.
4: Oras mga ka-K5, alas 8:49 na, nahibatian niyo na mga latest update dati kang dito ha Mindanao. Ipinagit na ng sister station, ito na K5 News FM, Cagayan de Oro City.
12: Nagpadarakit ang reporter ngadto para mga hikay hinin mga informasyon ano, but may daunta kita pero nga mga pamakyan na parte hining linog kay Kaman Misman Linog, the president, PBBM President Marcos has ordered a whole of government disaster response para maasistiran ang mga communities affected, no? Hininga powerful magnitude 7.8 nga linog. Anakon unta karoy nga baga mahibaruan kun baga feel ba nira ini dito, okay? Nga whole of government disaster response. Subay hininga kamanduhan nito ato na presidente, okay? Matetesting go dito sugan hininga panhitabo kun itong response ba. Labi na't mga lokal nga paggobyernuhan kay amot siyahan nga mga atubang hinin sugan hininga mga problema. Sanglit inin mga disaster kuamba related programs and projects nga gintutugutan niton aton gobyerno nga gastoson itong kwarta in advance, okay? Even 5% ba nga calamity fund, okay, or disaster risk reduction and management fund dapat ma-utilize gud dihan eksakto, kay kun diri nga ni ma-utilize in eksakto, diri mo ma-identify kung ano nga mga vulnerabilities may ada kita mga kakipay. So kad dinhi for example sa sinirangan Visayas, bagyo nga nagdudurot din mga pagbaha or storm surges. Dapat alang man nga diri natong tatagan ng importansya ng linog gano, but itong permanente gud natong din nga experiencehan inin bagyo o nagdudurot din mga pagbaha ng landslide. So amo ito itong aton mga vulnerabilities kung paghingadayan natin inin mga natural calamities ba. So dapat mapanginano ko rin eksakto nga itong limited funds intended for disaster preparedness in magastos sa eksakto nga pamaagi. Kay limitado na nga ni, diri pa magagastos sa eksakto nga pamaagi. Pag abulit sugan hindi nga mga problema, magkukuri good kita, masus por bida mga gagipay. Anyway, we will take a short break. Kami na pag kita mga commercial nga warin natin ma-air because of our coverage. We will take a short break. Standby, mabalik kita kumalang piper ng mga pibaro.
6: K5 News FM, Tacloban City, 103.1 D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
22: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
22: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
22: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
22: DTX Beauty So, mapalit sa mga butika.
25: Gusto mo ba nag-catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera. Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa your private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family. couples, travelers, or barkada getaways. Perfectly hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. No one
2: above, no one. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Puro de los Pueblo!
12: Oras mga kakipay pala sa 8:54 na actually bumalik lako para formal nga maglisensya nga atulaan itatapusan ni atong programa yan ng adlaw. But bantay niyo at kadugangan pa nga mga impormasyon na rin yan, 11 Mbps. Mga balita at public service nga programa ni KK5 Kevin Susan alas 11 nga daha ala una. Para at kadugangan pa nga mga impormasyon. And magpapadayon liwat yan ng adlaw at naton distribution hinin mga school kits sa mga kabataan. At ikatan niyan alas 2 sa Harrow 1 Central Elementary School para panagan liwatin mga school kids at grade 1 incoming kinder and grade 1 pupils. Mga kakipay, mara na kita oras at ulan ay temporary nga pagsasadhan din ng atong programa. Hangaran natin atong mga nagkaubod niya ng adlaw engineering. Nagkaubod natin Melton Mateng, ang sugad man kan Robert Graciano. And then yung kakipay, Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan, hasyudan na Tacloban. Nga nabugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
9: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News, kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio, babalik-balik na ng kaso at lugdan. Mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio, panglaban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na ng kaso at lugdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
11: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sawang maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
11: At syempre pa, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan, lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na. Mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
10: D3 Bio Health
22: News. Pabalik-balik na ubod sipon, mga D3 Biopump. Sagana sa bioactive compounds na monolurine na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika. Nationwide, D3 Bio.
11: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
22: D3 Bio Health News.
11: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan, at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
22: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolurine na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi at parasite. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
11: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
22: D3 Bio Health News.
13: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
22: D3 Bio Health, Health News.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
14: From Mix, nagkape ka na, nagdetox ka pa. Magandang pakikinig sa lahat ng abot ngayon sa ating programa sa pagitan po ng mga pinalakas na signal ng K5 News FM sa buong Pilipinas. At syempre sa mga gustong sumali sa ating programa, ating namang text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para po mabigyan natin ng specific, syempre, live advice sa ating programa para makaibigan, ma-specific natin yung inyo pong mga nararamdaman sa katawan. lalo lalo na sa mga kaibigan natin na kahit ano na lang ininom, kahit ano ang sinubukan, wala pa rin pagbabago. Ayan mga kaibigan, e-text yan sa ating text line number 0919-002-8117. At syempre, hanapin po kami sa aming Facebook Live, sa aming mga Facebook pages, DTX 500 Luzon, K5 News FM Palawan, K5 News FM Santiago. Naka-live po tayo mga kaibigan para magbigay sa inyo ng mga health information. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow ha, pa-like and follow na lang para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Especially ang ating mga live interviews na daily nating nahaharap no? Sa ating mga clinic sa pag-duty natin. Nandyan po yan mga kaibigan, posted sa ating mga pages. Mga patunay kung gaano po sila napasaya na tulungan sa pag-inom ng ating mga epektibo, mga superior antioxidant.

sa Kuyo. Daily pwede nyong puntahan para naman sa libreng konsultasyon. At sa mga taga-Espanyola ha, si Doc Romeo andito ngayon sa clinic natin sa Espanyola para sa libreng konsultasyon. Sa lahat ng abot ngayon ng ating programa sa pamagitan po ng K5 News FM Brooks, puntahan na lang ang ating branch dito po sa Espanyola. At sa mga taga-Nara naman, abang-abang ha, ngayong Sunday na po yan makaibigan, ang ating grand opening. Napakarami po tayong ipamibigay sa inyo ng mga libreng serbisyo, makaibigan, malaking diskwento at lalong-lalo na mga pa-pre-taste at libreng radyo, mga kaibigan. Ayan yung pamigay natin. Lalong-lalo na sa ating grand opening, mga kaibigan. Lalong-lalo na, mga kaibigan, mga suking tagapakinig, especially sa napakarami na pong maintenance na iniinom at ayaw mong masira ang iyong kidney, mga suking tagapakinig. Kasi nga po, mga kaibigan, ang kidney kasi natin, yan po ay nagsisilbing salaan, no? Especially sa mga chemicals na nandyan po sa ating mga iniinom, especially mga synthetic na mga maintenance, mga kaibigan, yan po yung sumasala. Kaya kailangan po nating proteksyonan yan. Kapag marami na po tayong iniinom na maintenance, especially mataas ng kolesterol mo, may maintenance ka, na namamaga ang puso mo, may maintenance din para sa maga ng puso, maga na tinatawag nating atay, tumaas ang SGPT, may maintenance na rin, tumaas ang kolesterol, sugar mataas, ang blood pressure, ang daming maintenance. Ano ang gagawin natin? Sabi ng iba, Dok, ihinto ko na lang yung maintenance ko, baka masira yung aking kidney. Ay naku, mali po yan, makaibigan. Kailangan mo lang gawa ng paraan na hindi masisira ang iyong kidney kahit meron kang maintenance. Kasi ang mali kasi na iniisip natin na tinatawag nating ihinto natin yung mga maintenance, pagkatapos wala naman tayong ginawa o wala namang pagbabago sa inyong mga lifestyle. Di ba? Yun ang problema. O wala naman, di ba, meron kang hypertension. Wala ka namang ginawa para matanggal yung barabara dahil mataas ang yung blood pressure. Ngayon ang dahilan ng pagtaas ng blood pressure. Tapos, gusto mong ihinto, baka masira ang iyong kidney. Ako, marami po ang inatake, mga kaibigan, sa hypertension dahil sa ganyang pag-iisip. No, lagi nyo pong tandaan, kapag meron ng bara, para maganda ang dalo ng dugo, kailangan ng pangpabuka. O, ano bang trabaho ng ano? Ng mga maintenance nyo? Yan po yung nagpapabuka ng inyong dugo. Ay, ng inyong daanan ng dugo. So, pag ihinto nyo po yan, habang nandyan pa yung bara, tas tanggalin mo yung pangpabuka, delikado po yan. Mas nabiburden ng inyong kidney. Delikado po ang inyong puso. Kaya lagi natin sinasabi, sabayan nyo muna. At lagi natin sinasabi, ang the best na pangsabay, DTX 500. Especially when we talk about cholesterol na pagbara, ha. Take note nyo. Kahit kayo mismo mag-research nyan. Kapag marami pong bara, dyan po sa daanan ng ating dugo, kaya grabe ang pressure, ang trabaho po ng antioxidant, hihilahin niya yan, no? Papunta sa iyong atay para po ma-metabolize. Para hindi po ma-oxidize ang mga cholesterol at bumara po sa inyong mga ugat. Kaya nga po, sa ating mga live interviews, about hypertension, nung sinabay nila yung kanilang blood pressure kahit may maintenance 160, pero nung nagsabay sa DTX 500, hindi muna nila hininto ang maintenance, sinabay lang, o yun, nag 120 na. O, kaya pagbalik nila sa kanilang doktor for 1 month, o sabi ng doktor, babaan natin ang dosage. Yung iba naman, tinanggalan na kasi wala na nga yung dahilan kung bakit nagkaroon nang bara. Oh, yun po ang ibig sabihin natin. Pero sa mga merong maintenance, ha, masukin tagapakinig, para naman maalagaan nyo po ang inyong kidney, ina-advise talaga ng mga eksperto, kailangan talaga ng tubig. Water, no? Water is a must. Bakit, makaibigan? Kasi nga po, masukin tagapakinig, itong mga maintenance ito, ito yung nagkukonsentrate ng ihi. No? Kaya po, makaibigan, kapag concentrated ang ihi, tas kulang ka sa tubig, nahihirapan po siyang mag-filter ng iyong mahirapan pong mag-filter ang iyong kidney, no? Kaya nandun po ang panganib sa kidney stones at mataas ng risk ng dehydration related kidney injury, makaibigan. Kaya napakahalaga po, lagi natin sinasabi, ha, uminom ng tubig

0: araw-araw, no? Damihan ang tubig, lalo na kapag meron ka ng hypertension, no, na maintenance, diabetes, lalo na makaibigan, itong tinatawag nating tinitake ng mga gamot. Pero lagi natin sinasabi, kapag meron ka ng chronic kidney disease, ay dapat, no, tanungin mo ng doktor mo kung ilang tubig ang kailangan mo. Kaya lagi nating sinasabi, no, huwag nyo pong hintayin na gustong-gusto mo nang uminom ng tubig pero bawal na. Kasi hindi na kayang i-balance ng katawan mo. So habang nakakainom ka pa ng tubig at kapag uminom ka, napa-flush, natutulungan pa yung kidney, ay gawin mo na. Oh, yun yung pinakamainam, mga kaibigan. Yun yung tinatawag na prevention is better than a pound of cure.
1: Health Alert Program.
0: Yun po ang napakainam, mga kaibigan, na gagawin mga suking tagapaginig, ha? At lalong-lalo na itong calamansi water. Naku, napakainam po yan sa mga maraming mga maintenance. Every morning, mga kaibigan, mga suking tagapakinig, gawin nyo pong habit ang pag-inom ng calamansi water, mga kaibigan. Bakit? Kasi ang calamansi, may taglay po yan na vitamin C, no? At citrate na maaring makatulong sa pagpapanatili ng normal na urinary environment. Tapos mga kaibigan, ang sapat pa na fluid intake, no? Every morning ay nakakatulong din po yan para maibalik ang hydration pagkatapos na mahabang oras ng tulog. Kaya nga sa mga client natin na marami ng maintenance, ina-advise natin calamansi water. Kung wala namang calamansi sa kanila, ina-advise natin pipino juice. Bakit? Kasi ang pipino juice, mga kaibigan, yung katas ng pipino, grabe po yan mag-remove ng mga chemicals dyan po sa ating kidney, lalo na kung humina na yung kidney nyo because of mga chemicals na inyong nainom, mga kaibigan. Napakainam po yan, mga suking tagapakinig. At lagi natin sinasabi, marami ka na nga maintenance na iniinom para sa inyong mga karamdaman, mahilig ka pa sa pain relievers. Naku, mag-iingat po tayo sa pain relievers, mga kaibigan. Kasi ang mga pain relievers kasi, hindi ko nabanggitin, maaari kasi maka-apekto po yan sa blood flow papunta sa kidney, no? Yan po ay nakakasira po yan. Nakapagkulang ka sa tubig, mas grabe po ang epekto niyan sa inyong katawan. At ano naman ang dapat gawin? Advice talaga ng mga eksperto, para maprotektahan ang kidney, kumain ng mas maraming gulay kaysa mga processed na pagkain. Kaysa processed na mga karne. Gulay, prutas, mga kaibigan, pwede kang mag-isda, yung may kaliskis na galing sa dagat, at lalong-lalo na po ang mga whole foods, mga suking tagapakinig. Kailangan po yan. Dahil yan po ay maganda sa overall kidney health, mga kaibigan, mga suking tagapakinig. At lalong-lalo na po sa inyong heart health, mga kaibigan. Ako saan, nakakatulong din po yan kontrolin ang iyong blood pressure, blood sugar, na dalawang pangunahin po yan na sanhi ng kidney problem. Yan po ang maganda, mga kaibigan. Kaya nga lagi natin sinasabi, mag-ano ka talaga? Maggulay at prutas. Kasi andyan din ang antioxidant na kailangan, mga kaibigan. Ang problema, kung hindi ka mahilig sa gulay, hindi ka mahilig sa prutas, kaya nagkukulang tayo ng antioxidant. Kaya lagi nga natin sinasabi na ang pag-inom ng DTX 500 ay napakakailangan po yan. Bakit kailangan? Kasi nandyan ang superior antioxidant. Ano naman ang trabaho ng antioxidant? Ano naman maitutulong yan sa ating kidney kapag meron ka ng kidney problem? No? O marami kang maintenance. Ang antioxidant, yan po yung pumuprotekta sa mga selula mo sa kidney para hindi po ito masisira dahil sa dami ng maintenance. At kung meron na pong problema, ano naman ginagawa ng antioxidant? Yan naman ang tumutulong sa repairing and regeneration.
1: Health Alert!
0: So, ganyan kaganda, mga kaibigan, ha? Ang DTX 500, mga kaibigan. Kaya mas mainam sa mga kaibigan natin na marami na mga maintenance para protektado pa rin ang iyong atay, protektado ang iyong kidney. Huwag kalimutang sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule. At ang good news, ha, kapag isasabay mo ang DTX 500, magtataka ka na lang na yung iyong mga maintenance, no, na kahit mataas ang blood sugar, kahit may maintenance, mapapansin mo na nag-normalize na ang sugar, nag-normalize ang blood pressure, kasi tumutulong siya sa repairing ng mga cellular na humihina, na yun ang dahilan kung bakit ang pancreas mo ay di na makapag-produce ng insulin, kaya tumataas ang sugar. No, yun po ang kagandahan, makaibigan, ng DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant. Available po yan sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisa, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwalaang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mapibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
2: Tumambini Gansaga Bungan ng Marabulig 1, Purok 3, Cavayan City, Isabela. Simula po nang narinig ko ang DTX 500 sa radyo, sinubukan ko po ang bumili at nag-take po nito at napasarap po ang tulog ko. Nawala rin po yung pagtaas ng dugo ko. Sa inyo pong mga kaibigan at mga kakilala, subukan niyo rin po ang mag-take ng DTX 500 at siguro rado pong makakatulong ito sa inyo. Maraming salamat po.
1: DTX 500!
3: So, ibig sabihin, sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
4: Yes po, talagang epektibo talaga. Gumaan yung chan po at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na umingin ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko, sige, itry nyo na para matignan ninyo yung visa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
1: DTX 500! Mabibili sa mga butika. DTX 500!
5: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, matas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
0: Subukan ng mapatunayan kung gaano talaga katutuo at ka-epektibo ang DTX 500, the superior antioxidant, na yun naman ang tumutulong mag-repair, mag-regenerate sa trillions of cells sa loob ng ating katawan. Biruin nyo mga kaibigan, ha? Napaka-dependent po natin sa antioxidant. Kaya nga yung gawin ng Panginoon, yung tao mga kaibigan, mga suking tagapakinig, nandyan talaga yung tinatawag na innate antioxidant. Katulad ng glutathione na ginagawa ng atay, no, ng mga probiotics, no? Nandyan po yan mga kaibigan. Ginawa. Ang problema kasi, kapag nagkakaedad na tayo at na-overuse yan, bumababa po yan. Kaya yung repairing, humihina at nagkakaroon tayo ng karamdaman. That's why, kailangan natin ng kumain ng gulay at prutas. Bakit? Kasi nandyan po ang tinatawag na transferred antioxidant. Ano may yung transferred antioxidant? Yan yung nakukuha sa mga gulay at prutas. Kaya according nga po sa World Health Organization, 5 klaseng prutas at gulay, araw-araw masusupply mo ang antioxidant na kailangan ng katawan. Ang problema, kahit isa nga, hindi ka makakain. Pag sinabing prutas, ang sabihin ka agad, pag magtanong, magkano? Ay, mahal, no? Pag prutas. Pero pag doon sa fast food, walang mahal-mahal yan, no, mga kaibigan. So, mas mainam, DTX 500 ka. Bakit concentrated? Superior na po ang nandyan. Sa isang kapsula pa lang, kaya ng proteksyonan ang ating mga selula sa ating pong katawan. Why available na ha sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kaibigan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117.
1: Health Alert Program.
0: At syempre mga kaibigan, mga suging tagapakinig, sa mga mahilig namang magkape. Hoy, sa mga mahilig magkape ha, mga suking tagapakinig, at dahil sa pagkakape ay nagka-nervyos ka na. Dahil sa pagkakape, ihi ka na ng ihi sa gabi. At kahit malayo pa yung maniningil ng utang, dahil sa pagkakape ay kumakabog ka agad yung dibdib. Uy. Kahit wala naman si crush, naku, laging nabibigatan ang dibdib. Ay, naku, kung ako sa'yo, dito ka sa kape na nagpapalakas ng iyong puso. Nakakatulong maiwasan ang nervous problem. nakakatulong para ma-maintain ang healthy na katawan. Bakit? Ano bang pinagmamalaki natin dyan? Pinagmamalaki natin dyan ang psyllium husk at omega-3 fatty acid na mataas na fiber at mga superior antioxidant. Bakit, makaibigan? Ang isa sa pinaka-unique characteristics, makaibigan, ng chia seeds ay itong high content ng heart-healthy omega-3 fatty acid. Oh, yung mga omega-3 fatty acid. At ang problema, ang kagandahan yan, plant-based omega-3. Yan yung napakainam dyan, no? Kapag plant-based. Na according sa pag-aaral, 60% na, ng fats ng chia seeds ay consist ng omega-3 alpha-linolic acid. O yan po yung tinatawag na ALA, mga kaibigan, mga suking tagapakinig, ha? Nandyan po yan sa chia seeds, no? Pagkatapos, mga suking tagapakinig, mga kaibigan, about 20% naman consist po niyan ay omega-6 fatty acid. Di ba? Napakaganda, mga suking tagapakinig. At according nga sa fact check, mga kaibigan, according sa pag-aral, na ang chia seeds ay best known po yan na plant-based source of omega-3 fatty acid, na mas mataas pa ang omega-3 fatty acid na makukuha nyo po sa flaxseed oil. Wow! Yan po ang ganda. At yan ang reason bakit si Clinica di Alternativo, pasamagitan po ni Dr. Ramil Uy, ang ginawa niyang kape, nilagyan talaga ng maraming chia seeds. Na? Yan po yan. According po sa pag-aaral noong 2019 review na pag-aaral ng ALA, no, o alpha lipoic acid, nagre-reduce po yan ng blood cholesterol. Kaya maraming umiinom ng atin pong Clinica GTX Coffee Mix nung nagpa-check ng kanilang cholesterol. Uy, nagtataka sila. Normal ang cholesterol. Kasi yung fiber, makaibigan, meron po yung napakalaking kagamitan, especially pag matataas ang iyong cholesterol, mataas ang iyong triglyceride, blood pressure, at lalo na po, makaibigan, itong mga associated lower risk ng cardiovascular disease and diabetes. Yan ang kagandahan ng chia seeds. At nandyan po yan, makaibigan, no? Nandyan na po yan sa Clinica DTX Coffee Mix. Kung gusto mong magkape na, nang gagamot ka pa, gusto mong magkape, nag-detox ka pa, ay kung ako sa'yo, dito ka na sa Clinica DTX Coffee Mix, mga kaibigan. Purong-puro po yan na fiber, vitamins, minerals, at superior antioxidant ang makukuha nyo po dyan kapag yan ang kape na iyong iinumin. Clinica DTX Coffee Mix!
1: Health Alert!
0: Bilabula po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalanap sa akin, DTX Coffee Mix. Aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, kahit pang benefit sa kalusugan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkapaganda detox ka pa. Mabili sa mga butika.
0: Pero makaibigan, kung ang nakatama sa'yo ay mga virus na at saka bakterya, ay nako, ang kailangan mo, makaibigan, ay D3 Bio. Bakit, makaibigan? Ito po ang nag-iisang softgel capsule na meron pong napakataas na mga lauric acid, caprylic acid, makaibigan, monolaurin, na kailangan po ng katawan para labanan ang virus at bakterya. Lalong-lalo na sa mga nahihirapan na po ng na mag-koordinasyon. Yung bang pakiramdam, makaibigan, na hindi po sumusunod sa galaw ng iyong katawan o tila laging sabog ang inyong pangdarama. Uy, ibig sabihin, kailangan nyo na po ng tinatawag natin na D3 Bio. No, mga suking tagapakinig. Kasi yan po ay mga sign po ng oxidative stress. No? Ang mga yan, makaibigan, ay posible na sinyalis ng kakulangan ng vitamin E at pag-atake ng oxidative stress ng inyong mga selula. Kaya ang D3 Bio, makaibigan, ay isang superfood supplement na hitik sa natural antioxidant, makaibigan, para magkaroon po tayo ng sagad na proteksyon laban po sa mga virus at bakterya. Yan po ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero nga mga kaibigan, kahit protektado pa yung katawan mo sa virus, sa bakterya kasi naka-D3-bio ka, protektado po ang inyong mga selula dahil daily naka-DTX 500 ka, pero kung malabo naman ang iyong mata, ay kulang pa rin. Di ba? Ang ganda nga ng ano mo, blood pressure mo. Ang ganda po ng cholesterol mo. Oh, normal. Yung pakiramdam mo, maganda. Pero kung nang labo ang iyong mata, ay wala pa rin yan. So kailangan din natin ng Eye Care Gold and Eye Care Drops. Bakit? Kasi nga po ang Eye Care Gold, mga kaibigan, ito lang po ang nag-iisang kapsula ngayon na nasa mga pharmacy na nagtataglay ng mataas na lutein, vitamins, minerals at bellberry berry extract. Yung kagandaan, mga kaibigan, ha? Bellberry berry extract. Na according sa pag-aral, ang bellberry berry extract, mga kaibigan, na yan po ay isang napaka-beneficial compound na makukuha po natin, mga kaibigan, sa bellberries ay ang water-soluble nutrients, especially itong mga polyphenols, na kung saan ang bellberry berry extract, dahil water-soluble po siya, mas mabilis po siyang ma-absorb sa inyo pong system at kinokorek po ang deficiency, pagkukulang, especially po dyan ng mga nutrients sa inyong mga mata. Sinamahan pa po natin ang lutein. Alam nyo mga kaibigan, biruin nyo, sa pag-aaral, kung bellberry lang, epektibo na nga eh. No? Kung lutein lang, epektibo na nga. Eh ngayon, pinagsama natin. Kaya yung mga hirap makakita, hindi na makapagnood ng TV kung walang salami. Marami tayong testimony mga kaibigan na before nag-Eye Care Gold, hindi maka-text. Kaya isa, ako dok, tawag lang talaga ako dok. Oh, bakit? Kasi yung litra ng ano, yung litra dyan sa cellphone, hindi ko makita. Oh, pero nung nag-Eye Care Gold na, kita na makaibigan. Nakaka-text na po. Yung iba naman, hirap mag-drive pag gabi. Oh, kasi kakulangan po yan ng vitamin A. No? Ang kagandahan makaibigan, ang vitamin A, nandyan din po sa Eye Care Gold. Kaya napakainam po yan na kombinasyon kung problema sa mata ang iyong dinadala. Yan po ating Eye Care Gold, ang mas pinalakas na kapsula para po sa inyong mga mata, ang kapsula na meron pong lutein, vitamin A, vitamin E, minerals and zinc, at lalong-lalo na pinalakas ng bellberry berry extract, mga kaibigan, mga suking tagapakinig, ano? Yan po mga kaibigan, mga suking tagapakinig. At kung gusto mo namang palinawin ang iyong balat, malinaw na yung mata mo, healthy na ang iyong katawan, protektado na sa virus, tapos gusto mo naman yung panglabas, yung first line of defense ng ating katawan, yung ating skin, ay nako mga kaibigan, ang pinaka the best yung DTX Beauty Soap. Klinika DTX Beauty Soap, papagandahin ang balat mo, nandyan pa yung antibacterial properties. Kasi nga po mga kaibigan, ito yung nag-iisang sabon na meron pong dahon ng papaya. Dahon ng papaya, mga suking tagapakinig. Andyan po yung Acapulco, mga antibacterial ingredients na pumuprotekta naman sa ating mga balat laban sa mga bakterya para hindi tayo magkatigidig at hindi po tayo magkaroon ng mga tagihawat na kaibigan. Yan po, available na rin kung saan mabibili ang DTX 500, MyTC, and Clinica DTX Coffees. Pero mga kaibigan, napasarap at ating usapan, ano? Wala na tayong time, so patuloy pa sa ating programa. Abangan po lagi ang ating program every 9 to 9.30 in the morning, no? Para mapuno tayo ng mga kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan. Masuking tagapakinig, gamit ang natural na pamamaraan. At palike na lang po sa ating mga pages para updated tayo sa mga health information. Hindi po nakasama ngayon mga kaibigan, ang yung isa sa certified naturopathic practitioner na walang sawang nagbibigay sa inyo na mapreskong kaalaman pang kalusugan. Hanggang bukas lang muli sa ating programang Health Alert!
1: niyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Junal Gazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
6: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
7: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
2: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras han Tacloban, mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahibaruan. Tikang han pamunuan han syudad han Tacloban. Oras han Tacloban, nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok. Muling bumangon ang lungsod ng Tacloban, dala ang walang kapantay na tibay ng loob. Mula sa mga pinsala at hinagpis na dulot ng bagyong Yolanda,

hanggang sa pagiging isang maunlad na komunidad na puno ng pag-asa at katatagan. Ang diwa ng Tacloban ay patuloy na kumikinang.

maiglang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: Halina't tuklasin ang aming makasaysayang landmarks, kung saan ang bawat sulok ay sumasalamin sa muling pagbangon at patuloy na pag-unlad ng syudad. Kilalani ang mga lokal na bayani na kumakatuwan sa determinasyon.
1: Ako po si Ira Villegas from Tacloban City. Dako po talaga na ibulig ako ng vaccine. Kahit kundi rin ang vaccine, hindi ko talaga masusuportan na akong family na hindi rin magbabago na among kinabuhi. Hindi ko na-expect na grabe. Grabe yung suportan mga waray nun, labi ng mga Tacloban.
0: Pag-asa.
2: Ako'y Willie William Plata.
3: Antonio Abad.
4: Ako ngayon, Julio Santo P. Castillo.
3: Divorce nga tayo punto na experience ko. Grabe yun nga, Yolanda. Pero, siring pa, move on na lang. Wala kita magawa, wala kita mahimo. At least na looy, hey Lord.
2: Kita pala ako nagpalay nga, kani ka upada ka. Salamat to mga rani gatos kami ni Taigbaw. Nakat na kami yan, ang kisami.
4: Diri ako ito nag-speak nga, inin, diri kami makakabangon. Basta itong tao, buhi pa, maningkamot la kita, diri ma itabunga, madadayon itong imugin na hunaan niya, kadaon.
0: Kaunlaran at katatagan.
5: I'm Chenilene Manrique Hayag, never give up, you should move on. So whatever happened ba nga, kung ano man mga disaster nga naabot itong kinabuhi, kapit ka lang kay Lord. Kung ano man iton umaabot hay imo life ba, nin dire ka mawarayan ng pag-asa. Kay samtang nga buhi pa kita, may pag-asa.
0: Na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mamamayan. Sa pagtanaw natin sa hinaharap, ang Tacloban ay magtatatag ng isang bukas na puno ng oportunidad at pag-asa. Tara! Samahan niyo kami na ipagdiwang

2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasuguana ng diri na pagtugot ang syudad ng Tacloban, han paggamit ang plastic bags ngan han polystyrene o styrofoam, como packaging materials, sugad man ang mga kaangayan na penalidad na aatubangon ang masupak hini. Ang mga establisimento pakabuhi nga nadadabihan kasuguanan ha ilarom han ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi na kaparehas ang mga ini. Aadi ang mga kasuguanan na nakapailarom ang ordinansa subay ang Section 5. Diri pagtugot ang mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ang mga pakabuhihin pamaligya ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Para han maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang ikintutugot ng primary and secondary packaging. Para hininga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sando bag. Diri pagtugot ang nasabi ng mga establisimento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o surudlan ng pagkaon o irimnot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadtohan ng mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes subay ng gintutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ang paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ang mga selebrasyon sa syudad. Kung makondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng Business Permits and Licensing Division o BPLD na compliant o masunod ang aplikant. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaagi ng trash bins na may label ng recyclables, biodegradable ng non-biodegradable waste materials na nanpaggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugaringon ng reusable bag, in pwede magkamayada ng special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini ng green lanes. Subuhan Section 7 ang pagkamayadahin mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establisimento para han mga pinamalit ng mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad na pag-aatubangon ng masupak ang mga kasuguanan ng ordinansa subay ang Section 12. Para han mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng 6 kabulan ng suspensyon and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan yung diri masobra 6 kabulan depende ang desisyon ng court. Kapag tapos, ang City Ordinance number 2023-15-06 na ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.

0: isang makulay na pagdiriwang ng kultura saya.
1: Maupay ng oras, mga Taklobanon. Pamation naton ang mensahe tikangan City Environment and Natural Resources Officer Jonathan Hihada kabahinan na waste management dinhi sa syudad han Tacloban.
2: As far as solid waste management program implementation dinhi han aton syudad, so far we're able to gain some support from our communities, especially at the public market. Kaya for now, ang aton target, ang kadaanlaw naton na i-compost, i-convert into compost in yung mga market bio-waste, 15 tons a day kita, unlike last year, we start. And napapasalamat kita ang supportahan mga stall leases, ang mga tao di da market, nga, at yun ang mga madurunod mismo, indudulong ato ha aton pasilidad para himuon na compost. So, ganman, ang mga mampupukuliwat na ito ha bypass road, we ask their full support kihapon, kaya ilang mga buko, no? Mga buko, yung gagamit na dyan ito, haaton composting, especially at the coco dust, yung gagamit ito na usang na ingredients para pagpa-improve han organic compost, han gin-produce naton. So, likewise, parallel to that, na minus-minus gap ang mga basura na nakat to halan field. Na also ini nga aton abono gin produce ha aton composting pasilidad libre ini ha, libre nga tanan no libre para ha taga Tacloban na no those who want to engage organic farming you can ask for free ano ini nga aton mga compost na dinhimo naton tikang ha mga madurunot na mga basura especially from the market nga tikang liwat ng mga buko along the bypass road. So gadman I am encouraging ang aton mga mulupyo, so gadman liwat ang mga leaders na ito, mga barangay officials, mga pasapasang mga barangays, to please make it more stricter no? In implementation of our solid waste, especially ining paglumbong na lang. I am encouraging our residents, no? Ilumbong ta na lang ang ato mga madurunot, kung may mga space ka mo sa iyo backyard, alayin na ito paglumbong, ng ang mga recyclable materials, pwede naman ihatag o ibaligya ang mga namamalit ng mga recyclable materials sa ating barangay para ang ating igawas lang ang basura sa ating mga panimalay ang mga residual waste lang. So, ganman ang ating liwat barangay, ano, we want your support ihapon, especially pag aghat, pag-inform na ating mga komunidad, encourage them to practice waste segregation at source, garbage reduction as well as composting na ating madrumot in such a way that you're able to achieve ang ating target pa naman yan sa ating solid waste management plan. Nga kung mahimo aton abuton ang 80%, 50% to 80% na waste reduction. So, ini makabutay ni with the support ng atong mga mulupyo nga sugad man through the efforts sa gihapon atong mga barangay na mga leaders.
3: Our time together, the productivity which aims primarily to maintain the peace and order and prevent criminal and illegal activities.
4: Thank you, Honorable William, Honorable Deposit, Honorable Spence, Honorable Bonus, Objections. There being none, the motion is hereby carried.
3: Thank you.

0: Mga taklumanon, pamatian naton ang mga pahimatngon ni Dr. Eunice Alcantara, City Veterinarian and City Veterinary Office.
1: Maupay nga adlaw taklumanon. Aadi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko nga ginahatag han syudad han Tacloban inaagi han amon opisina. May ada kita programa nga hintatawag natin spay and neuter program or ang pagpisit nga hinpagligate han mga kaayaman. Ang aton mga alaga, hinahanglan ini natin buhaton nga para magkamayada kita pag-control hit atong populasyon. At ikaduhan natin nga programa amo ang free nga anti-rabies vaccination. Ibubuhat ini natin nga para ma-cover natin ang bugos na Tacloban, at least 70% hit atong populasyon hanatong kaayaman nga para ma-prevent nga ma-control natin ang sakit nga rabies didiha atong syudad. Ani katulo, may ada kita kampanya against stray animals or an dog impounding activity sa gimbubuhat han opisina pinaagihan usanga pagdakop hit aton mga layaw nga kaayaman dito han mga publiko nga mga lugar. May ada gihapon kita ginsisiri nga responsible pet ownership nga kampanya nga ang mga taga-Taklobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahan ayam pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kung tulo na kabulan ang edad ngayon paghatag him eksakto nga urukyan ngayon pagkaon ngayon tubig para sa era mga alaga. At ikatulo, diri gihapon kira palayaw-layawon dituhan kakalsadahan agud malikayan naton ang aton aksidente ngayon iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na good an pakakagat ni kuna ato her hagawas. An ikaupat naton nga programa amoy din sisiring nga voluntary surrender program. Inihiya an pag surrender han mga aton alaga kun may sakit na hiya or diri na kaya nga matambal. Imbes nga palayaw-layawon ha kalsadahan, ginaaghat namon nga isurrender na laan aton mga ayam or aton mga alaga para malikayan ang pagiging terorisyon niya.

0: we have to watch out because of the extreme heat, ang sinasabi natin heat exhaustion and heat stroke. We have a lot of cases of heat exhaustion. Sa rin pa man, extremes of weather, no? It atong lawas, nag-a-adjust na ito, itong kung wet season na ito, pag-hagpot na ito. Pero pag extremes na, nagbabarubag o dirito-dirito nakaka-adjust ito atong lawas. That's why, nahabubot atong immune system, opportunista yun yung mga sakit, no? Masulod din eh, no? Labi na ang mga extremes of ages, no? Ang kalagsan, ganhan kabataan. Amo init parantaya. We have to be ready dito ni aton game. Hindi expect nga super El Nino. In fact, nagpagawas ng Department of Health in Code White Alert. April 29 pa na nagpagawas. Sa Miliwat, naghimo na liwat kami in contingency measures. May danalawit Code White Alert for the city of Tacloban as early as May, no? So, ini nga Code White Alert, this is just to monitor extreme heat. Nag-inventory na kami among mga gamit kung ano ito among ihibuon. At the same time, ang ating mga personnel, gin-activate natin na once mag-ready kami to higher alert, ready here at 24/7. Of course, nakipag-coordinate kita barangay. We have the Barangay Health Emergency Response Team to be ready. And of course, coordination, labi na kami siya na mabaruan namon mapag-hatag o mapag-samwa kami ini ng mga advisory na ito. Colors. Using or dressing dark colors will absorb heat. So you are inviting heat exhaustion. Why? It reflects light. Amoy ito advisable na ito na gamitin niyo kung magawas ka mo. Nga of course, loose. Okay, loose. So when you develop such things like nahihilo ka, ginhulasan kayong makusog, that is the body responding to extreme heat. Once nag-develop ka hini ng exhaustion, ito inabot hini, confused ka, nahihilo ka, masuka-suka, ginhulasan kayong tulo. It kinanglan mo hini is dadunin nga tao, ibutangin mo sa nga lugar nga mahagputay. So, mabot kahin heat stroke, that's the most severe kind of illness itong water deprivation. Dahil hindi ganito kung hulasan. O, it body na ubus na hulas and immediately will undergo coma. Ayaw kita pagpabot ito. So, and please take care of mga kalagsan kay amit hataas nato nga nagkakadevelop heat stroke.
1: Ha syudad ang Tacloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo ngan mga benepisyohan mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag nga solo parent at usang nga kag-anak? Solo parent ka kung ikaw in usa nga kag-anak nga diri ikinasal, bulag ha asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalifikasyon ang mga miyembro han pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos sa poverty threshold nga ginestablisara National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang hagobyerno ngan pribadong institusyon hapag asasan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw in kwalipikado magin indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang nga solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon tungod din physical or mental nga kondisyon hapagsubay ang RA 11861, kwalipikado kagihapon mag-independent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagam taman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo ang flexible work schedule. Diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta ladiri makapektuhan imo productivity ng han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo como solo parent didahan terms and conditions ng estado han imo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilarong ng labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka na hin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sa ano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail kagihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din niya takloban, hikaya adi ng mga kaangayan ng dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini ng mga benepisyo ngan serbisyo tikang ha-gobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification di kang barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate di kang han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID ngadto City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habalyuan Grounds ha Magsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.

0: Basta rin pinakabagong nga datos ng Department of Health Eastern Visayas ang bagong nga kumpirmado nga mga kaso ng HIV o Human Immunodeficiency Virus sa siyudad ng Tacloban, nga ginpagawas sa Marso 2024, mas naguruhi taas pa hin maabot 30 nga mga kaso pika nga naipatik nga 288 ang Setyembre 2023. Karuyag sidmon, tigang ang tuig 1984, maabot na 318 ng mga kaso in HIV ang nahilugang din niya syudad. Sanglit importante nga mahisabkan nga ini nga sakit indiri harumamay ngan kinahanglan intimos nga pag-atiman ngan pagpurublik pagtubungan pagsarang ini.
1: Ano ba gud itinisiring nga HIV o Human Immunodeficiency Virus?
2: Okay, ang HIV or Human Immunodeficiency Virus ay isang virus by the name itself. Ito ay noong 1984 na discover ito, pero marami mga impormasyon na akala natin ang HIV ay AIDS, no? So pwede ka magka-HIV but not necessary to have AIDS. Kasi po ang HIV ay may apat na stages. Stage 1, primary, second, third, at yun na yung last stage na stage 4, yung AIDS na meron ka ng acquired immunodeficiency syndrome.
1: Kinaatake hit HIV ang immune system hano sa nga tao nga nagpapaluya naman han iya abilidad paglikay sa mga infeksyon ng sakit. Kapag labayhan panahon, kung diri matambalan HIV, pwede ini mahimo nga AIDS o acquired immunodeficiency syndrome kung diin ang immune system han tao mas nadadao tinduro. Hasta yan na, waray patambal para hindi nga sakit.
0: Kaano nga paagi nagkakamayadahin HIV ano sa nga tawo? Una, kung maabunuhan ka hindugo, di kang HIV positive na pasyente. Ikaduha, pinaagi ha panganak ng breastfeeding o pagpasuso. Ikatulo, pinaagi ha mga gini-inject ng mga medisina. Ngan ikaupat, ha-sexual nga pakighilawas kung diin nagkakamayadahin tinatawag nga transmission of fluids, sugad ang seminal o vaginal fluids. Karuyag sidmun, pwede mapasa ini nga sakit tikang hababayi ngadto ha lalaki, lalaki ngadto ha babayi, o lalaki ngadto ha igkasi lalaki. Kanaglabay nga mga tuig, an urug nga natala nga mga kaso an HIV ada ha populasyon nga nagihidad 15 ngadto ha 24.
2: So, dahil doon masigasig ang ating gobyerno, ang ating city government sa pamamuno ni Mayor Alfred Romualdez na masigasig kaming nagkakaroon ng mga awareness. Doon sa pag kami ay nagkakaroon ng HIV awareness, nagkakaroon din kami ng mga testing. Kasi you will only know that you are positive if you are being tested. Because HIV is 100% preventable.
1: So, labot lahini, damo pa ang mga pamaagi para malikyan ini nga sakit, sugad han paggamit hin condoms, tama nga paggamit hin mga injectable drugs, ngan paglikay ha delikado nga mga sexual nga binuhatan. Kapaningkamot nga mahisabtan ang bago nga mga HIV nga AIDS cases, agud maaksyonan ngan mapugnan ang pagsarang hini nga delikado nga sakit, nagtukod hin 11 nga treatment hubs ang Department of Health ha mga pipira nga lugar ha rayon basi makapaghatag hin mga serbisyo ha mga tawo nga nadarahikan hini. Didi ha syudad han Tacloban ang mga testing centers o treatment hubs nga pwede gatuon amo ang Eastern Visayas Regional Medical Center, Divine Word Hospital, dugang pahini, may ada gihap iba pa nga mga treatment hubs sa iba nga mga lugar din hihariyon 8.
2: Actually, marami nang pumupunta kaya tumataas din yung ating kaso ng AIDS kasi open na tayo, open ang mga kabataan na nagpapatest, maganda ang diagnostic procedures natin, libre po ito sa ating mga dito sa ating district health center, sa ating laboratory dito sa City Health, at meron din tayo sa Sagkahan District kasi meron tayong ka-partner na ang NGO na SHIP. But at the same time also, isa yun sa prevention talaga na yung peer-to-peer facilitation sa ating mga kabataan. HIV is 100% preventable. Hindi porque ikaw ay HIV positive, it's the end of the world. Every choice has consequences. But the consequences of your choice, you cannot choose.

0: mga kasangkayan, pamatian natin ang pamahayag ni Ma'am Rowena M. Mate.
1: Parahan City Co-op Office ug ang programahan City Mayor's Office and Community Livelihood and Extension Program or CLEP. Aton gini-invitar it aton publiko iton mga nanginginhanglan hin assistance para livelihood on pag-attend hin trainings, assistance iti yung mga product development iti yung existing yung mga produkto like kung kailangan niyo hin labeling and packaging, mga courses, short courses on hair cutting, cosmetology, reflexology, bartending, dressmaking, and also adun mga courses nga giniimbitahan ang mga enrollees for TESDA and C2 nga mga scholars. Ayaw laka mo ka pag-alang, pagdaok itatong opisina. Anhimang kami from 8 to 5, Monday to Friday, para naton ma-assess, ma-istoryahan ano niyo kailangan ng mga assistance nga mag-aalaw paghatag hayuhin additional income nga no, or magkamayadahin mga micro-enterprises. In addition, aton mga grupo nga interesado magkamayada kooperatiba, pwede gihapon kamo mag-arohin assistance iton aton opisina. Bubuligan namon kamo tigang itiyo pag pre-organization nga dat na organize na kamo nga dan magkamayada kamo trainings nga dot iyo initial nga operation, and then even after during registration with the CDA iyo life as a cooperative aadit aton opisina para ha iyo pagbulig para maging successful an operation to yung mga co-op. When you are successful, it means damot yung mabubuligan ng mga constituents nga magkakamayada additional income, nga magkakamayada capital para itira tagsa-tagsa ng negosyo.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibring a check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4 e medya itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libring a check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
3: TTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. TTX Coffee Mix, always number one. TTX Coffee Mix, purong-purong natural. TTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
4: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na, antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus protection sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa Bugos ng Pilipinas sa alas 11 en punto.
7: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: K5 News FM, up of the hour news.
6: Maupay nga aga mga K5, madanga tayo yung dalikat nga suman, tapara yan ang nga oras sa aton siyahan nga balita, mahugot nga ginkundinara ang Department of Education Schools Division han Eastern Samar, ang makarimadima nga pagpatay hanos ang head teacher han Naga Elementary School habungtuhan kinapundana. Sumalakan Assistant Schools Division Superintendent Dr. Raymond Capacite, nakikisubo itong bugos nga debisyon hapang kamatay han biktima nga hi Anthony Pardilana. Justisya yan na itong panawagan han pamilya han biktima nga sugad man han DepEd Regional Field Office 8. Doon mananuduman nga natadaanan patay nga lawas han biktima ha may kabanwaan nga partihan barangay Alang-Alang kinapundan hatun Hunyo 8. 50 metros laan kahirayo tikang han balay nga ginuukyan han mga sospeka. Ano ang asospechado nga hira Joel nga Jeric in magpatunda ngan mga taga Santa Rita, Samara, pero temporaryo nga naguukoy ha kinapundan. kinapundan. Hapag kay nain kaputnahan kinapundan PNP and mga gintatahapan nga nakatalaan pasakahan hin kaso nga murder. Samtang halain pa nga balita, makalabay ang haros o sa kadikada, nadakop nahi anay Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III, kakulupan aga ha Quezon City. Ni Dumlao ingin tutudlo ka mastermind ang pag-idnap ng pagpatay ang South Korean businessman ang nahi G.X. John hatong tuig 2016. Sumalakan DILG Secretary John Vic Rimulya, nakaturgi Dumlao han maabdanhan kapulisan hasakoban iya balay ha pasong tamo Quezon nga nuwarin ini makapalaghan arestuhon pero nakuhaan hin 9mm nga pusila. Ginaresto yung Dumlao matapos magpalusad hin warrant of arrest ang korte. Kasumpayhan desisyon han Court of Appeals nga baliktaron ang naunang desisyon han Angeles City RTC nga pag-absweltohan iya kaso. Nga iniin na pamatunan nga nakasalahin kidnapping, extortion, carnapping ang pagpatay ka na GX Joe. Nga ginsentensyahanin kaprisuhan nga reklusyon perpetua. Kung manunduman nga hadton Oktubre 2016, ginkidnap ang negosyante hasulod mismo ni Iabalay ha Angeles City, Pampanga. Han mga nagpakilala nga pulisa matapos iniakusaran na konektad ha operasyon han iligal nga droga. Gumawa sa investigasyon nga gindarahi G. Hakam Krami, kundiin niya ginpatay hangan ginkrimate niya patay nga lawasa. Naging dako ini nga kontrobersya ha PNP. Matungon dahan paghidabi ha kaso han pirang mga pulis nga kimbuhat ang krimen hasulod mismo ang headquarters ang kapulisana. Dinumlaw inagserbi nga anti-illegal drug officer nga kitudlok nga amo ang utok han operasyon. Apagkainan ato na kustudiyahan mga otoridad hidumlaw samtang ginaandam ang legal nga proseso hiunong han iya mga kaso. Maha K5 ang dalikat nga sumat ingon kayo han DTX500 ang epektibo nga pangontra han high blood pressure nga diabetes. Bantayan iba pang pagpaso nga balita, i-like and i-follow naton official Facebook page K5 News FM Tacloban at Digital. At yung tagapagpasamuha ka kay K5 Carol Medino para han kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyo na Tacloban ngan habugos kasiniragan Visayas. K5 News FM.
9: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: Campione Radio.
1: Ora sa K5 News FM alas 11:09.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita, optic fiber sa komentaryo, klaro kag estable sa serbisyo publiko, klaro may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11.

Mga ka-K5, Miyerkules na! Hunyo 10, 2026. King kadagmitan itong panahon.

Papapintura ito nira mga balay. Nagbabudget kon pera ka jug na to ba? Itigaan dam. Nakontak kon hain magpapakater. Nakontak kon hain magpapalitson. Ngan giniinihap it ira ko kumbidahon. Sana all upod kami it kumbidado. Pero maunit patron di daha kaibaan. Iyan na nga June 15 or 16 ba ito? Hindi ako nagsasayo. Damo pa't mga patronan hini. Bisan kung tapos na ang Mayo. Formal naton nga inaabrihan na naton programa 11 Mbps. Kadalas 11, mga balitangan public service. Dinila 103.1 K5 News FM Tacloban. Nanakoy ka K5 Kevin Susana ngayong kakausap.

0: alauna ni Yan Hiton Ligas. Samtang nangangandamang kitit aton paningunto, samtang sagipuhit aton mga trabahoon habalay, ngan aton pakabuhi. Magahatag kitin mga updates, itong ginidagkuing ng mga balita, dinhi ha aton dapit, sugad man ha magkalainlain ng partihan nasod ngan kalibutan. Lakip iton aton pagihimang rawan niya na, kay nakatalaan man ini, nga mag-i-eleksyon kita iton barangay ngan sangguni ang kabataan din itong November. So ang PNP nagtikang na pagpasarang hinkapulisan para mamintinar ang pass i-orden, ang peace and order, hinpirang ang mga lugar din niya Eastern Visayas, pangandaman ang tiarabot nga BSKA. Madaliwat kita report hin mga waray liquidation nga mga pundo, tikang ha kapitolyo. Ano daw rin nga pundo nga waray kaliliquidate? Kakan o painin hi alukar nga mga pundo? Update han giyera ha Iran. Update han epekto han linog. Update han nagkamamatay nga duha nga basketbolista. Ito nga tanan din hila hanaton programa 11 Mbps. Oras alas 11:13 kadi antaan magiging kahimtang ang panahon. Yan ang Miyerkules nga adlaw.
1: Sulat panahon.
0: Sir Ruel Montesa nga nakitang ko kakulop nga mala Jaworski liwat ang posing. Din daw lad to nga era basketball. Sir Ruel, din adto nga yung basketball baga ikaw nang star player hadto.
2: Ako lang star player kaya ako lang wala uniform ni.
0: Ah mo, sirin ko amo grant star player kay na ibet uniform diretso ma identify.
2: Didan sa badto, didan sa badto.
0: Asya. Mao pegi hapon it nagios gios ano Sir Ruel?
2: Oo, wala na milo, di na gud kaya.
0: Pero nakabalik.
2: Mga tulula.
0: Sige, Sir Ruel. Mabalita, pero maupay-upay gihapon, bisan na tagtulo, pat kabalik na unat-unat, matuhod ng kalulutan.
2: Oo.
0: Sige, Sir Ruel.
2: Tagay na lang, okay. Mababi, tagay.
0: Ito nga, okay, malingkod lang. Sige, Sir Ruel, at kayong tangitaton panahon niya ng adlaw.
2: Anaton minayoyo ng minahal nga provincial Leyte, padayon kita mga kaabatin good weather, karig singon, masirak lagi hapon nga panahon, itaton posible maabat yan na, o di na posible nga yan, naabat yan na. Pagkakakulo, padang gutiay nga chance sa hintigdaay nga pagtariting, adan mahinay nga pagulan, nga may kaupon nga paglalugdog, may tungod ang sinisiring nga local thunderstorm, nga usang aladuha ka oras sa naman nabuin nga local thunderstorm, kung makita ang mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa ang thunderstorm advisory. Kan ko na niyo barangay, bungto, or siyudad, maalakbatan ni nga local thunderstorm, pwede ito magkadan makusugay nga oran, makusugay nga hangin, nga may kaupod nga pagkidlat, nga mananabula ito asa ko binusang nga duha ka oras. Basar liwat ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, waray talagi hapon, nakikita nga mahiri mo nga LPA o sino bagyo, asa ko nga gawas ng Philippine Area of Responsibility, yan na nga adlaw. Ito na adala ang southwest monsoon lagi hapon mun nakakaduminar ha kanluran nga dapit lahan northern Luzon. Sa ato pa ini nga habagat maluya pa inihiya diri pa niya makusog. Nga waray gale warning nga ginisan pag-asa paray nga adlaw din hiya ato napit. Salita naton mga aga K5 nga nagpapakabuhi ka dagatan pinaagyan pagisda taluwas kumagtuha dagat pagpakabuhi basta magikmat leheran mo pay. Para liwat hira makalikay, hinanong pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira at kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5, kumabiyahi yan na ang adlaw pinagihadagat, talwas gihap pagbiyahi, kay siring ko pa man kanina, waray, gale, warning nga giniisan pag-asa, diniatropit, ngan habugus nga sinirangan, han, Visayas. Anaton real time yan ang temperatura di Tacloban, ada kita 32 sentigrado, na pwede pa mabutin 33 sentigrado, iyan ang adlaw. Anaton adlaw, sinidlit kaninan aga, alas 5:16, matutunod niyan nga kudok, alas 6:02. Anaton daylight time yan ang adlaw, di Tacloban, may ada 12 kauras, ngan 46 minutos.
0: Damang salamat, Sir Ruel. Thank you.
2: Damo salamat kan maupay nga aga Leyte.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:16 sa naton oras mga ka-K5 pastilan ano din aton. Salamat kita nga mao pay aton kahimtang. Ito na aton mga kabugtuan, dindamo nga parte ton Mindanao in town, naghihimakurya na ako lang itpagkaon, itiba waray supply ng tubig, itiba waray pahimbabalik it kuryente, itiba waray klaro kung makakabalik pa trabaho, kay nagkagugubaan ira mga establishment and building. Iton iba naman, diri pa nang papakabalik ng tot ira panimalay tungod han distroso, nga durot han linog. Uy, pastilan ang kabutangan hinianigod man kita hiton kalamidad nga abisan ka din na parte hiton kalibutan dit nawawara iton natural calamities labi na ini nga linog kay waray gud hini warning mga ka K5. Ay, relax anay kita lugod padig-unon ta iton aton resistensya pag Mighty C di alkaline vitamin C. Garantisado mga ka K5 ini ha. Alkaline vitamin C, Mighty C iton ngaran. Amot yung panmil nga kung magbibiling ka mo, hingarantisado nga vitamin C, Mighty C. Ngan, para liwat, ha, nagiinabat in high blood pressure ngan diabetes, makakabulig pagkontrol hini ang DTX 500, sugad man, makakaalinggawas ka mo ito ngayon, kahadlok ito yung high blood pressure ngan diabetes, ipinaagyan DTX 500. Ini nga mga produkto, in mapapalit ha Klinika di Alternativo, Avenida Veteranos Tacloban, sugad man ha magkalain-lain ng mga drug stores. Ngan ayaw ka mo kalimot, kung may daniyo inaabat, nakaroyag niyo magpa-check up hin doktor, ha? Okay? Pakadto ka mo ha Klinika di Alternativo. Tikang pahan Lunes, June 8, tub-tub June 16, libre it pagpa-check up. Waray bayad nga pangonsulta, kadto alaniyo ha Klinika di Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Oras, alas 11:18. Kadianta itong latest update mga ka-K5, mahitungod hining linog dito ha Mindanao, kundi in sumala kaninhan mga alas 9 aga, nagsiring ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, nga inabot na ha 45 katawo. Ha, inabot na ha 45 katawo ang binawian han kinabuhi tungod hito nga linog. Kasagaran hini intikang ha Soksarjen Region, samtang may ada 12 antikang Davao Region. May da pa mga 20 katawo nga nawawara at tubtubya na. Ngan por lo menos 500, por lo menos 500. Iton na hi-report nga nag-antos hin karamtan halawas o injury. An apiktado hini nga mga pangat katawo, kun iihapon tag-usa-usa an apiktado nga tawo, 150,000. Didahin pira ini nga region, lima nga region, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soksarjen, ngan Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, upat nga yan, upat nga region. Ngan may ada 32,000 katawo nga tubtubiya na in aadto ha mga evacuation centers. Maabot naman hin 9,000 katawo in aadto hin iba nga mga lugar kasagaran nakikiukoy hin ira mga paryente. Ngan may da mga lugar ha kakulop nga isolated diri na abot han mga otoridad pero hanya na nga maagahon nahingadto na ang mga otoridad. May da na access kay nagkaguguba ang galsada ngan tulay pero naningkamot ang mga personnel hang gobyerno nga kaninhan maagahon nga tanan han mga lugar nga isolated inaabot na ngadto. An assessment han damage sa infrastruktura in nagpapadayon pagihapon. Itong initial nga report han DPWH nagpapakita nga may ada 18 nga nadistroso nga mga tulay hasok sarjen unom hini amo in makuri tabukon. May daliwat 41 nga kakalsadahan nga apektado, 20 hini andiri good na agian hin bihikulo. Naginkaw sa gihapon ang linog hin unom nga landslides. Samtang ang gobyerno in nagde-deliver hin pagkaon, non-food items, mga tents, gasolina, diesel, ngan iba pa nga panginahanglan para ngadtohan mga residente nga apektadohan linog. Ang DSWD inagpasarig nga may ada nira supisyente nga istaksin pagkaon parahan apektado nga mga residente.
1: 11 Mbps!
0: Okay, amo ito itong kuan ha? Kasi sitwasyon, kabutangan dito ha, pirang aparte itong Mindanao. Nga ni, damo nga mga pamilya sa Rangani Province, nakikitang kuridit picture nga ada god hagawasan era panimalay in tawon, nagbanig dida hagawas, dida nalera nga turog, kay adto na hira open spaces kay nagkadidistroso an era kabablayan, ngan may ada pa mga aftershocks nga natatabo. Sige pa man itong pagbinayog, maabot pa ito yung mga tulong nga dahil 5 kabulan, basta makusog nga linog, pira pa ito kabulan it maagi, aabaton pa ito nga mga aftershocks. Kay diri panatutuhay it arrangement, hini nga mga plates, hini nga mga dagko ang kababtuan, hailarom itong tuna, diri pa na-arrangin maupay, di pa nahahapid. So every now and then, nagios, kay para mahapid, amo ito nga nagkakamayada pa hin aftershocks. So, siyempre, kung may da gutak-gutak ang imo balay, makuri pag labi na kung makaturog ka at sulod hit balay. So, itatatabo yan ha. Damo nga mga residente dito, labi na sa Rangani, inaadit gawas it era balay na nga ngaturog in town. Pastilan, nga era kahimtang. Kita nga kulang kita yung igarayuda, inin igampo na lang naton nga makataluwas nga darudamo pa nga ayuda it mahingad to haira kay amon it nagiging cycle din sa Pilipinas, trahedya nga maabot, kalamidad nga maabot, may da pa basol-basol, may da nga tanan, tapos makaka-move on, adi nilawatin bago nga kalamidad.
1: 11 Mbps!
0: Sige, adi naman nga natural akuan, man-made calamities, dito ini nga giyera Iran, update kita mga ka-K5, agi daw. Diri man natatapos. May dabag-o nga military strikes on America. Nagpahayag ang United States military nga naghimo hirahin pagpalupadin mga missile ngadto ha Iran. Kay ira daw ini pagbulos. Kay kakulop may ada Army Apache helicopter han America. Ginteradahan Iran, ginpikhan. Laprak ang chopper pero nakataluwas ang duha nga mga piloto. Ito nga chopper. Okay. Pero ambot nga binmulos ang Amerika. Naghimuin military strikes. Ambot kon ano na igo dito ha Iran. Okay. Pero may daosang opisyal itong Trump administration inagsiring nga bisan kon may adahining nga pabarobalyuhin mga pag-atake, ada lagi hapon nagpapadayon itong Hirohimang Rao. Nagsiring ang Revolutionary Guard han Iran nga naghimuhirahin military strikes liwat ngadto ha Bahrain ngan Jordan pati ha Kuwait. Hagoy hagoy. Kay waray ganin ni katapusan mga ka K5. Amo nga ni adto yan ha, anya na nga semana aw kakulop. Pero adto an increase ang diesel mga 5 pesos ada adto an increase ang diesel. Kay adi naman liwat nag-escalate na liwat itong tension habot nga hini nga mga nasod. Bisan kon may da mga ibang nasod nga nagpipinaniguro, namumutngaan, nagiging mediator nga hunungon nagad niyo ini nga iyogira, oy, kay kami itong duro nga apektado, bugo sa kalibutan apektado, diri man kami api hini nga ayo sa ramok, pero amo, let's hearing permi ni Donald Trump, kung ano it binubuhat it Iran, mabulos kami. Na, siring liwat it Iran. Kung ano it binubuhat it Amerika, mabulos kami. Pero hirang aduhan, nagpipinahayag nga, may dalagi hapon nira mga emisari, may dalagi hapon nira mga opisyal nga nagpipinadayon hiton pag-iristorya. O kung may ada din he, linog haaton nga nababayog kita hini, padayon liwat nga nababayog din to ha Middle East. Hini nga pabarobalyohin missile attack, han Iran ngan Amerika.
1: 11 Mbps.
0: Oras alas 11:26 na mga ka-K5. Haaton pagbalik may ada report ni ka-K5 Jaime Grabador mahitungod han pagdeploy han Philippine National Police han ira mga personalis pangandaman na ini para masiguro itong kamurayaw itong tiarabot nga barangay and SK elections. Ngan aton liwat pag-isgutan mga ka-K5 ini nga kontrobersiya nga makaberido nga kamatayon hinduha nga basketball player sa Ateneo. Ano itong latest yan na itong mga investigasyon? Mabalik kita, kataliwan lahin mga patalastas.
1: L11 MVPS News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso! Mga KK5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, nga iba pa. 578 Emporium, ang baton, ang mahal nga papliton.
4: And 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, and Borongan City.
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haron, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy gumatry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
4: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan

0: opening soon.
1: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, gani ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Villa Ruby Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. No one above,
2: no one. Gusto mo ba na catering service na Instagrammable ang setup at to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services? Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
3: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
4: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilhon kay harani la K5 News FM. Kayo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
5: Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seed parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
6: Hingiya pa niyo ang mahusay ngan garantisado nga tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options takloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, hand uniform, ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la kan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, iniin garantiya and print options takloban. Namumutang Arialis Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page Print Options Tacloban.
7: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
7: Yung may D3.
9: Para sa malinis na dugo.
7: DTX 500.
9: Para sa manusog na tayo.
7: DTX 500.
9: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DTX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
9: DTX 500.
7: Na ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
9: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
0: ITC DTX Beauty Salon.
11: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pamanit sa mga butika.
12: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal
13: na pantaboy ng lamok.
12: Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
14: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Ga? Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga-a. Gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Dayo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!
22: 11 Mbps!
23: Oras mga ka-K5, alas 11.38 na. Nagpapadayon kita na itong programa 11 Mbps. Kumusta itong mga naniningod tunayan na? Itong mga nagluluto pala? Ngan ito nagplaplano pala kung ano iton era lorotoon.

0: 7 Mbps.
1: Mga K5, kadiantan natin mga local reports. Unahong tanay, ininga pangandaman para hiton barangay and sangguniang kabataan elections nga dinahe hiton November 2 iton schedule. Hatubangan hiton pirang sektor nga nananawagan nga igugsod ini. Padayon iton pangandaman han Commission on Elections upod nagihapon ang Philippine National Police. Ngan kaparte ang PNP in may dananira igin pasarang nga mga tauhan para mintinaron siguraduhon nga magigin mamuraya o labi na ang ginkukonsiderar nga mga hotspots kung may pinili ay dinhi ha Region 8. Parahan detalye hininga balita.
0: K5 News FM Live Report.
1: Ka K5 hi may grabador, i-K5 mo.
2: Ka K5 Kevin, na eksakto ato ano hakalayo hiton pera nga mga individual or grupo nga igugsod. Ito na sige la ito ni kaugsod nga schedule ito na barangay and sangguniang kabataan election. Sumala ito na Philippine National Police nga mando ito ang Commission Election. Waray pagbabago nga dako itong chance nga madayon lagi hapon. Iton BSKE 2026 nga nakatalaan Nobyembre 2 yan na nga tuig. Salit pa man, yan ang aga, nag-attender kita ito na isang aktibidad. Ito na Police Regional Office 8 diin na igin lunsar ni Ranga na yan na mismo epektibo itong deployment han 302 ano or 302 nga gintatawag Regional Task Force Kamurayaw. Hira itong matutok itong mga highly contested areas per basis ni Ranga naglabay nga pera nga eleksyon nga diya sinirangan Visayas particular ito na first and in the first district of Samar ganito na third and fourth district ito na Leyte. So ini nga aton kinikita aton screen amo ini iton formation kanina nga official nga pag-launch ito na 302 nga mga kapulisan nga niya na adto iton nga adhaluyo iton mga bihikulo nga era paggagamiton para kumadto na ito na mga lugar. Labot la ka kay 5-7 iton era mga role ano nga pag-abot nira nga to tira area of responsibility mag-checkpoint magiging kadugangan niya puwersa in tututukan nira ang mga nagpakabinbin pa ano nga mga kaso ang mga wanted adalistahan hiton aresta hiton mga kapulisan nga ira pag i-reach out pa ang mga far flank areas nga harayo hiton kahibas kakabihasnan o kon ha komunidad. So amo iton nga naghangyo hira nga para hiton mga taga first district iton Samar nga third and fourth district iton Leyte diri hira mabaguhan ano itira maging reaction kun may ada kadugang nga pero sa ito kapulusan o mabot nga to iton era lugar ini na manggod no komong kuno ito na na-record yung mga naglabay nga tuig nga na labi na kuna election ang mga shooting incident and pera nga mga insidente nga nag-deal nga to iton mga krimen amo ini nga as early as June in ginatindog iton RTC RTF Kamurayaw o kon Regional Task Force Kamurayaw nga amo ito na maghahatag itong pagtapol itong komunidad ito na pagmintenar kon mamurayaw na ito na kamutangan itong komunidad san o nga within the day of the election. So ini nga 302 para latuhan nato na mention nga mga distrito nga da sinirangan Visayas samtang ginlalauman by August naman o kon September idudugang ang kadugang nga augmentation nga to itong ibang mga distrito within Eastern Visayas. Tapos iningat nila rito naman kung yan ang adlaw malakatira in magkakamiada itong another press conference ano para itong July 1st week para ito na first 2 weeks assessment kung nakag-abot ba ni Hiranga mamingaw kumusta itong reaction itong mga tao nga ano good kaproblemado itong usang lugar in terms of krimen. At the same time mag-iihay ni Hira kaupo nito ni dudugang pang-augmentation itong September or Augusto itong second week itong November o kung after a week itong election itong November 2.
1: So kanina la ini natabo ka K5 Biming Era Formation.
2: Yes, oo, kanina la ini ka K5 Kevin nga na presenting nga da itong provincial directors hiton Leyte Police Provincial Office nga nitong Samar Police Provincial Office.
1: So iton First District han Samar antikang iniha tarangnan kundi ko nagsasayog yes. Tubtob nga to Kalbayog.
2: Yes, Kalbayog.
1: Mo direct mga starring permi.
2: Gandara, Santa Margarita, San Jorge,
1: oh, Kalbayog. Kalbayog. Oh, usahay pa nga rin nahingang ngadto ha Matuginaw kon. Okay. So waray han Second District han Samar sa
2: waray.
1: Bagay. Oo,
2: oh, buyag. Bay, okay. Ako taga Marabot ako Second District. Oh,
1: baga
2: buyag.
1: Mamurayaw oh, ininga ni adto ko the First District. Oh, kay bisan waray eleksyon.
2: Yes. Oo, oh, oh, amo iton. Samtang ang Third and Fourth District, kada dili ton Villaba,
1: Matago. Oh, Matagobo. Ko ang gihapon iton, Litilite.
2: Yes.
1: Oh, Kalubian. Mahiton din ang mga panhitabo San Isidro.
2: Correct. Exacto.
1: Okay. Tapos and dito ha Fourth District, Alvera. Ormoc.
2: Ormoc.
1: Maidlet na ni Hitabo. Agoy, mm-hmm. agoy. Amo. So, again, prioritize ini. So, pira pa kabulan. Lima pa kabulan. Lima pa. Antes itong election.
2: Yes.
1: Anto yun ang kapulisan.
2: Yes. Oh, oh.
1: Oh. Waray, waray man igkuhan din daano. Basta, waray ig-specify kung pira ka tao ang ngadtuhin nga distrito kada distrito. Tulo man ito nga district.
2: And, ang specification, ano, may ada nga di 89 nga madudugang okay. ngayon para hito na Samar, First District. Ka.
1: Okay.
2: Oo, samtang, ang nasasalin pagdutungaon itong third, third and fourth district ka late.
1: Oh. Ini kakifive ay mga 300 to, diin ini nga unit nagtikang.
2: Kasagaran ini kakifive, Kevin, hito na Police Regional Office 8, Didi Misma Regional yung nagpakasay.
1: Okay.
2: Ilarom ito intelligence unit ngan operations unit.
1: Baad daw, damula ay ini. So, karoyag sidngon, antulaan na inihirahin mga lima nga daunong kabulan. Depende kung ribok-ribok pa kahumanit eleksyon.
2: Yes,
1: inoton tawaray.
2: Oo. Eksakto. Ngan, sumalahito na ito na kung information kang Police Lieutenant Colonel Annalise Armeza ang tagapagyakan ng Pro 8 nga every yan na pagdeploy era yan na by 2 weeks after
1: okay.
2: Papangumustahon uh-huh. initial assessment. While itong masunod nga mga bulan, kada bulan may dalawat initial assessment kung ang crime rate o ba ang number of arrested ang adalis iralistahan na nadudugan ba ang mga operasyon. Kaya labo amo ito natusan kayo na labot lang ito checkpoints ang natututukan talaga ang mga unresolved cases.
1: Tama o. Kaya ini nga mga unresolved cases, posible ini may connection
2: yes.
1: itong tiarabot ka eleksyon.
2: Correct. Oo. Oh. Nga no sa Gyapon yung patamakan nira. Kaya ang suspect kan una, amo Gyapon ang suspect kan mga sumunod nga mga insidente.
1: Amo na.
2: Amo ito nga more on mga intel nga na operatiba talaga ang iripadara.
1: Tama, tama. Kaya din niya Pilipinas, ang submanit eleksyons kada tulukatuig.
2: Yes.
1: So, may dito mga instances nga ang mga personalidad nga nanihidabi had to, imposible na liwat, umistaring yan.
2: Correct. Oo. Amo ito. Ngan, in fact, per experience nga po nato na K5 Kevin, samtang nagtitikang ito ng K5, nabisita kita ito pero nga mga area, 3rd and 4th district. In, before pa talaga na abot ito election day in Tawon, Barangay Kagawan, Barangay Kapitan, Pinopusil, Tinitigbas, namamatay.
1: Or supporter.
2: So, yes. Oo. Pati mga supporter, which is amot era, ginlilikayan niya na. Samtang natin kaharani ko, no, hininga mga noted nga mga distrito nga may dagod mga insidente igkakat ito na stigma nga may ada mga krimen manihitabo
1: ngan madudugangan pa ini
2: yes madudugan
1: kung kumbaga first batch pala nga deployment
2: yes oo first batch pala ini itong deployment nga though dire pa certain kung napira itong second batch pero most probably itong second batch idudugang na nga itong masunod nga batch nga i-deploy Habiliran na Southern Leyte and baga magmingaw nga mga area baga rest assured before ko no mag-approach itong Bermans in magdudugang itong augmentation ng tanan nga lugar nga probinsya sinirangan Visayas ginuna la inihira kay may nira special operation that's why gintawag ra nga task force Kamurayaw kay an ira good bibilngon nga tataganin na doon an pag-resolba han mga di rin na resolba nga krimen na naglabay.
1: Oo, oh, kay kon moro pa ini nga gintimprano.
2: Oo. Oh, oh.
1: Kay may dati na nagplaplano na.
2: Correct, correct.
1: Para mag oy, adama nagdeploy na hira. Ayaw la na kita pagpadayon.
2: Oo, oh, ano? Nga ami ton labi na social media matik ang mga supporters.
1: Iyon no.
2: Palabay-labay. Oo, kumbaga na trigger, di na magreply ay mga ha Facebook, magaalanganin ka na iton. May mga threat. Amay iton tira mga basihan ko no, nga pagkaya na, baga damo nala iton mga considerations, kaya nakikita nga, posible mag-penetrate iton sa mga krimen, whether online or physical. Salit, yung gina-importante as early as now, makamonitor nga may baruan paano masulod iton aton ng otoridad.
1: Mm-mm. So, what I've been here, pinaka- team leader ay kay buroblog ini ano
2: oo, pero actually may danira mga team leader ano nga dire lang yan ini kapulisan ano pero ilaro miton Philippine National Police lagi hapon ada iton highway patrol group
1: okay may nakita ang kudilan ligidan picture may yes. Mga taga SPG
2: yes okay. Tapos combination niton SWAT gihapon
1: okay.
2: And the rest intel nga operative itong PNP
1: okay sige thank you so much sa K5 Jaime
2: alright sa K5 Kevin amo ato ito nato report nga nahikay tikang was duro ta manaton ton DTX 500 an makusuga pangontra kontra high blood pressure ngan diabetes ako naman ka K5 Jaime Gavador parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ng kaliawan hasudan ng takloban nga nabugo sa sanarangan ng Bisayas K5 News FM
1: oras mga K5 alas 11:50 na paadaw. So, hinauton ta, ano, dapat nga ni Unta, so gadhini, dinhi aton, kung mga tuhay la unta kita, dinhi Pilipinas, waray nagad unta hini nga mga deployment, kung waray la aton nagpipinan rebook kung eleksyon, takait iba aton dinhi kay masering ko iba nga mga kampo, ay tanap paabot at eleksyon, berahita na itong adtong at ikarandidato para waray kita maging problema. Kamit makuri din ni ano, Pilipinas kay buwis buhay it mga supporters, buwis buhay itong mga kandidato, makalilisang.
0: 11 Mbps!
1: Sigurado nga amo na lewat yan at pag-ibinarantayan hini kay labina kay barangay elections. Haros magkukuruntra yan at mag-aramyaw.
0: 11 Mbps!
1: Isus, naliwat ini nga aton kasugad mga ka-K5. Hala, relax anay lugod kita. Pagpamasahi kita, may da kita banyos nga maupay kung magpapamasahi ka mo. Amo ini ang DTX Liniment Oil mga ka-K5. Labot lang, aygin babanyos ini ha pagpamasahi, makakabulig ihapon ini kontrahan mga tinukbanhin mga insekto, ha? DTX Liniment Oil. Ngan syempre, kahuman naton mag-relax sa pagpamasahi, ipadayon pa naton pag-relax, pwede kita mag-kape, han DTX Coffee Mix. Labot lang, nagpapahalayahay kita han pag-kape, ang DTX Coffee Mix inagtatanggal han toxins ang magraot ng elemento ha aton lawas. Okay? So, parahan pagpamasads nga may banyos, DTX Liniment Oil, para naman han kape nga nagtatanggal ang toxin sa aton lawas, DTX Coffee Mix. Inigihapon nga mga produkto, in mapapalit, ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City.
0: 11 Mbps!
1: May nagihapon ito ha iba nga mga drugstores. Manmamasa ako anay didi, in mga mensahe para ha aton damo na adi, pero adin iba, Hishina Gabane, shout out habarangay nagbak didahayabong Samar kan Florencio Gabane ngan Salvacion Gabane. Okay, salamat nalahan iyo programa. He 94 happy lunch time ka K5 Kevin. Adi kami nagkikinita nagpipinan matit imo programa habarangay Bugho, hayabong Samar, hayabong liwat adi ha. Nga napa-shout out nga dahan tanan nga mga membrohan pamilya Habinal labinahan iya asawa kan Mary Ann Habulin nganhan mga anak Lorraine and Precious Kath ngan thank you more power Ma'am Eden Urbano Abelia Barantes Capidos good morning liwat ha iyo nga niton iba pa nga nagpipinan mati hiton aton programa. Yan na. Niron niyan, mga ka-K5, ano, ha, aton pagbalik, may da naton na hinutisya nga may da mga Bungto, diniha Leyte, mismo di da provincial capital, in may da mga punduhan hadi, kanan ayuda ada ini, nga tubtub yan na, waray pa kaliliquidate. Ano daw ulit rason nga waray pa ini ka liquidate? Kay kinahanglanon ito, hakada pag-release itong pondo itong gobyerno, kinahanglan igliquidate ito. Ano ang mga proof? Ano ang mga resibo? Hino ang mga beneficiaryo? Kakano ini buhata? Hino ang ginkuhaan ng supplies? Para masabtan kung gingastos ang pondohin maupay. Sugad man lito kasimple pagliquidate, di ba? Niyan, mga ka-K5 kay, it magpapadangat ito nga detalye hi ka-K5 Roger Tilana. Pero nironian na ito, mga ka-K5, kahuman hiton aton Mighty C Network News. Akon pa nga nagdi-discuss ano, mga ka-K5, kung ano na itong plano, hiton Ateneo, mag-iimbestigar ba ito NBI? Kay itong Philippine Sports Commission, naghihimoy rin ira kalugaringon nga hugpo nga mag-iimbestigar han kamatay hininga duha nga basketball players. Itong NBI, maglulugaring bahin pag-imbestigar liwat hininga kamatayon ni Rene Baterbonya ng Divine Adili? Ano itong pahayag yan na? May baratonon ba itong Ateneo de Manila University? Hininga tragic nga kamatayon, hin mga promising nga mga atleta nga unta, makakagdurot in honor para ng eskwelahan ng Pilipinas nga nairatag sa tagsa ng pamilya. O podliwat niya ng update han NBA nga PBA nga mga finals. Ito nga tanan, bantay ha mga ka-K5. Ha, pagbalik han aton programa 11 Mbps. In the meantime, nga dianay kita han aton Mighty C Network News.
0: K5 News FM, Tacloban City, 103.1 Health Alert. Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
3: FDA approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa, at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Eye Care Gold.
0: DTX 500 Health, Health Alert.
3: At lalong-lalo na po ba kaibigan, sa araw na ito, isang kababayan na po natin ang napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
0: DTX 500 Health Alert.
4: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Pagising ko na lang kung...
5: Diyan, lalo na kapag ito ay na-convert sa monoglyceride form na tinatawag na monolaurin. At itong monolaurin na mula sa Clinica D3 Bio ay nagpakita ng kahangahangang bisaserted dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang ori ng fungus na dahilan ng UTI.
6: Okay.
5: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90% certed.
6: Wow.
5: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albicancer.
0: Health News.
7: Manopolo,
8: kanino ka mag-anak?
7: Nagiging makalimutin ka na ba?
8: Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ka. Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio.
9: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
10: Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
5: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao.
6: Mm-mm.
5: At ang monolaurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
10: So, napakagaling talaga ng Clinica D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
5: Yes,
10: so,
5: sir,
10: basta
5: Ted,
10: sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
5: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Clinica D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
6: Mm-hmm.
5: Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
6: Yeah.
5: Na kailangan natin katawan.
6: Okay.
5: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay lubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
6: Talaga lang,
5: ha? Ay tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
6: Mm-hmm.
5: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
6: Bah!
5: Ngunit hindi nakakagulat nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga ikulay sa mga sustansya.
6: Mm-hmm.
5: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
6: So ang Clinica D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
5: Sure,
6: pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
5: At dahil sa MCT ng Clinica D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral
6: mm-hmm.
5: na zinc mula sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc
6: mm-hmm.
5: ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system.
6: Mm-hmm.
5: At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
6: Mm-hmm.
5: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
6: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
5: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
6: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw.
11: Health News DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kabeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
13: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
14: K5 News Philippines.
13: Sumasayo ang Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
13: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
13: Headline.
12: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Underpaid na food delivery riders at Naguigaraw City magpoprotesta at maghahain ng reklamo sa Dole. Pagkuha ng driver's license bago magmaneho, hiling ng San Jose MPS sa mga motorista. Governor Sagarbarria pumirma ng memorandum para sa karagdagang paaralan sa Negros Oriental. Excavator sa isang construction site sa Capiz nasunog. Dalawang suspect sa pagpatay sa isang head teacher sa Eastern Samar mahaharap sa kasong murder. Samantala, purok chairman at barangay tanod patay sa dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Negros Occidental. Bahay na magsasaka sa Palawan, pinasok at tinakot na maarmadong lalaki, dalawa arestado, isang suspect pinaghahanap pa. Tatlong lalaking notorious na magnanakaw arestado, pera at sigarilyo na recover. Freelancer rider madalas na ginagamit sa pagpapakalat ng illegal na droga sa lungsod ng Iloilo. At 800 fully grown marijuana plants na diskubre sa Bukidnon.
13: YTC Network News.
14: YTC Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. Aso ng detalye ng mga balita, underpaid na food delivery riders sa Tuguegarao City magpoprotesta at maghahain ng reklamo sa Dole. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
15: Labor issues ng mga food delivery riders ng Tuguegarao City idudulog sa Dole ngayong araw. Magsasagawa ng protesta ang mga food delivery riders sa Tuguegarao City kasabay ng paghahain nila ng formal na reklamo sa Department of Labor and Employment o DOLE ngayong Miyerkules, Hunyo 10. Ito ay sa pangunguna ng Riders Centro sa ilalim ng 26th chapter nito sa bansa na magsasagawa muna ng launching ceremony sa Balsain East bago ang tinatawag nilang Unity Ride patungo sa DOLE Regional Office. Ayon kay Mark Anthony Arao, chapter president ng Riders Centro Tuguegarao City, pangunahing issue nila ang umano'y mababang kita o underpayment sa trabaho, gayon din ang kawalan ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig coverage ng ilang kasamahan nilang riders. Kabilang din sa reklamo nila ang mababang delivery fee, kawalan ng insurance at paggamit ng sariling motorsiklo at gasolina sa kanilang operasyon. Tinatayang 119 ang mga food delivery riders na kabilang sa organisasyon sa lungsod, habang may ilan pa umanong hindi sumasali dahil naman sa pagdududa. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
16: Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
12: Samantala, pagkuha ng driver's license bago magmaneho, hiniling ng San Jose MPS sa mga motorista. Balita hatid sa Teka K5, Jojen Morillo.
17: Ipinahayag ni Police Major Jeremy Ian Magbanwa, hepe ng San Jose de Bonavista Municipal Police Station, na mas paiigtingin pa nila ang pagsunod sa umiiral na polisiya hinggil sa tumataas na numero ng aksidente sa kalsada sa bayan ng San Jose Antique. Dahil dito, hinihiling ng San Jose MPS sa mga motorista na kumuha na ng driver's license at iwasan ang pagmamaneho ng nakainom upang maiwasan ang mga aksidente. Bibili din ng San Jose MPS ng breath analyzer para matukoy sa mga checkpoint o iba pang operatiba kung nasa impluwensya ng alak ang mga drivers. Para sa Mighty C Network News, ka K5, Jojen, Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
12: At Governor Sagarbarya pumirma ng memorandum para sa karagdagang paaralan sa Negros Oriental. Ang Kampiyon, abalitan niya. Atin sa atin ni K5, Shara Humilio.
18: Si Gobernador Manuel Chaco Sagarbarya opisyal na lumagda sa isang memorandum of agreement kasama ang Department of Education para sa pagpapatupad ng mga proyekto sa pagtatayo ng mas maraming paaralan sa buong lalawigan. Ang seremonya ng paglagda ay kinatawan ni Deputy Assistant Secretary Aurelio Paulo Bartolome na ang presensya ay nagpatingkad sa matibay na pagtulungan ng DepEd at ng pamalang panlalawigan. Ang pag-unlad na ito ay lubos na pinahalagaan ng lalawigan para sa karagdagang infrastruktura para sa mga bata sa kanilang mga paaralan. Malaking kontribusyon din ito sa pag-unlad ng bawat batang Negranse. Nagpaabot naman ang taos-pusong pasalamat ang Provincial Governor kay DepEd Secretary Edgardo Sonny Angara sa kanyang matibay na suporta at dedikasyon sa mga programang patuloy na nagpapaangas sa sektor ng edukasyon sa buong Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete, kanisa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
16: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
12: Samantala, excavator sa isang construction site sa Capiz na sunog. Balita hatid sa atin, Nega K5 Roldan Villarreal.
19: Hindi pa natutukoy ng mga otoridad ang responsable sa nangyaring panunog ng isang excavator sa Barangay San Roque sa bayan na Dumalag sa lalawigan ng Capiz. Ayon kay Fire Officer 2 Harlem Funa ng Dumalag Municipal Fire Station,

0: mahaharap sa kasong murder. Kabo ang detalye ng balita at ito ka K5 Carol Medino.
1: Mahaharap sa kasong murder ang dalawang sospek sa pagpatay sa isang head teacher sa Kinapundan Eastern Samar ayon sa PNP. Sa eksklusibong panayam ng K5 News FM kay Police Lieutenant Ruel Lalosa, Chief of Police ng Kinapundan PNP, sinabi nitong kasalukuyan nang sumasailalim sa inquest proceedings ang dalawang sospek na sangkot sa karumaldumal na pagpatay kay Anthony Pardilana. Ayon sa investigasyon, alas 2 ng madaling araw noong Hunyo 8, nang matagpuan ang wala ng buhay na biktima sa damuhang bahagi ng barangay Alang-Alang, Kinapundan. Natagpuan ito humigit kumulang 50 meters ang layo mula sa bahay na tinutuluyan ng pangunahing sospek na si alias Joel. Lumalabas sa investigasyon na nagkasundo mano ang biktima at ang sospek na magkita sa Alang-Alang bago maganap ang krimen. Pinaniniwala ang kasama umano ni Joel sa pagsasagawa ng krimen ang kanyang pinsan na si Jeric, 18 taong gulang. Napatida na kapresidente ng Santa Rita Samar ang dalawang sospek at pansamantalang nakikita na lamang sa kanilang mga kamag-anak sa Kinapundana. Ayon kay Lalosa, hinihinalang nag-ugat ang krimen matapos tumanggi ang biktima na magbigay ng pera sa mga sospek kung saan sinasabing may relasyon umano ang biktima at si alias Joel. Ayon sa kanilang salaysay, pinapaalis na sila ng kanilang kamag-anak sa Kinapundana kaya't balak na sana nilang umuwi sa Santa Rita Samar. Humingi umano ng pera si Joel sa biktima para maipanggasa pero tumanggi itong magbigay. Dito na umano pinagsasaksak ng mga sospek ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos ang insidente, itinapon nila ang katawan ng biktima malapit lamang sa pinangyarihan ng krimen. Matapos isagawa ang krimen, mabilis na tumakas ang mga sospek gamit pa ang motorsiklo ng biktima. Pero agad rin itong natuntun at naaresto noong Hunyo 8 sa tulong ng Santa Rita PNP. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Gayun din, Borough Chairman at Barangay Tanod patay sa dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Negros Occidental. Detalye ng balita, ati naman ni K5 Sunshine Lacson.
4: Isinugod pa sa ospital ngunit binawian ng buhay bunga ng pamamaril ang isang Borough Chairman sa bayan ng Binalbagan sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang madugong insidente noong araw ng Lunes, Hunyo 8, sa isang sugarcane plantation sa Barangay Biao. Nagulat ang mga kasamahan ng biktima ng marinig ang mga putok ng baril at nang makitang bumulagta ang biktima na si Mario Galan. Tumakbo papalapit kay Galan ang kanyang mga kasamahan na nasa plantasyon din noong maganap ang krimen at isinugod ang biktima sa ospital. Ayon sa mga eyewitness, may lumapit na dalawang lalaki sa biktima at agad na binaril ang Borough Chairman. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa naganap na pamamaslang. Noong Hunyo 5, naganap din ang isa pang kaso ng pamamaril sa bayan ng Kalatarao Rava sa Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, napaslang sa naturang insidente ang isang barangay Tanod na si alias Nomar. Naganap ang pamamaslang sa barangay Minautok, inamin ng New People's Army o NPA na sila ang responsable sa pamamaril. Ayon sa grupo, asit umano ng gobyerno ang napaslang na Tanod. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: At bayan na magsasaka sa Palawan, pinasok at tinakot na maarmadong lalaki. Dalawa arestado, isang sospek pinaghahanap pa. Balita hatid sa atin, Tega K5 Gilbert Basyo.
5: Isang kaso ng pagbabanta sa buhay at sa pilitang pagpasok sa tahanan at paglabag sa Republic Act No. 10591 ang naitala sa Purok Sagisag, Barangay Eraan, Rojas, Palawan nitong araw ng Martes, Hunyo 9 taong kasalukuyan. Ayon sa PNP, kwersahang pinasok ng mga sospek na kinilalang sina alias Mark, alias Joven at isang minor de edad ang bahay ng isang magsasaka na residente habang ito ay natutulog at pinagbantaan pa ang buhay ng biktima gamit ang mga armas na dala ng mga ito. Dahil sa takot, agad na nakatakas ang biktima at humingi ng tulong sa mga opisyal ng barangay na mabilis namang naiulat ang insidente sa mga otoridad. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Rojas Municipal Police Station para sa imbestigasyon. Sa isinagawang operasyon,

0: Na-aresto ang dalawang suspect habang nakatakas naman si alias Joven. Nakumpiska sa kanila ang isang homemade shotgun, isang kalibre 22 na rifle, improvised magazine holder, apat na bala at isang patalim. Samantala, patuloy naman ang ginagawang investigasyon at manhunt operation ng mga otoridad laban sa tumakas na suspect habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa mga na-aresto. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: IGC Network News. IGC Network News.
2: At tatlong lalaking notorious na magnanakaw arestado, pera at sigarilyong ninakaw na recover. Detalye ng balitang yan. At naman ni K5 Leonard Veray.
3: Kalaboso ang tatlong kawatane matapos naluban ng isang grocery store sa may barangay Lala, Batanaclane. Sinisal imbestigasyon ng motoridad. Dumaan sa likurang bahagi ng tindahan ang mga suspect kung saan tinangay ng mga ito ang mahigit 30,000 pesos na cash at ilang kahalang sigarilyo. Sa tulong ng CCTV camera ay agad na nakilala at naaresto ang mga suspect na pawang residente rin ng nasabing barangay. Sinasabing notorious na magnanakaw ang tatlo matapos na may ugnay silang serye ng pagnanakaw sa nasabing lugar. Samantala, disidido naman ang may-ari ng tindahan na magsampa ng kaso laban sa tatlo. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Bataan PNP ang mga suspect na posibleng mahaharap sa kasong pagnanakaw. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Samantala, freelance rider madalas na ginagamit sa pagpapakalat ng ilegal na droga sa lungsod ng Iloilo. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
5: Madalas na ginagamit ng mga drogista ang mga freelance rider sa pagpapakalat ng ilegal na droga sa lungsod ng Iloilo. Ayon pa kay Police Captain Roque Jimeno III, ang officer in charge ng City Drug Enforcement Unit o CDEU, front lang ng ibang mga riders ang pagbiyahe pero sa likod nito ay ang estilo sa pag-deliver ng ilegal na droga. Mensahe naman ni Jimeno sa publiko na kumuha ng mga lehitimo o rehistradong mga rider para maging safe ang pagbiyahe. Ito ay matapos na naaresto sa drug bypass operation ang rider na si alias Chad, 29 na taong gulang sa barangay Rizal Lapuz, Iloilo City, noong nakaraang araw. Na-recover ang 1.2 million pesos na halaga ng suspected shabu, baril at mga bala. Nang nakatunog ang subject na pulis ang kanyang katransaksyon, nagpaputok ito ng baril. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Gayun din 800 fully grown na marijuana plants na nadiskubre sa Bukidnon. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Nadiskubre ng mga otoridad ang 800 fully grown marijuana plants sa sitio sa Lumayag, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Inilunsad ang operasyon ng San Fernando Municipal Police Station katuwang ang Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, 103rd Maneuver Company, RMFB-10, at 1A-89IB ng Philippine Army matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang Army informant hinggil sa naturang marijuana plantation. Matagumpay na sinira ng mga otoridad ang mga halaman at kasalukuyan pa rin nagpapatuloy ang monitoring at follow-up operation upang maaresto ang mga responsable at maiwasan ang pag-usbong ng mga ilegal na aktibidad sa mga hinterland communities.
7: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, gumanti ang Estados Unidos sa mga airstrike kalaban sa Iran matapos akusahan ni US President Donald Trump ang bansa sa pag-atake sa isang US helicopter sa Strait of Hormuz na nagbunsod ng agarang military response. Giit ng Amerika proportional response ang isinagawang strike kalaban sa tinawag nilang unjustified Iranian aggression. Sinabi rin ni Trump na ligtas at walang naitamong sugat ang dalawang crew, ngunit iginiit niyang kailangan ng Estados Unidos na tumugon sa insidente. Kasabay nito, umiigting din ang tensyon sa rehiyon matapos ang hiwalay na airstrike ng Israel sa Southern Lebanon na nagbunsod ng banta ng posibleng panibagong gantihan mula sa Iran. At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Melmar Dela Cruz sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: Ang kakakampiyon na istasyon sa Olongapo City, 88.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: Gusto mo ba na catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa K's Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, K's Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
10: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
11: Meet us

0: opening soon.
1: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert!
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. At lalong-lalo na makaibigan, huwag na nating patagalin pa. Pakinggan muna natin ang isa na naman sa kababayan po natin na maraming iniindang karamdaman sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Jordan Labog Malilin, 53 years old, taga Barangay Minantiuno, Kawayan City, Sabela. Narinig po ko po kasi na ano sa habang nagdadrive ako itong DTX 500. Sinubukan ko po dahil po may high blood po ako at saka mataas po ang cholesterol po at saka uric acid. Kulang-kulang isang buwan na pagtetake ko, malaki po ang improve ng aking katawan. Dati madali akong mapagod, pero ngayon tuloy-tuloy na ang pagtatrabaho ko. Pakiramdam ko, lumaks ako. Salamat sa DTX 500 dahil malaking naitulong niya sa akin. Sa mga nakakarinig nito, subukan po ninyo ang DTX 500. Malaki po ang may tutulong sa inyo. Yun lang po, maraming salamat. Jordan Labog Malilin, 53 years old, taga Barangay Minantiuno, Kawayan City, Sabela.
1: DTX 500 Health Alert!
2: Lumakas na ang katawan at nawala ang palagiang pagkapagod. Dahil yan sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Superior Antioxidant Combination na mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil nga po makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong palakasin ang mga selula sa ating katawan, lalong-lalo na ang selula sa ating puso. Kaya tumutulong itong mawala ang madali ang pagkapagod at ang kagandahan, makaibigan. Gaganda ang iyong pakiramdam dahil tinutulungan itong makapag-repair at makapag-regenerate ang trillions of cells sa ating katawan. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500, sa mga butika.
2: DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung isasabay mo naman sa iyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para mararamdaman mo ang napakagandang epekto ng Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At syempre pa makaibigan, kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na naglilinis ng katawan dahil mayaman sa vitamins, minerals, antioxidant at lalong-lalo na sa fiber na tumutulong linisin ang ating gastrointestinal area, tumutulong ipalabas ang toxin sa ating katawan. Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, DTX 500, Health Alert, D3 Bio with Physio.
0: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa akong body odor.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Exam Food Superman for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, ga, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
1: Mag-Clinical Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinical Dayo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: K5 News FM.

0: Kadianta ini nga isyo dinhi ha Kapitolyo. Dinhi ha pamunuan itong probinsya Leyte. May dadaw pundo nga tugtugyan na in waray pa kaliliquidate. Ano daw lang nga pundo hinon mga beneficiaryo hini?
1: K5 News FM Live Report.
0: Parang detalye ka K5, Roger Tilana, i-K5 mo.
2: Ka-K5, Kevin, may namabuthin 313 milyones kapesos ng financial assistance. Kaya ginahatag ni ito na provincial government and late, waray pa ini maliquidate ka-K5, Kevin. So ito na pahayag Commission on Audit o kung COA, ini nga maabot nga 313 milyones ka pesos nga waray pa maliliquidate. Amoy ni adto na financial assistance nga ginahatag nga dito mga LGU, mga barangay, mostly dito na kada barangay ini, labi na kung may na paglinibot-libot dito na gobernador, na nahatag inihin mga project o financial assistance. Pero di na ito na audit report, annual audit report, nagawas nga kutob din ang December 31 and waray pa maliquidate ito na pipirahin din eh. So sumala ito na audit report nga itong kakulangan manggod itong probinsya hapag monitor ng pagpasunod hansakto ng panahon para itong liquidation ito na pundo. Amoy ni ito na hinungdan pagtikada mo han waray pa masisitel ng mga account. So ini nga kantidad 243 milyones ini din ni K5 Kevin, masubra na, may dahil ni masubra usa na katuig.
3: Hala.
2: Kuto ba 16 anyos nga waray pa ini maliliquidate. So ginliwan-liwanan na ito na Kapitolyo, posible ang naglabay pa ini yan, bugto pa ini ni inin Governor Ricot Pitilla. So sumala ito na COA nga ipinagi ni nga sitwasyon makakapikto ini itong transparency. Then accountability, ganito na sakto nga paggamit ang pundo, ito na publiko, samtang nagtitiga damuliwat ito, titiga na ko ito na piligro, nga posible sayop, nga diri ka nga yan, itong paggamit ang kwarta itong gobyerno. Tama gano, no? Kaya kung maupay ito na paggamitin, managmit pagliliquidate ka K5 Kevin, kaya naman ito mga resibo, nga ano pa din ang mga pinirmahan. So ito na COA, nagsiring sumalahira mga circular, kinahanglan magod nga i-submiter hiton mga nakakakarawat ang pundo at doon mga report na paggamit itong liquidation ng kwarta, sulod ito ni gintalaan nga panahon. So nagawasin din ni K5 Kevin nga may ada lima nga mga bungto probinsya itong Leyte, kaudgan ano? Kadaman itong mga barangay hinin in waray pa magag-liquidate. So ito na Karigara, ito na Tanawan, Abuyog, Burawin, ngayon ito na Palo. Itpalo hinin, damo init mga proyekto ka K5 Kevin. Maran, bisa din na natin iyakan. Oo, matatagan inihin mga proyekto itong kada barangay. So amoy ni nga lilima nga mga bungto, ito nangunguna, hamay na pinakadakong kantidad hanwaray pa maliquidate nga financial assistance nga iginhatag ito provincial government han Leyte. Kay base ito na audit report para itong tuig 2025, may dahilin kabugusan nga tanan nga 313 milyones kapesos. May dahilin nato na din breakdown kung pera nagud katuig ito na mga unliquidated no nga account nga kitaon na tunito ni kwalin din ni itong compare it mga LGU may dahinin balance pa as of December 31, 2025 nga 242 million pesos, sobra sobra no. So itong 1 year hini ada 69 million pesos. 1 year na ini nga waray maliliquidate. Iton over 1 year nga dahat tulo katuig may dahini 41 milyones ka pesos. Samtang masubrahin mga tulong nga dahil lima katuig may aday niya 45 milyones ka pesos. May dalotin din ni sobra na pulo na katuig nga waray pa maliliquidate. Aday niya 20 milyones. Oo, so napulo ka tuig at tipa igbaw 20 milyones. Pero may napahinin liwat, sobra pahin na pulo, kay mga 10 years to 16 years, 65 million pesos nga unliquidated. May hayaan na yun na ika K5 ay Kevin. So, didilwat itong mga national government agencies, kay natatagan mang gihapon, oh, ano. So, itong masubra usa ka tuig, 11 million, and subra usa ka tuig, 520,000, magagurugutila. Mm-hmm. May dalawat din ni masubra itulo ka tuig, 100,000. May dalawat din ni masubra na pulo ka tuig, in 130,000. Mm-hmm. Pero may dalawat din na pulo na ka tuig, sumubra, 10 to 16 years, 11 million. Itong waray pa din ni maliliquidate. Nga itong mga people's organization,
0: may da, may da NGO ano?
2: May da, gintatagan. Labi na kung accredited ka itong kuan, itong provincial government. Napakredit ka man din niya sa okay. Palalawigan. Pero bagay niya yung pidap ba, nga style.
0: Okay.
2: Nga accredited ka nga ni, inin, iging papahunubay mo ang punduan senador.
0: Okay.
2: Nga ikot mag-implementar. Mapermalite. Senador, nga itong NGO in agreement, nga an NGO nakakarawat singunta 10 million pesos.
0: Mm-hmm.
2: So, itong magliliquidity ni an NGO.
0: An NGO?
2: Oo. Takay kay pakakarawat ang kwarta kay Igulam, nagka-picture, tapos waray implementation itong program. Amad to, issue ang pinap. But ini, ibalot ini. May mga people's organization nga na-request may mga project proposal. Mm. Gitatagan ini, ito na provincial government. Pero waray lo tinin bagali na pusin na pulo ka tuig antes ini ma inin liquidate. Pero may dalot tinin tulong ada lima ka tuig, may dalot 58,000, may dalot 400,000 nga over 1 year, may dalot 1 year tipaubos 258,000 pesos.
0: Mm-hmm.
2: Oh, so itong suma total didi 313 milyones, samtang itong usa na ka tuig nga waray maliliquidate 70 milyones. And sobra usa ka tuig 41 million. And mga tulong at halimang ka tuig 103 million. May dalatinin sobra na pulo ka tuig maabotin 21 milyones. Pero may dalatinin na pulo nga dali 16 ka tuig 76 million pesos.
0: Kakano ini pero ang total nga tanan ka kay Feb Roger nga waray ka liquidate
2: naabot inin 313.
0: 313 million pesos, 490,643.
2: Mm-hmm.
0: Ito,
2: amoy ito
0: niya. So, for tikanghan, so kung aton ini 2025, so 2015, so tikang pa 2009, kung maamo ini, kung 16 years.
2: 2009. Ibalik nila rin ni Governor iya pa ba?
0: Oh, okay, pag atong 2009 kang governor ikot pa ito. Oh. Nag three term si Dominico tapos iya naliwat ya na.
2: Tama.
0: Kakano ini nga dokumento igpagawasan COA.
2: Anya na lain din nga nakuha ko ini kakulupan na decision kay may ada annual audit report nga address ngadto kan Vice Governor Saldi Javier. Saldi Javier inin kuan gin kuan lahan floor nga ikatukan governor ikot waray tratara.
0: Okay.
2: Siguro waray pahiram makabasa kay kun may dahini in AW legislation para pagpadagmitit liquidation natratratar unta nira pwede nira imbitaron ito na provincial accountant agud nga igpahayag kun ano it problema. Mm-hmm. Kaya nung may na mga unliquidated account ano?
0: Pamati ko ni kay Feb Roger kay maihan naman ini tub-tub last year nga may include ni tub-tub yana kung di rin igliquidate. Pamati ko, kada tuig hito, may dahito igin surat itong kuwa nga era findings nga itong office of the governor.
2: Possible ni may na mga demand letter.
0: Mm-hmm.
2: Oo. So, siring itong provincial accountant, kay di nang pakiyan na nirahan nag-audit, an audit team, nga nagsusurat man kunirahin mga kuan demand letter ng okay. mga barangay ano kadit mga LGU. So inin itiba ko no naghihikay na hin mga requirements para liquidation.
0: Okay. So anon nga mga pundo ka kay Feb Roger, di ba na sa ring ka nga hinahatag ngadto LGU, hinahatag ngadto barangay. Ano't mga posible hining proyekto nga pwede gamitan hit mga barangay, pananglitan o sa nga barangay itong tagan?
2: Usually, itong kaod yan naging gagamitan hini, kuwan hini, hini flood mitigation.
0: Mm-hmm.
2: Oo, so drainage,
0: okay.
2: May itong gagamitan, mga fatway.
0: Ayun.
2: Oo, mga kuwan, hini water system. Ging kukuanan man ini gihapon labi ng mga tubo ng adto nagrayo ng mga tie-aw ng mga sitio mga street lights amo ini baman iton mga gym possible tikang ito di mismo iton implementation ito na provincial government so iton mga talagod tila nga may implement ito na mga barangay amo hindi nito na problema so kun it problema din eh kung tingi-tingi ka kay Fred Kevin. Kung di rin baga bukos ba nga magkadaira si bisan naman lasing yun nato negotiated bidding in mga project kay kung negotiated bidding madagmit la. Kaya may dala itong mga pinirmahan tapos i-liquidate ni ang problema at patingi-tingi.
0: Ano't kasugad hini nga diri-diritso na li-liquidate kay kung warahin ni problema madali malit pag-submit ito ng mga papeles
2: kun nahingad tuluat hiton ng NGO.
0: Ah, mali, what?
2: Kay kun ang calling din ni Kaudgan akong experiences pag may ada mga tinatawag nga barangayan kada barangay ang kakantuan gintatagan ninihin kuan pundo
0: okay.
2: DTO project or sometimes may ada mga competition hiton bungto masering ngayon magdaog 100,000 worth of project.
0: Okay.
2: So, ang problema, barangay, kung di rin ginuupay ito ng implementation, tingi-tingi, adi gamita, takay ang barangay, kay sometimes di rin manira aware kung tipauna nun nira igli-liquidate. So, kung di rin kikinulit, ang problema pa, kay nagbarangay election, bangin iba na ito kapitan.
0: Nag-iiba na
2: ito set hiton barangay officials.
0: Oh, tapos it nga
2: iba ng secretary, iba ng treasurer.
0: Possibly.
2: Or patay na ang treasurer.
0: Possibly ito kay February July. Siyempre, kung ako itbago, masar nga ako, di akit nga humaaram, di akit mag-liquidate.
2: Pwede. Kaya barangay, sometimes sa barangay, wari ni ready to, di rin systematic itong era. Sigun tanala, igimpalitin, kung anon igimpalit dito, kung wari nira inventory.
0: Oo.
2: So, ang mga resibo, paano ito bibil nun dito?
0: Takay
2: iba din niliwat kay pananglitan, pundo ito na province.
0: Mm-hmm.
2: And then, ging gasto. Katapos, pag gasto ha, na liquidation it pundo ang barangay, iging lalakip.
0: Nalalakip yun, diba?
2: Masir nga, adin ging palit. Pero, ang ginggamit, pundo ang kanang province, ang pakiana, nadudubul ba? Kay igin liquidate dito ang barangay, nawara na ang resibo.
0: Maalokit na liwa.
2: Nawawarat kwarta. So, gigagamit ang resibo, ang liquidation, din itong pundo ito na kanang barangay. Possible mga sugad ito ang mga senaryo. Kay, si Rimpa, kung may ida mga sakto't implementation, madagmit pamilinghin paagi para maka-liquidate. So, siring ito na COA, dapat kulkulon itong kuan provincial accountant, ini nga mga LGU, nga waray pa makakag-submit, ano, makag-submitter, hini nga mga liquidation. Dako ini, mamay kala, pero ito 70 million plus, itong 10 to, kuan, 16 years, 76 million.
0: Oh, dako ito, kay Feb Roger, klarohon tala, no, parang mamati yan, ha? Pundo ini han provincial Leyte.
2: Mm-hmm.
0: Direkti kang national government. Okay, nga gagamiton unta han mga proyekto ha mga LGU, may dana request nga mga people's organization NGO ngan mga barangay nga gintatagan han pundo nga tubtubyan na 16 years na it iba nga mga proyekto hini waray pa ka kaliliquidar. Mm-hmm. Okay gadla kung ginamit inin tuhay pero bisan nga gin gagamit inin tuhay kinahanglan gyapon mga papeles kang pagliquidate kay must ito ha government transaction
2: amo na kay pati iton is kay gintatagan gabi budget niya kung di maaram labi na kung waray na is kay nagresign na is kay so paano ililiquidate
0: tama good mo ta kay itibahin yung kabataan kay waray-waray lahini
2: may daga ni pundo nga nagkakawara kanang pundo say pabainin pero amo ito ini waray pamangod kita matagyan ni gayod nga makahimangraw hi governor or iton provincial accountant ta
0: kay,
2: office.
0: Kay bangin liwat, ginta trabaho na ini, nga nalalangan la.
2: Oo, pero...
0: Kamalangan daw.
2: 16 years, pamati ko, bagador naman lang oh. Ini. Kung totoo ka ninihin, sa kumino sa kabulan, kaya ini.
0: Oo, oh, kaya ini. Oh.
2: Kaya di man lang hirasay magtatrabaho.
0: Oh, gino. Oo.
2: So ito ni Biden din, nasiring inin, bangin ko no, diri ka ng LGU, kanan munisipyo ba? Possible, ano? Oh. Kay it nakakondida, mga barangay.
0: Mm-hmm.
2: Nasing dida, mga barangay, hiningalili mga
0: municipalities.
2: Municipalities.
0: Oh. Oh.
2: Kay bisan gani ang kuwan, national government agencies, may dagi.
0: May da, ano?
2: Gimbabadjitan gihapon. O kay sugad ito, anya na nga supplemental, may da ngayon ni subsidy, 150,000 pesos kada MTC. Municipal Trial Court, may oh, subsidy hiton provincial government nga 150,000 pesos. So, ililiquidate man gihapon din eh. So, may dahilin mga national government agencies nga nakakatagamtam gihapon in mga financial assistance sa tikang di diha Kapitolyo. Oo. Actually, damo pa ini ano, nga mga audit observation, kaupo din din eh, hiton pipira nga mga proyekto nga nasuspender. Hasta pagyan na din na nagpapadayon si Pakiana, ada pa ba itong budget? No, so, babasaw tanay pero adlaw-adlaw nato may nato nagpre-presentary din ni hininga audit report kay duro na ini ka maiha imagine na pulo nga da 16 anyos. So, amula na ini ito naton update ano, tikang provincial capital para 11 MBPS. K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban, ngan bugos ng sinirangan Visayas, K5 News FM.
0: Damo nga salamat sa K5 Roger Tilana, hadtong IMO report. Mga ka-K5, pastiran kada ako ito nga pondo nga ariglaron. Oh, souls! Ano daw ulit? Maupahini. Buhato niya na mga ka-K5. Sige, adipin ako ang ginbabaton nga importante kay issue gihapon ini. Alas 12:47 yan aton oras. Kaya na pakita din ipipira ka gutlo para na aton programa yan ang adlaw. Pero sigurado kung nakinahan ni i-liquidate, mga pundo man la, mga pundo ini, kanang tao ini, binayadan hit buhis. Ginalukar nga pundo para ha, gobyerno provincial. Pero sigurado kita nga ginggamit ka din eh, aton lahin eh, half-site mga papeles. Kaya di riliwat maupay, bisan pa gamitan ito hin insakto. Ginahanglan man ito ang requirement man ito at gobyerno nga mag-liquidate. Kaya waray man iba nga magpapamatuod na gintagin gastos inin maupay kung waray mga papeles. Pa-shoutout Sir Idol nga diha Barangay Binibihan nakarigar Leyte nga natunga Leyte tikang kan Boris Motoblog
1: 11 MBPS.
0: Oras mga ka-K5 alas 12:48 na. Antes kita magtapos mga ka-K5, balikan tayo ni nga dako nga issue ino nga pagkamamatayhin duha nga mga basketballista han Ateneo Blue Eagles ngan iton NBI iton magiimbestigar na hini mga ka-K5. Sir, iton NBI magiimbestigar kami hini nga pagkamatay ni Rene Baterbonia ngan import divine Adeli. Okay? So, nagdesisyon yan na ang pamilya ni Baterbonia. Aniya pamilya ay nagplaplano nga dadon ang patay nga lawas ni Rene ngadto irabungto hatalakogon Agusan del Sur. Kataliwan lahan trahedya nga natabo dito ha Dipakulaw Aurora kundi inalumos ini hi Rene. Hi Baterbonia nga usa nga first year nga player ng Ateneo de Manila University in nalumos upod kan Divine Adili nga taga Nigeria an ira student import. Nagsiring hi Sandy Baterbonya an bata ni Rene nga it ira prioridad nga mahibalik an patay nga lawas ni Rene ngadto ha ira Bungto. Mahibalik anay ngadto ha Talakogon. An mga kag-anak ni Rene in adto na ha Manila para manginano ngan ma-arrange an pagpauli han patay nga lawas ngadto ha Talakogon. Nahingadto ako hini mga ka-K5 ba Talakogon. Kay hanadid to ako yanahan palarong pambansa Agusan del Sur an basketball secondary girls kundiin nakahimuhing kasaysayan an Region 8 nakakuha kiten silver medal didto habong tuhan Talakogon. Mamingaw nga bungto, very peaceful, pero maopen era gymnasium in fairness, maopen era plaza damon kakahuyan. Ugaring lapagkadto ko waray signal bisan ano nga klase ang internet naguba. So waray ako makaglive han championship han girls secondary nga aging kaatbang han NCR an Eastern Visayas didahan girls secondary basketball. Pero amo nga nakaka-relate ako hini nga istoryahon kay hingadto ako Talakogon. Hanya na nga palarong pambansa didto Agusan del Sur. Okay? An provincial government han Agusan del Sur amo inagsiring nga bubuligan nira ang pamilya kung ano man it mga panginahanglan. Ngan iginsaad ni Governor Santiago Cani nga direla nira basta-basta nga palalampason ini nga panhitabo. Kay maaramba ka mo mga ka-K5, inihi Baterbonya, taga Agusan del Sur inihiya, produkto inihiya, han kanan provinsya sports development program. Tungod niya ka maupay magmulay, ginkuha inihiyahan Ateneo de Davao University para magdito pagpadayon niya high school. Ngan dito hiya naggraduar. Salit dad ko ini nga kabiduan para hiton Agusan del Sur sports community nga mawara ang kinabuhi hini nga batanon nga atleta. Promising ini, very promising ini mga ka-K5, kay I would compare it iya minulayan hini kan Arwin Santos. Kunit mga paragkitit basketball mga ka-K5, Spider-Man Arwin Santos nga magaan hin ura-ura it lawas ngan makusog it spring hiton mga bitiis ngan paa hithita. Kay nagulo padlupad ini kay dadali-dali it pagdunk nga 19 anyos pala. Mas madarudak mula ini, bahol-bahol kontra kan Arwin Santos, pero approximately, amunit minulayan. Da konta, in fact, han pagkamayada iyan na hin Southeast Asian School Games, upod inihan Gilas Pilipinas, nga igin padarangad to. Kay prospect na inihiya para han junior team, han Gilas Pilipinas. Da ko ang nasayang, maaram ka mo mga K5, antes inihan lumakat ng Tuha Manila, anya sering haniya coach din Tuha Davao, diri laanay hiya mauli ngad to Mindanao hin 5 years. Pag-uli niya nakatirok na kuno hiya kay iya kukuhaon tikang hakapobrihan iton iya pamilya. Tapos amo ni natabo ha iya mga ka-K5. Ay, ako wari pakin baka ka-move on nga iristoryahon pero magaano man kita kay Adan na ini. Oras mga ka-K5 alas 12:53 na. Di na mga ianmay ha, maghalauna na, madangat na naton mga drama ang balay ni Biloy, sugad man ang K5 Diaries. Mix. Waray pa ini gawas ang resulta ng autopsy, kay kagabi gino-autopsy na ini, tubtubyan ha. Waray pa gawas ang autopsy ang mga otoridad, hini nga patay nga lawas ang duha nga mga basketbolista. Hala kay kinakabla sa mangkitin panahon, tubtublaan na din aton pagkarampang. Miyerkules nga adlawan aton programa 11 Mbps. At technical side, aton naging karusa, ka-K5 Milton, ngan ka-K5 Robert. Ako naman ka-K5 Kevin Susana, keep safe kita nga tanan. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan, ha siyudad, hantakloban. Ngan bugos nga sinirangan, Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
4: Opo, ang akong mga TL o mga panakit.
3: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
4: akong gi-double dose o kakapsul sa buntag,
3: mga sagadiin.
4: Wala pa'y bulan,
3: nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga tamo.
4: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX o Gamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
7: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy, magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Gamay TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
6: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
7: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
6: Pagkataasa dai no?
7: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
6: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
7: Mauraon ta na.
6: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
7: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
6: Muday na.
7: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
6: Husto.
7: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
6: kondisyon,
7: wala
6: no?
7: Kondisyon, wala kay gana.
6: Irritable.
7: Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
1: DTX 500.
8: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og gisuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
6: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up o mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
7: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
6: Unya, Doc, kini pong acne.
7: Dagkong bugas-bugas.
6: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
7: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
6: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
7: Sobrang tambok.
6: Oh.
7: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon og gamay na ang ilang leptin, mayuntay may pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates.
5: Uh-huh.
7: Mo ni rason, sobra lang ang kaon ng kamay. Sa JP atong hinumduman nga sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka problema ka sa metabolism.
6: Hosto. Kuan tay oras, Doc? Sige, hangtod na pud sa sunod. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramuel nagaingon, mayong lawas at imanon.
6: Dili pag-abusuhon.
1: DTX 500.
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Paghagos han kada oras.
11: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
10: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
11: Nakatago hakasing-kasing og kailatman han lawas.
10: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
11: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
10: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
11: K-5

0: Diniha
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya inusa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaon nga haladayohan K-FAD News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: Ay, waray gud awod nga babae. Paluiluin nga duro. Diri lahi mama itong iya na dadara. Pati naghahapon ni Joseph. Nakukuha na niya itong sympathy. Imbis kaya na palaya kumita kang Kimberly. Ay, makauurit good. Ang iya mawara din eh. Hinay-hinay na niyang ginaagaw itong ngatanan ha akon. Ano ba takon angay buhaton? Aha, maaram na ako. Maaram na ako kung ano't akong bubuhaton. Nganini nga akong bubuhaton. Bangin di rila kay makakalaya siya. Posible pa yung mapreso.
1: Amon to nga bahin na natong imbayaan nakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa gin papadangat haiyo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Mga kakifay, may dakoy gi istorya haiyo. Haanuman nga mga okasyon ngan mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis Flow!
4: DTX 500!
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
4: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: Detribayo, ang D3,
7: yung may BCO,
4: ang BCO,
7: yung may D3.
8: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always

0: Hello, mga Meg.
1: The best kita ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Kumusta ka mo, mga ka-K5? Shout out kan Josephine Veloso, Haruel Motorcycle and Service Shop, hadiit Tacloban City. Kan Norwin Sorima, ngan Sorima Family. Kan Cecilia Balintong, nga Marabot Samar. Ngan natun mga suki nga mamarati, ha Centurion Barbershop, han Salazar Street, Tacloban City. Ngan natun mga magtirinda, ha Tubangan, han San Jose National High School, Tacloban City. Maupay ang pagpamati, ha ato na tanan. Aton na ipapadayon ang eksperyensya kinabuhi nga padaran aton tagsurat yan nga simana. Usahay nga babae kan kanay trabahoan nay mumutang ha Barangay 91 Abukay Tacloban City. Ngani'y nagpapatawag hangaran nga Kimberly. Aniya kaagi gin padarangan niha aton ngan gin paangbit basi may pati ka aton
5: K5 Diaries.

Dear K-5 Diaries, samtang nagaandam ako, anak kong pag-eskwela college, pinaging suporta ni Sir Enrico. Ginbuligan ako ni Steven nga maka-enroll ha upat katuig nga kurso nga midwifery. Dinhi, dumuroy ang kangalas ni Savannah akon. Pero, napakalmaliwatiya haniya salos kay ginpamalitan man niya ang marahalon nga gamit haniya parents. Pero, bumalik lagi hapon ang kasinan ni Savannah akon. Salit usa kay gayon, gintuyon niya nga sabdon anakon dara nga tree nga may dasulod nga juice para magbungahin aksidente. Tungod ato nga nahitabo, iya ko ginpakaaluhan nga ginyaknanhin magsakit nga mga pulong haatubangan na niya sangkay nga Joseph. Pakita niya nga bisan ni Joseph, ginpanalipdan ako kontra niya pagraog-daog hakon. Nagplanohin maraot ni Savannah para paiwaso na kwa ira balay. Usa nga malisyoso nga plano nga i-frame up ako, hin usa nga krimen nga pwede makapapriso akon.

0: Dire ako pwede magsayo. Dini ko gudla at tuging butang. Dire ko batasan itong pagbilin hin alahas bisan diin. Ah, pero titistingan ko pag halungkat itong among kwarto. Magpapabulig ako kan Kimberly.
1: Ma'am, adi na ako.
0: Uy, kalaksi mo man. Tapos ka na? Ay, tapos ka na ba mag-review?
1: Ay, oo, ma'am. Tika, tarapos na ako ato pagbasa. Hanin mo pagdao pa akon kanina. Ano ito rin mo iksusuga akon, ma'am?
0: Ay, kung pwede. Buligi ako pag halungkat din niya kwarto. May dako gin bibiling nga gamit. Waray ko makikit eh.
1: Ah, sige, ma'am. Ano nga yan nga gamit, ma'am?

0: Nawawad ang ken alahas?
1: Ay, oo. Napapausa ako kun kay ano nga nawawara. Diri ko man batasan itong pagbilinhin alahas bisan diin.
0: Ay sus, mami. Posible mo itong nabayaan yan. Wala ka lang makasabot. Bangin tungkol itong sobrang kaguol. Asya nangalimut ka na. Ta, waray. Bangin may nakapurot haddo. Nilwaray na igbalik ka imo.
1: Ay, pero kay Kimberly man laan naglilimpyo ha amon kwarto anak.
0: Kay amo nga ni, salaputan mo. Hiya nakapurot. Ngan iya naging angkon.
1: Buhutan hiya ng tangkod. Pareho sa niya nanay.
0: Asus! Diri kayo ito nakakasiguro, mami. It imo ang ibuhaton, halong katat imang gamit.
1: Savannah,

0: Asya banyet imo nawawarang alahas, Lucita? Ano imo brilyante nga kwintas?
1: Ay, oo, Enrico.
2: Hiri, anong kasugod
1: na? Kumita na ka mo? Di dahi tumatad, di hagamit hindi nga kasita.
2: Ma'am Savannah, wala ko magkuha ito.
1: Buwaon ka!
0: Savannah! Kaya ano nga gintaplong mo hiya?
1: Gigawatan niya yung mami, daddy. Buutan na nga ni ka mga iya, tapos ginaabusaran pagod ka mo?
2: Dira ko kawatan, sir, ma'am. Turo ko niyo. Dira ko pwede suklianin ka maraot ito niyo ka maupay ako.
1: Ka-plastic? Layo sa'yo din, hin? Kawatan ka?
3: Husto na. Husto na ito. Husto na.
1: Mami!
3: Sige na, Kimberly. Pakadto na imo kwarto. Bayaan yan ay kami din.
0: Ipapatawag ka nalang na muli.
2: Oo, sir, ma'am.
4: Mami, daddy, palayas at babae din, hin. Kawatan hiya. Ibubutang kita niya ha-piligro. Dilhiya angay tapuran!
5: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men. K-5.

0: Sabay na. Adi na ako.
1: Di maupay.
0: Kaino ba nga gimpakan mo man ako kapar?
1: Kidding eh. Makakag-isuri ka ng maupay.
0: May tungo din ano?
1: Traidor ka! Halas ka!
0: Okay. Kaya ano nga gintaplong mong nako?
1: Kaya ginlulurong mula ako!
0: Ano nga ginlulurong? Sabana, wari na aton relasyon.
1: Naglalawma ko nga manunguyab ka akon. Tungo rito na aton closeness.
0: Ano?
1: Ngayon pala, ken buisit nga alakan amon surgo o niti mo karuyag. Kung wari ko mabatian iyo pang istorya, diri ako makakasabot.
0: Sabana, wari ako magpalaumhay mo. Wari man nga niya ako magpahayagin pagigugmahay mo. It akong la sayo. Kay waray ko ikaw pasabda nga nangunguyab ako kan Kimberly. Tungod kay maarma ko nga makontra ka. Kay nasisina ka man haiya. Di ra ko maaram nga may pagbati ka ngayon ha kung Sabana.
1: Kay ano ba't may dato ka babae ha? Kay ano ka kamungatanan na diri akon?

0: Ano ba itong problema, kasin? Kaya nga nagiinom ka man itong bino. Di ni pagodamon pala eh.
1: Kay Karuyag ko, saruan mo hapon akong pag-inom. Total, out of town man hiraim mo dadingan, mami.
0: Bagan di rin mo ako kilala, kasin. Di rin nagbabago ta akong batasan, bisan waray ta akong parents. Salit sumati ako. Ano magunti mo problema?
1: Joseph, nasabdan ko nga. Di rin ngayon ako niya mahal.
0: Ay, ayos lang ito. Di rin mo man nga niya boyfriend, di ba? Ikaw udog? Ging pabayan mo nga mahulog ano yung pagbatay.
1: Ganito masakit paguda akon. Nangunguyab hiya. Hadto nga anak kanamon surgoon. Kan Kimberly!
0: Ano?
1: Ganito! Ganito!

0: Ikaw man nga yan, Ma'am Savannah. May tuyo ka akon?
1: Waray ka, alo!
0: Ah! Ma'am! Kaya nga gintaplong mo man ako.
1: Tungod kay mga ngagaw ka!
0: Ah! Sakto na, Ma'am! Waray ko ginagawain mo!
1: Ginagaw mo, Joseph, akon! Ginagaw mo pati niya, gugma!
0: Ito na ako po! Ayaw pag-rabote!
1: Dili ka nagbubuyan niya, ibubuhok! Tutog ng mga kalbuk ka! Ika! Magaw ka! Ito ka niya gawas! Dadanasong ko ikaw! Narinig mumot! Pagkita niyo na huwag! Ito tuloy! Masama na ka si Binto!
0: Sakto na!
1: Hindi!
0: Ayoko pa kuyo, Rama!
2: Sabara! Gusto na! Buhay! Kaya nung naging papaululan mo man ni Kimberly, Savannah? Kaya nung naging kakastigo mo man niya? Nandito pala ako gawas itong balay na abati na ako ayo.
1: Salah ito nga mga ngagaw, Daddy. Wari niya utang na buot. Gumbuli ka na nga ninyo. Gimpakaon na iyo palad. Ginhalas pagod ako.
2: Kaya nung naging hinakang kamalisuga dito, Savannah?
1: Ginagaw niya ako ni Joseph.
0: Rito tinuon, sir.
1: Ano ba hindi? Ha?
0: Hey Joseph, anak ko ya pa akon. Wari ko nga niya sagot na.
1: Buhaon! Intintar mo ya? Nga nagmali ng puson ka, maldita! Wari awan!
2: Kaya no, Savannah? Boyfriend mo na ba Joseph?
1: Daddy!
2: Kamu na ba nga duha? Asa nga nagwawala kayong suga dito? Kay kundiri, usang ang pagbinakaaloy na ngayon mo gimbubuhat.
1: Palayas itong babae din, he. Kundiri niya yung papalayason, ako ay dumalayas din, he.

0: kumusta naman ton imo pag-abat, Kimberly?
1: Ma'am, sorry. Maram ako nga nadiri ka nga mag-aaway kami nga nito ni mo anak. Pero diri man ako nakig-away iya.
0: Maaram ako. Ginsumatan akohan nga tanan ni Inday. An labandera nga nagparagplansya namon.
1: Nagtarog hi, Ma'am Savannah, nga maiwas siya din hi. Kundira ko niyo palayason.
0: Ay, Kimberly.
1: Salit. Maiwas na lang ako.
0: Ayaw, anay. Hulata nga, mahuman kami pag-istorya nga niyo mo, Sir Enrico. Dire pwede nga basta-basta kala umiwas. Labi na kay hapit na itong imo graduation. Dire kaangayan nga maapektuhan itong imo problema itong imo pag-eskwela.

0: Igin kay Mangraw ko na Hera Steven Lucita.
1: Tanian, ano man ang siring? Sumugot ba, Hera?
0: Oo.
1: Ay, salamat. Salamat kung sugat.
0: Maramira nga buutan ni Kimberly. Salitore ko kuriihin paghangyo, Hera. Naluluoy man nga ni Hera Haiya, labi na Steven.
1: Kay tinuod nga makaluluoy iya. Wahi man luwat iya sala. Kung pwede la, nadira ko nga umiwas din hihiya bala Enrico. Naging suok na hiya at haakon kasing-kasing.
0: Siya gihapon ito ta akong ginaabat. Pero kinahanglan igbulag naton hiya kan sawana. Sobra na itong pangastigo ha iya itong aton anak.
1: Nasisina ko kan sawana. Waray ko diya magbago ha paghagusan mga panahon. Dako ko nitong iraging kaibahan nga ni Kimberly.
0: Bisan kung ato na ni Kimberly kanda Steven, ipapadayon nato itong pagbulig ha iya. Tub-tub nga makatapos siya itong niya pag-eskwila.
1: Mas maupailiwat ada nga diri mahibabaroy sa vana nga aadto kanda Steven ni Kimberly. Para magmamurayaw hi Kimberly.
0: Oo, Lucita. Sisigmong ko ra, Steven, nga paningkamutan nga maging sekreto kan sa wana iningatanan.

Iris. Usa nga sayop nga tahap ang naggubahan pagtapod haakon ni Sir Enrico ngan Ma'am Lucita. Didahan matad-anan akon mga gamit ang nawawara nga alahas ni Ma'am Lucita. Bisan kon wari ako sala kay wari ko atubuhata. Mas dumurupaan kasi na ni Savannah. Pagkasabot niya nga nungunguya pa ako ni Joseph. Rason, base ako niya paulunan. Ngan pirit nga gimpapalaya sa ira. Haluyo ato nga tanan. Gimpili lagi hapon ni Sir Enrico ngan Ma'am Lucita na protektaran ako. Ngan ikperayo anikan sa bana. Base maipadayon ko na akong pag-eskwela. Nga mabuhihin mamurayaw. Kundi tugtog sa no nga may tatago kan sa bana.

Gandin natatapos ang ikatulo nga bahin at eksperyensya kinabuhi nga padara ni Kimberly han Barangay 91, Abukay, Tacloban City. Idin mga paypay han ya kinabuhi nga ginpadarangan ni aton nga ginpaangbit basi may patikaton K5 Dayan. Ang mga artista nga nagbuhi hini nga susumaton. Hapanguna nga papel ni Kimberly, Joyce Katubaw, Kaupud Hira, Randolph Palacio, Edwin Torres, Liza Lindau, Rex Jonathan Lumbre, ngan Jael Yu, hapapel ni Savannah. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog ni Ray Cabillas, kinasingkasi nga pagsurat nga lubos sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may dani yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igpagawas ito nga nigpaangbita amon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani ipadara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon ini himuan ang drama basi may patik nga maging kaparte hanaton. K5 Diaries. May gugmao na haladay 1K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampiyon ng istasyon.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products? O kore bumatraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo,
4: DGX-500.
5: Para sa malusog na tayo,
4: DGX-500.
5: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DGX-500
5: ang may pinakamataas na antioxidant
4: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
5: DGX-500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako dahil si Zairo, busog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na pod kamong DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman
8: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg, the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
11: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
12: Waray patinoon?
11: Kayo waray awas?
13: Waray gap bugas?
14: Kayo! Yungat!
15: Aray ko! Sabadaw, Bianca!
11: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ngan kamatuoran hang kinabuhi, hasulunan balay, ngan hagawasan karsada. An balay ni Biloy. Ka K5 pamati na. Adi nan drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasiring ka. Agoy kaol-ol, sana all. Ang balay ni Biloy.
12: Libap?
11: Manok-manokon. Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na istasyon hin radyo.
16: Mga K5, may dako iki istorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karni at baboy, bakang at manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
4: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My cool song!

0: Thế vừa rồi cảm ơn mày cô, nãy xin cả này cô.
1: Doctor, nakita ko ba la din niyo magya ko tungod na sharing ano ni Zoom!
0: Zoom, Timurus! Huna-huna mula to kay nauna ni Mugmad.
1: Eh, balita ko, Doktor. Wala nga na ko, iko.
0: Hey, Waray! Makulit ka man!
2: Salamat nga, Waray maigo.
1: Pwede na ko gumawas, Doktor.
0: Kay Waray ka maigo, uli na. Nervous lang to.
1: Pero, kumita ko. Ako niya gintutukan na niya pusil.
0: Tinuod nga ginpusil ka. Oh, wari ka lang maiguan nagpusilay mo.
2: Wari lang may, wari lang siguro ya maigo, Doktor.
0: Hala. Balik ka to Amerikado.
1: Ha? Mabalik? Para ano, Doktor?
0: Para pagpusilay mo, maigo ka na.
1: Doktor!
0: Lukon!

0: Ano ato? Impossible ka? Hamerkado?
1: Oo. Ang mga bumalik kami ng anhe mo para magpabulig, Mayor. Ja.
0: Ha? Wow. Wow. Ja. Ano nga ja?
1: Aw, jal. Aw,
0: ja? Kausay pamati on jal?
1: Mm-mm.
0: Ay, ikaw na tinatawag ako ni Jal.
1: Hmm?
0: Anay ha?
1: Oh, kaya na nga. Anay. Baga, kumuot ka man himo, bag mayor, Jal.
0: Adi.
1: Hmm.
0: Huh? Karauta, 500.
1: Uy!
0: Kaya gintawag mo ako nga, Jal.
1: Ay, salamat, mayor. Salamat.
2: Mayor, gusto naman baga paimbestigahan kan si Piningan na tabo ha. Mon, mayor, mayor call.
0: Kanay?
2: Tan kuan ba kan chip? Ini nga natabuha amon mayor call.
0: Malayon ako. Layon ako. Ano ya? Adin 500.
1: Uy, ha?
2: Uy, ala, gan ay 500 para paraan mo ni mayor call.
0: Okay. Itawag mo ako nga mayor call.
1: Uy.
0: Naayon liwat ako.
1: Tama ba at kalipay nga bayot ka?
2: Oo. Amo balik daw. Magating gaganahan. Pagtawag kon kulit tawag ay.
1: Ako liwat Jal.
2: Ay, mas mo pa kon.
0: Jal.
2: Tampunta. Bangin umayon pa yan nga. Tagang pakitan niya.
1: Sige daw, Jal ngan kul.
2: Sige daw, sige daw. Dungan kita.
1: Sige, okay, okay.
2: Okay.
1: Sige.
0: Sige.
1: Mayor.
2: Oy,
1: Mayor. Kaman mayor.
2: Ano na ni Mayor? Pamati ko yung Mayor.
0: Alay, papainbestigar.
2: Sige na, Mayor.
1: Mayor, ano ka na, Mayor? Tinawa ka naman, Mayor.
2: Baka, Mayor. Ano, God, Mayor.
0: Papainbestigaran nato ni Inigi, Kapitan.
2: Kaya nga ni Mayor.
0: Para masantan ko ni suspect. Pero... makita niyan, suspect. Ano diya postura?
1: Kwan Mayor Jalkol.
2: Kwan Jalkol. Jalkol.
0: Jalkol. Very, very happy ko na ko. Jalkol. Anay.
2: Nahukad.
0: Adi na. Tag 1,000 ka mo.
1: Lakap. Lakap.
0: Ano pa? Sige na, ano pa tinatawag ako niya? Very, very, very unique. Naayon ako, ano pa?
1: Salamat hininga kwarta, Mayor Jal-Jal Kul-Kul.
2: Amo na, Jal-Jal Kul-Kul, salamat.

0: Gimpusil ka ngay ang biloy. Ay, papasilan. Kahit ano ba itong arapusil na imo?
1: Ay, ambot pa ninay. Pero minalain nga di kuan ba? Diri kuan.
0: Ano?
1: Ah, ano kay gininarius pa ko. Ninay. Baga, pero minalain nga gin susunod-sunod di malas. Baga, ano na't maupay nga kuan ba? Maupay na lang ang warik mapunta.
0: Anay daw. Amo na, maupay na lang ang warik ka maigo.
1: Eh, kau na ko nga aning naigo ako. Kay kumita ko nga, gintutukan ako ang armas at nga tao.
0: Ano? Babae ba o bayot? Anay daw, diri ba daw la?
1: Diri ba daw la ano?
0: Diri ba daw la...
1: Hebrolo, ang bayot sa merkado?
0: Diri. Aaligad, sumunod ako huna-huna. Ah, sakto, sakto.
1: Hinaman, ninay. May ideya ka kung hinuya, ha, ninay?

0: Swerte pa ka mo. Labi na, labi ka na biloy.
1: Amo.
2: Amo nga ni. Sakto ini na biloy. Hiya gudad to. Ngan, warin na iba.
1: Pinoy, ex-mayor Antania?
2: Oo, hiya! Hiya!
3: Hiya!
2: Hiya!
3: Hiya!
2: Hiya!
3: Hiya!
2: Hiya!
1: Ano ba ini? Bagaman kita ang kakabayo.
2: Anay.
1: Anay, kap. Ay kung hiya gudad to. Sigurado. Mabulos siya.
3: Hiya!
1: Hiya!
2: Anay. Mabulos siya ton? Kaya pwede manihan ka so. Pwede man hiya. Hiya! Hiya!
0: Badaw. Sigurado. Mabulos. Mabulos ito. Ngan, papatayong good kamuniya.
2: Uy!
1: Yeah, it's good nga anitan hiya. Asta nga na yan, ha? Nagkakahimulohan paghimo.
2: Ano tuloy? Klaro adyaw?
1: Kaya asya di high script, ginbasa ko la.
0: Nakahimo yung maraot bis kung wanted niya.
1: Ito, sakto kagawad. Sakto ka.
2: Hindi, yeah, nahadlo kayo, ya. Anay. Kaya hino ba yung agbagakahadlukan? Hino ba kita ang agbagamahadlukay iya?
0: Tama ito. Kaya nung mahadlo kita iya.
2: Amo na.
1: He ain't wanted. He ain't criminal. Ngan angay la, dakpon kay may doon niya sa lahat. Ha, otoridad?
2: Dari ba daw lahi pipi ato?
1: Ay, ipipi? Kaya preso naman ni pipi. Di ba?
2: Bangin na kay kapo ipipi. Ngan, aaniya para bumul siya aton.
1: Uy. Hanay, kinugodad to. Hipipi o ex-mayor anitan niya.
4: Coffee Mix.
5: Ang kapeng
4: pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
6: K5 News FM.

0: Pero sigurado ako, di na tipipi. Matuod lugod ako nga himiyor. At to.
1: Sakto kayo, Kap. May dababakante nga lungon nga aniya piliw ang barangay hall. Para nalito kan kapitan or para kang pipi.
2: Diri kapitan ka, di hiabita na da.
0: Oo, nga pa. Ayaw ako yung lakim. Diri pwede pa itong kagawad.
2: Tampalo ni kapitan.
0: Aba, kagawad. Magpaya, paya, ha?
1: Bagin, nalipat na kuruglad to.
0: Amo, sugara.
1: Ay mo, kap.
0: Namay. Anwad to?
2: Diri ka pangin po sila kung ipo sila.
0: Basta importante, Loy, talwas ka. Diri ka pa impas ba?
1: Kaya kung naigo, mababaloy ni inay ngan. Angin, kung balo na ni inay, o yaban ni kapitan, di ba kap?
0: Ha?
2: Ala, kagawad.
0: Yaban yun na kagawad, bisa nulat na asultin mo na ho, na. Ato, ati.
3: Ala. Uy, kapitan! Madang mabot yung truck! May karga nga! Kuhan, multi-cap! Ngan motor!
2: Ay, hala!
1: Ano lang? Hindi naman kaharuan ang busis ng nagyakan.
2: Extra laudog, salit direklado.
0: Napapausap ka mo ito. Napapausap ko. Aadan na ang multi-cap. Pati motor ko, no?
3: Oh, kami yung gawin niya. Ang mula! Pasensya lang ka po. Kaya umit ang mga busis.
2: Ada nga, one patrol car. Pati motor ka.
0: Uy, ito na! Kitaon ta! Dali! Dali ka mo! Dali! Dali!
2: Siya ito ang multi-cap. Wow! Okay pa!
1: May patruller na kita para sa dyan ng lala natun anitan hiya.
2: Aray mo ito, no? Mapay palawat?
0: Binawra kita ni Mio.
2: Anitan hiya. Brum! Brum! Brum! Brum! Yamaha! Suzuki!
0: Okay, there's no problem with the gasoline. We will solve that and come with me. Why we solution for it? Hey! Ano kagawad?
1: Para gasoline ka. Hopefully this car and motorcycle has no damage.
2: Kap, siguro, mapay ni, probaran kon nadalagan ba ni nga sarakyan?
0: Oo, sige, Loy, probari.
2: Sige, tina.
0: Sige.

0: Dada. Dada.
1: Oy, ikaw man ngayaan, umangkon, monet, nga main, maitom ituwait.
0: Ay.
1: Magkatik ang kadiin.
0: Na masyad agad na. Inin, habaranggay hulba, damo man itong tao yan, ha?
1: Uy, kay ano? Ano't maidaya na dito?
0: Kumita ako, may daging hawas nga, may daging hawas sa truck nga, multi-cab.
1: Hmm, multi-cab? Ano kay, para habaranggay hole?
0: Oo, multi-cab gan motor nga regreg.
1: Oh, regreg. Pero, upay pa.
0: O, para daw ito itong mga tanod, service for emergency
1: wow! car. Wow!
0: Regreg na kay Claro nga tao yun.
1: Uy!
0: Ginpapandar nga ni Porbida itaso ba itong tambutso?
1: Hmm, kay, pero kay okay, malaada. Anay daw, di kang man daw na diin, hino ang naghatag habarang ho.
0: Ay, kay hino pa, kundi ang bago nga mayor. An liwang ba ni kuan an na-impeach nga mayor?
1: Nga hey, kuan, hey, anitan niya. Ay, tinuod.
0: Ay, sinabi mo
1: aba
0: pa.
1: Daw.
0: Malakas gihap hibongyo kan Mayor Colin.
1: Uy, kaupay na parehas la ito hira. Malakas, malakas it mga dating. Puros man lait hira. Pasikat.
0: Pasikat para bumili bitong mga tao.
1: Amo na, oo. Pati hikap bongyo. Isa. Sa pabile, blewat
0: pero tiya. At least, may ginagawa, di ba?
1: Hindaw, anay, kakatuon ta. Baga makita daw kito nga baga imging sisiri nga multeka.
2: Kahit tagihay ni nga multi-cab, di rin malwat masyado nga kuan gamit.
3: Patigyan mo to.
2: Amo.
4: Ang motor, okay gap. Bisang kung gintatauy.
5: Kaya di rin man maaaram mag-motor, atun talo nalaan magamit yun eh. Atun maaaram mag-motor, nga may lisensya.
4: Ayos yun eh, Cap. Madal na natin magagamit kung maniling kita yung mga boarding house. Matikang night class eh, di rin na. Maya.
2: Oy. Ikaw kagawad. Diri ni gramito nin baga pag kuan baga panayuanan nga dirito ay ha. Mapat mababoro ka mo nga ini nga multi-cab ang gamit ini para tun mga importante. So ganito may da mga ranak, may da masakit, may da mga operanit mga danlak.
3: May niya patron ka.
5: May mga danlak.
2: Patron!
5: May mga darak po, Cap.
4: Pati mga kawatan.
2: Ay. Damo pa nga mga importanteng paggamit. Dere kayo gagamito niyo yun baga pagpinanhiling ang mga boarding house. Ano? Adi ka? Man?
5: Kuya, minego. Minego.
2: Minego?
5: Minego.
4: Sana ako.
2: Ay, ayaw niyo. Himo ang servisin baga pamasyada ito nga multi-cab kay... Wala kita ipalalit.
5: It motor, Cap.
2: It motor? Okay, leto niyo ibangga. Pasyada. Siling kay ano?
5: Kay ano, Cap?
2: Kay meda naman nahatag didahan. Meda naman didahan nahatagin motor. Mahuyang kala, matuwad.
5: Ako.
4: Uy, kakasakit man na. Igunan diwat ako. Ito.
5: Aki, wari man... Iba kagawad nga gintagan mo to.
2: Sorry na laton. Naiigo dita ha. Ada kay tinuod man.
5: Tuwad na rin, tuwad.

0: kap. Guti ay palit naglalamay kan tanod bunjoy.
1: Eh, kay mga sayo pa man. Amoy ton kung sayo paloy. Diri pa nadamot tao. Niyan itong kaumanit baga paniklop. Amot pagdamot tao.
0: Kaya naman itong pamilya ni tanod bunjoy.
1: Pawaray-waray
0: good kap.
1: Adi kita taranit yalungon. Sige na. Sige na, oh. Amo, adi gadit aton baga abuloy ng igatag paret asawa.
0: Ibutang na rito na baso. Baso.
1: Amo na. Tara, pagkani kita hahayad ni Tanod Bunjoy.
0: Sige, tara.
1: Ani na kita. Anay, kahit bubutang ko nalain niya baso nga baga kwarta, ha?
0: Kap, oy, ano? Itanod Bunjoy, oh. Parang natutulog lang.
1: Yay!
0: Pasura. Uy, pero ay pagkupitat, 1-1-5 ba yan ito?
1: Matere! Tanod li, ikaw liwat. Lagad ka man liwat. Saba nila, 1-5 niya. Hindi ko ganin ni baga kukulangan para hindi kang Tanod Bunjoy.
0: Uy, yay! Ini nga patay. Yay!
1: Bunjoy, ada yung kwarta baso ha. 1-5 ito.
2: Kap. Ano-ano, Roy?
0: Kita na ko rin nga patay.
1: Kaya naman nga yan?
0: Kita. Bagandere patay.
1: Ay, abalaw. Oo, man. Oo, good man. Ano? Bagandere patay. Bagalaman nini yung buhi. Hala, Roy! Nani nga patay? Nano man ini?

0: May mga istorya pa parte kan biloy nga mabubukwat.
1: Oy, ay magbukwat ah.
0: Buhas na hapag abri utroy ton, anbalay ni biloy.
2: Diba?
0: Manuk-manuko. Ini nga drama ginmumulay nit mga tingog ni Raja LU, Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Checo Molon, Randolph Palacio, Liza Lindau, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Dumbre, Lolit Pabelyangan, Edwin Torres. He Checo Molon it nagduyog indiri iabag na sonata. Mga tulog ng karasikas ni Ray Cabias, hapag surat ni Mang Tomas Palalabs, kay Bunga Hariat Tuyaw nga huna-huna. Para natong mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share natong podcast live para pirmi kamo updated it mga panitabo ha. Anbalay ni Biloy.
2: Diba?
0: Manuk-manuk. Higin liliaw ha iyuhan iyong paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyong estasyon ng radyo.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
8: tulo pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
10: Hisgutan nato kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
11: Nag-gym po baya ako, Sir GP?
10: Amo ba?
11: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
10: Gusto.
11: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
10: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
11: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
10: Oo.
11: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
10: Maulagi.
11: Di rin na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
6: DTX 500.
12: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
11: Correct. Say normal ano? kapoy, kanang magsigag alsa,
10: panlakit lawas.
11: Panlakit lawas, no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
10: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
11: Sakto gyud na, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
10: Correct.
11: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles. Puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
10: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
11: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
10: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
11: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
10: Absolutely, Doc. Nya wala na po tay igong oras, Doc. Ko si Jean Polineroso.
11: Ako na usab si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
10: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

Okay, gandang hapon mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now at 5 minutes past 2 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by X10 Food Supplement for Men. Kukulangon na sa karan, kung naka-X10 Food Supplement for Men ka. At syempre, magsisimula na naman ang paborito niyong kasama na mag-chill at mag-relax tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. This is Chillax O'Clock dito lamang sa K5 News FM Tacloban 103.1. Kasama syempre ang inyong kaiganda at kailambing na DJ na si Miss K. At bago natin simula ng ating jamming session for this afternoon, natin munang babatian ang ating mga ka-K5 na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong hapon, June 10, 2026.

Happy, happy birthday sa inyong lahat, mga ka-K5, and may you have many more birthdays and blessings to come. Siyempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa kanilang mga trabaho. At yung mga ka-K5 din natin na nasa biyahe ngayon. Ako, ingat po tayo sa daan. And of course, yung ating listeners na nagbabantay ng mga establishments at ng kani-kanilang negosyo. At syempre, yung mga ka-K5 natin na nasa kanilang mga bahay. And syempre po, pa-shoutout ako sa isa sa ating partner for our fun run, right? For Dalagan Tacloban. It's none other than Velasco Pro Lights and Sound. Ayan. Maligayang pakikinig sa inyo. And of course, thank you so much for supporting our fun run. Ayan. This fun run is brought to you by the Winning Celebrity Production and K5 News FM. And of course, to Sir William. Thank you so much. And mga ka-K5, if you want lights and sound suppliers, you know, i-visit nyo lang kanilang Facebook page. Meron po silang Facebook. And pwedeng-pwede nyo po silang makuha anytime. Bibigay ko mamaya ang kanilang contact number at ang kanilang Facebook page. So mga ka-K5, do not worry kung kailangan nyo ng suppliers for lights and sounds. Dahil nandyan ang Velasco Pro Lights and Sounds. Kaya naman, palakpakan naman natin si Sir William and Velasco Pro Lights and Sounds. Ayan, at syempre yung mga ka-K5 natin na nasa kanilang mga bahay. Nako, thank you so much for always listening to K5 News FM Tacloban 103.1. Kahit ano yung ginagawa nila sa kanilang mga bahay, lagi silang nakikinig sa K5 News FM 24/7 pa nga daw, sabi nila. So maraming salamat sa inyo mga ka-K5 at

0: opening soon.
1: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare mo matraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tubtub alas 4.30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 aga tubtub alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Ako po ay Helen Jericho. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril wat niyo itong nga product nga D3 Bio.
7: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga beneficyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
8: Para sa malinis na dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa malusog na tay,
9: DTX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
9: ang DTX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidants
9: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: DTX 500.
9: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Ani ana ang kape nga nagasolbat sa problema. Kape nga may aroma, kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang kundi DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
9: DTX Beauty Soap. Mabalit sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitingi bala mga mga mga ng Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Mm-hmm.
6: Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining sugo ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
5: Uh-huh.
6: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
5: kay simintohon sila ni ini.
6: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
5: Naay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
5: Mga
6: matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
5: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
6: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud kas doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
6: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
5: Nga naman, Doc.
6: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay
5: of
6: nga naman,
5: course.
6: Unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
5: Oo.
6: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyod ni dayon nimo.
5: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Og kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio og mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
6: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
5: Oh, ngano man?
6: It is because of lauric acid gihapon. Dilix kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa-cleaning. Ang sikrito ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, mag-floss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot kaing epekto sir GP.
5: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas, ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si JM, ako jud tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: opening soon.
1: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Lengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
2: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probarilot niyo ito nga product nga D3 Bio.
6: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
8: DTX 500 mapalit sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Gina Magbanwa, isip Osaka Nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang, tungod permi ko naka DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix mapalit sa mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
14: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Deo Clinica. Deo Fresh, Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!

Mga ka-K-Fire, that was Taki Taki by Selena Gomez. Time check tayo, it is now 3:44 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. And speaking of Mighty C, mga ka-K-Fire, no, kung kayo ay naghahanap ng simpleng paraan para pampanatiling malusog ang inyong katawan, huwag palagpasin na mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, dahil ito lang naman ang ilan sa mga benefits na makukuha natin pag tayo ay mag-take ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Unang-una, pinapalakas nito ang ating immune system. Ito ay tumutulong sa pagprotekta sa ating katawan laban sa mga sakit at impeksyon. Pangalawa, ito ay may anti-aging. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng makinis at batang balat sa pamamagitan ng pag-promote ng collagen production. O diba, hindi lang siya talaga vitamin C. Pwede pa siyang pang-help sa ating skin, diba? And also, meron itong antioxidant power. Tumutulong ito sa pag-neutralize ng mga free radicals na maaaring makasama sa ating cells. Tandaan mga ka-K5, pwede naman tayong makakuha ng vitamin C sa pamamagitan ng pagkain ng mga prutas tulad ng oranges, strawberries, o kaya guava. Pero syempre, sa panahon ngayon, hindi naman tayo araw-araw nakabili ng fruits, o hindi naman kasi natin lagi-laging na-afford, diba, bumili ng mga prutas. Kaya naman, the perfect alternative is to drink vitamin C. And one of the best vitamin C's out there in the market is of course Mighty C, the alkaline vitamin C, dahil ito po ay in an alkaline form. So, ibig sabihin, mga ka-K5, kahit hindi pa kayo kumain, pwede nyo itong i-take. So, literal siya na you can take it anytime, anywhere, because it's compact, diba? Nasa capsule lang siya. Pwede ka magdala ng isa, dalawa, or tatlong peraso. Ilagay mo sa bag mo. And you can take it anytime, anywhere. Kung makakalimutin ka, katulad ko, talaga namang perfect ang Mighty C para sa'yo. Dahil sobrang daming ginagawa sa sobrang pagmamadali minsan right after eating. Diba, hindi na tayo nakapag-take agad ng vitamin. So, yun talaga minsan ang downside ko sa sarili ko talaga naman. So, ang ginagawa ko, nagdadala ako lagi ng vitamin. So, anytime, anywhere na maalala ko na, uy, I really have to take vitamin. So, lagi akong may dala, Mighty C, para anytime talaga, kahit saan, pwede ako makapag-take. So, ayun mga ka-K5. Kaya naman, ano pa ang hinihintay nyo? Subukan nyo na mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, at bigyan ng inyong katawan ng dagdag proteksyon at enerhiya. Wow! Pero, syempre, mas mainam if you pair Mighty C, the alkaline vitamin C, with DTX 500. And makusugo pa kontra high blood pressure and diabetes. And of course, ng Clinica D3 Bio. Ito naman ang aming superfood supplement na may virgin coconut oil na may vitamin D3 pa. O, diba? Saan ka pa? So, if you want to buy these products, mga ka-K5, just visit Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch, located at Barangay 23-A, Avenida Veterano Street, Tacloban City. Pero kung malapit lang naman kayo dito sa aming estasyon, pwedeng-pwede nyo itong bilhin dito sa K5 News FM Radio Station. We are just located at Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building, 2nd Floor, along Maharlika Highway. Hanapin nyo lang si Ray Boy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 p.m. And by the way, mga ka-K5, kung kayo ay nag-register sa aming Fun Run event, oo, yung Dalagan Tacloban, which is of course brought to you by the Winning Celebrity Production at ng K5 News FM, pwede pa po kayong mag-claim ng inyong race kits here sa aming station, again sa Barangay 110 Utap. Sa may JC Gas Station Building, 2nd Floor, along Maharlika Highway lang po. So, you can claim your race kits here sa aming estasyon from 1 o'clock to 5 o'clock p.m. So, ayun mga K5, kita-kits dito. Kung hindi nyo pa siya nakiklaim noong aming claiming dates doon sa Save More Tacloban. So, ayun. Pwedeng-pwede pa kayo mag-claim ng kits. Again, ayan, thank you so much for
sa pag-register at sa pagsuporta sa aming project. And again, kita-kits tayo mga ka-K5 on June 13, 2026 at Old Leyte Capitol Building para sa Dalagan Tacloban. Thank you all so much. At dahil 3:49 na, I would like to greet my avid listeners from Dreamville CRS Cluster 4, St. Francis Village 1, Barangay 68, Barangay 23-A, Susulas Family, Lotok Family, Lopez, Milgar, and Villamor Family. To my siblings and relatives, shout out to all of you guys. Ako, sana magkita ulit tayo. Diba? Soon. Ako, matagal-tagal na naman, pero sige lang. I'm looking forward to it. And of course, sa aking parents, kay Mama Dean at Tatay Manuel, I'm going to visit you very soon. Nabibisi lang. At syempre, sa aking husband, to Christian, thank you for the love and support always. Syempre, hindi ko pwedeng kalimutan kayo mga ka-K5. Maraming salamat sa inyo sa pakikinig. Sa Chillax O'Clock this wonderful Wednesday afternoon. Sana'y nag-enjoy kayo sa ating tugtugan ngayong hapon. Kaya naman bukas, samahan niyo ulit ako para sa bago na namang talakayan. Kasama syempre kayo. No other than, diba? Of course, same time, same radio station, K5 News FM Top Cluban 103.1. For now, magpapaalam na muna ang inyong kay Ganda at kay Lambing na DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by Jenny from Blackpink. This is Like Jenny. Have a great and amazing Wednesday mga ka-K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon and I'm going to see you all tomorrow. Enjoy!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
2: Pusa. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio,
3: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako no sab, si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
7: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
6: Gusto.
7: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Mm. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
6: Mm-hmm.
7: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
6: Kana.
7: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
6: Mm-hmm.
7: Nya mantikaon sa gabi og naanda nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
6: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
7: Mm.
6: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
7: bad
6: sa
7: cholesterol.
6: Bad cholesterol.
7: Mm.
6: Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
7: Mm.
6: Kundi sa medium sized arteries pod.
7: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
6: Mm-hmm.
7: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
6: Gusto.
7: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
8: Kulay si Mario, nakoy diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
7: Wow, di gina madaot Sir GP.
6: Oh,
7: labi na kung sige kag inom.
6: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
7: Mm-hmm.
6: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
7: Mm.
6: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
7: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
6: Hmm.
7: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
6: Kampiyon.
7: Og kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals,
6: hmm,
7: una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
6: Wala kay reserve.
7: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
6: Oh.
7: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
6: Oh, kapat sa daha.
7: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
6: Correct. Mm. Karon, adto ta sa imong utok.
7: Mm.
6: Kung aduna magani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
7: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
6: Mm-hmm.
7: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud na nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
6: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
7: Ako na sab si Dok Ramil Oy, seeing mayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
2: TJX 500.
4: Ako si Jubilin.
5: Sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin gitistingan ako og inom TJX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa habugos nga Pilipinas, impunto alas 4.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: K5 News FM. Up of the Hour News.
9: Maopay nga kulup mga K5. Adi na naton mga magpasong notisya, hining atak na. Shahana, inabot a por lo menos 2.1 million pesos ang nahipating nga danyos. Hasunog nga umugbaw, haharos 30 nga kapablayan. Hausa nga pabahay, San Francisco, Barangay Canmarating, Abuyog, Leyte. Inaanagahan Lunes, Hunyo 8. Subayhan inisyal nga imbestigasyon han mga otoridad. Usa nga waray kabantay nga ginluluto. Ang naging hinungdan, hansunog. Malagmit nga nagsarang ang sunog tungod kay hinimo ha mga light materials ang mga kabablayan dito nga sasarapit ang mga ini. 29 nga mga kabablayan o balay ang totally damaged samtang usala ang partially damaged. Waray naman na samaran nga mga individual ha maong nga insidente. Samtang temporaryo anay nga naukoy habag-o nga evacuation shelter ang mga biktimahan sunog samtang may dana nagpadangat irahin bulig gigang ha opisyales ang gobyerno lokal han Abuyog. Halain pa nga sumata, formal na nga ginpasakahan in kaso nga murder. Ang suspect han panmusil didahan Domingo, Hunyo 7, Barangay 3, Maydolong, Eastern Samar. Hiningin kilala nga hiya Fahad Pudong Omar, 28 anyos nga taga Talayan, Maguindanao. Samtang ang biktima naman, ingin kilala kan Andre Inigo Gomia, 25 anyos, residente han Las Piñas City. Nang ginaligar, nagbabakasyon la halugar. Waray dayon kadakop ang suspect. Pero tungod han paningkamot han mga otoridad na arresto ini ha checkpoint han kapulisan han 805th Maneuver Company han Regional Mobile Force Battalion 8 ha San Juanico. Dayon ini nga ginpasakahanin kaso nga pagtalapas han Article 248 han Revised Penal Code o kaso nga murder. Ini nga mabalita yung durot ayuana, DTX Coffee Mix na kapag kape ka na detox ka pa. Mga ka-K5, iyo pala na batian ang daliket nga sumat para ganang oras. sundingan bantay ana man mga magpaso nga balita. I-like and i-follow ana man Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. Ako ay ka K5 Gim Soriano, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!

Thank you.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ay, Gear Goal! Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
3: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Di rin ka magmamahay, madangmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
5: Yung may D3.
8: Para sa malinis na dugo.
5: DGX 500.
8: Para sa malusog na tayo.
5: DGX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DGX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
8: DGX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
8: TTX Coffee Mix.
5: Pabakaan mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap.
8: Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ngayon bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: oras sa bugos nga Pilipinas, sa alas 4:30.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number one,
7: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: El Castigador!
7: Ang tinig ng bawat mamamayan.
15: El Castigador!
7: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
15: El Castigador!
7: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
15: El Castigador!

0: Mapay nga kulob sinirangan Visayas. Kumusta ka mga tanan? Hinautunta na ka mo humaupay kahimtang yan nga oras. Adlaw kita ito ni Miyerkules. Pizza Jess na yan na. Adlaw? Ano man, kumusta man ito niyo magkulop? Medyo mapasuya na, ano? Nagparaso, hinautunta ni Ronian liwat, mga alas 12, baga mag-uran liwat, ha? Kagabi, medyo nag-uuran. Oo, di niya takloban. Of course, di niya utap, makusog-kusog ko na ito na uran kagabi. Pero dito ay mga lugar, bagay na nataritila. Nga na ni, bawari good umabat, ito mga pag-turo, langit. O makapandilig-dilig man lang tayo na tanong, okay na mga kakay-five. So kumusta man kamo mga kakay-five? Kumusta ito niyo magkulop? Produktibo ba? Angay ba may na nato ni paralit para itong pangiklupon? Kumusta ito naton mga pinikab drivers? Sa naton MCH drivers? Sa naton mga nagpaka-tune in yapon nga PUG, PUV drivers? Sa naton mga van nga permaminti nagpaka K5 News FM? Binang biyahe, tikang Tacloban nga ito ha, Katbalongan. At aton mga multi-cab drivers, kumusta ka mo nga tanan? At aton din he, mga nagpapa, namamasahiro. Ano, at mga van din diha may airport, namamati yan ha. Kumusta ka mo mga sir? I-text la kami. Text la 0946-534-5412. Para i-shoutout namon ka mo ha. Pero nato na 0946-534-5412. And of course, pwede lang kong mag-message dito nato na K5 News FM Tacloban Digital ng Facebook page. Welcome ka mga taran. Ito nato na taramdan El Castigador. Yan ang Miyerkules ng adlaw. Ato ni Kakarusay ra ka K5 Carlo Arisgado, KK5 Jerwin Del Caliar. And of course, diyan itong PDRR mo ang latest weather update ipinagindidikan KK5 Ruel Montesa. Nga, diyan engineering department ni KK5 Ray Varona. Happy birthday, Anay, para itong mga nagbi-birthday yan ang adlaw. Of course, happy fiesta para itong mga nagpi-fiesta yan na. Fiesta yan na actually dito na lugar dito na akon mother, na akon nanay, dito ha Gindapunan Est. Actually, Gindapunan, doon ito na fiesta. Pizza 11 dito Mayo, pizza 10 dito Hunyo. Sirin pa, dito ko noon ha may sityo aringit dito na Gindapunan. Ang butkano nga gintawag yung aringit? Angay ko mga aringit dito. Ikang di dito na iskina ito na highway, tikad to ha may baras nga area mga ka-K5, di dito na tulay. Amin ito na sityo aringit. Pero di na inira mga aringit siguro. Medyo mga maglipayon na inira. Pero piyesta yan na, bisan po na nun. Piyesta yan na. And of course, di ha malbog itong tulo sa late. Happy piyesta ngayon, di na kanda ati Minchi. Kang kagawad Minchi. Oo, so happy piyesta iyo. Hindi pa nga mga lugar, ito nagpipiesta yan na. Ada kay happy piyesta. Ito na itong mga taga-kaibaan waiting la kunhera. Hindi ito na June 15. Hindi na itong tamay na mga nangingimbitar ano. Pero sige lang, tamang kundi kita imbitaron, baga keberla. Halitaw. Hindi ha alang-alang ito Libertad Apalo, June 19 ito nera piyesta. Mga patron liwat dili ha Tacloban, of course. Mga patron dili hito pizza 30. Diri iton ikakalikyan nga mga piyesta. Diri ito malabay lang, ha? Bueno. Once again, welcome. Ito na ito na taramdan, El Castigador. Ako'y ka K5, Roger Tilana. Ano ito na ito na mga istoryahon niya na? Dili ha balita lokal. Inin, you know what, kumbaga istoryahon lang. Inin, damot at istoryahon. Pero, kitaon nato, dito nato pag-istoryahan niya na. Kay darahiton sobra 313 milyones ka pesos ng mga unliquidated account. Dili ha provincial government ito na later. Actually, di rin ganun na mga baratunon good ano ito na kanan provincial government. But definitely ini dapat ini hira itong maniguro, ma-liquidity ni. Diri man hira singgong taamot na gastos. Kumbaga, possible, di ba? Hira na gastos, di ba? Pero kay mga financial assistance ni, ngay ginahatag nga dito mga LGU, ginahatag nga dito mga barangay, kumbaga may ada mga tinatawag nga barangayan. Pag-abot nga dito ng gobernador na duhol, iya, adihin 1 million pesos. Iya, adin 100,000 pesos para hiton iyo proyekto. O, may dalot mga contest. Inauton tayo ng mga contest. Diri upod din hiton election. Idanay baga bangin nagagamit ini din hiton election nga. May straight nga ni from mayor, vice mayor, ngayon hiton waluh nga mga konsihal. Hiton bungto may niyo premyo. Ha? Premyo nga proyekto itong iyo barangay mga tagit. Pamati ko, nauupo na na yun. Hinautunta di rin, no? May kita hindi ni maisgan ni Gabernon. Pero baga daw sugad, nasusugad na lang itong mga kakipay. At takay, kaya na, kaya rin mahali-liquidate mga kakipay. And then, kung inin mga kakipay, maabot inin 313 million, ha? Pero may dahinin usa ka tuig, may dahinin mga ka-K5 tulo ka tuig na waray maliliquidate, may dalawat lima, may napulo. Kuto ba this is a is anyos mga ka-K5 since kakanwad to kay ano na yan na, oh, disinoy 2009 pa inin, waray maliliquidate itong provincial government ito na late. Angay ko mga buhi pa ba mga kapitan hindi? Angay ba ang mga barangay officials nga gintagan hindi baga duhay pa? Angay ko ang treasurer o sekretar hindi hindi di rin na amoy't nagkakapot ang mga waray ni maliliquidate mga kakipaid. Pero di rin iniangay pabayan. Di rin iniangay pabayan kay kwarta inin. Kwarta ini ito na gobyerno nga dapat i-liquidate. Kaya ano't purpose itong pag-liquidate? Para masabtan na itong accountability, transparency. Ngayon nga kwarta nga ginhatag nga na barangay and ginagamitin tuhay o nagamitin tuhay di rila kay baga pamulitika o di rila kay baga paruparayaw la. Ano? May dahil ipipirag hapon ng mga organisasyon nga natagan mga kakipa. Natagan ini in budget tikang di niya provincial government. May nagihapunin din ni mga SK. May din mga SK, of course. May din mga SK gihapon nga nagkatatagan ng mga SK. Oo. Mga sanggo niyang kabataan. Natagan inin hinapundo. Ang problema la, kay bangin di rin nahira itong iske. Yan ang mga panahon. Excuse me. Oh, so amin ito din ang mga ka-K5 nga hinanglan in din ni Panginanoon. Oh, sige. O oh, niyan, ato nini pag iristurgahan. Ano itong maupay hinin? Kay... basar ito di dito na kanan na COA annual audit report na kuan ini COA observation and may dahinin din higihapon mga suhis, may dahinin din ni mga recommendation nga ginahatag itong commission on audit. So din ni nasisipatan la naton, may tungod ito naton pag pinangitahin mga dokumento, may pagisumpahinin mga kakaypay. So boy no, may dalawatin din inin pipera nga mga istoryahon na gihapon mga ka-K5. Kasumpay gihapon ini didihiton mga programa hiton gobyerno nga na kinahanglan inin gihapon mga ka-K5. Kinahanglan ko din hibalitaw nga mapanginano ano ito na commission on audit. Labi na din ito mga tagsa-tagsa ng mga barangay nga kinahanglan ko talaga inin. Ha? Sige, anyway, inin, kanikita ito na ito na mga istoryahon din ha inin balita nasyonal. Hindi balita nasyonal mga ka-K5, di rin ko mapupod nga. Adilagya piton istoryahon, may pagisumpay hiton flood control project. Hindi man nga hiton sugad man hiton agway di diha Senado. Hiton agway di diha Senado mga ka-K5. May tungkol lang hiton agway gihapon han duha nga kuan. Ini nakad hiton unity. An unity team mga ka-K5, Marcos nga Duterte. Nag makuri pagtatandim mano hin pananglitan magkaiba ito niyo baga prinsipyo magiba ito niyo plataforma baga nagkaada kamuhin alyansa oo so ano iton ugat ini ano ang gintikangan nga nag-away man iton pitil iton Marcos nga Duterte ha. So anong gintikangan itong away yan Marcos nga Duterte? Ha? Kaniri la inin baga ordinaryo nga panhitabo. Nga nagtikang ini itong pagkaguba hinusang alyansa nga gimbugos para magdaog din ang 2022 national election. Tapos nagtikagrabih. May tungod itong poder. May tungod itong poder mga ka-K5, may tungod itong mga pulisiya. Of course, upod na itong din ni itong salapi mga ka-K5 na ginagawayan. Mga patronates. Gan usay itong ira ginaawayan, amo itong 2028 succession politics. Hino itong maliwan. Di malot na kahulat hi Inday Sara. Nga po pwede na untahya, sige hulta nala. Ay nala kita pakiginaway, kay baman pag 2028, sure win naman kita. Di ba? Kaya ano pakiginaway pa man ni Diri, kay apurado man. Gusto man niya, yan na dayon niya at presidente, patalsi ko ni Bongbong. Sayop ito nga mga mentalidad. Ano. Ginulat nala, actually, kung wala makiginaway, inin Vice President Sara Duterte, diri na dadara nga to ICC hi kuan anay presidente Digong Duterte. Katapos waray na good iba nga pupwede pasahan. Sure winner na actually ini hi Vice President Sara Duterte. Ito naton la din naintindihan. Waray ta mang good ni hayra ginuugupan kay waray man naton hayra ginputusan dito. Pasensya na ito naton mga Marcos loyalist ganito naton mga DDS maka Duterte kay bayan kamo sumere nga bias ako kay wari kumat nga ni ginugupan kay wari makahira mamutos taton la balita hindi ni inin babalance yun tala itong istoryahon na pero bago ito inin kaniyon taana ito latest weather update kaya din ay Sir Ruel Montesa ikang nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ka-K5 Ruel, stand by.
1: Pula panahon.
0: Ka-K5 Ruel, kumusta ito nato na panahon?
2: Maupay nga kulob, sir. Ngan sugad man na nato mga ka-K5 nga nagkikita nato Facebook Live. Ngan nan mamati hanira mga radio. Adi nato nulagway nato panahon para yan na nabibilin nga oras yan ng adlaw. Han Miyerkules, ika napulukan lauhan Hunyo 2026. Anaton minayo yung minahal nga probinsya later, padayon kita nakakaabat, hinausahay madampog ng kalangitan, posible magdarahin mga panalagsa, or tigda nga pagtarit, hingan pagdalugdog, may tungod han sinisiringan local thunderstorm, nga usang ada duha ka oras ano man apoy ning lokal thunderstorm kun makita ang pangadap ng radar hit pag-asa ma issue an pag-asa ang thunderstorm advisory kan kun ni barangay Bungto or siyudad malakbatan ini nga local thunderstorm pwede to pagkaadan makusugay nga oran makusugay nga hangin ngan may kaupod nga pagkidlat ngan mananabula ito asa ko binusa nga duha ka oras basar liwatan pinakabag-o nga satellite animation an pag-asa. Tawara ito lagi hapon, nakikita nga mahiri mo nga LPA o sino Baguio sa kumang gawas ang Philippine Area of Responsibility, yan na nga adlaw. Ito na adala ang Southwest Monsoon, padayon yung naging dominal ang kanlurang nga dapit, ito Northern Luzon, waray. Gale warning, nga giniisan pag-asa para yan nga adlaw, din ni ato dapit, salit. Tanaton mga kakaypay nga nagpapakabuhi ha kadagatan pinaagin pang isda talruas kamadto ha dagat pagpakabuhi basta magikmat laheran mao pay para liwat hira makalikay hinanong pa man nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 nga mabiyahe yan na niyan nga gabi sinubos itong magahon pinagaya dagat talawas gihap pagbiyahe kay siring ko pa man kanina waray gale warning nga ginihisan pag-asa diniatropate gan habugos nga sinirangan han Bisayas. Anaton real time yan nga temperatura ada kita ha 28 sentigrado nga po inabot kanina hin 32 sentigrado. Anaton adlaw sinidlit kanina alas 5:16 kanina aga matunod diya na nga kulup alas 6:02. Anaton daylight time yan nga adlaw di dah takloban may dakita 12 ka oras nga 46 minutos. Sir, hino man ngayon ang imbuto. Sir, kawari ka man hayo lang mamutos kan duha.
0: Nakadto ako ang perdi. pero mabinti man perdi ito na nabubutusan. Balita o nakadto ako han ini na perdi. Nagdaog, waray ka makakabutos. Kay, nabimili kita. Oo, amin nga baga, di rin kita hinin kuhan. Di kita nag-aalang baga pag-yayakan. Hayra, kayo mo naman kita yung pamutos. Balita. Sige, sir. Well, thank you so much.
2: Damang salamat. Maupay nga kulup. Paton nga tanan.
1: Tula panahon.
0: Para kita bumuto sini nga duduhang kuan ini mga nagdaog nga kandidato pagka presidente nga ito vice presidente. In fact, ang senador wag may dakugad man na naog tutulo. Tulo na naog e tulula nga da oh tululan na naog. Balita ano ini amoy nito ni istoryaho na pagyan na partito na politika. But anyway, tamo na ito, nag-chat-chat din niya ato na mga ka-K-5. Darahin na nga panhatag itong kuhan, itong K-5 News FM in mga inin school supplies, ano, ganitong mga eskwilahan. Inin limitado lang kasi mga ka-K-5. Naton mga kasangkayan ng mga maestro na baga na-PM pa aton, pati kuno kami din dito. Marikanik umupod kay para diri ka mo mag-chat. Mga followers man nga yan natin. ito na picture. Igin si Sendatan. Balita, inindiri kami sa ito nagpipili. Ito mga sponsor. Ito nagpipili. Limitado laliwata. More on na nila ito na kinder ng grade 1. But anyway, thank you gihapon ito natin mga sponsors. Ito na panahatag. Ito na J&T. Ngan sugod man iton 578 Emporio. Ay hinauton taliwat consumering pangani ni nga aton mga sponsors. Ilabi na ito na aton mga listeners nga gusto mag-sponsor gihapon ni mga school supplies. Kaya no, bisan pa'y pag-adlaw-adlawon ito na panhatag. Ang buti rin kapuyon ito at mga ka-K5 ano? Adlawan lang ang panhatag ito na school supplies. But anyway, mga ka-K5, kanikita ito na ito, iba pa nga mga paghihimang rawan. Oo. Niyan, ilalatag na ito. Ano ito naging problema? Ito Marcos nga nitong Duterte. Di nagtikang itong lamat, mga ka-K5. Matatambal pa ba inin? O kung di rin na matatambal? Kanina mga ka-K5, nagpagawas na ito na Supreme Court ang resulta, ano, di rin man singon na desisyon, resultang han igin submitter nga petisyon ni Barry Tayam, usaining school teacher. May desisyon ito na Korte Suprema, kaya niya mga kuan, argumento hinin ni Tayam nga inin magdesisyon itong Korte Suprema pag kilala han dusi nga senador as quorum kay nakakaulang na kunoy nito na Kumbaga, nakakaulang na ini dito mga pag-aram dito sa eskwelahan. Or itong pipira nga mga argumento, no, kay itong siring itong Korte Suprema, kay na misinterpret ini ito na itong pipira nga mga kabugtuan, labi ng mga pabor nga dito na hangkanan na Duterte, ano, nga side. Nga kuang kuno, inin a desisyon kuno ang Korte Suprema, nagdesisyon nga diri kuno quorum. Waray yad to labot itong paging quorum o kundiri quorum. Ang gibuhat itong mga senador, handusin nga senador, iba itong desisyon nini. Nga di a petisyon ni John Barry Tayam. Oo. Kay siring itong Korte Suprema, waray nira pagdesisyon ni kung tama o sayop ang quorum ng Senado. Inadto na Hunyo 3, lugod, ingin basura nira itong petisyon ni John Tayam. May tungod, waray hiya legal standing. Ano sinisiring nga legal standing mga ka-K5, ano? In katungod in usang tawo nga magsampahin kaso may tungod nga hiya in direkta nga naapektuhan o naululan in usang aksyon itong gobyerno o hin ibang mga partido. So sumala ito na Korte Suprema, waray mapamatud-i ni Tayam nga hiya in direkta nga naapektuhan hiton issue hakurum ha Senado. Amin ito na siring ha, ito na Korte Suprema mga kakipay. Sana di rin ma-misinterpret ito na pipira natin ng mga kabugtuan. So, sumala ito na Korte Suprema nga waray kuno hiya na ipapakita nga direkta nga kadilikaduhan o danyos nga durot hini nga problema di diya Senado. Personal, kumbaga, waray direkta nga kadilikaduhan o danyos nga dito niya kalugaringon. So, mahitungo din eh, waray hiya inin-igo nga basaranan para inin-aroon, ano, ha, Korte Suprema nga magdesisyon kasumpay hininga istoryahon. So, ano epekto hini? So, diri o waray magdesisyon ito Korte Suprema nga valid ang quorum itong dosing nga senador, waray liwatira magsiring nga invalid din eh. Kaya siring la nira nga diri po pwede hitayam nga magdara itong issue nga Korte Suprema may tungod kay waray hiya legal standing. So, sa makatuwid, siring Pantagalog, diri nira babatunon kung tama o sayop ang quorum, may tungod kay ang tawong nagsampang kaso, waray legal ang katungod nga hiya iton mag-file hininga petisyon. Sanglit, magpapabilin nga abri lagi hapon iton debate na istoryahon kung quorum, pero particular na kaso ni Tayam in gimbasura may tungod itong kakulangan itong legal standing, ha? Otro naton desisyon itong Korte Suprema, petisyon ni Tayam, diri may pagisumpay itong valid ba itong nagkurum o kung invalid ini, ha? Sige, niyan atulot din ni istoryahon hirain itong mga senador nga mga last termer hinin nga kay anong maugup yarat administrasyon kay anong maugup nga dito na Duterte win ngang ano pa itong pupwede nira buhat. So bueno, alas 4:57 na aton oras. Again, padangat tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood, the supplement ng Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra ng proteksyon na aton lawas. Nagpapakusog ito na aton resistensya ng immune system. Ang Klinika DTX 500, makusog ang pangontra itong high blood pressure. Stand by, mabalik ang Newtram Daniel Castigador, kataliwale piranga pahinomdom.
1: FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
3: may puso.
1: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Morning, we're right. Morning, we're right.
10: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
11: No one above, no one... Hingiya pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, ang uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, iniin garantiya ang print options na Globan. Namumutang Ariali Street Corner, Sampaguita Village, at tubangan ang Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199, FB page, Print Options Tacloban.
12: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karibu matraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
13: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
3: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na ang akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas nga ni Kadua, inyak mata ang akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
15: Ang istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500.
16: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500
17: aduna kini mo Mordica Charantia compound.
16: Gikan sa palya
17: nga nagahatag og proteksyon
16: batok sa liver failure.
17: Ang pingyang imo atay.
16: Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
18: DTX 500 mapalit sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Dro, ang kapinako.
19: DTX Coffee Mix.
20: Dili lang ni siya lami.
19: Taas pagyod og antioxidant.
20: Tungod sa aduna kini
19: the sugar sugarcane extract.
20: DTX Coffee Mix.
19: Mauni ang healthy nga kape.
20: DTX Coffee Mix.
19: Mapalit sa mga butika.
21: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
22: DTX Beauty Soul.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinundan sa ako ang body odor.
22: DTX Beauty Soul.
18: Mapalit sa mga butika.
24: Extend food supplement for men.
25: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
24: Extend food supplement for men.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
30: El Castigador! El Castigador!
0: Alas 5:06 na mga ka-K5. Balik kita ito na ito na taramnan El Castigador. Oras game pa na tayo ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagatagin extra nga proteksyon natong lawas, nagpapakusog ito natong resistensya ng immune system. And of course, Clinica DTX 500, makusog nga panguntra itong high blood pressure. Mayanan natong libre nga check-up. Mayanan libre nga check-up, a Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kintikangan nini natong Lunes, magtatapos nini Pizza 16. Yan na nga bulan. Ha? Alas 8, kutob. Alas 4:30, ito na kulob. Ha? So, singa mo tayo niyo, ito ni gayon. Waray lamang ulit Sabado. Oo, so karing singon, itong Pizza 13, waray hiya. Pero pagka-Domingo, may ada ini. Ha? May ada itong pagka-Domingo. Tapos, pagkutob ni Martes. So, alas 8 itiraga, kutob alas 4:30 ito na kulog. Pero itong Pizza 16, alas 3 lang ko. Alas 5:07 na mga ka-K5. Nag-a-alarm na yung ka-K5, Carlo. Sige. Paunta na itong mga police report. Tingkang dinikan na yung ka-K5, Carlo Arisgado. Mga naipatik din itong police logbook ha magkader dilain ng mga police station kasulod dito si Nirangan Visayas. K5 Carlo, stand by.
30: K5 News FM Police Report.
0: K5 Carlo, AK5 mo.
1: Yes, K5 Roger, at inaton mga nahikay nga mga police report tikang hamagkalain lain nga police station na bukos nga sinirangan Visayas. Kundi in hamatag oblate in makarimadimahan gindangatan han usang nga lalaki mahuman ini nga paninigbason han iya pinakaamay habarangay na ulayan matag oblate banda alas 5 ang kulop at kakulop nga adlaw. Ginkilala itong biktima kan alias Nilo, 45 anyos nga lalaki, usang nga praguma nga waray asawa ngan residente ini han barangay Kawayan Kanangalite. Sumala ha initial nga investigasyon nga gindumara han matag o municipal police station inakainom o ada ha impluwensya han makahurubog nga irmno na an nasabi nga biktima nga ginhihika tigbas hini iton usang nga ayama. Ginhawiran ini han iya pinakaamay nga hi alias Tessa, 62 anyos, pero nag-isugla iton iya hinablusan. Lugod ka kay Five Roger, in ginapapanigbas hini an suspect nga naigo ini hamagaduro dilain nga parte han iya lawas. Naagaw han tatay an gingamit hini nga sundang nga dito na bumulos pagpaninigbasaan iya hinablusan nga nagangkon liwat ini hindamo nga tinigbasan han ilawas nga naging kausahan iya kamatayon. Dayo naman nga naaresto ang suspeka nga adto na hakustudiyahan matag ubo a PNP kaupod iton sundang nga gingamit han krimen. Samtang lagos naman kita nga dihiton duha nga bungto ano iton San Isidro nga na syudad iton baybay kundi in usang nga barangay kagawad nga usang nga batan-on andungan nga gindako pahamagkabulag nga operasyon kontra illegal nga droga han Leyte Police Provincial Office habong toyton San Isidro Leyte ngan Baybay City diday to naglabay nga adlaw. Ginkilalahan mga otoridad iton high value individual nga hi alias Sunny, 42 anyos an usang nga opisyal han barangay han San Isidro Leyte, samtang street level individual naman iton usang nga hi alias Rene,

0: Forensic Unit 8 ang tanan nga kontrabando para han eksaminasyon samtang aadto na hailaruman kustudiyahan kapulisan ang duha pang suspeka nga naatubang ang mga kaso nga pagtalapas sa Republic Act 9165 ng Republic Act 10591. Samtang lagos naman kita itong ato na katapusan nga police report nga di kita itong Tacloban City kaya pirang nga mga grocery item ang ginaaligar nga ginkawat handuhang nga kahirahin usang establishmento sa Tacloban City. Pariho nga 24 anyos nga kahira han save more itong mga suspeka nga ginkilala lalakan alias Liyangan Sili. Subay han report, nagbubuhat anay hinregular nga inspeksyon na ang check-out lady guard han baong establishmento kumo pagsunod han pulisiya han ira kumpanya. Dito na nadiskubrihan ka K5 Roger nga may mga grocery item nga waray ma-record han duhang nga kahera kundi ina maabot ini han 1,818. Matungod hini ka K5 Roger maatubang ang duhang nga kahiraha kaso nga qualified thief nga napagkainain kaput na ang Tacloban City Police Office a Police Station 2 ang mga suspect nga naibalik na gihapon itong mga ginkawat ni rang nga paninda. Anaton police report
1: K5, Carlo.
0: Yes ka K5 Roger.
1: Ginda ko an istorya ni dagin dakop hira konsabo hira hadtong customer siguro sugad ba?
0: Actually ano dito hito na based ano na police report kumbaga iton may ada mga paninda nga ginkuha I mean tikang iton mga customer nga waray ini na count ano ka K5 Roger so amo ini nga siguro ginligpit nga gindiretso ini nakakutsabo ini nga duha nga kahera so waray man ini nagprobar kay of course in monitor gihapon ano iton mga paninda hito na nasabi nga establishmento
1: nasasabtan ini so kadit counter ba kunsamo mo nga nit customer imbis nga ipapansin nimo lalapos mula takay na sabtan siguro kung grocery bangin na da makakuan maka escape kay kun damo ngayong grocery pero kun itim pa mamaliton guti ay la di makalusot ini qualified tip kay gintatapuran ini kay mga kaser so
0: yes sir.
1: Ginsayang lang, nangira, nakasuhang pera, mawara yung trabaho, tawaring.
0: Ayun, sakto ka K5 Roger. Ano bang good ano, ito na, ugsa ira magawas ano ito na building, especially pag out na nira ano, isa. Dapat waray na inihira mga dara ano ka K5 Roger. That's why nga ito era lady guard nga nag-check ito ira mga dara. Dito na nahibaruan nga may ada mga item or mga groceries item nga waray ini na record. So kumbaga pa kon aton manunumduman ano ka K5 Roger, bawat item naagi ini iton cashier nga napatak ini nga to kon ano nga mga product iton mga ginbayda na nga napalita. Pero ton era is waray ka K5 Roger, amo ini iton na nahibaruan nga ginkawat.
1: Waray hira makabantayin mo upay. Oo. Pero kay bangin ini nalipat laliwat.
0: So far kay nadakpa naman itong duhang suspect ano ito duhang kahera waray man ini statement kung iniba inabayda na or ira ba talaga gintuyo nga kawaton ito na sabi nga mga grocery item.
1: Kumpirmaminti inin malabay nga dahiton guard ngan aware hira nga gin-check ito ni Rabag. I think nira yung bubuhator. I don't know. Siyempre, malabay ka itong guard. Permanente, kumbaga routine na ini nga gin-check itong bag. Tapos, bit-bit mo pa ini nga mga items. Ma-check ka talaga.
0: Oo, labi na. Insakto ka K5 Roger, ano, kung amo man ito na nakasanayan. O siguro kampante lagi hapon ini nga mga kahira ano nga sugad iton era permi routine. Amo ton siguro ano ka K5 Roger.
1: Pero may dahil din style. So din it style nga dapat i-check ito naton mga customer especially na grow grocery. So kung damo tim nga grow grocery, pag abot nga titon pag punch ano, so babay dan. Imbis nga ikakadto nga tut bagger, itong bagger bet parag putos. Imbis nga ikakadto, baga nadalik ka, tingin kakadto si Rung.
0: Amo na.
1: Amo ito. So, pag ano, kay nakapants naman, itaadto si Rung, ada kay amo ito nariremedyo ti pagawas. Ada kay ko na chichikit guard, bisa ko nakapants na ito dito na cashier, ada kay ang gimbuhat is panguwat gihapon, daralag gihapon din eh.
0: Yes.

0: posible ka kay 5 Roger
1: o amo ito
0: na
1: nga
0: masugad. O
1: amo
0: masugad ito na sitwasyon niya.
1: O amo ito nga mapapausa ka. Kay anong anak resibo didi inin may daman didi singon naton na kuan. May
0: kulang.
1: May naman didi para hanakon pampahusay. Kaya nung nga waray man didihan na sulod. Takay dito ngayon ang kaser birahan.
0: Napatakarisibo. O napatakarisibo. Pero waray ka sulod nga to ito na customer ano. Kundi irang iha ko na
1: tarap. Igisusuksuk nga niya si Rong. Igisusuksuk nga niya si Rong. Kaya di ba, labi na kunahangahang ito na customer. So ang ngayon i-check per me.
0: Actually, di rila iniya na ano ka kay Five Roger nga mga instances. Sa kung naton manunumduman, di dahil mga naglabay nga bulan na usaliwat nga establishment ito na report nga dito ang Tacloban. Kay, although may adagad sa laano, pero kay matungod manggod nga overcrowded daw itong sitwasyon. Di dahil itong report, so by itong statement ano itong tag-iya, kundi may adagad mga ipakita nga mga resibong nga gincheck tanan no itong cashier kung ano itong mga item nga ginsulod na itong karton. Pero pag abot ha iya balay, kay duruman iton iya kumpiyansa nga tatanan nga mga item inasulod na. Kay ginpancheka naman nga doon ano, iton iya resibo. Pero pag abot nga doon ka K5 Roger, pag usa-usahan niya, damo iton waray, damo iton niya kulang. So that's why nga, iton mga customer gihapon, diri good pa kampante ano iton mga sugal. Labi na kung damo na kaduro nga mga grocery items, iton imo gimpapalit. Example na lang ano ka K5 Roger, during Christmas, nga New Year, kay amo iton na duro kadamo iton mga tao. So dapat mag-ikmat gihapon kita pagkita nga pag-monitor iton aton mga ginpapalitan mga dagkong mga establishment do.
1: Okay, sige, ka K5 Carlo.
0: Alright, kay K5 Roger, ito na ito na police report. Induro tayo yuhan na DTX 500 ang makusog ng pangontra ng high blood pressure ng diabetes. Ini ka K5 Carlo Arisgado, parahan kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan na syudad na Tacloban ng bugos ng sinirangan Bisayas sa K5 News FM.
2: K5 News FM Police Report.
1: Alas 5:18 na mga ka-K5. Diniluwat kita ito na ito na iba pa nga mga balita. May na nga hawano, may na pira nga mga nang graduar. Tikang didiha Regional Rehabilitation Center for Youth. Ano? Kay usay ni nga importante nga kuhan ito na ito na kinabuhi. Kumbaga, importante nga bahin ito na itong kinabuhi itong pag-graduar gender, kinder, elementary, high school, college. So tulo ng mga anay residente itong Regional Rehabilitation Center for Youth in nagpaka saka inihente blood intablado para karauton ito nera diploma. Ito na pagtapos ni Raha Kolehiyo. So maupay nila ano kay mga nagpaka-graduar ini nga aton mga kabugtuon. Ini nga aton mga kabataan nagpaka-graduar. Isang kunakad to ini sulod dito na Regional Rehabilitation Center itong kanang DSWD. Alas 5:19 na. Aton oras gin padangat tayo ang klinika D3 Bio the superfood supplement Mighty C the alkaline vitamin C at sugod man ang klinika DTX 500 makusog nga pangontra iton high blood pressure. So boy no inen hindi kita ito dato na iba pa nga mga istoryahon mga kakaypay. Actually ano inen dako ining istoryahon na pagkera itong pagkamatay handuhang atleta ng mga taga Ateneo. Ipapaimbestigaran ini yan na hiton mga kongresista. Kaya ano nga nagkamatay man ini. Pero I don't know, isa ring man hiton mga trainer, mga upod ini. Talaga disgrasya gudla, no? Itong pagkalulumos marabay ni man nguan man langoy. Kay naigo ko ni rendag ko nga mga balut. Dinini nga lugar liwat ano ka disgrasya. Dagko nga mga balut. Niyang kay durante ito na era training siguro may dahil ni mga pabugat dito na tiin tingani didigihapon ito na lawas sinungdan nga magawarin na maka ano makalanguyhin maupay. So, nagkalulumos. So, kikitaon din durante itong investigasyon kung ano good itong nahitabo. May pag-isumpay hinin. Ano itong nahitabo nga hinungdan itong pagkamatay hadi nga duduha ng mga player o basketball player. Alas 5.21 na mga kakipay. Kariyon nato itong mga istoryahon. Balikon nato. Ito nato dahil kanina gina-istoryahan. Kay amoy niya na itong masurong. Masurong ining istoryahon. Labi na social media. Waray nira kikita. Ano good itong baga naging ugat o mitsa. Yan. Pagkabungkaghan unity. Din ang 2022 mga ka-K5. Alyansang pagbabago o kung ini ang tinatawag nga unity team, pero diri klarado nga uusala anira mga program of government, anira mga plataporma, wari klaro nga nag-uusala ito nira programa. So PBBM ni Ferdinand Marcos Jr. nga ni Vice President Sara Duterte dumalagan nga magtandem como unity team. Nagdaog, landslide. Damo itong mga analyst in nagsiring nga como kuwang kuno ini, coalition of convenience, mutual benefit, dire necessarily nga usa itong ideolohiya o detalyado nga common na platform. Din ang 2023 mga ka-K5, ada kay din ni baga nagkaaday ni hinsyahan nga lamat, ha? Nagkaaday hinsyahan nga lamat din ang 2023. May tungod itong confidential funds nga nadton pag-resign ni Sara Duterte como DepEd Secretary. Nang di dahil itong ma-scrutinize itong Kongreso on confidential funds ni Sara Duterte nga na itong Department of nga lakip na itong didiha Department of Education baga nagkuan na ini nakitaan na nga hayagan na itong tension. Klaro na itong tension na itong duduha nga waray lot mag-iha nag-resign como Secretary hiton education ngan cabinet member ada kay dida damo na iton nagsisiring mga observant ay komo nagpapakita din he hiton simbolo no nga magtatapos na ang era din he working alliance nera unity mga ka-K5 tapos nagkaiba pa iton palisiya nera ganang China, US, ngan West Philippine Sea. Dinhin, naging klarado na magkaiba ito na direksyon nira. Kay Administrasyon Marcos, mas dukot hiya nga di Estados Unidos ngan itong mga kalyado hini nga nasyon. Ano? Nga mas assertive ha siguridad ngan itong West Philippine Sea. Ang kampulwat ni inin Rodrigo Duterte, kampo itong Vice President, mas kilala ini nga mas na-accommodate ni itong mga China policy. Oo, tira ito ni termino ang pagbago ni Marcos tikang itong Duterte era approach in kaudgan gintutudlok nga dako itong hinungdan itong baga pag karayo na itong baga nagkakada ng lamat itong duduha ano itong Marcos Duterte din ang 2024 ada kay klaro na itong bakbakan ini nga duduha nagkada ng insultuhay nagkada ng mga akusasyon ang mga rally and public statements nagbalyuay nang magbugat ng mga pulong iton duha nga kampo gin batikos ni Digong Duterte Marcos gin question ito ni inin pamumuno ada kay bumaton liwat ang kalyado ni Marcos ada kay dina na naging lantad na good klaro na iton era pagkabulag ha? So naging halarong pa iton kwan away hiton duduha May tungod hiton pagmamana na hiton poder kapangyarihan si Rimpa dito 2028, ano? So, amo na ini magkakaada na o oh, nagtika kuan na hindi nagtika halarum na iton era away. So, nag-escalate pa iton era away. May tungod ito impeachment proceedings ala kontra kan Sara Duterte. Labi na an ICC-related developments. Kasumpay ang drug war an administrasyon Duterte. So, ang kampo naman ni Sara, inagsisiring na ginagamit an state machinery ala kontra ito ng posisyon. Kampo lahat ni Marcos, igindidiwara itong political persecution. Ini itong sinisiring na proseso itong legislatura, itong balaod nga amo itong ginsusunod. Ngan ini in nagbutang itong away, ano? Nga diri simple nga policy disagreement kundi survival battle itong duha nga political dynasties. So ano man ini ito ningangadtuan mga kakipan. 2028 magiging suklanan na inin kunin ugo dito baga magkarit hininga duduhang pamilya, ha? So kun sugad la ini to na ko nakikitan mga ka K5, sering ko paware ko manin na ira ginuugupan ini ano itong magiging policy liwat ni Vice President Sara Duterte once nga hiya itong magdaog. Actually definitely waray na makakaperde kan Vice President Sara Duterte hiton pagka presidente din itong 2028, considering nga makatalwas siya hiton impeachment complaint ala kontra iya yana. So may day pa itong mga remedyo mga kakifay. Kaya itong mga remedyo kay maram ka mo kung ma-impeach si Vice President Sara Duterte, may na ni pinalidad na perpetual disqualification to hold the office. Bisan kagawa da barangay, di rin na iya po pwede, disqualified na iya. So, it bubuhaton kung tagilid iya di dia Senado kay numbers game ini, o kung magkulang iton siyam nga butos nga magkaka-acquit nga di kan inin Vice President Sara Duterte, most probably possible, ano, kay di man kinang, you know what, I don't know la kung magtuhay ito natin mga senador. It nananabuya na nga pagka-empati ini, I doubt nga magtutuhay ini itong pamutos. Kay bisan pa inin, sigo natin, maluya itong ebidensya. Kay pagdidesisyonan ini itong mga senador, meaning na nidlahin siyam nga butos para ma-acquit or need liwat hindi si size nga butos para ma-impeach ni Vice President Sara Duterte. Meaning mga ka-K5, magiging trial by publicity ni. But no need na in ego nga mga ebidensya kay pasar na ini, naipasa na ini. So, itong mga probable cause ni, dito pala han prosecution. Dito palahan, kumbaga, in regular court, ha prosecutor's office pala. Nga amo itong magdideterminar nga may ada probable itong kaso. Oh, may ego nga ebidensya. Takay na ipresenta na ini, naisubmiter na ini, didi itong plenaryo ang kongreso, gimborotusan ini, nga i-submit nga diha Senado on one article of impeachment. So di rin na yung kinahanglan actually, ano? Labot la kung mag-interviner itong Korte Suprema itong pagbasura. Pero kay di rin inibabasura mga ka-K5, di rin inibabasura nga nga impeachment. So no need hin igong ebidensya. As long as may kanumero di Senado, nga amo itong mga impeachment judges. So kung may dakahin nga mga numero, cheder ma-convict ka or ma-acquit ka. So itong remedy, ma-resign. Gawari pa desisyon itong impeachment. Pag-resign niya, huhulto nitong 2028 para masabtang kung daog hiya. Kung magdaog hiya mga ka-K5, then ay pagkita diribay ni Mahi Kabulus liwat nga dito niya mga naging pangontra mga ka-K5.
2: El Castigador! El Castigador!
1: Awin din itong pakiana. So, hapolitika mang good, normal na itong diri pagkaka Asia. Pero kung anduduhang mga puderoso nga political family din yaton naso dito mga magkukontra and permanente nga tinuod nga pirdihin din eh. Diri ini nga mag ini nga duhang kampo hiton Marcos nga niton Duterte kundi hiton mga Pilipino kita nga mga Pilipino. So din 2022 gimpakita publiko ang unity kumo simbolo itong pagkaurusa o nga nito na pagin madigon damo nga mga Pilipino itnauwat damo nga mga Pilipino itong tumuod ina itong pagsanib pero sa itong Marcos nga Duterte no? Kay mag dadar daw kunuhin mas maupay nga pamunuan itong gobyerno. Pero maram ka mo pagkatapos itong pirala katuig, ada kay ananay magkaalyado naging makusog na nga magkaribal. Ha? Itong makabirido la kay samtang nga busy itong mga leader initon agway ya politika nagpapabilin nga mabugat lagi hapon iton mga pasanon iton mga ordinaryo nga mga Pilipino.
2: El Castigador! El Castigador!
1: Hataas pagyapon iton presyo iton mga papliton. May mga komunidad nga padayon pagyapon naging babaha. Milyon-milyon nga mga Pilipino ito nagbibilingin mas maupay nga panginabuhi. So imbis nga mga solusyon, kaudgan, mga akusasyon, kan sugad man pabaton-baton hin mga akusasyon mga kakipay. Para iupay ini na ito naton panggobyernuhan kung maamuin ini. Ang mga nauwat na magkakaadahin unity, magkakaadahin tinuod nga pag-uswag ang Pilipinas, yan na nagbabasol na hirap. Ang nagkakauro sa pagguli at that time, yan na hira na it nag-aagway mga
2: El Castigador! El Castigador!
1: Porbida, no dati ka magsangkay, upo na niyo mga inin supporter. Yan na amunit nagpababat, nagkukuanay, nag-inaragway. Sige, alas 5.34 na. At atong oras, kipanaga tayo ang D3 Bio. The superfood supplement ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagatag in extra ng proteksyon nato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system ng Klinika DTX 500, makusog nga pangontra ito na high blood pressure. Standby mga ka-K5, mabalik ang El Castigador, kataliwala pirang ang painom-dom.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
4: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ang i-biling? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
5: Red Horse Beer, Inuman Wisdom. Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect the hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
7: Hingi up pa ninyo ang mahusay ngan garantisado nga tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, iniin garantiya and print options Tacloban. Namumutang, Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199, FB page, Print Options Tacloban.
8: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
9: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
12: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na ang akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduwa, inyak mata ang akong babati nga, malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
13: an istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo hayalawas han DTX 500
14: para sa malinis na dugo.
15: DTX 500
14: para sa malusog na tay.
15: DTX 500
14: ayon sa mga eksperto,
15: ang DTX 500
14: ang may pinakamataas na antioxidants
15: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
14: DTX 500
15: sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog unya dili pa jud kayo tamis. Mao ni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
14: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
17: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
18: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
18: DTX Beauty Soap.
15: Mapalit sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!
24: El Castigador! El Castigador!
1: Alas 5.43 na mga ka-K5, balik kita ito na ito na taramdan. El Castigador! Uy, may nabalita mga ka-K5 eh, kasumpay ni Hiton mga paglinog dito ha Mindanao. Inilwat ha ato na ro, dinilwat inibagapan na hadlok mga ka-K5. Inin, may ada, inin, sering manggunin ni Hiton na P-box ano, dapat gap kita magbarubantay kay Hiton Easter Visayas. Harani ini hausang haunom. Hausaha unom ano nga mga active trenches dinhi aton nasod nga posible magkaadahin 8.2 magnitude nga linog no. So usaha unom nga mga ginngeranan han Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PIVOX nga active trenches in harani kadagatan ng sinirangan Visayas. Kay tadong ini tikad to Eastern Luzon no o part hiton is konya is eastern part ito da Pilipinas no. So an unom nga ginngeranan ni PIVOX Director Teresito Bakulkol nga active trenches amoy ni iton Philippine Trench East Luzon through Manila Trench nga lakip na ito Negros Trench, Sulu Trench, ngan Cotabato Trench. Ngan inihira, imposible magkaadahin makusog nga linog nga maabot ha 8.2 magnitude. So ito na ang Philippine Trench inharani din yaton Region 8, no? Naagi ni ditong kadagatan. Na din part na ito natong sinirangan, ito natong region. Kung diin pirala kakilometro initong karayon Eastern Samar, labi na ha mga Bungtoy, Tungiwan, Salcedo, Hernani, Lawaan, Mercedes, Balanghiga, Tap, Dolores, Canabid, yan itong siyo na dito na Burungan. And then, batong gihapon rin itong Bakusog Galinog, kumbaga magkiwa itong Philippine Trends, hapira nga mga Bungtoy itong Leyte, Southern Leyte, suwer itong Aboyog, MacArthur, San Ricardo, Hinunangan, Silago, St. Bernard, ngan Liloan. Kundi may hulga gihapon in mga posible matabo no ng mga tsunami. Samtang may pa naton liwat Central Leyte fault nga nagpapabilin nga hinugna. Kundi una na nga ginsumat ang senior research specialist ng DOST PBOX. Dilalad tumbulan ng Abril nga ining a fault line in Waray Gigio sin sobra na usa ka gatos katuig itong naglabay mga ka-K5. So amo ini inendir ini panhadlok but ini kinanglan gyapon nato nga mag barbantay kinanglan nato maging andam maikmat kadiri la dayon mababara ka mga ka-K5 ha. Sige. Alas 5:46 na mga ka-K5. So, bueno. Mga pira na lang kaminutos. Adi lang kita mga 6 minutos na lang. Magtatapos na ini nga ito. So, damo pa actually ito naton mga istoryahon. Istoryahon niya kundi inin may pag-isumpay ini hiton flood control projects come ang mga anomalya nga mga transaction especially itong mga ghost project kay danay kun mamamati la kita mga ka K5 parang nita mamamati la kita hito na din nga mga akusasyon danay na hikatuod kita danay kun pabor nga ni nga dito natong ginuugupan nalilipay kita nga na share pa nga ni kita nga na comment. Diba? Amo ito yung bubuhat naton. So, diri kita nanginginano iton pag-analisar antes kita baga mag-komentar o mag-comment dito na Facebook. Kay huna-una ni ano, ito na akusasyon ito 18 ng mga anay Marines, kung Marines man hira o kung basta ini nga nag-bukalas ining mga istoryahon. Nya mga batos ini ni Anay Akubicol Party List Representative Saldico 805 billion pesos ang kickback kuno nga igin di-deliver hay magkaibay mga personalidad nga ini manggon mga allegation ini kay magawari man ining klaro pa kun ano nga diri pa man ini wala pa man ini mapamatud iha korte so mga akusasyon lain ni mga ka-K5 rin pa ka-party ini itong trial by publicity nga kundiin wari pa nga ni hukmi ito na korte wari pa nga ni hukmi itong korte na kasing nakita nga mga guilty itong mga tao nga pinangaranan patagmitlat pag-akusar magurilat pag-probar mga ka-K5. You can just imagine 805 billion pesos nga kwarta nga nahingad to kan saldo ko. Di ninitikang mga ka-K5. Kaya ito pakasabot nga ang mga Gosta Flood Control Project from 2016 to 2025. Ngayon panginano itong Senado, basar din itong mga investigasyon, naabot nga lahin 79 billion pesos itong Gosta Flood Control Project. So, kung 79 billion pesos, diin ba ninkuha ang 805 billion mga ka-K5? Diin na ninkuha ang kwarta. Ngayon, yun ginakusar nga inin ginpandeliver ni hitahanin nga mga batos, mga bodyguard ni Saldico. Inood ba ini ng 805 billion pesos? Kapag kaya wari pa man gudin ni mapamatud eh, kay wari pa man inihakorte mga ka-K5. Oh, so in Wala pa mapamatudi nga 105 billion nga gin panhatag hini nga mga inin anay ini mga batos ni Saldico. Kay imagine kun may nanaton mga ging kwenta din eh, na para la ano. Imagine mga ka K5 kun kumbaga pananglitan 805 din ini kuha ah. Tekang din ang 2022 nga na 2025, din ang kuha ang kwarta mga ka-K5. So baga din rin matuod-tuod, din ang gimpipin ang deliver ng mga salapin. Nahimula ini nga mga propaganda, nahimula mga ka-K5 luhat nga trial by publicity. Ilo ko natutuhay itong pag-imbestigar. Kunirahin o ito nagpakakurakot hakaban itong kaban hiton gobyerno, kaban hit katauhan mga ka-K5. Di lugod natutuwa itong investigasyon. May tungo dito mga diri na tinuon nga mga ginakusar. Mamay kalahinin, sumala didikan Senator Pamphilo Lacson. May ada mga inin sumubra kumulang 79 billion ng mga Gusta Project Control Flood Control Project. Tekang 2016 nga 2025. Amot yung panginano in itong Senado. So kung 79 billion pesos itong ghost project, bispay na gin ubos nga gin kawat, kumbaga kinawat, waray gin mamlon. Dako lagyap kaupay itong ginakusar itong mga 18 nga mga marines. O ex-marines nga nabutin 805 billion nga kickback nga igin di-deliver nera. Dito aligasyon la sa bagay, aligasyon lang eh. Sirin ko pa, dilugod na kukuan, dilugod na tutuha ito ng investigasyon kaparte ni nga mga korupsyon. Maram ka mo, in tinuod niya may na mga kurako sa gobyerno. Ito nga, hindi nakakurakurakot ay sirin pa din. Bisyan itong tanod, nakakakurakurakot na gihapon mga kakipa. Ito na? Say pa ba, ito na ato halabaw, ato haigbaw. Pero di, ganman sugarun hindi ka naku nga pagkukurakuton na. Wala ka naman nakikitaan ng mga proyekto at gobyerno. Ano malat gagastuhon pagpalakat at gobyerno kung sugan na yung kanaku itong kukurakuton? Tawaray mga ka-K5. Sanglit mga diri danay matuntuon itong mga akusasyon. Tuhayon nala untay nin hiton kuan hiton hit magtutuwahin eh. Diba man nin may napipira nga papalusaron kuno hi ano papalusaron mga ka-K5 hi PBBM kay tigliliwan anira gusto mga ka-K5 ta pagmaan nagad kita. Inliwanan, nahimugso itong EDSA People Power Revolution. Inliwanan ni Estrada, ni Gloria Arroyo. Naging malala, lugod at ito mga nga panahon mga kakita. So kunya na, liliwanan hi PBBM, itililiwan hi Vice President Sara Duterte. May kabulos nga dito mga nagkontra iya, nagpapreso kung mga nagpadarangad to ha inin ha dahig. Ito niya amay adakay wari nila tinitultol nga pamalakan. Si Rimpa, baga igrisit ta daw anay lugo din ito na itong gobyerno. Di rin matutuhay nga pamalakan kung pati iton aton mga sumurunod, iton aton mga fans, si Rimpay, at mga supporters, diri maara magkitahin na balansi kay adala hiton ira mga ginugupan ng mga politiko. Anyway, wari na magkita oras mga ka-K5. Thank you so much, ito niyo pa dayon. Kapag tutok din niya K5 News FM Tacloban. Ang araw ito naton mga iging kaurusay na ka-K5, Carlo Arisgado, Kaya Engineering Department, Hika K5, Ray Varona. Ako naman, Hika K5, Roger Tilana, bantay niyo at sunod niya taramdang D3 Bio Evening Newscast. Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban ng Bugos ng Sinirangan, Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay
5: sus kog na ara.
6: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
5: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
6: Dili lagi doon ta gamay kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mapalit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mapalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
5: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan nato do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
0: DTX 500.
25: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
26: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
25: 2 weeks pa lang
26: may alibyo na
25: pag 1 month kape.
26: Naayo na ako.
0: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
6: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
5: Correct.
6: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
5: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
6: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og MITC. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MITC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kagalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
5: Munay kuyaw.
6: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom o DTX 500 o Mighty C, ang may tabuan na munay hinungdan nga maguba o badaot ang imong selula o muresulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
5: Chakto, Jod. Usapadok ha, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
6: Taghana.
5: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
6: Muna Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
5: Wow!
6: Nga naman.
5: Oh, nga naman.
6: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mighty C maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
5: Kalami.
6: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug Mighty C.
5: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
6: Ako nasab si Dok Ramil Oy, seeing mayong panglawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
7: Ako si Albert na taga-Dumaguete.
8: Ako po ang akong mga TL o mga kamakit. Ili, napagadungan na po sa DTX 500. Akong gidouble dose. Mga kapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
9: Pabalik sa mga butika.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:01.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number 1,
10: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Ifripayo MP Newscast.
10: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mga kagipay, bani na itong magpasong ang mga notisya nga na aton mga laray uluhan. Sa balita lokal, lalaking yung paninigbas sa niya hinablusan hamatag ob late.
12: DepEd Eastern Samar ginkondenar ang pagpatayhan usang school head hakinapundana, hustisya ginpapanawagan.
1: Sa balita nasyonal, mastermind hapagpatayhan South Korean businessman nga hi GX Ju arestado na.
12: Paghimuhin de kalidad nga trabaho iginpatapod han gobyerno haluyohan paghitaas han employment rate.
1: Ato naman na balita lang yung alam na son. Chief Prosecutor han ICC suspendido may tungod ha kaso nga sexual abuse.
12: US Naval Base sa Bahrain ginbombahan Iran kumubulos mahuman ang pag-atake ha Ira teritoryo.
1: At naman balita negosyo, trade relation and Egypt ng Pilipinas, Papa Kurukos Gunpa.
12: Lalaki nga may kasuhin pangawat, otro nga nangawat, antes umatubang ha iya hearing.
1: At na balita pong natakusog, Alex Iyala, sunod na ha round of 16 matapos perdihon, Isyang Shuai Han China.
12: Ha edad nga 54, Nadia Montenegro nakagraduate na hin high school.
1: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi East Visayas. Madanga tayo ang D3 Bio Evening Newscast. Yan lang ang Miyerkules, Hunyo Jess.
12: Live na yung mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian nga makikitaan kami din mga partihang kalibutan na ipinagi ito namon YouTube channel, TikTok and Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
12: Nga na detalyahan aton mga balita.
4: Balitang lokal.
1: Siya nito na ito na balita lokal. Makarimadima ang gidangatan ano sa nga lalaki mo man panigbasuna niya pinakaamay habarangay na ulayan Matagublayte bandala 5 kulup kakulup ini hunyo 9 ging kilala ang biktima kan alias Nilo 45 anyos nga lalaki parang uma may asawang residente barangay Kawayan nagan upo na kanagalite. Sumala ang inisyal ng investigasyon nga gindumara han matagong municipal police station nakainom o ada impluensya han makarubong nga rin mo ng biktima nga ginhikatigbas sa hini ang usang ayam. Ginhawiran ini haniya pinakaamay nga hi alias Des sa 62 anyos pero nag-isugla ang iya hinablusan. No good game paninigbas sa hini ang suspect. Nga naigoy ni ha magkadurdilain nga partihan iya lawas. Naagaw han tatay ang ginggamit hini nga sundang. Nga dito na bumulos pag paninigbas ha iya hinablusan. Nagangkon ni hindamong tinigbasan han iya lawas. Naamo naman ito naging kausa han iya kamatayon. Dahil naman nga naaristo ang suspect nga adto na kustudiya han matagob PNP. Kaupod ang sundang gaging gamit ang krimen.
7: Hakadugangan nga notisya lokal, mahugot nga ging kondenar han Department of Education Schools Division han Eastern Samar ang makarimadima nga pagpatay hausang head teacher han Naga Elementary School habong to han kinapundan. Sumalakan Assistant Schools Division Superintendent Dr. Raymond Capacite, nakikisubo ito na bugos ang nga division hapag kamatayhan biktima nga hi Anthony Pardilan. Hustisya yana ito na panawagan han pamilya han biktima ngan sugad man han DepEd Regional Field Office 8. Kun manunumdaman nga natad-an ang patay nga lawas han biktima ha may kabanuan nga parte han barangay Alang-Alang kinapundan. Hadton Hunyo 8, 50 metros ta ang kahirayoti kang habalaya nga ginuukyan han mga sospek. Ang duha nga suspetsado nga hira Joel nga na Jerica in magpatod ngan mga taga Santa Rita Samar pero temporaryo nga naguukoy ha kinapundan. Hapag kaya na inkaputnahan na kinapundan PNP ang mga gintatahapan nga nakatalaan pasakahanin kaso nga murder.
1: Samtang alay panganotisya lokal, usa naman nga barangay kagawad. Ngano sa nga batanon ang dungan nga gindakop ha magkabulag nga operasyon kontra illegal nga droga han Leyte Provincial Police Office habong tuhan sa Isidro ngan Baybay City tirahan Lunes sa Hunyo 8. Ginakilala hadun mga otoridad ang high value individual nga hi alias Sunny 42 anyos nga opisyal ng barangay Hasan Isidro samtang street level individual naman ano sa nga alias Rene. Waray trabaho nga residente han barangay Hilapintan han Baybay City. Agin duman ang bypass operation Hasan Isidro na kumpiskar kan alias Sunny ang gitatahapan nga shabu na may balor palaminos 19,856 ipinagi ang koordinasyon ng lokal nga pulisya. First LPMFC kan PDEA Regional Office 8 samtang narikupo naman han Baybay City Police Drug Enforcement Unit tigang alias Rene ang nagkakantidad hin 31,960 ang itatahapan nga shabu lakip na dun usang nga kalibre 38 nga revolver nga may mga buhi nga bala Baybay money kan cellular phone gindara na Ormoc City Forensic Unit ang tanan nga kontrabando o kontrabando para eksaminasyon samtang adto na hailarom han kustudiyahan kapulisan ang duha nga suspect nga naatubang ang mga kaso nga pakatalapas sa Republic Act 9165 nga Republic Act 10591.
7: Pagkatapusan nga notisya lokal, inabot ha 2.1 million pesos ang nahipatik nga danyo sa hasunog nga umugbaw ha haros 30 nga kabablayan ha usang nga pabahay ha San Francisco Barangay Can Marating, Abuyog, Leyte, dirhan agahan Lunes. Subay han inisyal nga investigasyon han mga otoridad usang nga waray kabantay nga ginluluto ang naging hinungdan han sunog. Madagmit nagsarang ang sunog tungod kay hinimo ha mga light materials ang mga kabablayan dito nga nasasarapit ang mga iniya. 29 nga mga balay ang totally damaged samtang usala ang partially damaged. Waray naman nasamaran nga mga individual hamao nga insidente. Hapag kaya na temporaryo anay nga naukoy ha bagong evacuation shelter ang mga biktimahan
12: kasagaran sunog samtang may dana mga nagpadangat hairahin bulig tigang ha mga opisyales han gobyerno lokal han abuyog.
1: Alas 6:10 na mga kakifive, naton mga balita lokal. Gimpadagat tayuhan D3 Bio, the superfood supplement.
9: Balita national.
1: Ato naman mga balita national. Makalabayan haros sa usa ka dekada, nadakop na hianay pulis Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III sa kakulupan aga sa Quezon City. Si Dumlao ang itong itutudlok ng mastermind na pagkidnap ng pagpatay ng han South Korean businessman ng hi G.E.K. Ju dinatuntuig 2016. Sumala ka DILG Secretary Junvic Rimolia na katurog ni Dumlao han maabtan ng kapulisan

0: Ingkidnap ang negosyante ang sunod na mismo niya balayha ang Angeles City, Pampanga. Dinaton mga nagpakakila o kon mga nagpakilala nga pulis matapos ining akusaran nga konektado ha operasyon ng illegal nga droga. Gumawa sa investigasyon nga gindara hiji hakamp krami kundin hiya gimpatay nga gingcremate aniya patay nga lawas. Naging dako ini nga kontrobersiya ang PNP mitungod at itong paghidami. Hakaso at itong pipira nga mga pulis nga gibuhat ang krimen. Kasunod mismo ang headquarters ang kapulisan. Idumlaw inagserbi nga anti-illegal drugs officer nga gintudlok nga amo ang utok ang operasyon. Apag kinato na hakusunihan mga otoridad idumlaw. Samtang inaandam ang legal nga proseso, hiunong haniya mga kaso.
1: Hakatapusan nga balita nasyonal, prioridad yanahan gobyerno ang paghimo hindi kalidad ng produktibo nga trabaho para ha mga Pilipino kasumpayan gumawas nga datos han pag-ibaw, han ihap, han mga may datrabaho hanaso didahan Abril sumalahan Malacanang. Hapahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary nga na Palace Press Officer Claire Castro, inin mahitungod han karig-on han mga Pilipino ngan padayon nga paghatag hin intervention han administrasyon, ipinaagi han paghahatag hin panginabuhi nga mga hinabang ha mga waray trabaho nga Pilipino ngan anay OFWs ngan pagkumbinser ha ira nga mamuhunan. Gintagan hindoon ni Castro ang pahayag ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino nga focus yana ang gobyerno ha paghimuhin mga trabaho ngan pagpapaupay han mga serbisyo publiko. Ginsiguro naman han gobyerno nga pakukusgon ang kapasan lokal nga mga trabahante. Ipinaagihin paghimuhin mas klaro nga dalan at ikang hapang eskwela hasta nga makatrabaho.
0: Alas 6:13, anato mga balita nasyonal, gimpadangat hayo, handa, may tisi. Alkali Vitamin C, nagatagin ekstra nga proteksyon nato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya nga na immune system.
2: Para Vita International.
0: Ato naman, balita halang yung alam na saan, again, suspindi. Ang Executive Bureau han Internal Criminal Court o ICC o International Criminal Court o ICC si Chief Prosecutor Karim Khan. Ito na itong reklamo hin sexual misconduct o pan-aabuso. Ang 21 nga mga member bureau han Assembly of State Parties ang ito nagdesisyon ni pinagi han qualified majority nga suspindiyo ni Khan. Samtang pending pa ang desisyon ng Executive Bureau como competent decision maker. Pero ging klaro hini nga ang suspensyon in walay pakalabutan na pinal nga resulta kung mandumaon nga gin akusaran ni Khan in incident behavior han iya usang empleyado nga babae. Nagtikang ang isyo din at 2024 hindi gin akusaran gihapon ni Khan in panharas han iya assistant nga babae. Antes sa pamanan opisyal nga suspensyon, ikan ang voluntaryo nga nag-submitter in leave of absence dinato na Mayo 2025 matapos hiniwag o kung para matagan hiniwag ang investigasyon. Tiran na gihapon hini kabisens kagin diwara ang mga akusasyon na kontra iya. Ikan ang kilalado nga pagkapot o haiya pagkapot ng mga high-profile nga kaso. Makip natin mga warrant kontra kanda Russian President Vladimir Putin nga Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sugad man ang investigasyon kan anay Presidente Rodrigo Duterte. Tungod ang suspensyon, diri na ikan ang makaputang kaso ang anay Presidente.
1: Kakatapusan nga balita international, naglansar hin drone strike ang Revolutionary Guards ng Iran hausa nga base militar ng Estados Unidos sa Bahrain yan ang adlaw Hunyo 10 kumo pagbulo sa pag-atakehan Amerika ha ira teritoryo mahuman palaprakon an usang helicopter han Amerika. Sumalahan pahayaghan mga gwardiya gintarget han Iran naval fighters an US 5th Fleet Naval Base ha Manama Bahrain banda alas 2:30 han maagahon na oras habarin. Ini nga pag-atake in mahuman akusaran han Iran an US nga nang bomba ha pira nga mga lokasyon.

0: Anjaska, sirik ngan Keshim, hapareho nga oras nga naguba ang usang telecommunications mast ngan duha nga tangke hintubig ha Sirik City.
1: Alas 6:16 sa daton mga balita halangyaw ng labdasan na again panangat tayo ang klinika DTX 500 mapusog na panguntrahan na blood pressure.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
0: Para naman ha balita negosyo, padayon ito na negosasyon han Pilipinas ngan Egypt para mapakurukusog an irakalakalan habot nga han mga oportunidad han ekonomiya han duha ngan nasoda. Sumalakan Trade Secretary Maria Cristina Roque, laki pa mga produkto nga ginaadman para han importasyon an produksyon han gapas ha Egypt. Dugang pa ni Roque, usang delegasyon tikang ha DTI ang nakatalaon unta pumakadto ha Egypt. Pero waray ini kadayon na tungod han pira nga issue. Egin pahayag han DTI nga nakigistorya hi Roque kan Egyptian Ambassador H.E. Nader Zaki para paghingadayan ang mga pangandaman para hati arabot nga pagbisita ni Egyptian Foreign Minister H.E. Dr. Badar Abdelat agoda mapakurukusog ang sumpayan na ekonomiya handuha nga nasod.
1: Alas 6:18 nato na balita haligosyo ginpadangan tayo DTX Coffee Mix ang kapikanan na detox kapa.
2: Balitang wow!
1: Ato naman na balitang kakaiba. Waray na good ada ini makakagap upon. Waray na good ada ini makagapug. Hani pagka clip to. Kay may kalugaringon nga version hin back-to-back achievement. Ano sa nga lalaki ha Florida? Maman hiya maaristo. May tungod niya pagprobar nga pangawat. Hausang nga sarakyan. Samtang tikad to mismo ha korte. Para atubangon ang usapan niya nga kasuhin pangawat. Ginkilala han Cape Coral Police Department ang suspect nga hi Davon Turner sa nga 34 anyos. Nabtan haak to hi Davon nga ginpipirit pag-abri ang nakalak o nakalak ano sa nga recreational vehicle. Samtang aadto sa kub ang pamilya nga tag-iyahan sa rakyan. Sumalan mga otoridad, pakyas ang suspek nga maabrihan ang maong sa rakyan nga ginpaparong pa ang mismo mga power source hinin. Duroy nga naasi ang iya buhat, may tungod han iya kakaiba nga sulod. Sumalan biktima nga report ang mga pulis, nakasulod pa inihin pambabayi. Han madakop at dun mga nag-responding ang mga police Turner. Dipinsa niya, waray na niya nasusulot. Tikad to hapagbista. Han niya kaso ha korte. Kunla na pamatutan ng mga police ang iya motibo ng pangawat. Labot lahi ni nakakapan gihapon niya nga may 2.9 kagramo hin shabu. Imbis nga korte hiya mahingangad to, diritsu lugod hiya haprisuhan. Agyan iya bago nga mga kaso in the burglary of an occupied dwelling and position of methamphetamine. Gin karagla niya aniya second chance nga kagawasan. Alas 6:20 nato na balitang kakaibagin padangan tayo han Klinika D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Para naman na balita entertainment, waray magin ulang kan Nadia Montenegro aniya edad nga 54 anyos para makagtapos sin high school pinaagihan ALS o Alternative Learning System. Maihan ang hingyap ni Nadia nga makagraduar sa litano niya magpadayon ha kolehiyo. Timprano nga sumulod ha showbiz si Nadia ha edad nga 11 anyos salit na undangan iya pag-eskwela. Pero haluyuhin niya, ginpadayon na gihapon na nag-tres ang iya pag-eskwela para makagtapos sa sekundarya. Samtang, ang anak ni Nadia ngan Baron Geisler nga hi Sofia insumulod na gihapon na showbiz diin ka-up ini ha pelikula nga Bad Boy 3 nga ginbibidahan ni Robin Padilla. Suportado ni Nadia ang iya anak ha iya karera pero padayon ini nga nagpapahinumdom nga magpabilin nga professional lahat trabaho.
1: Alas 6:21 naton balita showbiz. Gayon pa nga tayuhan DTX sa beauty soap. Kampantika sa alagang dala nag DTX sa beauty soap.
2: Sports.
1: Ato naman na balita paugnat hakusog. Padayon lagi hapon ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Iyala. Matapos perdihon Hishang Showang ang China ay street sets nga 6-3, 6-2, round of 32 on WTA 500. Kasunod ini, hani malinang puso nga kampanya Birmingham Open, di nakabot ni ang siyahan nga grass court title. Temprano nga nakuha ni Shang Shuai ang 2-0 lead, pero nakabawi dahil ni Iyala. Mama na sa gunsun nga punto sa nga nakuha ini ang 6-3 lead asyan nga set. Ay kaduha nga set, padayon na nga na-control ang 19 anyos nga Pinay ang mulay. Nganwa rin na bulkiwi ang momentum kutob makuha ang kadaugan. Tungo din ni umabanti Iyala round of 16 diin makakaatbang niya si Iva Jomvik aton United States. Ikapumir dahi iya ha French Open na ito naglamay nga bulan. Si Jomvik in seeded number 6 sa torneo. Salit diri ini magiging basta-basta para ha Pilipina tennis star. Nakaka-K5 na aton balita ha sports. Sige pa na nga tayo ang extend food supplement. Nagatagin extra nga kusugan enerhiya. Sigurado kukulangon 1 round kung naka-extend food supplement ka. Lagi ni mga kakifive, hindi natin tinatapos sa natin D3 Bio Evening Newscast. Yan ang adlaw itong Miyerkules, Unyo Jess. Ano yung mga naging taga-pasamuak? Ako'y kakifive Roger Tilana.
0: Ako naman yung kakifive Kim Soriano.
1: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
0: Ngan kaliawa na siyudad ang Tacloban ngan bukos nga sinirangan Bisaya sa
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: iCare Gold.
4: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
5: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Paleng Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, Hapoblasyon, Tolosa. Chef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
7: D3 Bio Health News.
8: Ko si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
9: Ang Vizio ng
7: may D3. Kapalit
9: sa mga balika.
7: D3 Bio.
10: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahil ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butanganan ako og D3Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhaton ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3Bio ka. Pero complain D3, dili na ni mo maingon anak. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3Bio.
10: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
11: Saban.
10: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix, gitistingan ako og pusa D3Bio sa kape.
11: Wow.
10: Gipusan kog duha ka D3Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Lamidyod siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya, tisting ipagod ninyo.
11: Bulletproof coffee siya, no?
10: Kana.
11: Gisgutan nato ang mga experience all about D3Bio, Sir GP. Unsao nato ni apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
10: Ako to kay katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time, pero as time goes by, nakaingon ko nga ako raning imnan og D3Bio. Mao to nag D3Bio ko, Doc, duha ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, nya human 4 ka oras, niinom na pulgog usab duha ka soft gel. And every after 4 hours niinom na pulgog duha. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
11: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3Bio?
7: D3Bio.
12: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
11: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plate ni D3 Sir
10: TV.
11: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
10: Wow.
11: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir JP, Number 2, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sa ato pa, dili maka-replicate.
10: Dili na.
11: Patay na dayon.
10: Patay,
11: meaning, dili na mudugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
10: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
11: Correct.
10: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa D3Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago control ang vitamin D3 o ang VCO. Mm. Gi-stimulate niya ang production sa atoang immune system cells o antibodies. Mm. Aron kaya ni inipat yon ang mga remnants ang virus particles.
11: Grabe sa, o kining vitamin D3 nga naa sa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells.
10: Oh.
11: Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
10: Mm. Kaya.
11: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
10: Ila,
11: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Mm-hmm. Kung ga D3 bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay.
10: Mm-hmm.
11: Naa kay security guard ug naa kay police station.
10: So wa nagutay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako na sab si Doc Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
10: Dili abusohon.
9: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
13: Ang solusyon, yari na! Memory Advanced Serum, pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa
14: uran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan ni ini nga kalibutan.
15: Bible Expose on the air. Usa usab katulumanon nga sa walay ko kahadlo, mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa paglaglagon kini nga kalibutan.
16: Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. O karon ania ang inyong higala.
17: Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kini ang inyong higala igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon, inyong tulumanon, Bible Expose on the air. Makig kaoban na sab kaninyo mga higala alang sa ato karong panang uban hangtod tas alas 7. Sa ato nga panahon higala sa panag-uban sa gihapon live kita ni Atananoka dinhi sa K5 News FM Dumaguete. O nakahook up ta higala sa ato usab mga kauban ng mga sibihan Bisayas ug Mindanao. O gatong ginatimbaya ang tanan karon sa atong panag-uban higala sa ngalan sa K5 News FM. Sa gihapon ng ato dinhing station manager K5 Sir Bernie Cabusao o sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa atong on-duty engineer karamihigala, sa atong panag-uban sa Picas Tawak, sa atong master control, Engineer Bill Ando Racuma. Sa atong panag-uban mahigala, atong inatimaya ang tanan ginato mga higala ang kingsunan nga nagasubaybay ka nato, Luzon, Visayas, Mindanao, maayong gabi eh. Ngadto sa gawas sa nasod usab, maayong buntag, maayong udtong, maayong hapon. O ngadto sab sa atong mga silingan nga nasod sa Asia higala, maayong gabi alang kaninyo nga tanan. O sa atong panag-uban karon sa gihapon, ato nga pala yung naghisgot. Kinimigala ang atong mga butang hisgutan diin dili mahimo gayod nga si Ginoo Hesus atong himuong segunda na mga bahin sa mga espirituhanon nga gikinahanglan sa atong kinabuhi. Pausa himo na to siyang sentro nga matag karoon niya bisan unsay nahitabo og mahitabo sa kalibutan o bisan unsay mga pagtulunan mahigala nga diin na latid ng daan. Kay dunay mga mahitabo mahigala nga predestinated ni nga mga events. Dili na gyud ni pwedeng mausab kay ang Dios mahigala nga dili usab mausab sa iyahang prinsipyo mahigala magkingsuonan. Ang iyahang mabalaanon nga mga plano sa iyang pangkagamhanan mahigala magkingsuonan way makabalda ni ana. Tungod kay siya ang Dios nga nasayod sa tanang mga butang o pinakalabing gamhanan sa tanan o anaasab siya sa tanan nga mga dapit. Bosa ang iyang mga dili mausab nga mga plano so mala sa iyang katuyo ang kabubuton na higala ni anagyuta karon sa ngilit sa mga adlaw sa atong pagpuyo ining kalibutan. Predestinated ang kalibutan nga adunay kalaglagan, dunay katapusan, busa dunay tagal ang tanan gayod nga mga lumulupyo ining kalibutan. Busa migala magkingsunan padayon ng tagisgot karon, sumpay o dugtong sa atong gisgutan sa ato nga panag-uban kagabi diin do na usab mga gipaabot nga tampo di ay ato sa ning tagag pagtagad paguna usa ni ka pangutan na mga higala o naghangyo sab nga ato dining isgutan kay maminaw sila nga atong mga kingsuonan nagpakisayod lang kon unsa tama ba ni daw ang pagampo nga mangayo tagpasaylo nga atong ilitok pasaylo unta sa atong mga sala buhat pulong huna-huna. Okay, ato na isgutan karong mahigala sa gihapon. Ahok apta sa K5 Digital Migala sa atong K5 News FM Tacloban City. Dalagod ang Diyos ka K5 Robert Garciano ngadto sab sa ato nga mga kaubanan diha sa Tacloban. Magandang gabi, naka-hook up me diri sa K5 Tacloban. Okay, magandang gabi kayo dyan sa Tacloban City. Lahat-lahat kaninyo dyan. Na sister honey? Wala. Okay, mga higala makigsunan sa ato karon nga makaubanan sa mga simbahan sa Visayas, Mindanao, maayong gabi kaninyo. Mayno dita maglangam higalam kig sunan sa ato karong panag-uban sa gihapon sa naandan magpahigayon sa ta sa ato nga binok sa pag-ampo alang sa atong pagsugod sa atong mga panaghisgot sa balang pulong sa Dios. Amahan namong langit nun, maayong gabi ikanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, ang walay sinugdan o walay katapusan, buhi nga Dios nga mao ang tag-iyas tanang butang sa kalibutan, lakip na kanamo nga mga tao nga imong linalang o tag-iya usab sa among tagstag sa kamaginhawas kinabuhi. Diha lamang kanimo o Dios among gipahinungod kanunay among tanang pagpasalamat, mga pangamuyo, tungod kay diha lamang kami usab kanimo nagalungtad. Salamat nga nianasab kami sa gihapon sa imong gihatag namong buluhaton dinhi sa sibihan sa K5 News FM. Sibihan gipanag-iya ni Doc Ramil Oy. Ikaw o Dios ang among gipasalamatan nga nagtawag, nagpili ni Doc Ramil nga imong anak nga mahimong instrumento sa buluhaton sa kaluwasan sa tibok kalibutan, pinaagi ning sibyahan nga diin mamantala og namantala ang mayong balita sa kamatuoran nga walay lain mo sa Ginoong Hesus. Dalaygon kasulay katapusan sa imo pagpanalangin sa tanang mga higala namo, mga kaigsuonan nga tipaminaw ining sibyahan, tanang mga programa gikan pasbuntag hangtod sa kabii sa tanang mga sibyahan sa tibok Pilipinas ining K5 News FM. Salamat sa iyong pagpanalangin sa tibok pamilya ni Doc Ramil gikan sa maginikanan ngadto sa iyang makigsuonan nga tanan, sa iyang pamilya, sa iyang makabataan, asawa og tanan nga mga empleyado nining sibyahan sa tibok Pilipinas. Dalaygon kasulay katapusan sa iyong pakiguban kanamo sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, doon ay pangutana makaigsunan din hi og kanibang pag-ampo nga mangayog pasaylo nga ang paghisgot sa pagpangayog pasaylo sala sa buhat pulong huna-huna. Salamat kaayo nga kining mga huna-huna ning abot din hi sa atong tulumanon. Busa salamat kaninyo karong naa sa atong pakiguban ni ay ang adto kang Kim Juaniza, mayong gabiin, ausab, alang kaninyong tanan, God is good all the time. Mayong gabiin, adto ay kang Brother Alex Aguno sa Davao City. Brother Alex, Sister Shirley, alang kaninyong tanan, tibok pamilya, diya sa Davao City, nga nagpakiguban ka na ito karon. May God bless you, kaninyong tanan diha sa Davao, o sa ato uban pa makigsunan diha sa Mindanao. Boy na mga higalam kigsunan, ingon ani, na ay mag-ampo, di man ato higala ang inuntang atong kurihian ang mga pag-ampo ha. Kay ang kanang mag-ampo manggod ang tao labi nagmangayog pa saylo. Iya gyud na higala nga matud pa ang say terminology ini kana iya ginang heart posture kanang conviction ba. Sumala gyud sa iyahang naas iyahang kasing-kasing higala kay kining pag-ampo pakig-istorya manggod ni. Pakig-istorya sa imong gituohan nga mao ang imong gialagaran nga Dios. Busa ikaw ra gyud og ang imong giampuan nga Dios mao ang nasayod sa inyong panagkokabildo pinagi sa pag-ampo. Doon na lagi sulti din hi, si Apostol Pablo sa Roma 8:26. Nag-ingon sa ingon usab nga paagi. Ang uluhan diri ang espiritu mga moyo alang kanato. Mone ang uluhan. Sa versikulo 26, nag-ingon, sa ingon usab nga paagi ang espiritu mutabang kanato sa diha nga magmaluyahon kita. Kay kita man ugod, dili man makamaong muampo sa hustong inampuan. Apan ang espiritu mao ang mangunay sa pagpangamuyo alang kanato uban ang laglom nga mga pag-agulo nga dili arang malitok sa pulong. Moni ang nakasulat sa versikulo 26. Sa versikulo 27, nag-ingon. og siya nga mao ang nagasusi sa mga kasing-kasing sa mga tao na sayod kung unsa ang huna-huna sa Espiritu, kay ang Espiritu magapangamuyo man uyon sa kabubuton sa Dios alang sa mga balaan. Mao ni ang atong gibasa sa Roma Kapitulo 8:26-27. Mao ni ang ginapamulong ni Apostol Pablo. So karon dinhita sa gisulti ni Ginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 21:22. Ato sab ning pagabasahon sa gihapon. Nag-ingon ang nakasulat, og ang tanang butang nga inyong pangayoon, pinaagi sa pag-ampo, madawat ninyo kon aduna kamoy pagtuo. Okay. Mao na ni ang ato karong hisgutan. All things, ha? Walay matod papili. And all things whatsoever, ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Ang kondisyon sa pag-ampo mga higala o makigsuonan nga atong ipangayoon, ipaagig pag-ampo, madawat nato na kon aduna tay pagtuo. Kining pagtuo mga higala menong danon kainista ng butang. Dinhi nagsukad ang atong gitawag kadugtungan ngadto sa atong gialagaran nga Dios nga kanhi naputol tungod sa atong kasalanan. Nahimulag kita tungod sa kasalanan apan nadugtong kita pagbalik pinaagi sa atong pagtuo ngadto sa iyang gipadala nga anak nga maos ginung Hesus nga maoy mopasig-uli kanato ngadto sa Amahan. So kinahanglan taog pag-ampo nga ato yung ipaagi sa atong pagtuo. Busa kining mag-ampo ta migala labi nag magisgot na taog kanang mangayo tagpasaylo, mamani ang gisgotan dinhi makaigsuonan nga kinahanglan nga ang atong sala ba nga ato gyud ni siyang isugid o igo na ba nang mag-ampo ta nga pasaylo amis among mga sala sa buhat, sa pulong o sa huna-huna. Kini nga pangutana ni sa ato mga igsuon nga usag yun na kagitawag o magtotoo nga nasayod yun sa pagtulunan. Apan din hilang sa pag-ampo, mao usa ka bahin nga iyang gipangutana ni. Kining ato higala nga pagpangayog sa pasaylos atong sala, nagdepende na kon ang imong sala higala direkta na ngadto sa Dios. Direkta na atay sala nga dihata sa Dios gayod nakalapas sa iyahang mga balaod o sa iyahang pulong o sa mga matud pa kanang iyahang gihatag kanato nga angayan natong bantayan. Okay, kini mangong atong katungdanang magbantay tagsugo migala daghan mangud ang makasuguan. Di man lang kanang napulo ra ka mga sugo ang ato karunay usahayng matod pasgutan yun ng adlong ipapahulay. Dili lang ni ana. Daghan kaayong mga balaod may gala kasulatan. Daghan kaayo. Nga ni si Abraham naapay iyang gibantayan ng mga tulumanon sa Dios, pamatasan sa Dios, kanang kasuguan sa Dios, balaod sa Dios. Mauna si Abraham sa iyahang mga pagkinabuhi nga nan nagpaminaw siya tingog sa Dios unsay sulti sa Dios iya ginang paminawon onya ang tulumanon sugoan og balaod. Mao na may gala mabasa si Genesis 26:5. Mao na si Abraham, mao na nga daghan kaayo ang mga angayan usab nato nga matngunan labi na nga kita mga higala aduna na tay matud pa pagtuo nga kini atong pagtuo ato gining i-preservar nga dili ni maagaw o kay kon mahimo na puta may gala nga makasala may posibilidad nga maluyatas atong pag-alagad maluyas atong pagtuo o mao na nga ang atong buhaton ato gidayo nang pangayo ag pasaylo
18: Bosa ang proseso sa pagpangayog pasaylo, mahigalam kigsuunan, kinahanglan yuntang na ay pagtuo. Kaya nga naman, mag-ampo ta, unsa o madaw nato pag-ampo, Roma Kapitulo 10, versikulo 14. Mauni ang gisulting San Pablo. Nag-ingon ang nakasulat ini apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuuhi o unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayod nila hidunggi o unsaon man nila pagkadungog kung walay magwawali. Busa nakasulat sa bersikulo 17, busa ang pagtuo mag-aabot gikan sa madungog. O ang madungog mag-aabot pinaagi sa pagwali, mahitungod kang Kristo. Busa kinahanglan tag pagtuo. Kay kon ang atong pagtuo higala, tuana nato ibutang, i-address ngadto sa atong gituohan nga dili mao ang Dios nga maoy atong gialagaran, dili mao ang Dios nga nagpasaylo sa atong sala o mapasaylo sa atong sala o Dios nga manunubos o manluluwas nga gipadalas amahan nga langit nun na ang atong pagtuo nahulog ngadto sa Dios-Dios o nahulog ngadto sa dili matuod nga Dios. Busa kinahanglan gyud ta nga duna gyud tay pagtuo nga atong ma-establisar gikan sa atong nadungog pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Okay, atong nasabtan tungod kay si Kristo mauna ang dalan nga maka balik tangados atong amahan nga langit nun diin kita nakasala mga kaigsuunan. Busa si Kristo ang magdalas atong mga sala ngados amahan nga langit nun aronta mapasaylo. Busa ang buhaton ingos ginung Isos sa 1 Juan 1:9 kon isugid ta ang atong mga sala. Kining pulong sugid unsa man is English confess. If we confess our sins, kung atong isugid ang atong mga sala, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sa King James Version, kini akong gibasa. Nga sa sinibuano, kung isugid ta, mone ang giingon din he, kung isugid ta, sila yung suban ng sugid, naabay laing pagkasulti ini. Ah? Nailaing hubad ani? Lai po ng kumpisal? Mauna ba na? Ah, kumpisal? Sugid? O, kon isugid ta ang atong mga sala siya kasaligan o makatarunganon nga tungod ni ana mupasaylo siya sa atong mga sala o magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Mauni ang nakasulat. So, pangutana, asa man ato ni isugid? Dini sa Levitico 5, versikulo 5, ato ni himoong textual, ha? O, kay aron atong matino yun ang mga ginapamulong sa balang kasulatan. Sa Levitico Kapitulo 5, versikulo 5, adunay nakasulat din hinga nag-ingon. Og mahitabo nga kung makasala siya, sa usa niining mga butanga, igasugid niya kadto diin siya nakasala. Levitico Kapitulo 5, versikulo 5. Kung asa gani ka nakasala, mga igsuog, mga higala, nga gusto ka nga mapasaylos imong sala, ang unang buhaton, ato sang angkonon, ang atong nabuhat nga sala. Dini ta maghulat nga naapay musudya nato, narbay mo investigar, mangutana. Munay nindot kayo nga mubuluntaryo na lang og sugid, naidaghan sa mabuluntaryo og sugid. Na ay makasala, di na maghulat nga naapay mangita o naapay mo demanda, naapay mo reklamo, naapay mo dakop, kundili mubuluntaryo na lang yun og sugid. Si Salmista David, ang hari sa Israel, mauni ang iyang gihimo. Naasay sala ang iyang gibuhat, niya din nakasulat sa Salmo 32. Basahon tani, versikulo 1, magsugod tagbasa. Bulahan siya kang kinsang kalapasan gipasaylo. Kaning sala bitaw nga pasayloon na ta. Bulahan ta, swerte kayo ta. Panalangin na. Kang kinsang sala gitabunan. Unsay pasabot? Gipapas. Amaone. Bulahan ang tao nga kaniya wala pag-isipan ni Jehovah ang kasalanan og diha sa iyang espiritu wala limbong. San nagpakahilom ako, nagkaut-ot ang akong mga bukog, maoning gisulting David. Pinaagis akong pag-agulo sa tibuok nga adlaw. Kay sa adlaw og sa gabi ang imong kamot nagpabugat sa ibabaw nako og kaumog ko na ilisan ingon nga pagkamala sa ting-init. Nag-ingon ang versikulo 5, maunig gibuhat ni David. Giila ko ang akong sala. Nganha kanimo. Maunig iyang pakigsulting adto sa Dios. Si Hari David, una iyang gingon, giila ko. Sa English ni, I acknowledge my sin unto thee. Akong giila ang akong sala. Nganha kanimo. Og wala ko tagui ang akong kasalanan. Miingon ako, igasugid ko kang Jehovah ang akong makalapasan o imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Kanang pulong sugid makaigsuonan, lahi ng pag-ila lang sa sala kay pag, kanang pulong pagsugid. Lahi na mintag ay, nakasala bi ako? O, unay mong utana, unsa may imong sala. O, mora ng panahon nga, musugid ka. So ang true confession alang sa atong igsuon nga nagpaabot og mga sa ato dining panag-uban huna-huna nga buot niya maaninaw og acceptable ba nang pagpangayog pasaylo nga ang ilitok buhat pulong huna-huna nabay nagampo ninyo diha ingon ana ha. Kining atong buhat, kini atong hunahuna, atong pulong, ato kahang mahinumduman og unsang salaa sa hunahuna, unsang salaa sa pulong og sa buhat ang atong nahimo matag adlaw. Unya kanus amanta naghunahuna nga ato nang isugid. Og ato nang isugid kada gabi sa di pata matulog. O isugid ba nato na kada buntag sa di pata muadtos atong mga trabaho? O kada adlaw na banas pagsimba sa ka, sa adlaw nga musimba na ta kausa sa simana, ay hada ba ito na isugid? O isugid ba nato na sa kada tuig lang? Unsa man nga paagi nga ato ng pangayo ag pasaylo. Naarabay uban, adto na musugid ka ng himalat yun na. Labinag na anas mga kalisod kapait sa kinabuhi na nas katalagman ayya na day maghunahuna nga magampo o mudangop ngadto sa Dios pakitabang dayon wa gayod gani makaangkon sa iyang nahimong sala diretso lang day pas pangayog tabang sa Dios nabi ingon ana mga higalam kigsuran nagoy uban wa nagyod maka sugid makaampo on the spot sa iyahang kamatayon, labinas mga aksidente, daghan kay ni anak mga higalam kaigsuunan. Mauni ang ato din ng gisgutan ay pangutana magun, ato ng gisgutan. Pero kanang confession, doon ay giingon diha nga true confession, ang tinuod yun nga pagsugid. Kung doon na mo'y mga balasahon nga sinulat Steps to Christ nga balasahon, sinulat ni Ellen White, ang gituuhang manalagna sa Seventh-day Adventist nga iglesia. Doon ay usak ka chapter context diha ang title Confession. Napoy title diha Repentance. On inyo nang mabasahan na adin ha nakalatid. Ang sala nga nahimo nimo sa publiko isugid sa publiko. Ang sala nahimo nimo sa pribado isugid sa pribado. Ang sala nimong nahimo sa tago, isugid sa tago. Ang tinuod nga pagsugid, i-specify gayod ang maong nga karakter. Particular sins. Mingka nakasala ka sa imong hunahuna, unsa man ang hunahuna. Nakasala ka sa imong pulong, unsa man ang pulonga. Nakasala ka sa imong buhat, unsa man ang buhata. Kay ngano ang pagsulat sa Dios aning atong mga buhat, bisag maayo nga buhat isulat na sa basahon sa langit, og daotan nga buhat isulat po na sa basahon gihapon nga to sa langit, og ang tinago nato nga mga buhat isulat gihapon na. Chronicled, kasabot ang pulong chronicled, na ipulong diha sa Spirit Prophecy, chronicled. Giganid yun. Pananglitan, pagbangon ni Mos Kabuntagon, sayo kay kaning bangon, mga alas 5 sa buntag, bangon ka na. Unsa may imuhang giuna pagbuhat sa iyong pagbangon? Ha? Namalikas ka na diretso? O nag-ampo sa ka, nagpasalamat ka kay nakabaton na pulkag bagong gininhawas kinabuhi? O ben, namalikas ka, nakatulog ka nga na akay kasuko? O niya, nabuntagan nga wag yun mauli eh? Naingon anak mga higala? Ha? Unsa man, gikan sa imong pagbangon anang orasa sunod-sunod nga mga gutlo hangtod sa gabi eh. Unsa man ang imong nahimong giilan imong sala. Kung sala man na sa unahuna, dautan nga unahuna, ang Diyos rin nasayod anak. Sa Diyos rin na nimo kamuranduha anak ang mag-istorya. Isogid na sa tago. Adto ka sa mong prayer room kung naakay kwarto nga imuhang matupa alampuanan. Kung asa ka mag-ampo, maghimo ba kag altar sa mas gihimo ni Abraham. Ingon ana ra, kung dito ka nakasala sa Dios o nakasala ka sa imong isigkatao, sa ating isigkatao, mangayo tagpasaylo dito sa iya. Ayat na mga ipasaylo sa Dios. Dili ta dawaton sa Dios mo direkta mangayo pasaylo nga di ta mangayo nagpasaylo sa atong isigkatao nga dito ta nakasala. Ingon ana ang proseso. So karon kining atong mga pag-ampo nga pasaylo amis among sala sa buhat sa pulong hunahuna. Habitual ra na kaayo. Unsa man ang pulong habitual? Mura balag ka nang naandan ba? Nabatasan ba? Dili na mao ang tinuod nga pagsugid. Kanag yung sugid nga pariho ana bitaw mangayo kag pasaylo sa Dios nya adto nimo isugid dito sa pare kana maayo pa na kay pangutan-on pagas pare unsay imong gibuwa nakasala ka o nakapangawat ka unsa may imong nakawat o nganlan gina mao na gitawag og particular sins specific in character ingon ana ato nang mabasa sa True Confession. Kay ngano nga minungdano na mga kigsuunan, pag-abot sa judgment, scrutinize, siksikon yun pag-ayo. Bisan atong pulong nga wala pulos ng atong gilitok, mahilig na ba tag-tiaw-tiaw, komedya, mga pulong, daghang kitang mga ekspresyon karon may galang nga kalibutanon. Oo, unya, usay maligkas nato ning buang nga gyud nang tawag buang. Uy kana ra man musulting buang, naara ba gina dinhi. Ma hinukman gyud na ang kana musulting kuanggol. Unsa pa? Naidagan may galang nga matud pas Mateo 12 mga pulong na nga walay pulos. Idle words. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom. Ang mga tao magahatag o niyag husay bahin sa matagpulong nga wala pulos nga ilang ginalitok. Kay pinaagi sa imong mga pulong pagmatarungon ikaw o pinaagi sa imong mga pulong paghahukman ka sa silot. Mateo 12:36-37. Mani atong gisgutan may galam kingsunan sa ato dining igsoong interactor, sa ato dining panag-uban, naghatag siya o mga salamat kayo sa imuhang gipaabot ini sa atong panag-uban sa atong tulumanon. Okay, dalay gud nan Dios, wantay gong panahon na higala. Salamat kayo sa ato makaubanan asli niya karon ngadto kang Warlito Novenario. Mayong gabi kaninyo din ha sa Kumbado. Bakong kaninyo nga makaigsuonan ining gabi una sa inyong pagpakiguban kanato. Bueno, atong padayon naghisgot higala. Ato untaning hisgotan pa kini atong connection higala karon sa Signs of the Times. Kay kagabi naghisgot ta higala nga dunay maulag ini. The time of God's destructive judgment is the time of mercy to those who have had no opportunity to learn what is truth. Kining mga kalamidad higala nga daghan kaayong nangamatay uban pa naa sa mga katalagman na kalinlain higala nga mga ilhanan kana sa panahon doon na pagbalik ni Ginoong Hesus kana gimbutan kana sa Dios. Bisag buhat na sa kaaway pero iya nang gimbutan. But pa sabot iya nang ginaalaw. Kay maukanay paagi matun pa ha ang paghukom sa Dios may usa ka paagi niya nga kadtong wala masayod sa kamatuoran makabaton pagkagayunan sa ila usab pagkahibalo pinagi ni ana. Bueno, sa ngala lamang sa atong panag-uban matagkaroon niya sa atong tulumanon inyong tulumanon may gala o makingsunan sa ato din panag-uban sa gihapon. Sangalan sa ato din station manager nga to kang K5 Sir Bernie Cabusaw o sangalan sa atong CEO and President Doc Ramel Oy. Sa atong engineer on duty Migala, sa atong pikatawag sa atong master control, K5 Engineer Bill Andrew Rakuma. Sa Tibok Pirsa sa K5 News FM, dalaygot ang Dios Migala sa iyang panag-uban ka nato, sa paghatag ka nato o mga panalangin pinagis mga balaang pulong. O kinilaman nyo Higala igsoon sa kanunay sa gihapon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, magkanayon nga ang Dios magpanalangin pa ka nato sa madagayaon ng mga balaang pulong. Mag-ampot alang sa atong pagtapos. Daghang salamat, among amahan nga langit nun. Wala ka magkulang kanamo sa magikinahanglan sa among kinabuhi. Naghatag ka kanamo og dugang nga kaalam kahibalo sa imong balaang pulong nga maigiya namo sa among pagkinabuhing espirituhanon adlaw-adlaw. Dalaygon ka sulay katapusan nga nagpanalangin sa tanang tigpaminaw ining sibihan sa K5 News FM sibihan gipanag-iya ni Dr. Ramel Oy. So palangina mo sa kadagaya pa ang tanang makatauhan nga nagapaminaw ni ining maong nga mga tulumanon nga mabati nila gikan pa sa kabuntagon hangtod sa kagbihion, ikaw o Diyos dili magkulang sa mga panalangin pinaagi sa mga saad nga kinabuhi. Salamat kaayo sa imong papakiguban ka namo dili lamang karon kundili hangtod sa katapusan sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

natin na siguro gabi na natapos sa school. Yung mga ka-KFM natin na nagdi-dinner kasama ang KFM News FM sa kanilang mga tahanan na maraming salamat. Welcome to the program! June 10, 2026, mga ka-K5. Grabe, ang bilis ng araw. Hindi na lang natin mamamalayan, no, mga ka-K5. Ano na, magpapasko na.

at naririnig via live streaming. Ayan. So kung kayo po ay nanonood ngayon live, pag-like, follow, and share ang aming page at i-share ang live streaming na ito, mga ka-K-Fans.

sa nangyaring lindol nung Lunes, mga ka-K-Fab, na isang nakakalungkot at nakakayanig, no, na pag nalindol, mga ka-K-5, kung saan nga ay naranasan ito sa Mindanao at pumalo na nga ng 45 ang namatay o nasawi, mga ka-K-5. At nakakalungkot talaga, no, na balita dahil nung Lunes ay pagbubukas pa lang ulit ng klase, no, mga ka-K-5. At marami

kalmar people. Walang imposible. Okay, wala po tayong kailangan ikatakot o ikapangamba. Magka-K-5. Amen? Amen. Ayan. So, maraming mga nakakalungkot na balita ang nangyari noong Lunes. Mga ka-K-5,

tayo na ang dalawang varsity player sa ano, Maka K5 sa Ateneo. Yes, kung saan nga ay marami ang nagaling.

ramdam mo yung hinagpis at sakit. At marami din hanggang ngayon ang tila nagtataka kung bakit nga nangyari. So marami nagsasabi na negligence, kailangan ng accountability, hindi na paghandaan, at dapat managot ang mga coaches no na kasama at involved sa pangyayaring ito, mga ka-K5. Anyway, mamaya pag-uusapan natin yan. Ngayong gabi, mga

trahedya na ayaw natin mangyari. At wala po tayong kalaban-laban ng mga ka-Kater. Force, ang pinakaunang weapon, ang pinakaunang dapat po talaga natin gawin ay ang magdasal. Mga ka-Kater, this program is brought to you by Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, na marami na pong natulungan, na marami na tayong mga testimonies na nagsasabi sila po ay nagamota at talagang hiyang sa food supplement na ito. Kung kayo po ay may high blood pressure, kanyang kaya ay diabetic, kung may diabetes, DDX 500 ang sagot sa problema ninyo, mga ka-K5. At kung kayo naman ay may allergies, pwede naman kaya ay makakalimutin na kailangan na ma-enhance ang inyong memory, mga ka-K5. I-Clinica D3 Bio mo na yan, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. At kung kayo naman ay naghahanap ng pangmalakasan na vitamin C, mga ka-K5,

K5 yung ipaglalaban ka araw-araw. Nakapagkape ka na, nag-detox ka pa, TDX Coffee Mix. Lahat po ng ito ay available sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee. At mga ka-K5, ako excited na kaming makasama kayo, lalong-lalo na sa lahat ng nagpa-register ng mga runners. Ngayong Sabado na po, Dalagang Tacloban, brought to you by the Winning Celebrity Production at K5 News FM Tacloban, mga ka-K5. Kita-kits po tayo, gun start natin sa lahat ng nagpa-register or tatakbo ng 21 kilometer, alas 3:30 po yan. At sa mga ka-K5 naman natin, 2:30. At yung mga ka-K5 naman natin, natatakbo ng 12 kilometer, 3:30. At sa lahat naman ng 5 kilometer, 4:30, mga ka-K5. Ayan, full slot na po tayo. Maraming salamat. And on Friday, mga ka-K5, yun po yung last chance nyo na mag-claim ng inyong mga race kits. Ayan, na naka-play ngayon sa ating monitor. Dito po yung

Texas in celebration ng Independence Day, mga ka-K5. And of course, kami po ay nagpapasalamat, no, sa lahat ng aming mga partners, of course, our supplier ng lights and sounds. Ayan, Velasco Pro Lights and Sounds. Grabe kabongga talaga ni Sir William. Thank you so much, Sir William. And of course, yan, kung kayo po ay may mga events, kung kayo ay naghahanap ng professional at talagang sobrang ganda ng quality ng sound system, Velasco Pro Lights and Sounds, nyo na yan. At sa mga ka-K-Fab naman natin gusto ng masarap na tinapay, mga ka-K-Fab, Elkis Bake Shop, mga ka-K-Fab. Dito lang yan sa utap ang kanilang physical store.

FM, Philippines Standard Time, 52 minutes past 7 o'clock, mga KK5. Good evening! Magandang gabi po sa ating lahat. Maayong gabi sa atong tonight.

mga ka-K5. Kumusta po sa inyong mga lugar? Kumusta po ang inyong araw, mga ka-K5? I hope naging productive ang ating araw at okay po tayong lahat. Sana lahat ng mga ka-K5 natin ay healthy at masaya. At kung may mga pinagdadaanan man sa buhay, mga ka-K5, kapit lang, laban lang. Lahat po ng iyong, yung mga pagsubok, mga, ano lang yan, mga ka-K5, temporary yan, okay? Ang pinaka-importante, tayo po ay nagdarasal at tayo po ay hindi nawawalan ng pag-asa. Doon naman sa mga ka-K5 natin na, sinusubok at feeling nila gusto na nilang bumitaw, feeling nila kahit anong sipag, kahit anong kayod, na parang ano ba ini, diba? Parang naging alipin na tayo sa pera. Yung mga ka-K5 natin na feeling nila wala kayong choice, diba? Actually, mga ka-K5, may choice naman tayo. Yun na lang, yung mga sacrifices na kailangan natin gawin ngayon. Diba? Kung gusto mo na pagdating ng panahon, hindi ka na ganun ka ngarag, hindi ka na ganun

kapatid mo, mga anak mo, may enough ka na na savings, kagraduate ka din mga kakita. Hindi naman forever, ganito tayo. Or, di ba, kung gusto mo petiks-petiks ka lang ngayon, enjoy lang muna, di ba? Live life daw to the fullest. Kasi, ano naman, what's this? Dahil nga, sabi nila, life is short. So, enjoy na lang natin, diba? Di bali daw walang bahay, walang ipon. Well, depende yan sa inyo, mga ka-K5, no? Walang pwedeng magdikta sa inyo. As long as masaya ka at wala kang inakapakang ibang tao, whatever makes you happy, mga ka-K5. Kasi parehas naman din talaga may point at may sense. Nga naman, pagoda ka ngayon, pero lahat ng pagod mo pagdating ng panahon, makikita mo, diba? And kung may goal ka at the age of 50, ay graduate na ako. Okay na ako, na-travel na lang ako. Pero syempre, yung iba din, siguro, diba, iniisip nila, ay, ayoko na, na-travel ako, 50 years old, uugudugud na ako, or matanda na ako.

consistent yung mga ginagawa mo. And, you know, alam mo naman, hindi everyday parang masasabi natin na inspired tayo. Pero iba pa rin talaga, diba, yung masaya ka, yung passionate ka sa ginagawa mo, diba? And mas magaan gawin yung trabaho. Alam mo yun, na pag may panaghuhugutan ka, ay, di, walay kapoy-kapoy, ay, kailangan kong gawin to kasi, diba, kailangan kong mapagtapos yung mga anak ko, ay, kasi kailangan na, ano, gusto ko magkaroon ng sobrang gandang bahay. Ay, di, kasi kailangan na next year makapag-travel ako. Ganon, diba, kung may goal ka, why not, mga ka-K5? Ayan ang importante, hindi natin nakakalimutan magdasal kahit anong mangyari, mga K5. Masaya ka man, may pera ka man, o, you know, kung ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, mga K5. Hindi yung lumalapit lang tayo kay Lord tuwing may problema tayo or tuwing may kailangan tayo.

paalala na nga na anytime, pwede daw mangyari ang the big one. Ano ba ang pwede natin gawin, mga ka-K-5? Of course, unang-una, kailangan natin magdasal, mga ka-K-5, at kailangan natin maging handa. Dapat alam natin ano ba yung mga pwedeng gawin. Diba, magpapanik ka ba? I know, hindi madaling gawin na hindi magpanik dahil sino ba naman, mga ka-K-5, diba, yung hindi magpapanik kung ganun kalakas ang lindol. At ito ang pinaka nakakatakot kasi hindi mo alam kung kailan siya aatake at kailan siya mangyayari, mga ka-K-5. Kaya nga, as early as now, sinasabihan ko na kayo na sama-sama po tayo magdasal dahil talagang nag-work ang prayer, mga ka-K-5, lalo na kung mas madami tayo. Ako talaga ay naniniwala na tayo ay safe, tayo ay malalayo sa lahat ng hindi magagandang posibleng mangyari kung malakas po yung paniniwala natin. Ayan, but of course, iba pa rin ang handa at may alam, mga ka-K-5. Kaya naman, eto, sinurge ko na talaga ano ba yung mga pwede nating mga gawin, di ba? Things to do when an earthquake occurs, mga ka-K-5. Eto, during an earthquake, remember to drop, cover, and hold, mga ka-K-5. I-drop ang iyong kamay, drop your hands and knees, cover your head. Baga ka ba yung maluhod ba, mga ka-K-5, ma-bend, tikada ha floor. Ayan, tabunin imo ulo, mga ka-K-5. Ayan, tapos ikadaan imo kamot, ha imo, tabunin iton imo ulo, ibutang itin mo kamot, didihiton imo may the neck dapit, nandidihan imo may ulo dapit. Tapos, crawl ka na, makamang ka na, kunhain iton may the pinakaharaning matibay ng mga for example, ada kayo balay or kayo pisina, kunhain itong pinakamatibay nga desk or table, mga ka-K-5, nga pwede ka or kasya ka, nga feeling mo safe ka dito. Kailangan sturdy, matibay, mga ka-K-5, hindi basta-basta maruruba. Diba? You're done. Safe ka doon. And of course, stay inside until the shaking stops and avoid doorways, windows, and running outside. Yes. Dapat hasulod ka lang. Sa loob lamang po tayo. And iwasan po natin yung mga pintuan, yung mga bintana, lalong-lalo na kung glass yan, mga ka-K-5, dahil baka mamaya bumigay yan, matamaan ka pa. Ayan. Eto, mga ka-K-5, so ito yung mga recommended na actions, depende kung saan yung location mo. Okay, dito muna tayo sa indoors. If you are in bed, stay there, lie face down, and cover your head and neck with a pillow. If you are in a wheelchair, lock your wheels, bend over, and cover your head and neck. Again, avoid doorways. Ayan, so eto naman yung mga hindi dapat gawin ng mga ka-K-5. Do not run outside while the ground is shaking, as you are at high risk of being hit by falling glass, bricks, or debris. Yes, mga ka-K-5, ulitin natin. Kaya din i-discourage na during quake or pag lumilindol, tatakbo tayo, diba, mga ka-K-5? Dahil baka mamaya

sa'yo. And if nasa labas naman kayo, sa outdoor naman tayo mga K5, move into a clear, open area away from buildings, streetlights, street trees, and power lines. Yes, lumabas ka nga, nandun ka naman sa may puno, nandun ka naman mga kakifab sa may, poste, delikado pa din. So make sure na pag nasa labas, clear yung area na kung nasan ka, mga kakifab. Karugsingon, waray nakakaulang. Oo, walang puno, walang mga poste na malapit sa'yo, mga kakifab. Okay? Drop to the ground and protect your head and neck until the shaking stop. Ayan, stops. At eto naman, while driving, mga ka-K5. Naku, may mga video tayo, di ba? Nakita na during nung earthquake, nung isang araw, talagang may mga motor pa na nagda-drive, nagpapadayon. Ako naman, feeling ko naman doon, kaya nila ginagawa yun. Kasi siguro nagmamadali, gusto nilang umuwi, natakot. Baka andun yung nanay nila, magulang nila, mga anak nila. So, feeling ko yun yung reason kung kaya din hindi tumuminto yung mga motorcycles or yung mga sasakyan. Pero mga kaka-K5, delikado yun. Ayan. So, ayan. Pull over safely. Ba't nawala? Ayan. Ano tayo? Ulit tayo. Pull over safely to the side of the road, away from traffic, bridges, overpasses, or power lines. Okay, mga kaka-K5. So, yun na nga. Mag-park ka muna somewhere, huminto ka muna somewhere, and then dapat wala ka doon sa matraffic na place or na lugar. And then avoid mo rin yung kung nandun ka sa may bridge, 'di ba? Sa may tulay. Well, delikado din yun, mga ka-K5. O di naman kaya sa may mga overpass. Okay, iwasan niyo yan. Put the vehicle in park, set the parking brake, and stay inside your car until the shaking stops. Hindi naman na nakapag-park ka na, lumabas ka pa at nagtatakbo, mga ka-K5. If you are in a coastal area, immediately move to higher ground or inland after the shaking stops, as

edad no na wala tayong kalaban-laban. Dahil nga hindi natin na masyadong mapagandaan na kasi hindi mo alam kung kailan ito mangyayari at kailan ito magaganap, mga ka-K5. Kaya magdasal po tayong lahat, okay? At dahil na

produkto na nga ng CEO na si Dr. Ramil Uy, na marami na po ang natulungan, marami na ang nagamot, o talagang kinatangkilik ng ating mga ka-K5. Maraming salamat mga ka-K5. Kaligayahan po namin na makatulong sa inyong lahat. Kung kayo po inaghahanap ng pamalakasan na vitamin C, Mighty C muna yan. Kung ikaw naman ay may high blood pressure o di naman kaya ay diabetic o may diabetes, DTX 500 po ang sagot sa problema mo. May bonus pa dahil ilalayo kayo nito sa nakamamatay na sakit ni cancer. At kung kayo naman ay may allergies o di naman kaya ay

5 News FM, Philippine Standard Time, 8:47 na mga ka-KFM. Thank you so much for joining me from 7 p.m. to this time. We'll see you again tomorrow, mga ka-K5. Same time, same station. Again, this program is brought to you by Clinica del Tarariro Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO, mga ka-K5, si Dr. Rindy Uri. Marami na po ang natulungan, marami na ang naggamot na ating mga ka-K5. Kung kayo po ay naghahanap ng pamalakasan na vitamin C, maitisin nyo na yan, mga ka-K5. DTX 500, ang malakas pangontra high blood. Ito rin ay perfect sa mga ka-K5 natin na may diabetes o diabetic. At kung kayo naman ay may allergies o di naman kaya ay medyo makakalimutin na at kailangan ma-enhance ang inyong memory, mga ka-K5, Clinica D3 Bio muna yan, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. Sugod na sa Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang ang Bose dyan at Bose Coffee. Manning Louie now signing off. Good night. Leaving you with the song, Say Something. Bye-bye.

0: to ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Sir GP, inaot nga na inom niyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
3: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girt.
4: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
3: Oo. Uh-huh.
4: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
3: Sa Dennis,
4: hili kayo og carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniudto, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og MyTC, kay makatabang kini sa metabolism
3: Jod.
4: Atong gikaon. Pero kay di man kamo inom DTX 500 og MyTC, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
3: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
4: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
3: correct,
4: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
3: Kana!
4: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
3: True.
4: Kung sige ka og inom DTX 500 og MyTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
3: Gusto.
4: Og ang MyTC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
3: Kana mo'y kuyaw.
0: DTX 500.
5: Ako dahil si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
6: Dua kapsul, buntag o sa gabi.
5: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: So, Maujudok, mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
4: Sukad nagsibi ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giyon sana gisibian. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
3: Nya
4: muhulat pa ka og mabankrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellular. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
3: Kayo.
4: Especially kung parisan nimo o MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress. Og ang free radicals, mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
2: DTX 500.
7: Ako sa Jubilee,
8: sobra kataas akong blood sugar.
7: 300 kapin gitistingan ako og inom
8: DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
7: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
8: 95 na lang.
2: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dyan akong gibati nga anime.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabalik sa mga butika.
2: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
4: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinahi or sa inyong digestive tract, kung ilabi na ang atong atay o apdo nga kiniga padayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
3: Correct.
4: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 o Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
3: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
4: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaning gitawag nila almoranas.
3: Almoranas.
4: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
3: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa purma na sa tinai.
4: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tul duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP.
3: Walay the best.
4: Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa mga digestive tract.
3: Correct.
2: DTX 500.
11: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
12: Duka kapsul buntag ko sa gabi.
11: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar.
12: Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
9: Pabalik sa mga butika.
4: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2 gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
3: Dahil.
4: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
3: Uy.
4: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
3: Mao
4: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugarcane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
3: Ah, brown.
4: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang

0: mangabutikan.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jenna, taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, sa mangabutikan. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
4: Mm.
3: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
4: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
3: Di na sila kinanglan pag magproblema, Sir GP, kay natay klinik ka diyo fresh.
4: Kayang-kaya,
3: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jud, mupatay sa mga bakterya virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
4: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira jud, Sir JP, kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
4: O bitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
4: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na na da, Sir GP, sa added benefits.
4: Oh,
3: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
3: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
4: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Muna igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
4: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga ayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
3: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
3: Napod na sa atong mga panit, Sir JP.
4: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Doc.
3: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
4: Correct.
3: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Sila ang gapatay sa mga

0: nga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato Pastor JP, kung gainom ka og ditribayo, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP kay man, gitabangan sila.
1: D3Bio. Ako si Minita Gandalaw na ay Ednistong. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
0: Correct. Mm.
3: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kung imong gihiwaan gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Mo na superstar nga naa sa D3Bio ang MCT Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3 Sir GP.
3: Dili.
0: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
3: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siya medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
0: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
3: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
0: Unya, naana sa imuhang ginom nga Plin D3?
3: Wala jud.
0: Wala jud.
3: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
3: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
0: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imuang nerves.
3: Correct.
0: Muna nga importante nga mainom yung gaog D3Bio Sir GP.
3: Nganong mo B-complex pa jud? Nanana may D3Bio.
0: Importante na sa imuang kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imong nga happy hormones.
3: Gusto ko happy ka.
0: Naman joy mga ing-ana nga tao Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo unya. Naaba na sa imong Plin D3?
3: Wala.
0: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
2: D3Bio.
4: O si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna taga-Amlan. Nakahyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko uksuka suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C. Sa mga butika.
0: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health Sir GP is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay pamagi Sir GP, inom ka og Extend Food Supplement.
3: Ay, perfect.
0: Ang Extend Food Supplement Sir GP, na imaka o clavuwaska, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud na side effects doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon doc, ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Ang himuon niya Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pugkag kuhan nang extend sigurado. Lami kayo. ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Mo na kung naay DTX coffee mix, igama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa? Hmm. Special pa. Mm. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Mm. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Mm. Muna yung rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Mm. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaur rin, Sir JP.
3: Oo.
0: From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaur rin. Niya kanang monolaur rin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir JP.
3: Mm.
0: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
3: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
0: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
3: Wala.
0: So kung mag-inom ka D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3.
3: Mm.
0: Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio.
3: Mm.
0: Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
3: Dagan kayo, uy.
0: Mm. Gipanindot niya ang imong metabolism.
3: Correct.
0: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
3: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung muinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
0: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
2: D3 Bio.
8: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
0: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya, mag-D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
2: D3 Bio.
3: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
0: Dire jud nako nakita, Sir JP, nga moinom na jud kog D3 Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag-D3 Bio na lang jud ko, Sir JP.
3: Husto, maoki ni ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
2: D3 Bio.
3: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta, nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
0: Naipangutan na, Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi, Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
3: Amo di ay na.
2: D3 Bio.
3: Ang brain.
0: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
3: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
0: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question, naka sa plain vitamin D3?
3: Wala.
0: Naaradyod na sa D3 Bio. Correct. Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga na Alzheimer's,
2: D3 Bio.
0: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nag-function. Unya, di rin nato makita o masabtan kung unsa yun ka-importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia dyan ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 o na ay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3 Bio.
3: Correct. Wa na tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Uga ako, nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw gabusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontodo. Todos ricos.

at law. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoy bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmacia Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Hanbago nga schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
4: Sir Romel ng kabutuhan Isabela, namamula at dagdanan na sugat sa bente ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko, nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata. Sagana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mm-hmm. Sa mga butika.
1: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan. Hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag Clinical Dayu Fresh,
13: para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Dayu Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Dayu Fresh,
13: para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
1: Sa Nelson ng Ilagan City, madalas akong magkaroon ng infeksyon sa gilagid dahil sa namamadang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain ng maayos. Nag-take ako ng D3 Bio, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobra ang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Bio.
2: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na nagtig at napakaswabe nito sa lalamunan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C, para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
5: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
2: Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero Mighty C, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon. At ang Mighty C, laging handa. Mighty C, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro, natural. Kahit gano'n pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. Mighty C, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag Mighty C. Walang makatatalo sa lakas mo.
5: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sanggap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap, proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man, nationwide.
5: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon,
5: uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata sa iCare Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman. For men.
8: Ga? Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga. Gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Michael!

himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: kampyon na radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1
3: DTX 500.
4: Ulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
3: Umawi ka na lang
4: sa DTX 500.
3: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
4: pang laban sa mga free radicals
3: na nagdudulot ng sakit
4: at pagkasira ng katawan.
3: Mag DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants, mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
7: DTX Coffee Mix.
6: Nagkape ka na.
7: Na-detox ka pa.
6: Mabili sa mga butika.
9: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcizar. Isang doktor of naturopathy. DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert. DTX 500.
4: Ang pag-inom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan.
9: Dapat
4: meron kang panglaban.
9: Mag DTX 500.
4: DTX 500 sa umaga,
9: panghali at gabi.
4: DTX 500.
9: Ang protection mo
4: sa kalusugan.
9: Mag DTX 500.
4: DTX 500.
10: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihi na ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
9: DTX 500.
4: Bibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na DTX 500. Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Welcome po ang lahat mga kaibigan at sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa. Ang ating pong text line number 0919-002-8117. At lalong-lalo po mga kaibigan, good morning muna sa lahat na nakaantabay ngayon. Especially sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa dito po sa Isabela City, sa Sweat FM Isabela, sa Bayumbong Radyo natin, at sa Sulano sa Big Sound FM. Good morning din sa mga kabayan po natin na abot ngayon sa ating programa sa pamamagitan ng Magic FM at Big Sound FM ng Tuguegarao City. O saan mga kaibigan, live na po tayong magbibigay sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan atin sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500, ang kapsula na kailangan para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Ang kapsula na may tagline 1.3 million orax scale ng antioxidant na nakakatulong ma-maintain ang healthy na mga selula at ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na hindi peke ang ating mabili, siguraduin na kapag bumili online, puntahan lang ang legit shop ng Clinica de Alternativo Medicina sa Shopee at sa Lazada. At sa makabayan po natin dito sa Nueva Vizcaya, Isabela City at Tugigaraw, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At bago tayo magpatuloy sa ating programa, mga kaibigan, atin munang pakinggan ang isang live interview sa isang kababayan na naman natin na nagpatutuo kung gaano ka-epektibo ang DTX 500 na sinamahan ng Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
9: DTX 500 Health Alert! Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
0: Ako si Chudy Yorong. Matagal na pinahirapan ng high blood. Hindi ko na na-enjoy ang mga masarap na pagkain. Kaya ang ginawa ko, titake ako ng DTX 500 na sinamahan at sinabayan ng pag-inom ng DTX Coffee Mix Mighty C. Malaki ang naging improvement ng aking pakiramdam. Dati, madalas talaga sumakit ang aking batok, lalo na sa after eating. Pero ngayon, napansin kong nawala na ang pananakit ng aking batok. Bumaba rin talaga ang aking BP. Kaya sabi ko, maganda talaga ang DTX 500 at DTX Coffee Mix na sabayan ng Mighty C. Mas mabilis ang epekto niya. Subukan niyo rin.
11: Ayan po ba, kaibigan, mas mabilis ang epekto nung sinabay ang Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix na nasolusyonan ang kanyang iniindang hypertension. O saan matagal lang may hypertension, may iniinom na maintenance, pero lagi pa rin sumasakit ang batok at bumibigat ang dibdib. Kaya sinubukan ang DTX 500, ang Superior Antioxidant Capsule, at lalong-lalo na ang Mighty C at Clinica DTX Coffee Mix. At ang naging resulta na wala ang pananakit ng batok, kasama na ang pamimigat ng dibdib. Kaya po sa mga kabayan po natin na meron din pong hypertension, may maintenance na sa makaramdaman gaya ng diabetes, liver problem, pagtaas ng cholesterol, SGPT, at creatinine, ito ang kapsula na makakatulong sa iyo. DTX 500, makaibigan, dahil ito ay nagtataglay ng mga phytonutrients, bioactive compounds, at superior antioxidant na pinakakailangan ng ating katawan para ma-maintain ang healthy na mga selula at maiwasan ang bukol, pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
9: DTX 500 Health Alert!
11: Yes, mga kaibigan, sa pagpatuloy po sa ating programa, health information po muna tayo. Kasi nga po, mga kaibigan, naniniwala tayo sa sinabi ng mga eksperto that more health information, less medication, and less suffering. At ating pag-uusapan ngayon is all about visceral fats. Alam mo ba na according sa pag-aaral ng mga eksperto, the bigger the waistline, the shorter the lifetime. At ang isa sa dahilan ng paglaki ng tiyan ay ang visceral fats, na kung saan yan po ang sinabi ng mga eksperto, kung gaano daw kalaki ang iyong tiyan, ganun din kaiksi ang iyong buhay. Ang visceral fat ay isang taba na nakapalibot sa mga internal organs sa abdominal cavity, katulad ng liver. No? Kapag meron ng taba ang iyong atay, tataas ang SGPT, mga kaibigan, na pag hindi po ito na gamot kaagad ay nagdadala ito ng problema sa gallbladder o gallbladder stone. At kung ang spleen naman ay mamaga, ito ang dahilan na kung saan hindi na niya magampanan ang kanyang trabaho na pagpapalabas ng insulin para mag-normalize ang blood sugar. At lalong-lalo na ang pangkriyas at intestine. At ito din ang bumabalot na taba sa puso o tinatawag ng mga eksperto na pericardial fat. Ayon sa pag-aaral na 10% sa taba ng tao ay visceral fat. Hindi ito nalalaman dahil hindi ito nakikita at kahit mapayat ay pwedeng magkaroon ito. Visceral fat ay ang dahilan ng pagkakaroon ng inflammation o pagkakaroon ng pamamaga na isa sa delikadong kondisyon. At according pa nga sa dagdag na pag-aaral, ang pagkakaroon ng visceral fat ay sinyalis ng pagkakaroon ng metabolic syndrome at ang nagpapataas ng tsansa sa pagkakaroon ng high blood, obesity, at pagtaas ng kolesterol at lalong-lalo na ang insulin resistance. Ganyan, makaibigan. Kaya nga sabi, the bigger the waistline, the shorter the lifetime. Kasi pag high blood ka, oh, pwede kang ma-stroke, no? Kapag obesity naman, oh, sobra ka sa timbang, ayan, prone sa pagkakaroon ng cardiovascular problem, pagtaas ng sugar, at lalong-lalo na tataas ang kolesterol. Na kapag ito ay nagsama-sama, makaibigan, nagpapataas ito ng tsansa sa pagkakaroon ng stroke, heart disease, at type 2 diabetes. Yun po yan, makaibigan. So paano po natin bawasan ang visceral fats? Sa pag-aaral natin, mga eksperto, iwasan ang mga matatabang pagkain. Iwasan ang mga malalamig na nakakalasing na inumin. Lalo na yung hindi po physically active na lifestyle. According sa pag-aaral ng ating maeksperto, makaibigan, being physically active for at least 30 minutes, no, in a day, nako, malaking tulong po yan na mabawasan ang visceral fats at hindi magkakaroon ng visceral fat. At lalong-lalo na ang pagkain sa healthy na pagkain, kasi ang mga healthy na pagkain ay mayaman sa fiber na isang kailangan para hindi po tayo magkakaroon ng visceral fats. At iwasan po ang mga sugary drinks at matulog ng maaga. Kasi po, makaibigan, kapag kulang ka sa tulog, ito yung dahilan na nagki-crave sa mga matatamis na pagkain na isang dahilan ng pagkakaroon ng visceral fats. At uminom, ito na, inuman ng DTX 500 at Mighty C Alkaline na Vitamin C. Yung legit, ha? Yung legit po ang inumin nyo para makasigurado. Ito kasi ay may taglay na anti-inflammatory properties na pumipigil sa pagmaga sa mga internal organs. At tumutulong din ito sa pag-regulate ng appetite at satiety hormone na ghrelin at leptin para hindi masubrahan lagi ang kain. Bawasan ang unwanted fats, mag-DTX 500 at Mighty C araw-araw. At syempre, pag-healthy na coffee, dito ka na sa Detox Coffee, ang kape na nagtatanggal ng visceral fats. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
12: DTX 500 Health Alert! DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
13: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
14: Ano po ang naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
13: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko unti-unti nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag sugar test ako, naging 120. Every 3 days nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
14: Okay.
12: DTX 500.
13: Sinubukan ang DTX 500 kasi ako aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
12: DTX 500.
15: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
14: At sa Panginoon.
15: Una po ay sa Panginoon.
12: DTX 500.
16: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
12: DTX 500!
17: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
12: DTX 500.
17: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
12: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
18: DTX COVID Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX COVID Mix ka na. The Healthy COVID. Mabibili sa mga butika. DTX COVID Mix.
12: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Adrian ng Kawayan City, Sabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
12: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
11: Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo po mga kaibigan, magandang

0: nagmi-message sa atin pong page na napeke dahil sa online bumili ng peke na DTX 500. Naka-softgel, nakabote ang liliit ng softgels mga kaibigan. Para sigurado, ang sigurado at epektibo FDA approved na Clinica DTX 500 na gawa ng Clinica di Alternativo Medicina ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang original na DTX 500 ay naka-blaster. Naka-box po yan na kulay green mga kaibigan. Available sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At lalong-lalo mga kaibigan, ang programang ito ay hatid sa atin sa DTX Coffee Mix. Ang kape na hindi lang nagpapahealthy, ang kape na hindi lang nagbibigay ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan, ito din ay naglilinis ng ating katawan. Nagkape ka na, naglinis ka pa o nagkape ka na, nag-detox ka pa. Alam mo ba mga kaibigan na ang Clinica DTX Coffee Mix ay nagpapaboost o nagpapalakas ng ating metabolism, na kung saan ang pagkakaroon ng healthy metabolism ay isang kailangan para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Kasi po mga kaibigan, ang metabolism ay isa itong set ng life-sustaining chemical reaction mga kaibigan na mga organism, na kung saan dito po kinoconvert ang mga pagkain para magiging energy mga suking tagapakinig. Kasi without metabolism o digestive system mga kaibigan, hindi po nako-convert ang mga nutrients galing sa ating mga kinakain mga kaibigan. Kaya ang pag-inom ng DTX Coffee Mix araw-araw o Clinica DTX Coffee Mix ay tumutulong upang makorek ang imbalance na between pro-oxidants at antioxidant. Mga phenolic compounds at flavonoids na makukuha sa DTX Coffee Mix na kung saan yan ang nakakatulong para ma-maintain ang healthy metabolism. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na laging bloated, laging may hangin ang tiyan, hindi makakadumi ng normal araw-araw. Nako, dito ka na sa Clinica DTX Coffee Mix. Ito kasi ay may psyllium husk at chia seed na nagpapalabas ng toxin sa gastrointestinal area na siyang dahilan kung bakit humihina ang ROS at RNS. Available na po ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang Detox Coffee na nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. Ito din ay may taglay na di sugar, sugar cane at ampalaya na nakakatulong ma-maintain ang healthy blood sugar, healthy cholesterol at healthy blood pressure. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar mga kaibigan. Lalo na ang pinakainam at pinakamagandang kombinasyon, DTX Coffee Mix, Mighty C Alkaline Vitamin C at Healthy Coffee na Clinica DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants, mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na, The Healthy Coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. At DTX 500, araw-araw, sa mga DTX 500.
3: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500, sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at

0: antioxidant na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DDX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the DDX Alkaline Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DDX Coffee Mix kayo. DDX Coffee Mix, the healthy coffee. DDX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DDX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DDX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DDX Coffee Mix, ang healthy na kape. DDX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
1: Available na po yan, mga kaibigan, sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Sa mga gustong sumali sa ating programa, ha, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Lalong-lalo po, mga kaibigan, bisitahan ang ating Facebook page na DTX 500 Luzon. Sama inyong lingkod daily, Doc June Alquizar ay inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas. Doctor of Naturopathy ay araw-araw na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at para maiwasan ang mga peke na produkto na ginagayang produkto ng Klinika DTX 500, Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kasi pag sa pharmacy kayo bibili, makaibigan, legit talaga yan. Kasi humihingi sila yan ng mga papel bago ka makapasok sa mga pharmacy. Humihingi ng Certificate of Product Registration. Apike, makaibigan, wala po yung Certificate of Product Registration. Mag-i-check nyo po yan sa FDA portals, makaibigan. So ang kagandahan, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar ang uri, legit at FDA approved. Saan? Yan po yung iniinom sa mga kabayan po natin na naririnig nyo po sa ating programa ng mga live interview. At lalong-lalo po, mga kaibigan, ang programa ng ding ito ay hatid sa atin sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C,
1: palakasin ang resistensya. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. Ang vitamin C na all natural. Ang vitamin C na hindi acidic kaya hindi mahapdi sa tiyan. Na kung saan, mga kaibigan, ang pag-inom araw-araw ng vitamin C ay tumutulong ito maiwasan ang stroke dahil ginagawa niyang elastic ang mga ugat para hindi madaling pumutok. Nagpapalakas ng resistensya para hindi madaling magka-sinusitis, asthma o pagkakaroon ng mga plemas. Tumutulong din po ito para sa maliwanag na paningin dahil kapag ikaw ay naka-vitamin C araw-araw, naiwasang pumutok ang mga ugat, lalong-lalo na pagmataas ang blood pressure at lalong-lalo na ang kolesterol. Mighty C Alkaline Vitamin C para sa epektibo na kombinasyon. Ipagsama ang DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, mga kaibigan. At lalong-lalo po, mga kaibigan, ha, ang Alkaline Vitamin C tumutulong din po ito para ma-maintain ang healthy na red blood cells. Yung hindi maputla na dugo na siyang dahilan ng anemia. Dahil ang vitamin C, especially ang alkaline, ay tumutulong itong ma-absorb ng maayos ang iron sa ating katawan. Mighty C Alkaline Vitamin C, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang perpektong kombinasyon, DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, at Klinika DTX Copemix. Available sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero, mga kaibigan, medyo napasarap ang ating usapan. Wala na pala tayong time sa magpatuloy pa sa ating programa. Kung nakasama ngayon ay yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na araw-araw magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. Mga kaibigan, huwag kalimutan na ang pagtulog ay kailangan para magiging healthy. Pagkain ng mga healthy na pagkain, pag-exercise ay kailangan kasama ng DTX 500. Mga kaibigan, siguradong maiiwasan ang mga karamdaman. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan, at tawa po ang Panginoon. Tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating healthy na pangangatawan at maabot natin ang ating pangarap sa buhay.
2: DTX Covenix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Covenix ka, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Covenix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
4: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Bumawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Hola sa K5 News FM Philippines Standard Time, alas 4 y media!
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Balita K5 sa umaga!
11: Balitang K5 sa umaga!
10: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga!
11: Balitang K5 sa Umaga!
10: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga,

Alright! Mabayang morning, Pilipinas! Mabayang aga Stern Visayas! Mabayang aga Metro Tacloban! Mga K-5, kumusta na ka mo? Welcome! Hininga nung katamdan palit ang K-5 sa umaga! Yan ang adlaw! Pizza on sinakita hininga bulan nito on Hunyo 2026! Mabayang nga adlaw mga K-5! Thank God it's Thursday! Kasama mo kami! Kumusta at ang mga ka-K-5 dita? Ang labi at mga estudyante. Bale, ikaw pa't yung nakaadlaw, ano? Mahuman mag-abrian na klase. O, naglabay naman nga Lunes. O, pa yun na nga si Mana kay long weekend. Yan na, mga ka-K-5, ano? Kutob na lang yan at klase. Kay buwas, araw ng kalayaan. Ika 128, ano? Independence Day. Sa mga suki katig pamati, mga ka-K-5. Ang di ka maaram, ha? June 12, buwas, araw ng kalayaan. Anyway, sige, kumusta ka na, Sangkay? Nagmamata ka na ba? Sa himig ng umaga. At mga nagmamata na nagda, pa-shoutout naman, ano? Shoutout ko nung ka-K-5, Ogsi Mer! Pag-mamata pala yan ang mga oras. Lahat meron. Sino, namumuhay-puhay na. Servisyong totoo, balita. Iba mo may pagkakirugtol. Good morning, atong mga suki nila, no? Labi na't mga nag-tune in na atong programa. Adlaw-adlaw, nagsusubaybay itong mga programa ng K5 News FM Tacloban. Labi na't atong mga ka-K5 nga nagkatatagan han atong yung panhatag ng radio, no? Good morning! So good man atong mga ka-K5 nga nagkikita. Pinaka kita atong Facebook Live ng YouTube, no? Live kita mga ka-K5, labot lah yung mga radio. Mababatian ngan makikitan gihapon kita ha iyong mga or aton Facebook page ngan YouTube channel i-search mo lang itong K5 News FM Tacloban digital ayon para makakita ka no iton aton mga public affairs program ngan kuan no damo pa dapat aton mga programa ngadat kagabi no may kita mga programa may kita mga drama radio lokal nga drama kinada alauna hiton kulop ang balay ni Biloy ano ngan ang K5 Diaries so amo taton mga drama nga susubaybayan ano oh ito aton mga suki nga tigpamati talaga nakakaliaw itong pinanmatihin ni hiton kuudto ano launa kahuman lah hiton 11 Mbps ang ganda gabi may dapat kita mga programa kutob hiton na anong oras natin kang K5 bus at kang Maring Louie? Mga alas 8, ano? Alas 7. Oh, alas 7. And Marites on Air. Tawag natin mga programa, Sangkay, ha? Laging handa, servisyong to. Ipapromote natin para at least K5, di ka pong awon. Didahain mo panimalay kay kaupod ni mo, di kang hiton maagahon. Tutom ganito hiton kagabihon. Ito K5 News FM. Alright, sige. Okay. Matata. Anong mga ka-K5 na? Sige, matata. Tingangin natin mo mga buruhaton. Lamin natin atong mga K5 na, mga ka-K5 at mga kag-anak. O rananay tatay, nga timbrano pa talaga nagmamata para itong pangandaman itong mga arandamon ginadaaga. No? O labinahan na pagtikanghan klase, baga nag-adjust ka na naman, hanay mo oras. O, mas timbrano ka nga nagmamata na yan na tungod kay damon pati mo asikasuhon. Ano? O damon pati mo arandamon, labinahan niya na ang pagtikanghan klase, hanay na nga si Man. Good morning, mga nanay tatay nila nga ni ginhuhulasan na. Ayan. O,
Brano pa nga, pala nga oras, ano? Pag-ibig mo hulasan. O, sagat pa natin mga K-Febby da. Good morning. Hamang nagpapakabuhi na, yan ang mga oras. Di nakalatag na itong mga paninda. At Tacloban Public Market. At mga vendors nga da. Mga mga pagpamada iyo. So, yung mga nagpa-morning, di na may parayawan. Nagpaaga o si Adi, K-5 o si Ben, Adi Pangalo kami. Mga sige ba't tagay-tagay, di ha, parayawan. Balitang K-5. Nakakanto ka na, hindi ka K-5 match. Anibong, nakakanto ka na. Report, police report. Nakausa. Lahat meron na. Parayawan. Okay, kanto. Maliliaw ka rin to, mga ka-K-5. Pero si kinahanglan talaga, may nimbalon, ano? Kay barbecue pala.

Direto sugat kada mo ada no kon iinman mo patay pera nindot ko an kay 5 Milton. Hey. Irin mo na no kay labi na yan na kay nag-increase iton na mga paralito. Totoo at siya sa mga ka K5 sigurado may kamahalan ko dito. Pero enjoy lang ha sangkay. Ining parayawan kutob inihiton ka liwas pa patron ano. Siguro mga first week pa inihiton July. Aton mga ka K5 dida nga nangungumusta kung ano ba ako nung kaka-5 og si Mer itong mga aktibidades na diha Tacloban ano itong mga pupwede pasyadahan yan ang bulan itong kapiestahan din sa Tacloban ano? Okay. So, may din na kita parayawan na aadtoha may anibong oo may dito carnival may dito mga barbecuehan may mga schedule hin concert ano yan lang ani nga 14 ni Elias ta adto mga ka K5 ana Elias ito ba na mati makilala ada kan Elias sa atong mga suki nga tigbamati ni da no nasayaw na sing kapay ka na ha. O sige, sige, K5 Oximer Sangkay. Before kita sumalang on air, nainom ana kita aton DTX Coffee Mix. Adi man ha, DTX Coffee Mix na aton herbal healthy coffee. Nakagkapi ka na detox ka pa. Hi ka pa itong DTX Coffee Mix na pag maupay ha panlawas. I mean, damot iya binipisyo ano ha itong panlawas Sangkay. Diba, nakagkapi ka na ako na detox ka pa. At in-detoxify atong lawas. Pinaagi itong pag iniinom itong DTX Coffee Mix. Mga ka-K5, ano? Karayang sinyon. Kanina, gin-explicar ni Doc John Alcazar before kita mag-start atong programa, itong mga benepisyo atong mga produkto, no? Itong DTX Coffee Mix, hiya it naglilimpyo itong atong lawas. Gin-detoxify, ano? Tinatanggal, gin-flush out, ining mga toxins. Hugaw nga rin aton sulod itong aton lawas. Kung ikita, nagiininom itong DTX Coffee Mix. Herbal coffee hiya, mga ka-K5, ano? Dakot bulig itong DTX Coffee Mix. Ganit aton mga kabugtuan nga constipated. Magin itong may mga high blood. Or high blood. Kabulig itong pag-normalize, ano? So itong aton blood pressure, ngan usat iliwat mga benepisyo itong pag-control, ano? Pag-maintainar itong aton blood sugar. Oh, herbal coffee. Mga ingredients ito nga itong DTX Coffee Mix. Ampalaya, no? With ampalaya, chia seeds, usain nga inhiyang sangkap nga nagpapaiban ito itong timbang. Ganun, ano? Itong mag-explication ito nga pagtaga chia seeds. Sangkay salad ko nagiininom ka DTX Coffee Mix. Adlaw-adlaw, manunotis ni mo ito nga labi na mga nagda-diet din, nagpapagutit, nagpapaubusit timbang, dako nga bulig liwat at pag-ininom itong DTX Coffee Mix. Ha? Basta magsusunod ka lang. Itisakto nga diet. Kaya makuring liwat ito, kung mainom ka hindi nga kape, goal is mag-imad itim timbang, tapos magkahuman yung pag-ininom, maglilinamon ka liwat. Hinda mga pagkaon. Of course, syempre, with proper exercise sangkay. So yun, damo pa't mga benepisyo natin na DTX coffee. So sige na sangkay, ay na magpag-alang testing na kung wala ka pa makatesting. Available ini ha mga butika, mga pharmacy, may ngani mga tindahan nga nagtitinda, nagbabaligya itong DTX coffee.
si Hetakloban ngan ha gawas iton aton syudad. Summer, Leyte, nationwide madagmit na pagbiling hining aton mga produkto. Okay! Sige! Ngalit, mga napa shout out! Good morning! Hoy, Mateo Bantola, good morning ano kay 5 Ogs. Di nagkakape na kami hiton or kami ni Pariroda. Bali balita hit. Ano nga balita hit Mateo? Bayan ko, halina't na. DTX Coffee Mix, nakagkape ka na, nakapika ka pa. Balitang balibalitahit. Saya market report. Oo, shout out gihap ngadto may CLN Hotel. Yan gid ako no barangay Ginyawan Tabon-tabon later. Banto lang ang Lazarte family. Rizalde Maanyo Perez, good morning Consihal Ogs. Umaga, Nestor Alvarina, maupay ko nung aga kay 5 Oxymer, watching from Balanghiga. Oy, good morning. Taton mga ka-K5, dahil may Balanghiga, Eastern Samar, ano? Good morning, labi na't aton mga suki nga tigpamati dida. Damo liwat aton mga namamati dida, ano ha? Hamay bungto iton na Balanghiga. Especially nga dahil may Barangay Kansumangkay, Barangay San Miguel, ngayon to may Barangay Santa Rosa. Oh, iton Balanghiga. Damo iton aton mga suki gihapon nga tigpamati nga. Damo nga salamat ano? Damo nga salamat ha iyo sangkay. Edwin Locson Abia, maupay ko nung aaga balirang kay 5 sa umaga, kay 5 Oxymer, mapagreet ako kan Danilo Kabantak. Ha Barangay Del Pilar iton base Samar. Greetings from Edwin Locson Abia. Yon. Serbisyo totoo, balitan siya. Yan na Sita Dacana Hernandez, good morning kay 5 Oxymer. Greet ko lahin belated happy birthday kan Jinjin Villanueva. Nag-birthday ko nung kakulop June 10. Thank you han pagbasa. Oy, good morning kan Jinjin. Belated happy birthday ha imo sangkay Jinjin. Mia Adams, watching from Florida, USA. O, tangatakloban ko no ako. Hello, good morning, Mia Adams. O, kamusta aton mga ka-K5, aton mga kababayan. O, nga na magkalain-lain nga nasod, ano? Good morning, kumusta ka mo? Labi na aton mga overseas Filipino workers. Hinaot on ta, ada ka mo ha, talwas ng kabutangan. Unta maginit iyo mga pamilya nga diha Pilipinas. Hilada man liwat ha maupay nga kabutangan sangkay. Pag ampula kita ano, hirot la ka mo permitidat aton mga OFW. Alinyo Christian, pari Christian, maupay ko nung aaga, kay 5 Consihal Oxymer, good morning. Okay, pari Christian Alinyo, dito ha may barangay Maslog, hiton Lawaan, Eastern Samar, good morning. Takon mga kabarangay, dito ha barangay Maslog, ngan takon mga kababayan. Dito liwat ha may bungto hiton Lawaan mo. Pag pagpamati ha, hiton mga namamati nga mga lawanan. Juanito Indik Hiyoka or Hiyoka. Good morning. Shout out ko no didahit akon na bugto Limburan Burawin. Good morning. Mga taga Burawin late, mga pagpagpamati iyo. Sir Lonloy Go, good morning kay 5 Ogs. O pabalas anay ko no kita. Shout out kan Buddy Olmida. Also kan Sir Bong Dayon. Good morning. O kan Sir Lonloy Go didaha may taklo ang public market ano ha meat section mo pa ilugod yan ah Sir Lonloy kay ginagaw san nahit hulas. O kanina kinada maagahon kahuman ko pagpaparigo kakaifa bisan maagahon ano ginuhulasan kita. Totoo, balitang sigur. Ginbababalhas kita. Yeah, ano daw la ito, ano? Kawaman natin parigo, salit baga humuhumot akbado pag uulpot ko nga nila. Istasyon, sangkay. Sige, mga pa ito. Siguro, kareksin ko nito, mga buyagla, healthy kita, sangkay.
Okay, moral pa, binabalhas ka kaysa di ka... Alam mo na agad. Di ka binabalhas. Ang mga ka-K5, di ba? Saya't kulay ng pag-asa. Hero Helio Martinez, ka-K5 Ogs, adi ko na ako nagkikita't imo programa kada aga. Adi ako ha may budget hotel. Iskina, naguhulat itong mga para pa... naguhulat hey. Para ha... Pasahero, adit akon motor. Salamat nalat imo pagbasa. So namamasada ngay ani ni Sangkay Rogelio Martinez. Good morning! Good morning, hey mo. Ano, hatod mga kaifem nga nagpapakabuhi. Ano? I mean, timprano pa nga nag... Sugat ba haton? Timprano pa nga nagpapakabuhi. Mag-iriba lang aton klase pakabuhi, Sangkay. Ano? Pero... nakaka-believe kay timprano pa nga oras kuwan na kita, ano? Nagtitigang na kita at pamiling hit sa lapi. Pamiling hit kwarta nga mamasustiniran at panginginahanglan, ano? Hit aton kalugaringon, hit aton pamilya. Ano man lang hit aton purpose at kinabuhi ka kay Five, lamin at mga pamilyado, di ba? Nagkatrabaho kita para may da naton ipakao hit aton pamilya, ipalit hit mga kinahanglan hit at mga sulod balay. Diba mga ka-K5? So pag-upayat at aton pagtrabaho sigurado para mag-iha kit at aton trabaho, ano? Pag-upayon lang naton para mag magmaupay lang, ano? Mag-iha kit, enjoy tala ito naton trabaho. Sige, hino pa. Damo pa, July Guillera, good morning. Mirna Gabiana. Himateo, Hipariruda, Balibalita, at iya apelido. Apelido nga yan nga, Balibalita. May liwat iya apelido, ano? Mag-reporter nga ni Inihimpari Roda at ekstrohinin niya masiring Roda Balibalita. Ako si Roda Balibalita ang nagbalita. Ano ba? Arthur Dilander Zamora, good morning sir. Shoutout lang akot-akot mga relatives si Dahalawaan Eastern Samar, Hiranining Baler, Tatay Dore, Auntie Bulit, Kirasatod Nilo, Nitoy, Jerome, nga tanan. Nga Dilantar family, Halawaan from Arthur Dilantar Zamora. Salamat ko no idol. Oo, good morning. Mga kilala ko ini nga mo pinanhingranan, ano? Dila hamay Lawaan aton ini mga kapaturan niton Dilantar. Maupay kun makaka-attendir ka mo kinada. Second Saturday hiton January. May da naton ito reunion Dilantar clan family, ano? Dito ha Maslog. Barangay Maslog hiton Lawaan Eastern Samar. Ikaduhang Sabado. Hiton na bulan hiton Enero, ano? Yon, good morning gihapon ni Sir Intoy Basiano. Kumusta na Sir Intoy? Good morning kuno, shout out ang Dunkin Boys ngan LPG. Good morning hiton mga miyembro ni mga Dunkin Boys, ano? Oo, ang mga miyembro ng LPG lagaon pero gwapuhon. Yon. Aton mga lagaon, yan mga gwapuhon dida. Mao pa yung magpamati ha iyo. Sige, hino pa, nga dapat Papaya Resort. Siyempre, kanda Kuya Jigo Algaraz. Kuya Jigs, good morning. So, Ate Danday, malipayo na magpamati ha iyo. Ano? Nga aton mga iyo mga kaupo dida. May Papaya Resort. Ganti mang gihapon na utap. Kasama mo kami. Kira si Rex Manawataw, kanda Sir Long, good morning. Ate Jenna Conde, kanda hinupang atong mga suki din niya, no? Good morning mga taga-utap. Kanda Quarry, kanda Kuya Buboy Dublin, kanda Ate Lisa, mga pa nga pagpamati. Amay Sagkahan, kanda Kuya Up Truyo. Kuya Up, good morning, kumusta ka na? Kanyeti family, and pamilya, hanakon na Sangkay, nawara nga Sangkay. Sir Jerry, good morning.
morning, imo pamilya nga daha sa gahan. Maganda Kuya Dinis Inciso, ano, maging Ladrera family. Maganda kantay Pio Campos si daha may kalipayan sa gahan. Okay, sige, Kakay 5 Ogs, ha, mga nagbe-birthday anay, ha? May 11, May 11, June. June 11, 2026. Oh, wala problema. Kakay 5 bilang kasimana kay Buwas, holiday, long weekend, ano? So, Hunyo 11 yan na. Ha, may mga birthday, ha? At mga Kakay 5 nga nagbe-birthday. Happy, happy birthday. At itakon, baghali po tayo lang ang birthday song. Ngahalan na iyo sangkay. Happy birthday, Kakay 5. Hey!

0: Yun! Happy birthday, no? Hatong mga kaisag mga nagbe-birthday ng adlaw. At agan ka pa ontan hilawig yung kinabuhi, mga kaisag. Damo pa ontan ka birthday, no? Damo pa nga birthday taton na i-celebrate ngan magmaupay lahat aton panlawas. Amot pinaka-importante, no? Tagan lang kitan maupay nga panlawas magin itaton pamilya. Mga kaisag, kay para waray naton damo nga huna-hunaon, no? Sangkay. Bisit ako nung waray kwarta, basta maupay panlawas. Pero maura upay good lagi hap. Itda mo na't im kwarta, maupay pati panlawas. Gaganahan ka good permis, sangkay, ano? Hey. Oh, sige, next year ko nung tatangog si Mergaloyan lang ginoo. Agantagan lang ko nung maupay ng lawas, maatin kami triyon yun. Sige, good morning. Okay, lang ang dati tintindaan to. Good morning ko, no, Sir Consihal Ogs. Shout out. Good morning, Hamay Tirings, Itiri, Hamay San Jose. Ngan ha, Salon de Riggs, kanda Piping, kumusta, kanda Agfa. Ha, M&D Bakery, kanda ati Nanette, Kuya Landry Rijes, maupay ng pagpamati, ano? Dida Hamay San Jose. Maupay ng pagpamati, the Antos family. No? Alright, William Carcueva, good morning, Sir Oximer. Oh, shout out ko nung kan Rowena Lucero, Lagaon, Dumaragan na ngan malaom-laom pa. always watching ko na live every morning. Salamat itong pagbasa. Okay, sige. Weather update kita, no? Sangkay. Danay hiton gabi. Danay umuran. Dimihaton, ano? Dingani, kinada maagahon. O kanina, pagbiyahe ko nga niya istasyon, may da porsyon. Iton kalsada. Diin ba itong banda? Kakaifa, baga mahulos-hulos. Sinyalis, sin umuran. Ngan, samtang nagbibiyahingan ni nga may south nga banda higin kikilat o diin nga lugar ang baga nakaka-experience yan oran o karo kanina mga pasado alas 3 imidya anakon baga pag biyahingan na stasyon so amin ito siringit pag-asa epekto init local thunderstorm ano so sumalat atlon weather forecast yun ang maagahon itong southwest monsoon na habagat nakaka-apekto mga ka-K5 ha western section and northern Luzon no? Na apektado hininga southwest monsoon makaka-experience yung mga pag-uran yun ang adlaw itong Ilocos Norte Batanes ngan Babuyan Islands no? Pag-abot naman sa Metro Manila, nga nanabibilin pa kapartit aton nasod, upod na kita iton Eastern Visayas. Siring iton pag-asa, yan ang adlaw iton Webes. Magiging maupay buyag iton aton panahon. Makaka-experience kita mapaso ng panahon. Pero dirigin gagawas iton pag-asa at mga posibilidad. Ano? Hininga mga tigda nga pag-uran. Epekto iton local thunderstorm. Ngan kasagaran, aton na-experiensyahan iton epekto itong local thunderstorm kulop sino gabi mga yes kakaifive or maagahon so amo ini so far hangin na nga simana amo ini dominante nga weather system nga aton na experiensyahan I think kakulop it pag-asa nag-officially nagdeklarahin hin El Nino parang ganun ano pero hapag kaya na parang mild yung totoo El Nino pala ano sangkay pero yun tikakadto posible na ma-experiensyahan ito na super El Nino guhulga nga super El Nino yan na nga tuig mga kakaifive ano? Ginabisuhan, nag-abiso itong pag-asa, especially nga diha may northern part itong aton nasod, ano? Itong posibleng dako nga epekto itong super El Nino. Alright, alas 4:58 na, nga di kita aton mga balita. At aton mga balita, mga K5, lokal kita, ano din hit aton. K5 Oxymer, ano ba't aton mga balita ang anhiya na?
1: Oxymer!
0: Ngayon kita, hiton aton mga police report. Dito ha, matag of late. May da anay politiko, ginpusil, an ayam. May ayam, ayam na pinusil. Hiton anay politiko, dito ha, bungto hit matag of. Sige daw, to kibunta ini, no? Damo na nga mga insidente nga involved dabit kaayaman sangkay, no? Hadila, hadila naglabay nga bulan ba to and may ayam nga ni nga pinusiliwat riding in tandem. Nakagangkon inihin magkalain-lain nga komento sa social media. Oo, nga, amo nga ni sinisiring nga amo pala ini siguro an insidente dabi in usang riding in tandem nga baga darudamo an tinagusya. Parang ganun, ano? Kumbaga, atin doon mga comment. Tama la ito, kaya nga mga kaayaman, nakaka-disturbo, distruso itong mga ragi. Damo na itong disgrasya kadalanan, damo na't pinatay, tungod hindi nga mga ayam nga mga hayaw, layaw. Talaga dako nga pakahugaw itong kaayaman, nga dahil itong usa nga komunidad tungkol nga bisan la diin ininauwad, diba? Bisan la diin napupo. So damo la mga ka-K5, ano? Salit amo iton nga may kita mga hayop, dire la ayam, maging responsable kita nga mga tag-adahin kahayupan, mga ka-K5, ano? Ay tapagbabay eh kay
1: isama mo kami.
0: Nakakadistruso nga ni hit ibang tao, nakakadisgrasya nga ni labina. Waray na amin nga hi ako itong tag-ada hiton. Sige, kaya hi ako matag-ada hini nga ayam, for example, kuan. Aadiin 50 mil, igbubulig ko't yung pagpa-hospital kung baga na disgrasya. Takay waray matnasugad, permanente matgindidin ay ambot ka na iton. Ambot ka na ito. Bangin it, pag-aadid to ha, ibang barangay. So yun, sangkay ha, samtang iba pa nga balita, sobrado 2 million. Oo, sobrado 2 million pesos, nga danyos, na hipatik liwat ini. Usa nga sunog, hin mga kabablayan, maabot 30 nga kabablayan. Dito ha, abuyog Leyte. Ngan barangay kagawad, ngan usa pa nga Batanon. Arestado ha magkabulag nga operasyon, han kapulisan na San Isidro. O ngan bye-bye City Leyte. So amin ito aton mga police report, sangkay. Hiliwat ha Leyte, may limang bungto ha Leyte. Nangunguna ha, waray pa makapag-liquidate. Oo, mga financial assistance. Mga ka-K5, sumala ini hiton Commission on Audit, COA. May limang bungto ha Leyte, iton waray pa makapag-liquidate. Sige, so ano naman ini, may demand letter na kuno iton COA nga ginpasa. Ang adihining nga mga bungto din hi province of Leyte. Alright! Kiniha National, ano't mga balita yun ha? Dire yan ang madadayon. Ang pagpadayon han hearing han Blue Ribbon Committee nga dihan kan Cayetano Black. parang may anunsyo ha social media no ni Senator Marculeta nga diri anay hinana yon mga ka-K5 siguro nakaapekto ini nga paghugot hiton seguridad dito ha Senado tungod hiton ginaaligar nga bagamay daw kuno threat hulga nga diha Senate of the Philippines. Mga ka-K5, pero dito era statement, may unong hiton pag Dari lang na mga pagpadayon. Kaya unta, ipipresenter yan ang dugang ng mga anay marines. Ano? Ang mga witness ko no inihan, mali-malitang mga buligliwat ini, apil inihan, mga ginaaligar, nagdulongin, mali-malitang mga salapi nga dihiton, pero nga mga nag nanhiagom. O nanhiagom han na kinawat kang mga flood control project. Project, yun. Bida na may pangayaan hindi. Pero ba't daw, 14? Hindi na na yun, yun ang adlaw mga K-5. Kay pagpaliban, iba pagpaliban laanay ko no. Agudagan hin prioridad ito na ini nga mga lugar nga na apiktuhan han linog nga ni hindi may Mindanao sangkay. Mamay ni, ano pa, Dibihan National, naabot na 46. Ikihap hiton casualties, ano, mga namatay. O hanatabo nga 7.8 magnitude nga linog. Grabe, damo na, no? Damo, posible madugan pa ini. Kaya may da pa mga missing sangkay. Speaking hiton linog, itatong gobyerno, pinangunahan mismo hit Presidente Pilipinas ang paghatag hina ayuda, ano, personal. Sabay-sabay nating isigaw. Personal nga ginhatod, ginabot ni PBBM. Nga diha Jensen ha mga biktima hiton na linog ang bulig hiton gobyerno naabot ini ha 100 million pesos. Yeah, ito so far sangkay ha ito naton mga balita yan ang adlaw niyan atong pagbalik Bantay Merkado update. Okay, five ba, Jaime, mga kaupod naton naton pagbalik niyan. O kan iba pa nga mga balita, ano? Police report, okay, bunta liwat sangkayan rin niyan. Alas 5:05 na. Aton mga ka-K5 na, ha? O sa kagumawa sa imo panimalay, ayaw hing alintian pag-inuman imo Mighty Seed Alkaline Vitamin C. Para may dan imo protection, ano? Magpabilin kita. Nga protektado adlaw-adlaw. Nga mapahirayo kita, ano man nga epekto, hindi nga aton pabag-ubag o nga panahon. Kinahanglan! Resistance siyado nga protektado ka, dapat naka-Mighty C ka. The Alkaline o Vitamin C. Stand by! Mabalik kita mga malapit ang mga pahinomdom. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sophia Pharmaceutical, Hospitals, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
3: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibring a check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumi ang mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4 e medya itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libring a check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Para sa malinis na dugo.
4: DGX 500.
6: Para sa marusog na tayo.
4: DGX 500.
6: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DGX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Salon.
10: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
9: DTX Beauty Soap.
6: Pabalit sa mga butika.
11: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
12: Eye Care Drops. Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas. Instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mag. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Superman for Men.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Dairy Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Laging handa sa
20: serbisyong totoo, balitang sigurado.
0: Okay, balik lang kay Fabi Nalong Tram, damalik lang kay Fab sa umaga. Oras at alas 5.13 na ang oras. Oh, dito naman hain nyo kanina, binati pala niyo. Gabasa ko no, gabaho ang kilikili. Mamaya na kita ito solusyon mga kay Five. Hey. Mag-cleaning ka, day you fresh, day you roll on ka, ha? Oo, para hindi nag-basa-basa, hindi nag-baho-baho. Oo, dapat nag-cleaning ka, day you fresh, day you roll on ka. Napabusang liwat ini hitong kilikilisan ka, you know? O, diba may na-commercial ni former President Duterte nga sing, ano yan? Alkitran! Subalik tao gamit ng Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Mga K5 Adlaw-Adlaw para prisko ka. Mga K5 Adlaw-Adlaw, mahamot ka. Mamahamot ka, Adlaw-Adlaw sang ka. Ngan gamitin siyempre ha. Kung sanin mo ipahi dito na Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Before ka pumarigo, I mean kung naparigo ka. May dalawad ka DTX Beauty Soap. Ano? Ang sabon. Papabag-o hit-i mo baga hulagway. Lagway. Magdudugang hitim ka gwapo, hitim ka mahusay. Hanggang para magmalaom-laom ka gamit itong DTX Beauty Soap. Ha? Ipadis, kahamanin mo parigo, singko pa, pahid na itong klinika, day you fresh, day you roll on. Alright, Engineer, okay na, hingga kay Five Himes, atin natin linya, makumusta kita ng doon merkado. Sitwasyon, mga kay Five, pamrisyuhan itong mga pangunahon yung papliton. Didihat aklob ang public market. Sige, Kakay-5 Himes!
21: K-5 Balantay Merkado!
0: Ang chicken section, ano? Kakay-5 Himes, K-5 mo, good morning.
22: Kakay-5 Hogs, good morning. Ngayon kita nato naman sa Merkado Update. Yan ang adlaw ito ng web sa sakto, chicken section kita, ano? Baga ng karahibot niya dito, ito ang Merkado tatong mga K-5. Pero irishkad, ka na karahibot ito, mga napalit niya di ha, may chicken section. Partikular nga dito nato na parmi na pupistuhan, nga nahihimulay niya. Nga ragian, iton mga tao nga di nga baga kinikita naton baganda mo, mga tikang ini itong dorilaan niya mga section. Particular nga ito may isdaan, nga iton may kutangan mo section. Pero nga di, buti ay ini, nga di iton na may chicken section, which is sumalang nga ni naton na restorya kanina with the vendor, kaya Sir Jesse, Kusinyano, nga ato ginlalauman nga ni Umta, nga yan ang pagpapatron. Itong takloban ngan itong perang ang mga barangay nagparo patron gihapon kung nakabawi ba gihapon. Well, may ada ano kaki 5 bogs pero mahinay lagi hapon. Baga suki-suki la or kung bagay na itong kilala amo unusual nga napalita ira. So ganyan advantage unta kay nagabay itong carnival at mga barbecuehan nga di man haira na kuha. Additional ato kaki 5 bogs pero for so long years amo lagi hapon ini nga mga suki ito na palitaira pero kung particular ito na mga walk in or mga mapakalit talaga mismo merkado guti ay hindoro ka kay 5 bucks or halos nga ni uwarain. But anyways kadi kita ito informasyon yan ha and dati nga standard price nga tag 185 pesos ton kilo iton manok barato yan na kay 5 bucks si na 5 pesos so iton bugos nga chicken nga manok iton kilo na tag 180 pesos per kilo nala. Ano wings at 200 pesos per kilo. Itong quarter legs ano in 195 pesos per kilo. Itong breast 200 pesos per kilo. Itong drumstick 200 pesos gyapon itong kilo. Itong thigh part ada tag 225 pesos don kilo. Nganito na tiil ada tag 120 pesos ito na kilo. Samtang itong isaw ada tag 100 pesos itong kilo. Ngan itong dugo ada tag 70 pesos per kilo ang mga barbecue nini. Itong ulo ada tag 40 pesos per kilo na la an atay ada tag 220 pesos itong kilo samtang an batikulon 170 pesos itong kilo ngan the rest itong mga frozen goods ano nga available gyapon nga damay chicken section waray pagbabago ito na presyo amo lagi hapon na chorizo itong hot dog gador nila nga mga brand itong mga frozen foods waray pag-buy og itong presyo. Kundi, kung may pag-buy og, baga na ito napansin, nagtitika barato lugod. At least, 500 pesos ito na ginabaratuhan. So, as of this time, kasi 5 bucks, sa sering na ito,

0: kontrahit damot is tan.
1: So, di rekonosya rin na matter, bisang marapay presyo, panorekon talaga mamaralit, waray?
0: Oo. So, nil manok, di naman to among presyo, 180 na bukos ang kaya. Tapos ang byproduct, ang bukos ng this, na tag-110 na. Pero kulang lang ito yung maralit.
1: Ano ito yung pagkita kaya kulang?
0: Ang tawa na, waray kwarta, kwarta, amon may tawa. So,
2: Amo na, ang tawon mo kwarta, itong kwarta, itong may tao. Magada. Yes, alito, hindi kay 5 Ogs. Guti ay good. Ito ang mga mamaralit nga di, iningani nga pathway, nasagarant mga vendors, nagpipinaling ko ron, cellphone nun. Mm. Kaya akasta, may nadaob nga mga customer. O, and kung may kilala lang nga mga masuki, amo itong baga nakakabenta ito natin mga vendors.
3: Okay, sige. Okay na, kay Five Himes. Damo nga salamat hain mo, kay Five Himes. Go ahead.
2: Alright, thank you, Five Bogs. Sige nga, Demarkado, publiko itong Tacloban para natin bantay Mercado update ng adlaw. Durot naman natin itong DJX, Kofemix. Nakapagkabi ka na, na-detox pa. Ako naman nagkikay Five Every Gavador, parang campaign nga balita, servisyo publiko ng kaliawan ng sulad ng Tacloban na nabugos sa sinarangan ng Visayas, K5 News FM.
3: Alright, damang salamat kayo Five High Mike Gavador. Alas 5.20 na, ngayon sugad man kan Sir Jess kanina. Dito ha, chicken section. Maluya at pamalitan, yan at manok. Ano? Mga K5, isan kung baga ubos ito ang presyo, pamresyohan din eh. O sige, Roland Do Claros, good morning ko kay Five Oximer. Salamat po sa mga suki na tumatangkilik sa libreng sakay ng OVP at nasa 1-year anniversary na po tayo. O bago kayong magsawa at kami naman ay di magsasawang magservisyo dito sa libreng sakay. Thanks sa K5 Ogs. Ay, good morning kay K5 Rolando Claros. Di dahil itong libreng sakay, itong Office of the Vice President. O, naku na nakabulig yun eh, no? O, ganit aton mga kabugtuan nga nasa servisyohan ni Adlaw-Adlaw. Tristan Gulay, maupay nga aga. Christina Postrero, good morning kay K5. Gotomil Bulaluhan, good morning kay K5 Konsehal Ogzimer. Have a nice day. Thank you so much and pagbasa. Sige. Good morning kan Ramil sa Latambos. Alas 5.21, resulta kitang loto kay K5 Milton. Hankanan ka kulup nga adlaw. Sige, adiman ang resulta, ang mga nagpapanmulat, ano, resulta ng loto kakulop. Grand Loto, 655. May jackpot price ka, 45 million pesos, at it winning number combination. Kagabi ni nga bula, no? Numero 53, 19, 8, 34, 38, ngan, 52, mga ka-K5. Sa malat pieces, Waray nagdaog, ang Grand Loto 655. Mega Loto 645 Manliwat, may jackpot price 52 million pesos, winning number combination 14, 45, 44, 42, 28, 20. O siring itong PCSO, waray liwat nagdaog sangkay. O magkakadudugan pa ini ang mga masunod nga adlaw. Swertres kita ha, ang swertres, alas dos, kakulop ining kulop, 157. Pagka alas 5, 199. O ngan pagka alas 9, ang kagabi, 316, mga kakay-five. O bali, duha ka beses nga nag-slide. Ang aton hearing, kakulop, mga kakay-five, ang aton hearing. Nga 661. Kaya ang resultahan alas 9 nga bula 316. Ngayon may nakita hearing liwat nga 109. Ang resultahan alas 5 nga bula is 199. O suduhan aton hearing, nakaslide kita la kakulup sangkay. O sige ka kay 5 Ogs, yan ang adlaw. At ito aton hearing ha, hearing line mga ka kay 5. 5 sa umaga, yeah. 976 701 and 870 976 701 and 870 mga ka K5. Alas 5.23, hika K5 high, may balikan natin itong linya para naman itong mga police report. O, kanina ang akong mga na-mention nga mga police report natin sa kay Tokibon ta, pinaagi kang ka K5 high, no? Balikan ta itong

0: Okay lang, handa natin line number 2. Naka-standby na ka, K5 Himes.
1: K5 News FM Police Report.
0: Sige, K5 mo.
2: Sa K5 mo, patay ito sa nga ayam hanpagpusilin ni Hindaw. Ano yung politiko na may lisensyado nga polisa or may lisensyado nga polisa sa barangay Mansahanon, Matagob, Leyte. Dito naglabay nga Hunyo 7. Naging pablater na ni Mona Lisa Ronya, tagiya itong ayam, ang suspect nga responsable itong pagpusila ir ayam. So Malacan Ronya, ginaaligar nga pun makadto ha lugar na politiko, ang ayam, dida itong Otohan Domingo, nga nakita niya ang suspect nga may kapot nga pusila. Ang mabatian niya itong 4 ka beses nga buto itong pusila. Pumakadto niya nga nagikonfronta itong suspect. Umamin naman itong suspect nga hiya ito na pumusilan ayam. Pero gimbuhat niya ito tungod kay naka-apekto daw lugod ang ayam haira mga hayop rito. Doro naman itong kasina itong tagiyahan ayam tungod kay ginsumatan payahan suspect nga waray niya pakialam tungod kay aspidla itong ayam. Ang patay nga lawas itong ayam in ginhigot pa agoda igpakaon ang mga isda han suspect. Samtang, kadugang pa naman nato ang police blatter report, inabot for the minus 2.1 million ka pesos ito na ipatik na danyos hasunog nga umugbawa haros 30 nga kabablayan hausa nga pabahay San Francisco Barangay kan Marating Abuyog late dito naglabay nga Lunes. Subay ito inisyal nga investigasyon mga otoridad usa nga wala kabantay nga ginluluto ang naginhinungdan itong sunog. Maragmit naman nga nagsalang itong sunog tungod kay hindi mo ang mga light materials itong kabablayan dito nga nagsasasarapit ini. Bantinuwebe nga mga balay ang totally damaged samtang usala ang partially damaged. Waray naman na samaran nga individual ang mao nga insidente samtang temporaryo anay nga naukoy itong bago nga evacuation shelter ang mga biktima itong sunog nga may ada na mga nagparangatan ira mga bulig tikang itong mga opisyalis sa gobyerno lokal ang Abuyoga. Katapusan natin ang police blatter report usan naman nga barangay kagawad anusang nga batanon ang dungan nga gindakop ang magkabulag operasyon kontra illegal nga droga. Ilarami itong Leyte Police sa Provincial Office sa bungkay itong San Isidro ng Baybay City Leyte dito naglabay ng adlaw. Ginkilala ang mga otoridad ang high value individual nga hi alias Sunny, 42 anyos official itong barangay San Isidro samtang street level individual naman na hi alias Rene nga nawaray trabaho nga restaurante naman ang barangay Hilapinta na Baybay City. Gihagiging dumarang nga bypass operation na San Isidro na kumpiskar kan alias San yung gintatahapan nga siya bunga may balor 19,856 pesos sa ipanagitong koordinasyon naman itong PDIA Regional Office 8. Samtang narekupo naman na Baybay City Police Drug Enforcement at ikang kan alias Rene ang nagkakantidad 31,960 pesos sa naging tatahapan ng shabu. Lakip na itong kalibre 38 ng revolver nga may buhi ang bala, bypass money ng cellular phone. Gindara na, Hormok City Forensic Unit ang tanong niya kontrabando para itong eksaminasyon. Samtang ato nag-iapon na ng kapailaran makusuri ang kapulisan. Ando ang suspect nga naatubang yan na. Itong patalapas ng Republic Act 9165 ng Republic Act 10591. Okay, Five Bogs, sama doon natong kadugangan niya police blatter reports nga naikay para yan ang aga. Durot naman na ato itong DTX 500 ang makusuga pangontra kontra high blood pressure ng diabetes. Ako naman ay K5 Jaime Gavador, parang kampiyon ng balita, servisyo publiko ng kaliawan. At syo na rin takloban ng nabugos sa sinarangan ng Visayas, K5 News FM.
0: Okay, damos lamang yung K5 Jaime Gavador, kapon yung K5 Ronnie Tambal, para na itong mga police reports. Alas 5:27 na, hanggang K5 Emer Habulin, engineer. Kuhaon tatlinya, mahiunong nga diha katbalogan kay Kawaray kuno tubig, naka-apekto iniha pirang ang mga kabarangayan. Dito hakatbalogan City Samar, tungod han naguba nga transformer. K5 Ms, good morning! K5 mo!
3: Nakaka-experyensya yan na hinpagluya ng kawaray supply ng tubig ang pipira ng barangay at Balogan City. Tungod ito narubang transformer hamabini pumping station ng tubig at Balogan. So mga customer advisory ng tubig at Balogan, ang transformer nga naimumutang ng barangay GIS, amo ito nag-aadhin problema. Nga nagresulta itong temporaryo nga pag-undang ng operasyon ng pumping station nga nagsusupply ng tubig sa iba-ibang lugar ng syudad. Apektado ang low water pressure ang barangay 1, Barangay 2, Barangay 3, Barangay 10, Barangay San Pablo ng Barangay Muñoz, samtang bugos naman nga waray supply ng tubig ang Barangay Mercedes sa syuda dito ng Katbalogan. Sumalan tubig Katbalogan, maibabalik la normal nga operasyon ng pumping station kung maliwanan na ito darubang nga transformer nga maibalik ang serbisyo ng kuryente. Samtang ginaayad ang problema, ginaaghat ang mga residente nga magtipig nga maghirotan ira natitirok nga tubig para magamit ta ira adlaw-adlaw nga panginahanglan. Haluyohin ni ngaro naman in pasensya ang tubig Katbalogan ng mga konsumidor tungod itong nahitabo nga nakaapekto han ira pan adlaw-adlaw nga panginabuhi. Ini nga notisya, Dorotay 1 DTX Coffee Mix, nakapagkapi ka na, na-detox ka pa in Hika K5 Emir Habulin para han kampiyon nga balita ng serbisyo publiko. K5 News FM.
0: Servisyong totoo. Alright, tapos lang po niya K5 Emir Habulin na hanim mo report. Alas 5.29 na. Good morning, Anay. Edmond Tabirara. Pagkakamay yeah. Kalubian na late. Alright, waiting nila kita taton K5 kumustahan na makakaubod naton mga K5 hindi maihang panahon. Ito na ng mga sister stations ito ang K5 News FM para mga pangunahon ng mga balita. Dito ha Palawan na technical working group. O ginbugos ini para tutukan itong problema han mga negosyante ha El Nido, Palawan. K5 Santiago, usang or posil na recover ang CIDG ha usang operasyon dito liwat ha Cagayan City. Nga na balita nga di ha Cagayan de Oro usang pintor ginposil liwat patay mga K5 oo so bantayan niya to ano aton mga katukiban hining mga notisya tikang hinton aton mga sister stations ano kinadala 5 media ang K5 iton aton na K5 kumustahan. Alas 5, imidya na, sinya-sina lang ako, engineer ha, kung nakasulod na ito naton K5 kumustahan. Itong host station niya na, K5 Cagayan de Oro, Sangkay. O, mga kumusta kita, mga K5 liwat, labot lahit report ha Cagayan, update han na didi ha, mga naigunlinog. Alright, adi na, anong K5 kumustahan?
4: 103.1, K5 News FM, Tacloban City. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro City at 100.1 K5 News FM Santiago City. Kisingin ang umaga sa balitang K5. Umustahan balitang K5. Umustahan.
5: Good morning mga K5 Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa ating palatuntunan, ang K5 kumustahan. Magmanda, nandyan na ang mga angkos natin na ang pupugi. Ang mga K5. So, pag-signal checking tayo para may mga marami tayong makukuhang mga impormasyon galing po sa ating mga kapatid na himpilan. Signal check natin, unahin natin. Si K5 Conrad de los Rios ng K5 Santiago. Yes, K5 Conrad, good morning!
6: Maraming salamat, Kuyang. Mula dito sa K5 Santiago 100.1 MHz. Coming 5x5.
5: Salamat, K5 Conrad. Talagang gagawin. From Santiago City, dako tayo mga K5. Ang Gardo Bersosa ng Tacloban. Tahimik. Ngunit na panganin. Kilabot ng mga kulihela. K5 Consumera Cedre. Good morning.
0: Opo. Maraming salamat yung K5 Martin. Ganda ng intro mo, ha? Oh, dito po sa Tacloban na very loud and clear ang ating signal. Good morning. Back to you.
5: Labat K5, Bogsever. Ngayon dako tayo. Hindi pa ito naging mayor. Puro lang busy. Hindi busy as government official. Busy sa kanyang konserto. Ang tinaguriang Bombe. ng Puerto Princesa, Palawan. Ang pinakapugi sa lahat ng pugi ng mga angkor sa lahat ng registration dyan.
7: Patay.
5: Kakeha at John Paul na Coco. Good morning.
7: Hayaan mo, pag lumapag ka ng Puerto Princesa, ihihiga kita sa kama de rosas. Kasimputi ng at kasimpula ng sombrero mo kay Five Martin. Napakalakas ng signal natin ngayong araw dito sa amin sa Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Back to you, kay Five Martin.
5: Ay, salamat, salamat. No? Kay Five, Jumpy, John Paul Dacoco, a.k.a. Bambo ng Puerto Princesa. Ngayon mga kakay Five, umpisa na natin ang bakbakan sa mga balita. Unahin natin si K5 Contadrang. Then umpisa nang siyang naguna. Ang pinaka-modulated na voice dito sa amin. Mga baril ba, na-recover ng CIDG sa isang operasyon? Yan sa lungsod ng Kawayan. Sa kompletong detalye, K5 Conrad de los Reyes, K5 Mo!
1: Five News FM 100.1, Santiago City!
6: Nasa kote itong ilang mga personalidad sa isinagawang checkpoint ng PNP CIDG sa may barangay Alinam ng City of Kawayan. Ang itong ilang mga katauhan o kinabibilangan ng apat mga katauhan ay lula ng isang kotse, isang sedan nang sila ay ma-checkpoint diyan sa may Alinam, ano, at dito sa checkpoint may nakitaan ng mga members ng PNP ang pagiging balisa ng mga ito. Dito ay napilitan na pabuksan ang kanilang sasakyan, yung bahagi ng likuran bahagi, at dito na nga ano ay tumambad sa mga otoridad ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang dalawang baril mula sa nabanggit na sasakyan. Agad munang pinababa ang mga nabanggit na katauhan, at dito nga ay tinanong kung ang mga nakita ang mga baril ay may mga kaukulang dokumento. Mga long firearms to. Yung isa may telescopic pa eh. Yung baril na gamit. Pero dito, maliban doon sa dalawang baril ano, na nakita, meron ding na-recover na dalawang bundle ng pera na amounting to something 6,000 pesos only, at ilang identification cards. At naging pipi saglit yung mga nahuli kahapon sapagkat noong kinakapanayam ng mga kapatid natin sa Hanabuhay at ng E5 ay walang lumalabas sa kanilang mga labi at bunganga kung meron bang lisensya ang naturang baril. So sa ngayon mga kakifive, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng CIDG sa pinagmulan at legalidad ng mga nakumpiskang mga armas. Gayun din ano, kung ang mga ito ay sangkot din sa ang mga suspect sa mga iba pang illegal na aktibidades dito sa probinsya ng Isabela. So yung baril na ay isasa ilalim dito muna sa ano para mapagalaman kung ito nga ay ginamit sa ilang mga criminal activities. So yan yung isang medyo malaking balita dito sa lungsod ng Santiago kahapon ano, sa pagkakasukote nga pagkaka-recover ng dalawang high powered na baril. So back to you mga K5.
5: Labat K5 Conrad de los Reyes. Ayon dito tayo mga K5 sa Palawan dahil na technical working group binuo para tutukan ang problema ng mga negosyante dyan sa El Nido. Sa para sa karagdagang balita, i-check natin si K5 John P. Dacoco. Yes, Palawan, K5 Mo.
1: K5 News FM, Palawan, 103.9.
7: Maraming salamat, K5 Martin. Diyan kita dadalhin. Uh-huh. Kahit nakapunta ka na dyan sa bayan ng El Nido. Pero kita niyo naman kung sino yung bulero sa amin, di ba? Si Martin. Matagal na kasi na umiiyak o nagre-reklamo yung maraming mga residente o yung mga negosyante dyan sa munisipyo ng El Nido. Hindi naman lingid sa kaalamanan lahat na marami na po yung sinagawang aktibidad dyan, kagaya na lang po yung mga demolition doon sa mga estrukturang sinasabing illegal na itinayo dyan sa El Nido. Dahil nga nasa protected area ang munisipyo ng El Nido. Actually, yung isang samahan ng mga negosyante dyan sa El Nido ay sumulat na sa ARTA dahil parang hindi na inaaksyonan daw ng LGU yung pong kanilang mga inireklamo. Kasi sa mga unang matagal nang reklamo ng mga negosyante sa El Nido na napakarami umanong mga dokumentong hinihingi yung gobyerno para makakomply sila doon sa kakailanganin nilang dokumento para makapag-operate na ng legal doon sa kanilang mga lugar. Dito lang mga nakalipas na araw ay nagpalabas na ng isang kautusan si Mayor Edna Glim ng El Nido kung saan nga ay bubuo na ng technical working group para tutukan yan pong reklamo at matagal nang sinisigaw ng mga residente o lalo ng mga negosyante ng El Nido. Nag-ugat lalo ito nung kumatatandaan ninyo, baka napanood nyo rin na national, yung pong isang insidente nitong mga nakalipas na linggo na kung saan ay merong nakita at lumabas na mga maitim na likido patungo sa baybayin ng El Nido. So nakaraang araw, kasama yung K5 News team, ay tumungo yung undersecretary ng DNR at ang para inspeksyonin yung lugar. At pagkatapos nga ng pagpupulong sa pagitan ng DNR at ng LGU at ng mga negosyante, eto na yung naging tugon ng LGU sa problema ng mga negosyante dyan. Lubos naman yung pasasalamat ng mga negosyante sa El Nido at umaasa ito na mareresolba yung pong usapin sa lalong madaling panahon. Yan yung isa lang sa mga mainit na mga balita mula dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Martin.
5: Salamat, K5 John P. Basta legal na negosyo, dapat i-accommodate na yan ng gusto. No? Dahil additional investment yan sa isang lugar o lungsod, K5 John P. Anyway, dako tayo mga K5. Ito sa K5 Tacloban, kay K5 Oxemer Asadre, limang bayan daw sa probinsya ng Leyte ang nangunguna sa wala pang liquidation sa mga financial assistance ayon sa report ng COA. Oy, bakit kaya, no? Malalaman natin ang kumpletong detalye mula kay K5 Oxemer Asadre ng K5 Tacloban, K5 mo!
8: K5 News FM, Tacloban City 103.1.
0: All right, maraming salamat kay K5 Martin, ano? Sa social media post natin nakakuha ng samot-saring reaction, ano, galing sa mga netizens. Itong hindi pa naka-liquidate, no, na mga barangay. Ang mga barangay na ito sa bayan ng Carigara, Tanawan, Abuyog, Burawin at Palo dito sa probinsya ng Leyte, nangunguna ito sa may pinakamalaking halaga ng hindi pa nali-liquidate na financial assistance na ipinagkaloob ng provincial government of Leyte, no? Batay sa audit report sa taong 2025, umabot ito sa kabuuang 313.49 million pesos. Itong outstanding financial assistance na hindi pa nali-liquidate hanggang sa ng nakaraang Disyembre 31, 2025. So ayon sa Commission on Audit, COA, madaling nakakatanggap daw ng pondo ang mga barangay dahil kinakailangan lamang ng isang resolution o project proposal. Gayon man, kahit hindi pa nila nali-liquidate ang naunang pundong natanggap. So nabibigyan pa rin sila ng karagdagang financial assistance mula sa probinsya. So dahil dito, rekomenda ng COA sa provincial government of Leyte na agad maglabas ng mga demand letter sa mga responsabling local government unit, barangay at iba pang organisasyon upang mapabilis ang liquidation nitong mga pundo at maiwasan ang patuloy na paglaki ng mga outstanding ating accounts. So bali, sinabi ng provincial accountant's office na taon-taon daw silang nagpapadala ng mga demand letter. At dagdag pa nila, mayroon ng ilang LGU naman na nagsisimula ng magsumite ng kanilang mga liquidation documents. Oh, so yan po, Kakay5 Martin, mga Kakay5, ang isa sa ating mga pinag-uusapang balita ano dito po sa probinsya ng Leyte. Back to you, Kakay5 Martin.
5: Salamat, Kakay5 Oxymer. Hindi naman siguro ang liquidation basta ginamit na lang gusto. O baka may milagro dyan, no?
0: Yun. Yun.
5: Yan ang posible.
0: Tanong dyan.
5: Basta, oh. Pag ginamit yung husto para sa anong mga proyekto mo sa barangay, di mahirap ang pagbigay ng liquidation. Pero pag may mga milagro, ayan ang may problema siguro. Anyway, hintayin natin ang investigasyon dyan na sa COA. Baka naghahanap pa ng mga resibo yung mga barangay kapitan na yan. Pero dito sa Cagayan de Oro, kawawa itong isang pintor mga Kakay5 dahil sa inisyal na investigasyon baka nagpaka na ano daw na napaka na, napagka mal, ano ba nagpaka
0: na, napagkamalan
5: lamang no oh nagpakamalan lamang itong nasabing biktima. Binaral ito kahapon while nagpipintura sa isang bahay dito sa may Barangay Carmen sa Zone 8, Villarin Street, Barangay Carmen. Pinakamalaking barangay ito dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Itong binata pa ito, 45 years old, na ang biktima ay nakilalang si Renante Patinio. Nakatira po sa Barangay Gusa dito rin sa lungsod ng Cagayan de Oro. Pinakyawa niyan yung bahay na pinipinturahan niya at may naka-riding in tandem. Sa kanyang pinipinturahang bahay at binaril no itong nasabing biktima. Ayon kay Police Major Mario Mantala, yung police station commander namin sa police station number 4 na posibleng dalirang nakilala ang suspect dahil may CCTV sa area at may witness rin na nakakilala sa nasabing suspect. Yun nga no, posibleng I don't know, baka itong kanyang may-ari ng bahay ang may atraso. Mga Kakay5, yan ang ginagawang investigasyon namin ngayon sa aming mga otoridad. Hot pursuit ginawa ngayon dahil may suspect na. Hopefully na maaresto dahil kawawa naman itong nasabing biktima na walang kalam-alam. Mga Kakay5, wala siyang atraso pero siya ang binarit on the spot, patay itong si Renante Patinio, mga Kakay5. Samantala, sa update naman noon sa Jensen na mga Kakay5, kahapon no, tumungo ang ating presidente si PBBM, nagbigay ng mga ayuda, tulong sa ating mga kababayan na nabiktima ng lindol sa nasabing lugar. Nagbigay rin ng financial assistance. Ayon po sa latest report ng ating kasama na nandun pa sa General Santos City, mga Kakay5. Yan na po ang mga update, mga viral na mga balita mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. By the way, maiba tayo mga Kakay5, no? Supposedly, ngayon daw ang second hearing ng Cayetano Black sa Blue Ribbon Committee but hindi sila makapag-hearing dahil sarado yung Senado dahil naka-heighten alert status ngayon no ang Senate mga Kakay5. Anong opinion niyo diyan mga Kakay5? Yes,
7: well, no comment.
6: Wait and see na lang kami rito kung ano talagang mangyayari sapagkat batid naman ng ating mga kababayan na ang nangyayaring eksena ngayon sa Senado ay isa ng sarsuela, kumbaga ay parabagang fed up na rin ng ating mga kababayan dito sa mga nangyayari. Ang gusto nila ay matutukan na talaga itong malalaking problema natin sa ating bansa. Tama na yung ano, sana maging brave and man enough ang mga mababatas natin sa mataas na kapulungan na kung talagang ayaw na sa iyo ng tao, ayaw na sa iyo ng mga ano, eh, tumabi-tabi ka na lang para sa ikaayos at ikagaganda ng Senado.
5: Aha. Okay, what about your opinion? Opinion, K5JP?
7: Eh, ako kung talagang sinasabi nilang paglilingkod sa bayan, yung gusto nilang gawin, siguro doon sa that minority o majority pa rin daw sila, doon sa... Lumipat na lang kayo doon sa kabila para mabuo na yung 13 at wala nang ano, matutal para sa bayan eh. Kasi nagkakaragulo at matutuldukan lang talaga yan kapag nakabuo talaga ng 13 itong grupo nila Senator Win Gatchalian. So magkagaya ng ginawa ng Senator Chisiscudero, di ba? O di sana yung isa lumipat na para matapos na ito at magtuloy-tuloy na. Ang daming nakapila, inaabangan dyan yung impeachment trial pa ng ating Vice President Sara Duterte. Aha. So para sa mga pag nangyari yun, malamang para sa mga Pilipino bayani, kasi nabuo na interest eh, tuloy-tuloy, doon sa inalisan mong grupo, eh sigurado Judas na naman ang tawag sa inyan.
5: Judas at saka traitor. Okay. K5, magsumar, Tacloban?
0: Ano lang, K5 Martin, yung masasabi ko dito, wag na nilang ituloy muna kasi madami na namang ma-stress.
5: Totoo.
0: Oo. Stress pero, na tayo araw-araw.
5: Yun nga eh. Sa tingin ko...
7: May DTX 500 naman tayo eh, pantanggal ng stress. Diba?
5: Isa lang ang solusyon ng mga K5 na magkaisa yung mga... nasa Caetano Black at saka sa Gatsanian Black. Alam mo kung ano?
7: Ano?
5: Ay, kalamidad. Eh, ngayon, eh, wala silang problema. Sila lahat patungo na sa Mindanao para magbigay ng tulong ng mga kakifive.
7: Kawawa naman ang mga tao niyan.
5: Yan.
7: Buti sana kung sila yung makalamidad.
5: Baka lahat sila tayo, ngayon, naging exhibition.
6: Baka kawawa tayo pag dumating yung 15.
5: Okay, sige, paalam na tayo. Unahin na natin si K5 Condad from Santiago City. Yes, K5 Condad, go ahead.
6: Okay, thank you very much sa K5 Martin, K5 SM, and K5 Oximer from K5 News FM Santiago. Good morning to all of us.
5: With your end, K5 JP from K5 Palawan, go ahead.
7: Happy Independence Day sa ating lahat. Kita tayo bukas, mga K5. K5 John Paul Dacoco mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, Laluigan ng Palawan. Back to you, K5 Martin.
5: Paalam ka na, Gerdo Bersosa ng Tacloban, K5 Bugsumer, Rosette, go ahead.
0: Opo, mula po dito sa K5 Tacloban, maupay nga aga.
5: Mula naman dito sa lungsod ng Cagayan de Oro City. The City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Ako po si K5 Martin Rapanot nagsasabing, mayong puntag! Karatuntaran! Good.

Alright, maraming salamat yung K5 Martin Rapanot, K5 JV, SM, K5 Conrad, naton mga sister stations. Yeah. Alright, alas 5:51 na, malaksilat oras, mga K5, ano? Weather update, anay kita, si Roel Montes, adigin, check pat linya ni Engineer Robert. Bantay liwat niyo, naton mga pangunahon ng mga balita, lokal, national, international, maging entertainment niyan, sports, masunod niya programa ang atong DTX 500 Morning Newscast. Sige, sinya-sinya lang ako, Engineer, ha? Kung okay na si Ruel. Nabigtuhan linog, naamot na yan, hahaminda na, ano, naamot na 46 update hiton aton mga otoridad. Hiton ihap, hiton mga casualties or na namatay mga KK5. Ngayon, kutob yan na, padayon pa, iton ano ini search and retrieval operation, iton aton mga otoridad nga dito. Ngayon, posible pa daw madugngan ini tungod hiton na may mga reported pang missing sangkay.

0: Sige, kita atong oras, engineer, ano? Alas 5.52 na. Waiting na lang kita kang si Ruel. Pero kung di pa bumaton, wag na lang nating pilitin. Lagi na lang ang headlines kay 5 Jen. Okay na, sige, sige. Si Ruel, good morning.
1: Sulat panahon.
0: AK5 mo, sir. Oo. Ayaw na lang. Kung makurit signal, engineer, ka itong oras naton. O sige, i-message sila niya. I-message sila niya ang kuha na aton. Okay na. Sir Noel?
2: Good morning, sir. Sugod man na natin mga K5 na nagkikita natin Facebook Live na namamatihan niyo mga radio. Adiyan natin ulang, wayan natin panahon. Alatan minayuyungan minahal nga provincial Leyte, padayon kita ng mga kaabat, thin good weather, pero yung singon, posible lang yapin mga pagsira kinanganlaw kung may mga paguran man, tigda ay lining and panalagsa, may tungod lang sinisiring nga local thunderstorm. And waray, gale warning nga ginaisan pag-asa para yan ang adlaw, dinihaton dapit. Salit, anaton mga ka-K5 nga nagpapakabuhi ha kadagatan, pinaagyan pag-isda, talawas kumantuhan dagat pagpakabuhi. Basal liwatan pinakabag-o nga satellite animation ng pag-asa, waray talagi hapon nakikita nga mayroon mga LPA o sino bagyo sa kumungan gawasan Philippine area. Sab responsibility iya na nga adlaw ito na adalan southwest monsoon lagi hapon nga padayon niya gindudominar akan luran nga dapit hiton northern Luzon. Nakabugusan asahan iton mga pag sirak yan ang adlaw gihapon, pero adan chance sa gihapon tigdaay nga pag-uran nga pagdalugdog may tungod din nga local thunderstorm.
0: Ayun, oo, sige, Sir Noel, damo ka salamat, sir. Good morning.
2: Damo nga salamat kan maupay nga aga Leyte.
0: Alright, damo nga salamat sa Noel Montes na nakaupod natin live direktamente sa opisina ng PDRRM sa province of Leyte. Alas 5.55 na, masunod na ang DTX 500 Morning Newscast. Ako na panginagin ang Cormang KK5 Oxemer Asidre. Parang kampiyon niya balita, serbisyo publiko ng Kaliawan. Ang sinatagtaklawan niya nabugos nga singirangan Bisaya. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May
4: puso! E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio, Health News. D3 Bio.
6: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
4: D3 Bio.
7: Pilpuling. Uy. Mining pa ako ng paakon o akong imumog.
8: Ah, mo no? Ba?
7: Before dahi ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko.
8: Oh.
7: So after flushing, butanganan ako og ditribayo, duha nga tustulo ka soft gel akong baba.
8: Mm.
7: Ma 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang ditribayo, Sir JP.
8: No.
7: Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni.
8: Mm.
7: After ni mo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba.
8: O
7: kini para sa imong oral health kung naka-ditribayo ka.
8: Mm.
7: Pero complain, ditri, dili na ni mo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
8: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
7: Mm, saban.
8: Diba, kada hapon mo inuman dyan kong DTX Coffee Mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
7: Wow.
8: Gipusan kong duwa ka D3 Bio o gibutang sa kape.
7: Mm.
8: Ang lasa sa akong kape kay murag candy.
7: Mm.
8: Namidyod siya. Naara man dyan gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya, tistingi pagod ninyo.
7: Bulletproof coffee siya, no?
8: Kana.
7: Gihisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio, Sir JP.
8: Mm-hmm.
7: Unsao nato ni apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
8: Ako do kay katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time, pero as time goes by, nakaingon ko nga ako raning imnan og D3 Bio. Mao to nag D3 Bio ko dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, nya human 4 ka oras, niinom na pugog usab duwa ka soft gel.
7: Mm-hmm.
8: And every after 4 hours, niinom na pugog duwa. ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
7: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3Bio?
9: D3Bio.
10: Ako sir, yun. Na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio after 2 months sa pagtingin inay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
9: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
9: D3Bio.
7: Monay power ni D3Bio nga wala sa ordinary plain D3 certificate.
8: Correct.
7: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
8: Wow.
7: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus or JP, boom, oh, kagana
8: boom
7: yun.
8: Na.
7: Number two, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sato pa, dili makareplicate.
8: Oh, dili na.
7: Patay na dayon.
8: Patay,
7: meaning, dili na mudugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
8: Munang dili madugay mong hilanat. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
7: Correct.
8: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa D3Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisag ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ng virus particles.
7: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
8: Kaya.
7: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
8: Ila,
7: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio. Kung ga D3Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
8: So wa nagutay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramilo, oy mayong panglawas ipadayon.
8: Dili abusohon.
9: D3Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
9: D3Bio.
11: Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
11: nga may D3. Mapalit sa mga butika.
9: D3Bio.
11: D3Bio.
9: Health News.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ora! Sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 6:01.
1: Live mula sa Bulwagang Balita,

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Okay nga aga ka K5, balinan magpasong ang mga notisya. Habi naman mga laray uluhan. Balita lokal, limang abong to halayte, nangunguna haway pamaliquidate ng financial assistance.
2: Samtang Eastern Visayas, hiraniha usahan unom ng mga active trenches sa nasod na posible magkaadahin 8.2 magnitude ng linog.
1: Balita nasyonal, Acting Senate President Gatchalian ginklaro na masusunod lagi hapon ang requirement nga 16 nga butos para impeachment kontra kan VP Sara Duterte.
2: Samtang pagbistahan kaso ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ICC, diri malapos sa Hinduha katuig.
1: Balita International, US President Donald Trump ginhulga nga papapagbaydon ang Iran tungod han maihang negosasyon para han peace deal.
2: Samtang otro nga pagatakihan Pakistan ha Afghanistan, igin kamatay hinpira nga mga individual.
1: This is report na K5, AI nga digital sector, plano nga mapariggon ang Department of Information and Communications Technology gamit ang usa nga master plan.
2: Nga nato naman na balitang wow, lalaki nga may kasuhin pangawat, otro nga nangawat, antis o matubang hahiring.
1: Ang balita po na ng kusog ka K5, Junior Gilas Pilipinas, ginlampaso ang Vietnam, FIBA Under 18 Asia Cup, samtang RJ Abarrientos, napiling a PBA Commissioner's Cup Best Player of the Conference.
2: Nga nato naman na balita entertainment, Yen Santos, nababasol nga gindiwaran niya ang mga oportunidad ang gawamuta durantihan iya showbiz break.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga Western Visayas. Sinang DTX 500 Morning Newscast, sinang adlawhan Webes, 4-11-2025.
2: Ako'y ka K5 Carol Medino.
1: Ako naman, ka K5 Oxemar Asidre.
2: Live ang iyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian, ngan makikita kami din manliwat nga paradihin ng kalibutan, pinaagi ha YouTube channel, TikTok ng Facebook page. I-search mo lang ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalye hanaton mga balita.
0: Balitang lokal.
1: Alas 6:04 na, kakay-5 siya naman nga balita lokal. Limang abong to halayte, nangunguna hawaray pa makaliquidate han financial assistance. Kakay-5 Roger Tilana, K5 mo.
3: Mga barangay hagkarigara, tanawan, abuyog, burawin ng paluha, probinsya Leyte, amo nangunguna ha mga pinakadako nga kantidad han waray pa makaliquidate nga financial assistance nga ginhatag han provincial government han Leyte. Base ha audit report para hantoy 2025, may nakabugusan nga 313 milyones ka pesos nga outstanding financial assistance nga waray pamaliquidate tubtub din ato naglabay nga Disyembre han naglabay nga tuig 2025. Sumalahag ko nga madagmit lang makakaaruhin pundo at dun mga barangay dara nga pinaagila ini in resolusyon ng proposal ng proyekto nga bisang kun waray pa ini makapagliquidate han nauna nga pundo in tatagan dayon ini hingkadugangan nga financial assistance sa probinsya. Tungod hinigin sagdunan ang COA ang provincial government ng Leyte nga magpagawas dayon hin mga demand letters nga to ang mga responsable nga LGUs barangay nga iba pa nga mga organisasyon base mapadali ang liquidation ng mga pundo nga malikayan ang padayon nga pagtubuhan outstanding accounts. Pero siring naman han provincial accountant's office nga kada tuig nagpapadarahira hin mga demand letters nga igin sumatin nga may danapipira nga mga LGUs nga nagtitikag na hapag submitter hanira mga liquidation documents. Para DTX 500 Morning Newscast, ini Hika K5 Roger Tilana para ang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawa na syudad ng Tacloban ngayon bugus ng sinirang Visayas, K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokala. Ayam patay, han posilon hinanay politiko habung tuhan matag-ublete. Ka K5 Carlo Arisgado, i-K5 mo.
4: kabatayan usang nga ayamhan pagpusilong inihin usang nga anay politiko nga may lisensyado nga pusil ha barangay Mansahaon matag ob Leyte didahan Hunyo 7. Igin pablater na ni Mona Lisa Runya tag iyahan ayama ang sospek nga responsable ha pagpusil han ira ayama. Sumalakan Runya ginaaligar nga pumakadto ha lugar han anay politiko an ayama didahan udto han Domingo nga adlawa nga nakitaan niya nga ang sospek nga may kaput nga pusil. Han mabatian niya ang upat ka beses nga butuhin pusil, pumakantuhiya nga ginkumpronta ang sospek. Umami naman ang sospek nga hiyaan pumatay ha ayama, pero ginbuhat ininiya tungod kay nakakaapekto ang ayam ha ira mga hayop. Duro naman ang kasinahan tag-iya han ayam tungod kay ginsumatan pahiyahan sospek nga waray inipakialam tungod kay aspinla ang nasabi nga ayama. Ang patay nga lawas han ayam inginhigot pa, agud nga ipakaon ha mga isda han sospek. Para han DTX 500 Morning Newscast, ini ka K5 Carlo Arisgado. Para han kapyo ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Alasayang sa 8 na, kaka-K5 ba iba pang balita lokal? Sobra 300 nga kapulisan. Timprano gin-deploy han Pro 8 para hanti arabot nga barangay this kay election siya nakatuig. Kaka-K5, hi, may grafador. K5 mo.
5: Maabot 302 sa kapulisan na naging deploy alin sa Soliton Paglunsan ng Regional Task Force Camarayaw nga magtitimang no ang 1st District itong probinsya ng Samar ng 3rd and 4th District ha probinsya naman itong Leyte. Ini inkomo pangandaman para itong mamurayaw nga pagsalinurog hanti daraon nga pinili ay han barangay sa ngunang kabataan election han Nobyembre 2026.
6: Ining nga deployment para han focus law enforcement operations. So an era magiging role is very unusual nga police visibility but implementation of search warrant, application of search warrant, arrest of wanted persons, tapos ini nga aton campaign against loose firearms.
5: Sumalakang Police Brigadier General Jason L. Capoy, panuyo ang timprano nga deployment ang pagsigurado nga waray hulga itong karamtan ng kadelikaduhan samtang natikaharan itong eleksyon. Nagpahimat ko naman itong Police Regional Office 8 ang mga lugar nga pagbabantayan itong kapulisan nga diri mahipausa kundi makigkooperara ang mga aktibidad itong nasabi nga mga personales para mamintenar ang sadang nga kamurayaw ang lugar.
7: Para handita sa 500 Morning Newscast, ini, K5 Harvey Gavador, parang kampin nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan, ha syudad ng Tacloban nga nabugo sa salarangan na Bisayas. K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, Eastern Visayas, hirani hausahan unom nga mga active trenches sa nasod, nga posible magkaadahin 8.2 magnitude nga linog. Ka-K5 Gina Pilenio, IK5 mo.
8: Abot nga natabong nga makusog nga linog ha Mindanao han nakalabay nga adlaw. Dirigihap harayo nga abaton ini ha Eastern Visayas, may tungod nga haranig hap ini ha usaha unom nga maaktibo nga trenches ha nasod. Sumalahan FIVOC sa anpagkiwa han Cotabato Trench ang naging hinungdan han makusog nga linog ha sarangganingan mga hagrani nga lugar didahan Lunes. Ang Rehiyon 8 in harani ha Philippine Trench kundi in pirala ini ka kilometros tikang ha mga bungtuhan Giwan, Salcedo, Hernani, Lawaan, Mercedes, Balangiga, Taft, Dolores, Canavid ngan nasyudad han Borongan ha Eastern Samar. Kun kumiwa ini, posible ini makaghipatik hin maabot ha magnitude 8.2 nga linog. Maabat gyapin makusog nga linog ang pira nga mga bungtuhan Leyte ngan Southern Leyte. Sugdan Abuyog, MacArthur, San Ricardo, Hinunangan, Silago, St. Bernard ngan Liloan. Kundi in may hulga ini hin tsunami. Sugad man may dapa Central Leyte Fault nga nagpapabilin nga hinog. Kundi in una na nga ginsumatan Senior Research Specialist han DOST FIVOX didahan Abril nga ini nga fault line in sobra gatos ka tuig na nga waray kikiwa. Samtang waray paklaro nga takna kung saan ini mananabo ngan diri ha pagpinamulat nga umabot ini ginpapagandam naman ang tanan ha posible nga karamtan ngan danyos nga igdudurot hini ha aton dapit. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5 Jean Pilinyo para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan habugos ng sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: K5 kanugangan pa nga balita lokal. Tululiwat nga anay nag-ukoy Regional Rehabilitation Center for Youth. Dumadwar na hakulihiyo ha Ebso Danawan. K5 Games Ariano, K5 mo!
9: Tulong ang mga anay residente han Regional Rehabilitation Center for Youth ang malinampuson nga grumadwar hakulihiyo didan Hunyo 9 ha Eastern Visayas State University Tan-Awan Campus. Dako at pasasalamat ang tulong ang mga graduates ha Buliga Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ngan Ebso Tan-Awan na paran ira pang iskwela agud makuha an ira mga diploma. Natagan hirahin ni gayon nga magpadayo na ira pag-aram samtang nagpapailarong gihapon hira ha edukasyon, skills training, ngan behavioral rehabilitation ko mga children in conflict with the law. Lakip ang tulo ha 27 nga mag-graduates han Bachelor of Science in Industrial Technology major in Electricity ha EBSU Tan-awan. Para ha DTX 500 Morning Newscast ako ay KK5 Kim Soriano. Para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na siyadadan Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: Katapusan nga balita lokal, nagpahayag haniradako nga pagpasalamat ni Gabriel Alvero, school principal han Haruan Central School Haro Leyte, nansugod gihapon kan Hernando Miranda, district supervisor, katapusan malin ang puso nga distribusyon han mga libre nga school supplies para ha mga estudyante. Masubra 400 ka mga kabataan tika nga kindergarten, grade 1, grade 2, and grade 3 ang malipayon nga nakakaramuata han mga school supplies. Ang distribusyon in ginpangunahan ni Edward Sanyagan, station manager han K5 News FM Tacloban. Kaupunan mga tinaglawas tika nga JNT Express Philippines nga 578 Emporium. Hulos naman ang kalipay nga ginpakita han mga kag-anak ngan kabataan matungod han bulig nga era nakarawat yan nga pag-abrihan klase. Ininani kaupat nga eskwelahan nga nakapanhimulos han K5 serbisyo publiko o balik eskwela program yan nga tuig. Nagpasalamat liwatan K5 News FM ha mga sponsor city nga programa. Ang GNT Express 578 Emporium ngan Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center han ira mabulawanon nga kasing-kasing nga pagsuporta ha mga estudyante.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, 5. Wala naman balita lokal. Doon tayo ang DTX Coffee Mix. The Antioxidant Coffee, Herbal Coffee, Healthy Coffee. Nakagkapi ka na! Na-detox ka pa!
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:13 na, kay 5. Kaya naman natin mga balita regional. Alam natin K5 News FM Palawan. Tulo sa Maran, hapan muno ngan panigba. K5 Gilbert Basyo, AKFM mo!
10: Sugatan ng tatlong construction workers matapos silang saksakin at pagtatagain ng mga hindi pa nakilalang mga sospek sa barangay Masagana, El Nido, Palawan, bandang alas 11 ng gabi. Batay sa paunang investigasyon ng El Nido Municipal Police Station, nag-iinuman ng mga biktima na sina alias Nando, 43 anyos, alias Ronito, 32 anyos, at alias Jake, 33 anyos, sa kanilang barracks nang mangyari ang insidente. Lumalabas sa investigasyon na isa sa mga sospek ang nanuntok kay alias Jake bago ito umalis at bumalik na may dalawa pang kasama na armado naman na mga patalim. Pagbalik ng mga sospek, bigla na lamang nilang inatake ang mga biktima. Nagtamo si alias Jake ng mga saksak sa tiyan at likod habang ang isa pang biktima ay nagtamo ng mga taga sa kanang braso at iba pang bahagi ng katawan. Nasugatan din ang ikatlong biktima sa naturang pag-atake. Agad namang isinugod sa El Nido Community Hospital upang mabigyan ng kaukulang lunas. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang mga sospek, dala ang mga ginamit na armas. Agad namang nagsagawa ng manhunt operation ng El Nido Municipal Police Station at na-recover ang isang wallet na naglalaman ng pagkakakilanlan ng isa sa mga sospek. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Katapusan nga balita regional, kung ng linya han K5 News FM Olongapo. Pandesal vendor nga dabi ha pagpatayan ni kasitindero ha Bacolor, Pampanga, sumurender na ha mga otoridad ha Quezon. Kakifib Eileen Cueva Sanchez, IK5 mo.
11: Sumuko sa mga otoridad ang pandesal vendor na itinuturong responsable sa pamamaril at pagkamatay ng kapwa bread seller sa Bacolor, Pampanga noong Mayo 28. Kinilala ni Brigadier General Hansel Marantan, Calabar Zone Police Director, ang suspect na si Ariel Ayaw na nagtago sa San Antonio, Quezon, bago voluntaryong sumuko. Batay sa imbestigasyon ng Pampanga Police, nagkaroon naman ng mainitang pagtatalo at suntukan sa pagitan ni Ayaw at ng biktimang si Angelo Muscoso. Nauwi ang alitan sa pamamaril na ikinasawi ni Muscoso. Ayon kay Quezon Provincial Police Chief Colonel Cromulo Albacea, inamin ng suspect ang krimen matapos itong ma-turn over ng mga otoridad sa Quezon. Naganap ang pagsuko sa tulong ng pamilya ni Ayaw at ni San Antonio Mayor Eric Wagan. Isa sa mga tinitingnang motibo ng mga investigador ay ang posibleng business rivalry dahil kapwa nagtitinda ng pandesal ang suspect at biktima sa mga ambulanteng pwesto. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga otoridad para sa kaukulang pagproseso ng kaso laban sa suspect. Balita mula sa Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Impilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, wala naman Balita Regional dito tayo, Johan, DTX 500. Ano ibig sabihin ng pangontra ng high blood pressure ng diabetes?
0: Balita National. Balita National.
1: Siya naman ng Balita National, mga K5, giklaro ni Senate President pro tempore ng ating Senate President Sherwin Gatchalian nga masusunod lagi hapon ang requirement nga 2/3 in mga senador ang mabutos nga ma-impeach ni Vice Presidente Sara Duterte. Sumalagang Gatchalian, nakasulat sa Article 11, Section 3, and Paragraph 6 ang 1987 Constitution nga waray masisintensyahan ng individual kung waray 2/3 nga butos ikang hatanan nga miyembro han Senado. Dugang paniya kinahanglan lagi hapon nga diri maubos sa 16 nga mga senador ang mabutos nga ma-impeach ang Vice Presidente anuman at ihap ang mga senador nga matambong nga pagbistahan kaso yan bisan kun hinuman ang mag-preside na impeachment court. Amo niya gin malatumat mahuman magpahimat ko ni Senador Alan Peter Cayetano nga andusin nga mga senador ha Black ni Gatchalian imposible paubuson ang ihapan butos nga kinahanglan para ma-impeach si Duterte. Samtang kay 5, nakatalaan naman ang pre-trial conference kung lang ang Duterte ha Hunyo 18 ngan Hulyo 6, yan na nga tuig, pagbubuhaton ang impeachment.

0: kailangan pagandamhan ira depensa kay ura-urahin kadamuan mga dokumento hinibidensya nga igin presentarhan prosekusyon. Siringhan abogado, posible da mga dokumento ng video sa anwaray gamit nga ebidensya pero kinahanglan ininira pag-istudyuhan. Durante han iya pag-atubang kakulo pamilya, nagsiring Haynes nga maupay ang panmurubuot ni Duterte kay klaro ang mga istorya hini kung nagkakahimang raw hira. Nakatalaan nga tikangan ang pagbistahan mga kaso ni Duterte hitong Nobyembre 30 hini nga tuig.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast. Okay, five. Wala na naman balita nasyonal. Europeo han Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Balita International. International.
2: Alas 6:20 na, siya han naman nga balita international. Otro nga naghulga, hi US President Donald Trump kontra Iran nga papapagbaydonera ini. Tungod ang maihahini nga pagkipagnegosasyon para maiha na nga ginuhulat nga peace deal. Tumalakan Trump, permila istorya ang Iran. Pero wala ginbubuhat nga aksyon, salit wala yung nahuhurma nga pinal nga negosasyon nga para untaha kaupayan han Iran. Pero sumalaka kay Five hat Iran, ikitaon panira ang Iran diplomatic engagement ha Washington. Ginbasol ni Trump nga ang Iran ang rason kung kaya no nahulog ang Iran US Apache helicopter, arani hamay Strait of Hormuz. Ginatake lugod ng Amerika ang mga air defense, ground control stations, gun surveillance, radar sites sa Iran. Arani hamaong Strait. Bumato naman liwat in pag-atake ng Iran, pinaagihan missile, gun drone attack sa habay or base militar ng Amerika, anasod Jordan, Kuwait, gun Bahrain.
0: Katapusan nga balita internasyonal, mahuman ang pirakabulan nga kamurayawan, otro nga nagkaada hindakong atensyon, ano nga nasod mahuman maglansara hin airstrike ang Pakistan, ha border hiniha Afghanistan. Sumalakan Pakistan Information na Minister Atola Tarara, 26 nga mga militante ang namatay haira pag-atake, upat nga targeta komo pagbulos sa mga nakalabay nga terorismo haira nasod, lakip na ang panbubomba ha Peshawar, kundi in unong nga kapulisan ang namatay. Ginpanhimuan naman ininit han Taliban han nga gobyerno han Afghanistan hapahayag hanira tagapagyakan Zabihullah Mujahid nga 13 nga sibilyana nga kadamaan nga puya ang aktual nga napatay samtang ang 14 nga iba pa nga kababayenan ngan kabataan an samaran hapagatake ha mga probinsyan kunar coast ngan Paktika. Maihana nga ginaakusaran han Pakistan at Afghanistan nga padayon nga nagtataguhin mga terorista ha ira dapit. Akusasyon nga paotro-otro nga gindiwarahan Afghanistan nga gindudoon nga diri ni ragin gagamit ang ira teritoryo para makapamperwisyo han iba nga nasod. Ini nga insidente nga nagtuldo ka ingagin sa sarabutan nga ceasefire din han Oktubre nga naglabay nga tuig nga una naghihapon nga nagkaadahin kasamo ka ang naglabay nga Pebrero nga Marso han bombahonan Pakistan ano sa nga drug rehabilitation center Kabul kundi in 269 katawo ang namatay.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast. Okay, five. Wala na naman balita international. Dito tayong klinika D3 Bio. Yeah, Superfood Supplement. Teka nga na nimo kito Genic Diet at naman Clinica D3 Bio. Ang pagpulsan. Napakadamo nga benepisyo pang lawas sini.
1: Palitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Alas 6:23 na ito naman Business Report. Mga ka-K5, ginkikita ang Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagparigon ng digital ng Artificial Intelligence o AI ng mga sektor sa Pilipinas. Ano yung anira nga maging sentro sa rehiyon ng Pilipinas para ang AI innovation ng digital ng mga industriya? Mahihimo nira ini pinaagihan Philippine AI Plus Infrastructure Master Plan 2033 kundi inging kikita na ang DICT and maabot $30 billion nga investment para nasabi ng mga sektor. Aprobado na ang Infrastructure Committee o Infracom ang Philippine AI Plus Infrastructure Master Plan nga ginlalauman gihapon nga Hulyo in maaprobahan gihapon han Economy and Development Council o EDC. Gagin papangunahan mismo han Presidente ng Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast. Kagayon pa man ang Business Report. Dito naman ha inyo han DTX Element on.

0: Noel. Exacto ang init, sakto pa ang lamig.
1: Balita. Wow.
2: Samtang hato naman balitang wow. Waray nagudada makagpugong haniya pagka-klepto o kawatan. May kalugaringon nga bersyon hin back-to-back achievement. Ano sa kalalaki ha Florida? Mahumaniya maresto tungod han iya pagprubara nga pangawat ha usa nga sarakyan samtang tikadto mismo ha korte para atubangon. Ano sa paniya nga kaso hin pangawat? Ginkilalahan Cape Coral Police Department ang suspect nga hi Devon Turner, 34 anyos. Naabdan ha akto hi Devon nga ginpipirita ab pag-abri an nakalaka. Ano sa nga recreational vehicle samtang nga ato ha sa kuban pamilya ngantag iyahan sarakyana. Sumalahan mga otoridad apakyas ang suspect nga maabrihan ang mga sarakyana nga ginpaparong paan mismo nga power source sini. Duroy nga na naasi niya buhat matungod han iya kakaiba nga sulot. Sumalahan biktima nga reportan mga pulis nakasulot pa inihin panbabayi. Han madakop han mga responder nga pulis si Turner, depensa niya waray na niya masulot tikad tuha pagbistahan iya kaso ha korte. Gudla na pamatudanan mga pulis an iya motibo pangawat labot lahini nakapkapan gihapon hiya hin 2.9 kagramo hin shabu. Imbis nga korte hiya mahingad to diretso lugod hiya nga na priso agihan iya bago nga mga kaso hin burglary of occupied dwelling at possession of methamphetamine. Matungod niya ginbuhat iya lugod ginkaragan niya tsansa nga makagawas.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maha K5 ang balitang wow Indurta Ihuan Klinika Deo Fresh Deo Roll On.
1: Balitang Sports Sports.
0: Alas 26 na nganhanong balita paog nilang kusog mga K5 Junior Gilas Pilipinas. Itlang paso ang Vietnam ha FIBA Under 18 Asia Cup. Samtang K5 RJ Abarrientos napili nga PBA Commissioner's Cup Best Player of the Conference. K5 Kevin Susana, K5 mo!
3: Malaom-laom ang naging pagpatikang Han Junior Gilas Pilipinas. Dira Han pag-abri Han FIBA Under 18 Asia Cup Siyaba Qualifiers dito ha Krabi, Thailand. Iraigin lampaso ang Vietnam. Ha-score nga 121-28. 93 puntos ang abantehan Pilipinas kontrahan Vietnam. Ang batanon nga mga Pinoy amo naghimo nga one-sided an era victory kontra Han Thailand ngan era ini igin pakita ipinaagi 93 point win ang Gilas Pilipinas in tigdala nga nagkamayadahin 39 kontra 11 nga kalamangan dida palahan first quarter ngan dida han third period waray nga ni maka-score ang Vietnam. Tungod hini nga resulta ang Gilas in waray humunong han ira pagpaarak kin puntos kontra ngadto han Vietnam. Hi Ethan Aguas amo nanguna ipinaagihin 19 points ngan 6 rebounds. Samtang ini nga dominante nga performance han Pilipinas amo nakagpakita ha ira didahan group A kundiin katapos han Vietnam ira igkakaatbang ang Thailand ngan Singapore. An magdadaog hini nga torneo in magkakamayadahin islat o lingkuranan han pagbubuhaton nga FIBA Asia Cup Championship para han junior division han basketball men dinhi ha kontinente han Asia. Samtang ha PBA Commissioner's Cup nakatabla ang talk and text kagabi didahan best of 7 finals. Iragin perdi ang Barangay Ginebra high score nga 105-98. Tungod hini parehas tagduha ang daog han magkaloyo nga panig. Ang game 5 in pagbubuhaton buwas nga adlaw. Kagabi gihapon nga adlaw igin deklarar na han PBA ang mga nagdaog han best import ngan best player of the conference nga duha mga taga Barangay Ginebra. Hi Justin Brownlee amo napili nga best import hanasabi nga torneo samtang ang point guard nga RJ Abarrientos ang natudlok nga best player of the conference. Sports update durutan Mighty C di Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kaliawan, asyudad ang Tacloban ngan bugos kasinirangan Visayas, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment! Balitang Entertainment!
2: Alas 6:29 na para ato na Balita Entertainment. Yan Santos nagbabasol nga gindiwara niya ang mga oportunidad nga mabuta durantihan iya showbiz break. Alitong chika ni ka-K5, Maring Louie. I-K5 mo.
4: May da mga regret nga ginaabat ang aktres nga Yan Santos tungod ang iya pag-deny ha mga opportunities nga igin-offer ha iya durante han iya showbiz break. Sumala ang aktres painful para ha iya nga may da niya mga na-miss na opportunity. Pero ginpipili lagi hapon niya nga mag-focus ha mga lessons nga iya nakuha tikang ha mga experiences niya durante han iya break. Para ang aktres ang mga lessons nga iya nakuha in nakabulig para niya self-growth. Nagin makuri para kaniya na ang proses. So, maramihan nga kinahanglan niya itong ma-experience a good mabiling an iya self. Dugang pa niya, damo ang nawara iya sang litging kinahanglan niya an 8 years nga showbiz break para mas maging ready haya pagbalik ka industriya. Samtang open to love naman hiyan, pero yan ay mas magiging careful hiya a good malikayan ang mga pagbuhatin pareho nga mga mistakes tikang haya past relationships. Para ha showbiz news ako ikikifem Maring Louie para kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga ang Kaliawan, sa syudad ang Tacloban nga Bugusa Sarang, Visayas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Ma K5 ang Balita Entertainment, tinduro tayo ang DTX Beauty Soap. Kampante ka sa lagang dala ng DTX Beauty Soap.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alasays, imidya na, mga K-Family, pala nabatihan ang mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Yan ang Aglawan Webes, Hunyo 11, 2021.
2: Ako'y ka-K-5, Carol Medino.
0: Ako naman ka-K-5, Oxemer Asidre, parang kampiyon nga balita, servisyo publiko.
2: Ngan kaliawan ng syudad ng Tacloban, ngan bugos ng sinirangan Visayas. K-5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton han mahal nga papliton.
7: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
8: Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio. Babalik-balik na ng kaso at lagdan. Mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na ng kaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio. Health News.
10: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sawang maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. May monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio. Magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na.
10: At syempre, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
9: D3 Bio Health News. Mabalik-balik na ubod sipon, mga D3 Bio pa. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika. Nationwide, D3 Bio.
10: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
9: D3 Bio Health News.
10: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
10: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
9: D3 Bio Health News.
8: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
9: D3 Bio Health, Health News. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
0: Oras sa K5 News FM, alas 6.37 na oras, ginpadangat tayuhan Mighty Seed, Alkaline Vitamin C.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Moro, Melos Pablo.

0: 2026 in inyo ka K5 Edward Sanyagan. Welcome hining ikinadagang ang programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Kumusta mga hinigugmag ko nga mga manmaratihan bugos nga sinirangan Visayas? Dini ang sudan ng Taglob ang tanatong mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live worldwide. Ipinagit na itong official Facebook page and the YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagbaka remedyo na baka mo mga K5? Sige na baga pagre-remedyo or baga nagplaplano pala nag-aandang pag-remedyo? Ikaw ka K5 Edward, naka-remedyo na siyempre. May tungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kaya yun, anay naton mga K5, itong magiging kartan, itong panahon, yan ang adlaw, itong Huwebes. Sano kamo magkalaka tayo tagsa-tagsa ng mga panimalay ngayon man tunay mga destinasyon por Laminos. Kamo in baga nahibabaro kung ano't baga kartan itong panahon, yan ang adlaw, para kamo in makagandam, makagbantay. Kaya yun naton, itong pinaka-latest weather forecast, itong napag-asa, yan ang adlaw, itong Huwebes. Nasiring din ito na southwest monsoon kung habagat padayon nga maapektuhan itong western section. Ito na northern Luzon, yan ang adlaw. Mahitungo din itong Ilocos Norte, Batanes, ngan Babuyan Islands. Magkakadhan madampog nga kalangit at may patsara nga pagdarahitingan paguran. Mahitungo din itong habagat akong southwest monsoon. Samtang itong Metro Manila, ang mga parte ito na itong nasod. Upod na kita. Di niya sinirangan Visayas mga K5 may mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. Ito na itong panahon, mahitungod liwatin itong localized thunderstorm. Ngayon para naman itong mabiyahe kadagatan, yan ang adlaw, yan ang aga. Di itong forecast, itong coastal water condition, magiging mabalud, baga K-Pop Edward, yan ang adlaw. Well, nasiring din eh. Makaka-experience kita din na sinirangan Visayas, sinislight to moderate, nga kabutangan itong atong kalalaudam. Itong pinakataas nga balud, habaga pag-sukul, hinin pag-asa, adala mga 1.5 meters sa atong mga kalalaudan, mga K-Pop, ha? Pabor para itong mabiyahe kadagatan niya nang itong mga mangirisda nga mapalawod para mangisda mga K5. Pero, ito na itong temperatura yan ang adlaw magmumulay 34 nga 35 degrees Celsius. And pwede mabot ang mga 39 degrees Celsius itong heat index. Itong kamapasong pwede abaton itong atong lawas mga K5 yan ang adlaw. Ha? Ang pinakabubong temperatura na i-record kanina ha, pag-asa weather station, ha Science Garden, ha Diliman, Quezon City, nakadahas 27.4 degrees Celsius. Kaninahan mga alas 5 ang maagahon. At adlaw sumidlit, nagpakita. Yan na. Dinya Tacloban, mga K5, alas 5.26. Kaninahan aga, matutunod liwat din alas 6.25 niyan. Hapit itong kagabihon, mga K5. Dinya Tacloban, nagpakita. At haring araw, siring ko pa, ba't may mga puro-puro ng mga dampog. Nga ito makikita kalangitan mga K5. Ito na ito na temperatura, yan ang mga tag na ada 27 degrees Celsius. Itong air quality, itong kalidad, itong hangin nga ginihinanggap niyo yan na ginagawas. Labi na itong baga ko, human pala pag-exercise. Ora sige itong exercise, sa dito na itong air quality, yan ang aga fair mga K5. Ito na cloud cover, mga 60%. Ito na itong kalangitan in madampog mga K5, ha? Yan ang adlaw, magbabarobalyo inindanay masirak, madalumdum naman, masirak, magiging madalumdum naman. Ngan itong chance at patsara nga pagtarhitingan paguran, guruguti, yan ang adlaw. Kung baga may daman, aan itong kakurulpon, mga K5, 50-50, yan. But generally, yan ang adlaw, magkakadagyapon kita mga K5 in fair weather condition. Para itong kasayuran, ito natong mga manmarati, hain man ka mga lugar, hinin natong nasod, yan ang adlaw! Oras mga K5, alas 6.43 na oras nga ginpadanga tayo ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Tacloban Brands nga nagpapadayon itong ira libre nga check-up. Kaupod niya Dr. Carlito Balag. Nagtitikang ini kadalas 8 itong aga matatapos liwat ini alas 4.30 niyan itong kulob. Yan, tub-tub ini pizza 15. Nga schedule nga alas 8 nga da alas 4 ngan pagka pizza 16 sa is mga K5. Adlaw ito ito na Martes alas 8 at aga tub-tub alas 3 na itong kulob mga K5. Okay? So pagdagmit ka mo kainin in first come and first serve the basis. Ini nga libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang Avenida Veteranos nga mga dalan. Hining syudad, hining Tacloban na aandihas na itong main gate, main entrance ng Divine Word Hospital. Alas 6:44 na nga na para hadon mamamag-remedyo pala. Ano niyo ginandam nga remedyohon niya ng adlaw? Kung baga nag-remedyo na liwad ka mo, anong ibagagin na remedyo? Hino ano yung bagaigin ka remedyo? Ika ka remedyo pala nga igin kikina remedyo na yan. Ikaw, Kakipam Edward, naka-remedyo na kita mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Yan. Ano man, Duard, na imo mag-remedyo yan ang aga? Well, nag-remedyo kita hinin ground beef, hinin giniling bang karne hinin baka? Nga may dasagol, nga green peas, yellow corn, and carrots, mga Kakipam. Oo, and pinadisan ko hinin duha nga hard-boiled egg. Yan nga, siyempre, at doon mga herbal food supplement han Clinica de Alternativo Medicina. Labi na ang Power 3 yung akong gintumarka home, I mean, before breakfast. Yan. Naglalakipan na DTX 500 ang pinaka-superior nga source at antioxidant and Mighty CD Alkaline Vitamin C. Yan ang Clinica D3 Bio. At doon vitamin D3 nga may da extra virgin coconut oil. Virgin na extra pa mga kakipan. Yan, yan, siyempre, ang kape nga nagagkape ka na DTX. Nagagkape ka na, nandetox ka pa, DTX sa coffee mix. Ang sikat na nga kape yan ng mga kakifab. Kilagod mo na ko nagagkape, didiha sa Loadnet announcer's booth kay ininali kay kita nga bangin may mga spill over ba? Bangin baga may da mga baga mayabo o kun mahuwad agin daw kay mahal ini nga aton mga gamit dili mga kakipay. Ininganing amon console na ginagamit, dila niyo nakikita mga kakipay. Half million iton kantidad hini. Mamay ka lang kung baga mahuhuwaran inihinin kape. Kadakot maratonon naton hini mga kakipay. Yan, ayun yung hingalim tiha aton kape nga nagkakape ka na. DTX sa Coffee Mix, may napinuga nga dahon na ampalaya. May daddy sugar, sugar cane, ngan may ada chia seeds nga puno hinin fiber. Nga magkakabulig paglimpyo na natin digestive system. Diri lagi mabulig pag pahabubot na natin blood sugar and blood pressure. Kundi mabulig pa paglimpyo na natin digestive organ. Darahan damo nga fiber nga may ada itong chia seeds mga kakifib. Ha? Okay, so naglalaw mo nga kamo nagpaka-remedyo na gihapon niya ng adlaw nga unta niyo rin remedyo maghatiging kaupayan to niyo lawas, ha? Pero may good kita nagpapahinom doon mga kakipayab nga health is wealth nga prevention is better than cure. Nga aton lang makakabutan ang himsog nga panlawas nga tinuod nga karikuhan kon kita in magdi-remedyo hin eksakto. Nga nan eksakto nga mga remedyohon. Yan, ngan damo nga klaseng remedyohon, utan, prutas, isda, karne. And labawhan nga tanan aton pagigin mahiyom-hiyom. Bisan kun haloy nga dire gud magigin perpekto ning baga kinabuhi naton didahin nga kalibutan mga kakipay. Puro dalos problems. Normal ito nga may dikit mga problema kay buhi pa man kita nga di man may mga I mean waray man diferensya at mga ulo kay in mga tawo nga waray na problema. And then may difference itong ulo. Dahil nga di nakakakarigo, okay lang. Tagduha katuig, mga kakipag. Okay, waray man tunira problema na. Ngan of course, kung patay ka na. Pero kung samtang buhi pa kita, ngan waray man ada difference itong atong mga ulo. Ada kay normal itong igaatubang kita, damo nga ayat hinin aton kinabuhi. But ay kamu kabaraka, may mga higayon nga di rin maupay, inin aton adlaw, or di rin maupay, inin baga higayon, di malipas itong hiya, di rin ito lifetime. Diri itong mag-iihiya, sanglit ayo ka baraka. Sanglit, kung baga ada kaliwatin sitwasyon, kung baga malipayon ka, sus, pagpahimulsigod. Kay malabay liwat ito, bangin sunod ito, kasubo na liwat mga kakipan. Kinuduha man na ito. Inin sitwasyon din ang kinabuhi, hapiliha kalibutan, kasubo nga rin kalipay mga kakipan. Oh, so kung baga medyo makasusubo, inin baga sitwasyon, ay lakabaraka, pabay ilang, ay malipas ito. Kung baga malipayon, wow, savor it. Magamalipayon kay pangin pagsunod lang ito makasusubo liwat mga kakipay ba? Alas 6:49 na ano't mga balita kakipay Edward yan ang adlon nababaraga kita hining otro na liwat nga pag-atake hining Amerika Iran yan itong pagbulos itong Iran itong mga military interest itong Amerika dito sa Middle East. Kay sayon naman kamo nga every, I mean sugad nga hindi nga problema dito Middle East. Apektado ning kalibutan. You know, nagbibinasa ko hin usang in write up anong ini nga nananabo dito Middle East, Agirat Amerika, Iran o punitong Israel, di rin ni Harumamay, okay? Masaring ka mo, kay ikalima man lang parte hiton oil supply sa kalibutan at naagi din na Strait of Hormuz, nga amo itong controversial yan na nga ginmamanage hinin duhangan nasod, Amerika nga hinin Iran. Okay, 1/5 man lang ito, mga 20% itong total oil production kada or demand or supply kada inin adlaw. But you know, maaram ka mo kung kaya nung waray good baga maginda kung waray good magpadayon ang paghinataas ng presyo ng petroleum products. Okay, bisan kung haluyuhin yung waray pang matapos nga giyera. Kay ginamit ang mga nasod ang ira mga oil reserve. But maabot din panahon, kung mag-iniha ining agyera dito Middle East, ito nga oil reserve, mauubos gihapon ito ang mga gakipad. So kung maubos ito ang mga gakipad, dakuhin doon ito nga problema, hiton kalibutan. Okay? Dakuhin doon ito nga problema, kay inin aton mga industriya, dependent itong hira, itong enerhiya, nga tikang dito yung mga rico hin oil nga mga nasod, sugad dito Middle East. Okay? So waray you know industriya nga madalagan kun maubos na ining enerhiya. Waray mga sarakyan nga manbibiyahe na or kulang na kun limitado na hinduro iton supply hiton enerhiya. Bisan pa kita mamag-uma damot at mga produce hinumat magdadara hiton ngan sa Pilipinas or ngadto iton mga lugar ha mga merkado kun ano man magbaraktas kita balik kita paggamitan alat. Parang kamo nin alat mga gagibaib, ginagamit ini dito ang mga tayo nga mga barangay pag transport itong ira mga farm produce, alat itawag. Mo pay kung bagamatagan ko kamo nin picture nin alat. Dito amon bung tuan haro, damo pa nga mga paragumat na gamit hini. Okay, hinimuan ini ya kung baga saklay ba, baga bag nga, baga hin backpack ba, kung baga pagasampul la. Pero hinimuan ito niya, hinin uway, okay? And ginpapas ang sasaklay ito itong mga paraguma, mga kakipip. Either gamit din ni itong ira abaga, inin aton shoulder, or itong iba, dinit agtang mga kakipip, maging sasablay itong alat. Ano man, mabalik kita itong panahon kung waray na kulang ng supply ng oil inin kalibutan. Diri na rumaming istoryahon mga kakipay. Oo, hatinood lang istorya. So, padayon ini nga atake ito ng Amerika nga ito Iran. Baga napupungot na ini Donald Trump nga waray pakapapaburi itong Iran. Ito na iyang mga kondisyones para tibuay pagpirmahan na nira inin opisyal nga pagtapos ini nga gyera mga kakipay. Naduduha itong mga issues nga inin pagkita ko waray gudhira magkakaasya. Itsyahan inin pag-undangan di rin na pagpursu, pagpursigihin ng Iran itong ira ambisyon nga magkadirin nuclear energy or bangin na maghimurahin na mga armas nuklear. And ikaduha, inin mga economic sanctions nga ginpataw sa Iran kay it Iran nagkukuri inin maihan nga panahon darahin nga mga economic sanctions, mga penalty ba? Oo, nga padulot kontra sa ira, okay? Itong Amerika, nga itong international community, dara daw hining ira ambisyon, hining nuclear energy. So, dami itong economic sanction. Bisan nga nito pagbaligyat ira oil, dirira basta-basta nakakabaligya, kadaman itong mga palusot, latikad to China. So, may napira ka billions nga mga assets hining Iranian regime, magkalinlain nga nasod hining kalibutan, nga gin-freeze itong Amerika. Botsingon, ira mga karikuhan in dollars nga di rin ira pwede malabtan kay gin-freeze itong Amerika. Kaparte ni itong paghatag ng pressure sa Iran, sumugot ira itong karagsignon in international community. Labi na in Amerika. So, aadet ira naghisang ko itong dida nga duhang mga major issues kung kaya nung waray pakatatapos ining era-gera. Ara kay okay loon tayo kung dito lahira apiktado mga kakipap. Kung pati kita din sa Pilipinas, o sa nga developing country nga haros 100% dependent sa mga oil imports. apektado gud kita mga ka-K-5 hining sitwasyon dito na liwat sa Middle East yan ha.
1: Puro Delos Pueblo.
0: Alas 6:54 kita ka han yan ang simana o mataas na liwat ang presyo han diesel by 4 pesos. So lugar kun ini nga giyera dito magpadayon ini ha masunod nga mga adlaw diri baliwat magkakadahin na pag-aumento itong mga petroleum products. And kung na-aumented petroleum products, maaram na kita itong adaan itong nagiging inflationary or domino effect itong haaton nga tanan. Labi na nin mga ordinaryo lang mga K-5 nga mga magtatrabaho. Mga ordinaryo nga mga magpakarabuhi. Nganhin naman kita haaton na nasod na Pilipinas mga K-5. Masumo naman nga mga balita parte nga nahinanabuha aton mga senador mga K-5. At tinood lang ang istorya, kung di rila ako an, hindi niya radyo, di na kinikaroyag maghisgot, masusumo na hinduro mga kakipad. Oo, oh, ini nga pagkada hinduhang puro nag-claim nga majority hira, di dahas sinado mga kakipad. Kakulo, pasahan mga balita, waray karauta ni Sherwin Gatchalian ang baga offer ni Alan Peter Cayetano nga baga magkadiran power sharing di dahas sinado. Kumbaga ako ano, kumbaga ako nakakabawbaw, sugad kan alam kumbaga alam amot baga pag incindi ni Alan Peter Cayetano. Kaya no nga magigig ma-propose ako in term sharing or power sharing pag dumara hiton Senado. Kun ako at lehitimo nga nagdudumara hinin mayoriya nga mga miyembro itong Senado, dida Senado itong Pilipinas. Di rin ako magiging negosasyon, di ako magiging bargain kung ako itong lehitimo or ako itong tinood or ginkikilalang leader hinin na Senado. Kaya ako ko dito, di ba? Pero ini nga i-attempt nga magipag-istorya kan Gatchalian para pag-istoryahan nira in power sharing. O saan ito nga panigamnan mga kakipib? Nga pati hiya, duda itong iya sitwasyon mga kakipib. Oo, bagamasyo muna. Oo, you know, kung kaya ano nga may dagat asugan hiniya na nga sitwasyon din hasinado, ano? It is a reflection han atong pagpili han atong mga leader. Reflection iton kung ano ang atong maging patamakan ba at pagpili iton atong mga leader. Because after all, kita na, ako perminasering, ano, we deserve the kind of leader nga aton ginpipili kada eleksyon. Sanglit ayaw reklamo kung ginbutos mo si Robin Padilla or hino pa nga mga prominent political personalities nga warin nagiging kontribusyon. Hindi na itong irang mga trabaho ha, Senado, nga itong aton na gobyerno, labi na national government, kaya imo itong pinili ha. I don't know, kung kamuin matuod, hining pahayag, yan na ni Vice President Sara Duterte, hining problema nin aton nasod nga, nasering hiya, iyong kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Iti ay liwat pag kita, nga ini nga hinanabuha Senado, in may kalabutan daw, or in nagiging reflection, okay? Hiton liderato hining administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Ini nga problema Senado. Iyong kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin kung ano ang klase ng leadership mayroon ang nakaupo sa palasyo. Ano't iyo baga pagkitahin ni mga kakipay? Nga pahayag, ito nato na Vice President Sara Duterte. Gimbabasol ni Presidente Bongbong Marcos. Ini nga problema Senado. Ngan hitun ka waray direksyon hinin ato na gobyerno yan na. Waray ay baga pagkita, waray ba direksyon hinin ato na gobyerno mga kakipay? Ano't iyo baga pagkita? Purbida mga kakipay. Hay, ba pa nga mga balita yan ng adlaw, maupay ni kinagiimbestiga na inin mga otoridad partin pagkamatay hining nga mga varsity player hitan Ateneo de Manila University. You know, nasiring ang nanay han usahan mga namatay nga ito nga iyo sorry, waray na hiton, di na ito mabubuhi iton akong anak. Dapat na magbaton itong may mga baratunon hininga panhitabo. Anay, itpakian na ito nasiring. Kaya, you know, di rila ini, dapat may istoryahan gihapon ini kay siya, hanoho. Nagbalik na kita itong klase yan ng adlaw and dirit malilikyan nga may mga school-sanctioned activities. Okay? Inin kwamba, mga buruhaton ba eskwilahan nga may dakatugutan or may kalabutan itong pamunuan hinin eskwilahan. Question, In the event nga magkadhan disgrasya, either mapiulan ito, labi na kung mamatay mga kakipay. Kaya na nagpapaturuturiyan, na nagpapaturutudlog na kung hino, ito may ada obligasyon, may baratunon, hindi nga panhitabo. So yan, nakinag-abri na itong klase, mga kakipay, may da mga school-sanctioned extracurricular activities. In the event nga magkadahin problema, may mga disgrasya, may mamatay mga kakipay. Kang kanay man ini baratunon, hinat may mga baratunon, ano itong balaod nga nagkakasakop hini mga kakipay? Kaya kung di rin natong tugkaron it kahiladman hini, diri may edukar itong ato mga manmarati nga in the event simba ko may matabuha ira nga sugan hini nga napanhitabo dito ha Ateneo, mata thank you la kamo. Pero kung baga may da kamo hibabroanan parte hini, at least may da kamo may babaro kamo kung baga ano kamo nga kun hino itong iyo papagbato nun hini nga kun ano itong dapat himuon na in the future hinin mga eskwelahan nga nagdudumarhin sugad hinin nga mga buruhaton to make sure nga waray may mapatay nga mga estudyante mga kakipay. Tama ito. Itong sorry itong Ateneo officials nga itong coach waray na itong pulos. Kay siring pananay, di na itong ayo sorry, di na may babalik itong kinabuhi itong akon anak. Ang bot signon la niya nga magkadahirahin na kalamragan anagod ang natabo, may imbestigahan nini. Ngan kon hino, iton may da responsibilidad kasuhan mga gagipay. Amo ito nga niyan, magkikibalita kita nga di kan Judge Carlos Aguiles para hininga bagay. Ayawanin kita hininga di dia sinado, masusumo na hinduro mga gagipay. Amo ko din ito. I hope iningatanan nga panhitabuan na may mga leksyon baha aton nga mga pumipili. Kayo ho, mag-i-eleksyon na liwat kita kundi rin ma-postpone na ng eleksyon hining barangay ang sagunian kabataan hitong November 2. Yan ang atuig. And dila 2028, magkakaada kita hining local and national election, presidential election hitong 2028. Magpipili kita at presidente, vice-presidente, mga senador, kongresista, down to the members of the sanggunian bayan. Mamay kala ito. So, I hope iningatanan nga mga panhitabo maging eye-opener aton nga tanan. Labi na, itong pagiging mitikuloso na aton ba, particular ba ni pagpili at mga leader. Kay kung ang mga leader nga ang kwarta la, kung kwarta na at ginihingyap kada eleksyon itong nga gahatag hini nga mga kandidato, ay ayaw paghingyap, ayaw pagdahom nga magiging tuhay iton nga mga leader kay una nga pag-iisipon hitong kung tipaw na nga makakabawi tira gastos. Tipaw na nga makagabawi tira gastos, tipaw na nga makakagananansya para maikakapital na luwa tira sunod nga eleksyon. Di na itong mag-iisipin mga vision, mga plano para itong iragin sa servisyuhan nga mga lugar kay kaya naman magpipinaguol pa hirahito nga mga visioning or anong mga planning nga pag-aabot at eleksyon, kwarta man let the put, kwarta man let itong ginlala natin yung mga tao. So, hira liwat mag-a-adjust. Masiring liwat na, ako pa niya pagtirok lang itong kwarta. Kaya anyway, pag-aabot at eleksyon, pandudulhan tala ito. May nga nga limot na itong nga tanan nga at mga di mag-upay nga mga binuhatan. Pagpilihin yung mga popular nga mga kandidato. Pagpilihin yung mga miyembro, yung mga political dynasty sa Pilipinas, katong interest la, protektaran itong era mga negosyo, so ganit mga bilyar, for example. Diba? Kay Dana, wari naman ginpipilian. Ano do, kadamot naman magkandidato nga mga turutuhay kontra yung era mga gagipan. So I hope maging eye-opener ini nga mga nananabuyan itong atong nasod. Nga maging metikuloso kita ba, masyado kita nga mabusisi, hindi ba't pwede nga ma-qualify? Di rin la kwalipikado, kundi may dagot tinuod nga pagpaid. Haaton nga mga Pilipino, labi ng ordinaryo nga mga Pilipino, mga kakipay. Alas sa 7:03 na ba daw, ini nga kuwa audit report, itong provincial government of Leyte. Sobra 300 million nga mga unliquidated financial assistance sa ginhatag ang mga bungtong at pirang ang mga organisasyon. Waray pa mahibaro eh kung nagastos ba ini, nahingain, nahingad to ba naging papahinungdan mga kakipay? Sobra 300 million. and na-identify na ang mga bungto nga may da pinakadagko nga mga financial assistance nga ginhatag at tuwaira nga waray panira maliquidate. Oo, lima nga mga bungto halite, nangunguna, ha, waray pa makagliquidate ha mga financial assistance nga ira nakarawat sa provincial government. You know, dako na itong pundo, itong natong probinsya, itong late mga gagipayam, itong budget by the billions of pesos niyan, sumatan ko kamo. And ini nga mga financial assistance, aminod ginagamit hinin mga leader din niya probinsya, pagpadig-on pa itong era political influence, labi na mga barubarangay. Aminod era ginagamit ba, kung kay ano nga tubtubiyan na, aada pa era ha poder. Kung ano-ano lang ini nga mga pinanahatag nga bulig nga dahiton mga bungto, mga barangay, just to make sure nga os maram na kamo na hinit baka sa rabot nato na. Wala itong question kay inin politika isang isa combination of art and science ano, but you know diri pwede nga in the exercise itong power waray ka accountability. Takahino pa ba't magngungusi-ngusi hiton di daha kapitolyo yan na ngangatanan pati mga board member, mga kaaliyado man, gimpipili na lang ani kung nirahin at mga magkandidato. Hiton political dynasty, hiton mga pitilya, mga gagipay. Governor Ikot Pitilya as the king maker. Heranat nag-a-arrange, humangka na ka-mayor, didi ka naman na board member ka. Or ayo ani pagkandidato, tatagan ko itong posisyon di daha kapitolyo. Sugad na hiton, okay? Well entrenched na iton era influence sa grassroots. Amo dot era gin kakapital. Billions na iton pundo iton provinsyahan late. Pero anay daw. Ha maabot na haros 40 anyos ni ra didha poder. Baga nagmaupay ba niyo kinabuhi hininga mga leader hin. Hapit 40 anyos na nagdumara hin aton probinsya. Wala na ba itong ibang nga baga pwede i-considera naton nga baga magiging alternatibo kada pag-aabot hinin eleksyon. Hira na labagod man mga kakipan. Amo itong pakiana. Nga di kita itong chika yan ang adlaw mga kakipan. Ay, kakipan Kevin, madadayon na namon chika nga oray kadayon kakulop kung nag-split na ba hira atong ang Anhi Sunshine Cruise. Kakulop ini, takikinulang kita ng oras, i-check natin liwat niyan kung magkakada. Kakipay Milton, i-check nga daan kung may na kita otro nga tie-up ano, with our sister stations, Habugos nga Pilipinas. Hini nga nagpapadayon natin nga pagbantay, hiton paghatag, solusyon, hini naging problema, nga gindurot, hini nga magnitude 7.8 nga linog. Dito ha maasim Sarangani Province. Okay, kay kakulop, kinulang kita ng oras. But yan na, manada yun na ining aton mga chika, mga kakipap. Kung nagbulag na ba, good man, hey, Sunshine Cruise, gani atong ang. Unta, para di rin baga magkabulag, ano, may dala unta baga iging tapuran, hey, baga iging tatapuran ni atong ang, doy. Alayon, ane, pakita klapin ang muskitero, hey, Sunshine Cruise, while adi ako nagtitinago, ha? Baga, hiruhimgui. Oo, while waray ako, ha, atindirit mga panginahanglan, okay? Ayaw ko'y pagpabay, eh. It problema, hindi kung itong bantay nga gintapuran ni atong ang bantay sa lakay liwat mga kakipag. Ano daw, no, baga may komunikasyon pa ni atong ang yanangan ni Sunshine Cruise. Mababaro kita niyan, ni Chica, ni kakipag, Kevin Susana, ha? Para itong iyo kasayuran. Ano pa, Duard? Iton ka parte, iton imo chika, yan ang aga. Okay, adi. Ay, ini talaga hika K-5 Kevin. Ha? Oo. Ay, nako. Hiyen Santos, nag-explicar kung kay ano nga nawarahiya anaya showbiz hinpira katuig. Nakilala ka mo kan Hiyen Santos? Niyan, may detalye hika K-5 Kevin. Ini samtang Hiclea Pineda, kakasuhan ang tao nga nagtarhog nga paglulugoson hiya. Purbida mga kakipag. Ha? Niyan ito kan K-5 Kevin Susana, mga K-5 oras sa Bogos nga Pilipinas. Alas 7:09 na! Uy, nagpapasalamat ako han na mga taga-Haro 1 Central Elementary School. hapag pangulo and era principal nga hi Sir Alvero, yan Gabriel Alvero. Nganhan ira district supervisor nga hi Sir Hernando Miranda. Han iya mapaso nga paggarawat hamon kakulo pa namon gin dumarang ikapat na eskwelahan nga aton gin bisita para kita manhatag han mga school kids yan han mga kabataan okay nga hapag-abrihin aton school year 2026-2027 400 nga mga estudyante kinder grade 1 grade 2 and grade 3 mga gagipay ang pinanagan natin hining school kits. Kompleto na ini, may plastic na envelope, may writing pad, may notebook, sharpener, Crayola, pencil, eraser. Yan. So, dito kami kakulob. Salamat na yung mapasong pag-arawat haamon. And I hope pagka-brublig kita, pagka-siguro, kita-kita nga picture kabataan, colorful. Di ba kagipad Milton? Colorful yan. Diri nga tanan hay upod din ang picture. Oh, but damo nga mga kabataan mga KK5 and malisyon nga malipayo nga tanan ang kag-anak ang mga kabataan, mga teacher. Ngan pati kami sa K5, mga KK5 and of course ang aton mga partners, ang aton mga private partners like JNT Express ngan 578 Emporium nga partner nato niya nga tuig hininga aton serbisyong K5. Balik eskwela 2026, mga 1000 nga school children ang aton natagan hinin nga gutay agad lang hinabang hapag-abri hiton na klase mga KK5. Namula iton 1000 mga KK5 ha. So, ulitin until the next opening of classes next year. Maniningkamot kita nga maka-amot-amot hinin mga panginahanglan, hinin aton mga kabataan nga nagi-interes nga mga eskwela. So, kakulop, ako na luwagin otro, dito na akong bagahalipot nga mensahe nga inin edukasyon is legally recognized as a fundamental human right. Yan, dire ito hiya kay pribilehiyo labat ito hiya is legally recognized as a fundamental human right. Katungod hinusa nga tawo nga maedukar. In Pilipinas komo signatory hinin Universal Declaration of the Human Rights. Amo ito nga kita libre itong pang-eskwela, tika nga kindergarten tubdum nga to senior high. Okay? Dara itong pagkilala nga education is a human right and not just a privilege. So, ginotro ko liwat pag-istorya hairang, kami, DDK5, nagtotoo upon at ang mga partners nga education is a great equalizer. Bisan publika, bisan tikang kahin na harayong barangay, pobreng pamilya, kung ikaw ay naiedukar, kung ang bata ay naiedukar, nagkakaadahiyahin patas nga tsansa nga magkaadahin mas maurupay nga kinabuhi labi na kung pobre ang niyagin tikangan nga pamilya. So naiedukar nga nin bata nagkakaadahiyan patas nga higayon nga magkaadahin maupay nga kinabuhi hapag abot itong panahon nga hiyanain na magtatrabaho, magpapamilya. Mahitungod mga kakipay kahiya in edukado or edukada or mahitungod kahiya in na edukar. Amin ito ang aging tatawag naton nga education is a great equalizer. Kay just like me, so ganha akon, di man ako tigang hinin rikuhanon ng pamilya, dara kay naka-ereskwilahay kita mga kakipad. Ikang dito ha amon bungtuan na haro mga kakipad. Ada kay, baga nagkaadalat akong baga patas nga higayon nga baga magkaadahin maupay nga mga oportunidad. Hinin pangabuhi. Tama, may kalahito mga kakipad. Kunwari kita magporsigihin aton pang eskwela. Open nga niya na kay damot assistance nga ginahatag itong gobyerno. Libre na itong pang-eskwela, top senior high. Kung nani ka college, may da pa universal tertiary education wherein libre pa. May mga scholarship grant nga ginahatag itong gobyerno. Kay sarin ko pa kung hadto nga panahon may danahini, diri unta nagkakabubuktot gudan at mga kag-anak pagpinaniguro para magpaka-eskwela kita. Sanglit na sering ako, paniguro good ka mo maupay kaya may da kamusugan hiton nga mga pribilehiyo. Kay hanamon panahon alang man diri 1930s sa diri 1940s, diri 1950s, diri 1960s, 80s nagad man mga kagipay. Waray sugad hiton nga mga higayon, waray sugad hiton nga mga oportunidad. Sanglit, paniguro ka mo. Amo na tatbaga may hatagod hay yung tinuod nga karikuhan, diri pwede makawat, diri pwede maibaligya. Pwede maipahuram naton, okay? Hapag servisyo hiton ato rin kasi tao. Kumbaga, may da na baga kaupayan mga kakipay, ha? So again, salamat na atong mga partners. And kita ay nagpapasalamat liwatan mga pagiging accommodating han mga teachers, mga principal, mga supervisor nga nagkarawat ha aton han mga eskwelahan nga aton igin bisita mga kakipay. Okay, so hi Edin Urbano, Cesar Don Lopez, oy kapitan, mautro kapag kandidato. Hi Lito Abarondo, oy Lito, thank you han imo baga pag-aruga ha amon din ha Kapangian Central School. You know, kung may daw sa nga radyo nga 24 oras haros itong pagtinunog mga kakipan, it radyo din at guardhouse sa Kapangian Central School. Ipinagit ira watchman nga Hilito Abarondo. Oo, dako pag itong tunog itong radyo mga kakipan. Keep it up. Hey Jerry Valente, good day mga lagaon. Duard, pasat out mga lagaon hankugon Kosarska. Hey Jeffrey, hey Ray Canyeso. Hey Evilia Barantes Capido, si Jeffrey Bansuela, pag great advance happy birthday ak mga sisters kan sister Marine ngan sister Donna G. Yan nga June 15 and 16 magkasunod pugot ira birthday. Hey Sienna Gabani, good morning, shout out ako nga daha barangay Nagbak Yabong Samar Gabani family. Hey Marine Makapili, good morning Sir Edward, watching from Nulatula. Okay? Good AM kakipay Edward, shout out it aton mga estudyante ha Kapangian Central School, labi na aton mga gag-anak nga mga ngan mga guru ngan Abarondo family ngan Sahorda family. Damong salamat na pagbasa. Hi tikang inikan Lito. Hi Marilyn Lausin, good morning Sir Edward. Hi Rochelle, Sir Edward, it kaguluhan na Senado kagagawan ng unit team, tama. Kaguluhan ko na Senado kagagawan itong unit team. Tama, kaya naman ini nga naging inaroragway yan na. Diba ang dati ini nga magkaurusa mga kakipay han na unit team? Oray man iba, di man nagikisaw-saw itong mga pinklawan yan na ni Anay Vice President Lenny Robredo. Tama, oo, ini nga kaguluhan yan na may tungod ang pagpili natin han unit team. Auniyo. Pero kay daan good luck, kadaan Rochelle, nag daan good luck maaram nga di good ini magiiha nga era because han era mga personal gihapon nga mga intereses. Kay adto nga unity matinuod lang istorya ay kamatutuod nga nagkaurusa ra dara kay parin maupay nga plano hinin na Pilipinas paupayon inin kinabuhi hinin mga Pilipino. Sanglit nagkaurusa ra adto may tungod lang, you know, para magkadarahin ira personal nga convenience. Ayaw ane kita pag inaragway, pag urusa kita kay para perdihon naton ading grupo ni Lenny Robredo. Kaya kung baga nagkaburublag at ang unit team, I mean, nadalaga ni Bongbong Marcos, madalaga ni Liwati Sara Duterte, may dapat Lenny Robredo, nag-iiba ang huyob, hanhanginan hadto nga eleksyon. Okay? So, sige, pagtarampulaanay kita, bisan tigang kita ang ibang mga political parties, tigang kita ang magkalinlain ng mga interese sa nin atong pamulitika. Para lang kita magdaog-anay. Dire ito kinagkaurusa, hera, because they share the common principle for the betterment of the Filipino people. No. Nagkaurusa ito, hera, to ensure hanira victory kontra hanira mga panguntra. Oo, iba-iba good at doon ira mga kapanuyuan. Pero nag-urusa lang na hira. That is why, ako maram na nga daan, ganun mag-iiha. Magbuburublag man ta ini, di ba? William Carcueva? Oo, shout out ako, Rowena Lucero, lagaon pero malaom-laom pa. Tinuod ba? Oo, dumaraga ko na inihiyangan, pero may namamati. Oo, ha K5, nagkikita K5. Hey Doymon, good morning sir, watching from Kalbiga, Samar, Barangay Pulangi. Sugad maghihapon ni Paz Castro Verde. Alas 7:19 na babalikan natin ini atong programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Stand by, makakaupon natin ni K5 Kevin Susanang kan Judge Carlos Argillas kamalang pipira ng mga pebaro.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!

0: di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
1: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitic, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapo Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Para sa malinis na dugo.
2: DTX 500.
4: Para sa malusog na tayo.
2: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
4: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako dahil si Zairo, kusog kayo kung may namakape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na kod ka mo DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Delos Pueblo!
13: Oras, mga ka-K5, alas 24 na balik kita nga ito na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. May dali din nagpadangat ato ng information. Duarte, hindi nga magpapatron na din ni Tacloban, ano? 19 Diaz nala patron na. Napakyan na hera. Di ba kuno talapas na iniha ordinansa inin pamutang hinin plastic mga material, hinin mga banderitas? Di ba may dala kita city ordinance din na Tacloban na pagdiri paggamit hinin mga plastic? O po din itong panmutos hinin mga pinanmamalit nato na merkado, nga mga supermarket? Department store, mga karinderiya, pero kita kakunuhin nga mga banderitas nga pinan... Di rin kita na...

0: tipa or ini nga nagpadangat atong information ha. Diri hiya na diri or diri nga gi-question niya inin mga banderitas nga pinanmutang din na downtown area may kalabutan ini nga pagtigaman natong kapatronan. An material nga ginamit kay plastic. Ani ala baga buot singon, di ba may nakita ordinansa nga igin na didiri na in paggamit inin na mga plastic upod na inin mga banderitas? Tama, mananom dumakiton mga kakipay. Sa bagay, kada na din nalilikin nga nagiging kultura na nagiging kultura na ba din atong siyudad ba nga inin mapagtalapas inin kalugaringon nga mga balaod na atong din yan siyudad mga kakipay. Oo. Di man maraot na magbutang banderitas kay o sa itong panigamnan nga magpapatron and kaparte ito natong baga kultura, okay? Panigamnan ba itong festive occasion, okay? Anong po na kito nga may da, upon ito ng mga banderitas nga di rin pwede gumamit na hinin mga plastic. Adam, but kung baga waril hinin baga may nakahinomdom nga baga may nakasaway liwat mga kakipay. Ay, ikaw si Janito. Nagkikita nga ng mamati liwat haaton. Oy, pag-greet daw liwat. Hin happy birthday kan Kapitan Alan Aguirre. Han apitong. Wow, belated happy birthday. Nasiring hi kakipay Romelo Anadi. O, kakano nag-birthday hi Kapitan? Kuya, una nga nanguyab ang team ni BBM kan Sara para maging katandem. Pero ngayon pala, gagamitun la para maka... balik para makabalik ang mga Marcos sa pinakahitaas nga pwesto. Maraman hira nga makusog pa ang Duterte. Nagkasaramok lahira tungod umiksi na si Martin kay ambisyoso maging presidente. Waray hira mag-irintindiha yan sarabot kay si Martin ngan Lisa nakig-sanib kan Trililing nganhan mga dilawan pink tapos ginlaglag na si Sara para makagbida bida hi Martin Romualdez. Tama ini ang unit team ko na naging hinong dyan hiningatanan nga problema nato na Pilipinas yan ha. Kahit kung waray ini nga unit team kung iba ini nga mga personalidad bangin may naging problema ba't baka di risugan hiniya na nga kabutangan. Ay nga di ane kita to natin Chica La Porcion with K-5 Kevin Susana. Oy anaton oras ha. Alas 7:27 na oras naging padangat tayo han 5-7 at Emporium ang tindahan nga baton han mga mahal nga papliton.
1: Aani na ang mga macho nga ang mga machika ang mga lagaon pero guwapohon pogi na yummy pa waray may makontra ha kay Chika La!
0: Good morning, Kakipipe Kevin! Ay, anay.
2: Mabing aga, mga K-5. Bato nga tanan, nangangalimutak di pag-on. Hininga akong microphone. Nakapamahaw na kita nga tanan. Kanina, diretso na nagtra-traffic di diha downtown pagkaka alas 7. Tuhon bangod, balik iskwila.
0: Balik na iskwilahan ang mga kabataan. Kay pagbabalik hining klase, dila kabataan it nabalik. Ang mga kag-anak, upod. Okay, siyempre. Ang iba nga may mga sarakyan, mga pribado, maagi ang iskwilahan ang mga kag-anak. Ang waray, masakahirahan mga bus, jeep, tricycle. Oh. So, nadamo itawo kakalsadahan kung nabalik na ining klase o kung may klase. Kaya di rin malat mga estudyante ka K-5 Kevin. Pati mga mamaraligya or whatever.
2: Pero it mga college yan, bakasyon liwat hira yan. Tikang liwat yan na tira bakasyon, 2 kabulan.
0: Mm.
2: Second graduation yan na LNU.
0: Amo na. Kaya nakita ko ha, People Center, nga may mga nahinanabong mga graduasyon.
2: Ibaliwat ita dito ha, People Center, amot ko na anong eskwilahan, kaya ang LNU dito lahi era HRDC.
0: Okay, may daman ni revenue.
2: O patkaadlaw.
0: O, kaya nga magiginawas ka pa, mabayad pa ka mo dito gawas, magagastusan pat mga kag-anak kon, mapliti pa ka mo dito People Center. Hay, ikaw, may mga nagraduar ka pa? Or may magraduar ka pa, Kakipip Kevin?
2: Yan ang Agusto.
0: Ani mo suhag?
2: Suhag. Oh.
0: Okay, mag-graduar na.
2: Mm-hmm.
0: Okay. Sunod liwat ka tuig, may daliwat.
2: Magraduar, yan na, nagraduar pala, Senior High.
0: Ah, oh, Senior High. Oh, nimo ikaduha.
2: Mm.
0: Okay.
2: Ware-ware man lang ito, Nira, bisan nga ni, pag ano, ayaw magpo-post pa, pahabisan ano.
0: Ngayon.
2: Oo. Oh, oh. Nadirihira. Bisan anong achievement, no posting.
0: Parehas kita.
2: Ayaw ko na tingin. Ayaw ko na tingin ng butang ha, social media.
0: Bahala na kita mababa na social media, dirilat at mga anak, oh, ano.
2: mga certificate ayaw ko rin pagpinanbutang-butang di daha. Labi na akong eldest, di kang pahan, elementary pala yan, may net instructions.
0: O nga yan.
2: Ayaw pagbinutang-butang di din, bisan ano kong achievement ha, iskwilahan. Kay dirit amo itirigamnan itong tinuod nga pagkatao.
0: Ito.
2: Napausak ito nga nagyagang grade 5 pala.
0: Waray mo ito iya, mga tutdo eh.
2: Waray.
0: O nga yan. Baga irala ito.
2: Ang irala ito. Ngan bisan pagtugutan siguro diri ako.
0: Okay.
2: Oo, okay. Ah, sabagay mag-iba-iba man la. Ba marita akon mga post ubos man la tinuyaw.
0: Amo no. Akon nga ni napakian nagyap ha akon kon Edward. Ikaw man la permit nagikitat im mga post. Kaya mo la takaruyag nga.
2: Oo, makore nato nagbibinan direct aton mga pamilya, mga personal nga kon. Mas maupay ko pa it nakakatawa.
0: O mo na.
2: Nakakadurot ba yung kuhan nga makaka-smile ka?
0: Or karokanta naman. O,
2: karokanta naman. O, okay. Kung maramlak magkanta, magkikin ng tao na kit din.
0: Alagad kung
2: bagay. Mugaring lakay sintonado man ka orugan.
0: Alagad kung bagay bida mo tim Totoy Bibo. Ah,
2: dirin so trending.
0: Bawal na gamot ka K-5K-man.
2: Dirin so trending.
0: Sige la. Tiraha ito one time when ipahibaro ha publiko. Ha?
2: Ayaw na.
0: Okay. Ano man?
2: Sa, ayan, adayan na, kaya tikang naman ang kuwan, eskwela, naandam na liwat ito yan at ibang kag-anak, kaiha man mag, ano ni, siyahan nga portfolio day. Kay mapos na liwat ako yung certificate ito kag-anak.
0: Ay, naku, kagipip, Kevin.
2: Yeah, hala! Sunod kasi man, na mag-i-election at PTA.
0: Pero andam na kamo kung maghahinat mag nag-aambisyon nga maging PTA President.
2: May da, ito talaga. Gusto nira nga maging official na eskwelahan.
0: Okay.
2: May da mga tao nga gusto nira. In fact, nag-i-presentar pa.
0: Mm.
2: Oh, may dito mga tao. Ibaliwat, hilom la, pero deep inside gusto nira. Klaro man itong interesado kay pag-nominate, waray da mo
0: nga. Waray ang mga reaksyon. Ayok ito. Kay bagat busy ako. Di makatender it mga obligasyon din. Hey. Magkakaragla kita yung panahon nini. Ako pati iba basulon.
2: Mm.
0: Ikan totoo iba. Pero kung baga hilom lang ani nga baga piliyon hiya. Baga inominate hiya. Karagsingo naruroyag
2: hiya. Naruroyag ito. Nagisiniring. Nagiinam po. Ignominate unta ako.
0: Ay, kagibib, Kevin. Ano't mga chika tayo na?
2: Oo, warin na yun ini kakulop kayo nabusan kitin oras. Ang dulit na tataboy yan na kan madisansyain ngan hiatong ang. Hiatong ang, waray man kabibil ni. Ambot ko
0: you know, na. Damot magtatago hitong kan atong ang. Kay damot kwarta.
2: Damot isuruhol.
0: Ngan hanunang panahon na naman mayagpagpaniya mga huruygo, labi ng online sabong. Damo nga mga miyembro ng otoridad, ngan pira nga mga sektor hanin aton gobyerno, nga napaburan liwat niya kagipip Kevin. So, napaburan niya ito, ipapadayon pa niya at paburya na, damot magtatago. Haya.
2: O, ambot nga ni kung anhi pa na Pilipinas. Kay daw, malit mga koneksyon niya gawa sa nasod.
0: O, oh, siyempre. Ito nga iya kalibre. Kung ako baga may kwarta, kaya nga diri ko gagamiton. But, you know, may katapusan hiton. Kay kita kahini kan dismissed Lieutenant Colonel Dumlao. Nga nahidabihan pag-kidnap, pagpatayin, usang South Korean business executive.
2: Oh.
0: Okay? So, nangayon man hiya yan na. Dakop hiya. Atun ha, believe it, prison. Oh. Reclusion perpetuan. Naging sentensya iya ang korte.
2: Ginobserbaran la hiya. Na timingan, han karaslo na niya anak.
0: Oh.
2: Although waray hiya umatindihan kasalan niya anak. Nag-greet man hiya niya anak.
0: Patay.
2: Happy wedding ko an. So, ganito, sigan iya greet. Gin na-trace ang mga autoridad kung tikang diin ang iya greeting sa Facebook.
0: Nga nakain niya anak. Nakain hiya. Turdas.
2: Todas gihapon. Kuanad to October 2016. Han matabuad to nga natadaan na laan ginsunog nga patay nga lawasan.
0: Kay gin cremate ni Rapo ni Raria. Oh. Katapos an abo ira igin bubo didahan na onodoro.
2: Dir, hindi to ha, inside kam krami.
0: Amo nga ni, hakam krami. Pero di dit istorya, may cover up.
2: May cover
0: natabo. Up. Natabo. To destroy evidence, his body was taken to a funeral parlor. cremated and his ashes were flushed down a toilet. Mami, nangaro pa nila dumlohin 5 million han pamilya han Koreano bisan kung pinatay na nira an Koreano dito pa sa luda kampung rami. Purbida ka kita.
2: At that time, may da pa kunot iba nga panhitabo nga dito mismo kam krami sa lud pinapatay.
0: Kaya natabuhin ni, sinakyan ininira, dam ang di rin maupahin naging kampanyan illegal ng droga, past administration, ang mga raba, ang mga naisabay ba, kami mga police liwat, nga, ibagutan pag-isip, nagkada ba, mga enterprising ba nga ini, kaya yung totoo, may da, sugad nga palisiya dun atong gobyerno, pwede kita sumakay hini. Kadamo na biktimahan baga layon-layon la kakipib Kevin, hadto nga culture of impunity.
2: Karan pogo.
0: Oh.
2: Dugutan man liwatan pogo.
0: Medyo ko nga ni mga kasangkayan ng mga Chinese, di rin nalilipay nga damon Chinese din sa Pilipinas. Pagdamon pogo, na-disturbo ang irapan negosyo. Kaya patira, nahiupod naman. Ang pag-label nga involved rahin mga illegal nga mga buruhaton.
2: Imbis nga mga
0: lehitimo hira nga negosyante. Nahaupod hira. Ngan pati nag-uurog na yay na ang mga Chinese ang pagpatay, pamag-kidnap. Han ira kalugaringon nga mga Chinese. Darhan ira mga business interest din sa Pilipinas. Ay, naku, Kevin.
2: Pugad good kita yun. Mga illegalista.
0: Classic ini nga panhitabo, hining executive han Korea. Mami kala, dito pasulod. 2016 pagad ini natabo, dida hining kasagsagan han Duterte administration campaign han illegal drugs. Kay, ang tawag ini hadto, tukhang for ransom. In the guise of baga anti-illegal drug operation, may danira baga pra-projikon, bisan diri involved on illegal drugs, himuhimuan ni rahin istorya, katapos panguangwartahan ni Raka K-Pipe Kevin.
2: Amo ton makulbad to kay
0: makulba.
2: Anybody pwede ka pag sidngon nga nagamit or parang baligya kay illegal na droga.
0: Bisan iba ani mo, for example, may dagkala ibang sala, may dagkala ibang batal. Pwede ka butang-butangan nga di ba may nagkagawas nga mga narco politicians nga duro ang pang magdenyhan ibang diri kami ore ton kalabutan. Di ba? Pati nga mga pitilya, naiupod din ang list na Carlo Loreto, naiupod Ching Biloso. Mamay kala ito, makaharadlo ka ito nga panahon. While nagmiringaw ang mga kakalsadahan, okay, nagkahadlok ang mga involved ng illegal nga droga, adaki nagpanunubra liwat mga gagiba.
2: Kay itpagsusunod hit tao, diri tungod hit kahadlok. Kundi pagkahatag hit mo pa yung imple nga nga ihimplo nga pagpasunod hitpatas nga balaod. Para sa tibang nga nasod, mahimyang man, pero oray pan matay. Pwede man nga yan.
0: Kay kung nakasala ka, regardless kung hin o ka, priso ka, madagmit in yung proseso yung magpapriso, pamati ko,
2: ngatanan magbubuotan
0: good.
2: Ah, mabalita.
0: Oo, kay waray sinasanto, ma-empleyado kat gobyerno, either elected, appointed, rico ka, or anot im katungdanan na sosyudad, artista ka, basta ka makasala, tudas ka.
2: Magbabaton ka. Diri kay panmatay na yun.
0: Porbida ka kipit. Amot isipit iba, kaya maupay ko na ito kay tahimik.
2: Tahimik, pero diri asyan paagi. Ang ibang inosente, di na nakakalakat, kaya nahadlok.
0: Amo na.
2: Talaga matahimik ang kalsada. Eh pwede ka damputon.
0: Amo na.
2: Biswaray ka kalabutan.
0: Kanamuhan mga pulis liwat nga ako nakilala nga baga questionable ang baga pagsakahan ira mga ranggo nga nan ira kinabuhi.
2: Ha? Ito liwat.
0: Oo. Opa, man kundin natin mga kilala kung nirahin ira prior hiton nga ira mga kabutangan yan. Ha? Tapos na involve ni hirahan mga operasyon kontra ang illegal nga droga. Wow na wow kay Kevin. Ginalagmangaran kay kasi sinahan pa ako. Akin kita kan dapat unta. May adaging bibilinan ini atong ang
2: Kansansyay.
0: Amunta. Nga for example, padi Kevin. Yo. Regular lana ay himo madi while di pa ko nagtatago.
2: Ayaw di na pag kuang-kuan ha. Kay nakakandado ito.
0: Amo na. taklapi kon bangin ang aturog ngoray taklap.
2: Paypayi
0: kon pinapasuan kon brown out. Siguraduha nga waray good hito may makakahapon nga lamok.
2: Oh, adi Team Sohol.
0: Oh, adi Team Sohol. Ang problema ni kun ang Sohol bantay sa lakay.
2: Ba, akon mo. Bisan lak ni ginsuldohan in 50 mil kada bulan pag bantay kan sunshine.
0: O ngayon?
2: Ati manong kuhin maupay.
0: Ano naman pagkapag ati man ha?
2: Ako direct mag-una-unin maraot. Okay. Ibat mahatag ha ako ng 50,000 pag binantay lakan sunshine.
0: Magpagsiring karigui.
2: Ako dire ako.
0: Magtuon.
2: Ito.
0: Okay. Masahia kung baga masakit ng bugong.
2: Dire ako. Kaya atong ang itag-iya ito.
0: Okay.
2: Dire ako maglalabot kung... Dire ako maglalabot kung dire ako.
0: Okay. Kung sumiring sunshine nga... Inin, mol-ulga tangkugo. Okay lang, nga basahion mo.
2: Dire ako.
0: Dire kagihapon.
2: Dire ako. Kaya masugot ako itang agaron.
0: As ito tinood, nga nangangagaron kagipag-kipin.
2: Maano naman la ito ni Atong Ang, bisan illegalista, kaya dire man illegalan niya pagsuhol hakon.
0: Okay.
2: Di man, oray man hidadabi san siya hin illegal.
0: Oo. So, ngayon, guti ay ito ka pagpagsilos ni Atong Ang, nga ato ka may kuwan.
2: Oo, ato ka taal. At taal.
0: Kung mabaruhi ato nga ba? Nga baka nagpapakutol, nani ka baka nakutol?
2: Oo, di rin ka nagtisiplat.
0: Di, ayaw god?
2: Oo. Oh.
0: Gino, kakibib-kibib. Pero may kanuhan ito baka naka, ano, baka... Ano siguro, ano daw lang ini kung baka nakuan niya, may ginbilinan niya. Ano? But sige, anyway, ano't balita yan
2: na? Oo, kuan niya na, di the entertainment industry, makusugit hurub-hurub na natapos na ang relationship.
0: Oo nga yan.
2: Nira atong ang... Charlie Atong Ang. Kataliwan lang mga kontrobersiya hini ka nga negosyante. Nga labot lang, adamo yan itinaatubang niya nga mga kaso tuwag hini nga nagkawagra nga mga...
0: Sabungero.
2: Oh, sabungero. Nga paraglo, parag ano ini. And inikonohira, hit sunshine, waray na komunikasyon hin maiha na.
0: O ngayon?
2: Pamati ko, tinuod din nga waray na komunikasyon kaya naka-wiretap man ini yan na. It mga telepono ni Sunshine nga pinanggagamit.
0: Tama,
2: kipip-kipip. Naka-wiretap niya na it mga otoridad.
0: Tama.
2: Number one ko dito ng pagtatargeto ni Sunshine.
0: Kay Amon Uyab. Oh.
2: Takay nagpakarehistro naman niya na it mga cellphone,
0: cellphone number.
2: Adit nakarehistro ng mga kuha ni Sunshine. I-wiretap tayo ni. Kay bangin nakikistorya yata.
0: Pati nga nito siguro sa social media kung may nanira mga exchanges.
2: Oh.
0: Ha messenger. Okay. Look, kay di lang kita maaram nga tanan nga aton giniristorya din ni gamit ini social media mag-aram ini ibang tao ni mga grupo kay labi na ini mga Amerikano kay Kevin kay kita ka hinabat ang iya hiton Facebook nga Messenger kay Amerikano man ito American company man ito nira Zuckerberg ngadtukat Google mga Amerikano ito gihapon TikTok good man TikTok Chinese So nga tanan nga ginihimo nato na social media, dako gunit puruhan patit YouTube tanan. Zoom, Google Meet. Nga natitiktikan gud kita kung nagiinaragno kita nga ginirestorya naton kay Kevin.
2: Amo ada nga waray ni hinira komunikasyon. Kay an answer nga ni hini nga dira pa kunuhan 2025, may da na hini mga kuan, may da na hini nga waray na pagiistorya.
0: Ngayan.
2: Nga dira ang 2025 may labot lahin ng mga kasong inaatubang ni Atong Ang. Makastiguhon ko no inikan Sunshine.
0: O ngayon.
2: Makastigo. Although, igin diwara ini ni Sunshine, nasa ring of fake news. Pero han pag intran 2026, sugad-sugad nga naging pribado na si Sunshine, personal na kinabuhi. Waray na damo nga istorya.
0: Okay.
2: Di sugad han una nga kunting kibutlan ni Rani Kuan na kada social media. Kay kuan na niya na hiatong ang puganti na itawag niya na. Kay damo naman at mga kaso nga iya inaatubang. Pero tub-tub yan na, waray pa ni official confirmation.
0: Okay.
2: Tikang kan Sunshine or Atong Ang. Labi ni Atong Ang. Biyan magpapagawas yung statement.
0: Mabalik rin una, nga may mga ang pagkukomunikate hato nga panahon, waray pa niya social media, gamit may mga papila nga ginhuhulog dito.
2: Bakit may mga paragdaral hitlab letter?
0: May mga paragdaral letter.
2: Posible. Kay diba? Naka-wiretap in yan it, mga kuwan, mga telepono ni Sunshine. Sigurado ako. Although, pwede man magparehistro yung ibalit nga rin. Kay pwede man niya na makapiki. Amo niya na kung ano it, di man kita maaram kung hain niya na it whereabouts ni Atong Ang.
0: Oh.
2: Nga ni Sunshine Cruz, waray liwat aru-aringasa kung ano't ira kabutangan niya. Or bangin, tinutuyo nira, nagkakaistorya hira, bisan ano nga pagi, ayaw kitin aringasa ha. Bangin nga ano
0: ito. Problema hini, kung naging dependent hi San Sencros, ngat iya mga anak, kay mga high maintenance ini nga klase ng mga tao kag Pipe Kevin.
2: Oh, sigurado.
0: Oh, di dito takay kun baga wari ka ibang mga project, wari ka ibang mga investment nga pagkukuha ani mo dinhi pan adlaw-adlaw nga mga panginahanglan nga pag-maintain nito niyo lifestyle. Dako ito nga problema kag Pipe Kevin.
2: Aba daw. Oh. Sigurado, ambot ko asyan yan itpakiana kun hain nira ito kukuha or bangin tinuod nga nagkabulag hira pero nagsiring hiatong ang dakot at problema, ayaw nakitahin eh.
0: Mm.
2: O, ade.
0: One time la.
2: One time, bibili oh. Nante ko, bahala ka.
0: Or di rin nga niya, may dataw nga tinapuran kung amod magsusustener oh, doon yung mga panginahanglan.
2: Panginahanglan.
0: Purbidang yung babantayan ka kay Pipkipin.
2: Hingkol ba ito? Kay kung ako'y gordya ito.
0: Kukul ba on, masarin ka, direk hini. E ba yung kutelan ni nga litik, may magsumat nga to kan atong?
2: Ngan
0: patay kagod.
2: Kan kun baga akut magbabantahin eh, tapos magpopostehin mga sugad dito.
0: May ayam.
2: May ayam na kabating sot. Oy, ay pag pinuropost nida, nadiri mayor.
0: Oh. Aw, sasawayon mo.
2: Sasawayon okay. Ko. Oh, bangin may mahugay di ditim ko an paa.
0: Ito for example.
2: Kaswerte nga tiyo.
0: Mas-maswerte nga.
2: Mas-maswerte ito na, sabi. Wag-i na.
0: Mag-aangay man ka mo kagipay, Kevin.
2: Oh, no. Kita ay sinisiplatan ni Sunshine kung ano.
0: Imril.
2: Gidaw.
0: May na pa ito mga gahom. Oh. Amo siguro tayo tiya isip. Angay, may na pa itong gahom, Idoy.
2: Oh, gidok. Ala, ganit ko. Ano saan? Sensiplat.
0: Urbang, inaanat Imrilo. Nakita ko ano na nga oras. Kaya mga ngulin na kamo kay Uho. Sundown na. Sunset na. Dito rin yung Manila Bay o didain niya may MacArthur Shrine?
2: Oo, didain nila ini. Gisiyo ni Plata ni Sunset ni Trilo.
0: Ha?
2: Andrilo.
0: Andrilo.
2: Kanatong ang mani ni Rilo.
0: Kakipem Kevin.
2: Okay daw nga. Nagdedikita ito ang mga bitiis.
0: Ginoo, Kakipem Kevin. Ha, sige. Nakay, may nginaano kita ito kung baga-ano at baga-karegan ito, Kakipem Kevin. Ha?
2: Bakay. Bisan kung agi amo na liwat. Kay it pag minintener pala ni Sunshine hit nga iya sakit.
0: Oh.
2: Ang iya kanan muscle sickness nga baga nalaylay it kaloyo hit iya bayhon kamahalit pag minintay mahalit
0: to kagibibibibib
2: salit kung tinuod nga nagkabulag inihira
0: oh.
2: Tapos may da mag-i-interest kan Sunshine masaring agoy
0: taat dako ito ni mo dako gastos ko hay mo
2: no, para lang mga ranan niya ako it boyfriend ni Sunshine magiginastoso na ko ito di rin nala ako okay damit mag-i-interest ito Sunshine go dito ay.
0: Ay, sige. Next item.
2: Oo.
0: Anadon oras, mga kakipipe? Alas sa 7:48 na, kakipipe Kevin.
2: Oo, sige. Baling kita. Nga di naman liwat kita kan Yen Santos.
0: Yen Santos.
2: Okay. Yen Santos. Nga, kung kay ano, nga maihahiya nga nawara ha showbiz. Okay. O, showbiz world. Tutuin niya mga patalastas kasi gitsulod-sulod na rin. Di na niya exclusive interview kakulup nga adlaw naging abrihiyahan mga rason han iya temporaryong pag-inapir-aper ha showbiz. Siring ni KK5 Yen Santos, damo la ang kinahanglan ko nga tuhayon ha akon
0: kinabuhi
2: ng personal kong buhay.
0: Okay.
2: Siring ni Yen, ano doon niya gintuhay? Kinakailangan ko rin talaga iyong time na yon para makabalik ako ng buong buo sa trabaho. Ano daw lang naging problema ni Miss Yen? Nasaring hiya, sobrang hirap. Ha? Makuri hinduro ang iyagin agian hanag aging walo katuig.
0: Purbida ito kakipem kebe, no?
2: Iba't beauty liwat ni Yen Santos.
0: Nakadulat ini babhin. Nakatang babhin, nakatang printi. Siguro mga alauna kung baga ang babhin baga alasaysan aga, mga alauna palahan magahunakan to na.
2: Mahusay ko ni Ian Nawong. Iba,
0: iba ito kakipip-kibin. Iba. 33 years old na. Ibang-iba kakipip-kibin. Baka Kevin Susan naman tiya tato.
2: Bali ito ano, ano tiya ko ano.
0: Ibang a beauty. Oh. Ang iya ini nga color hiton iya two piece.
2: Sering niya dire naging madagmit ha iyan proseso.
0: Okay.
2: Kay
0: ito
2: kinahanglan ko
0: ini kakipip Kevin.
2: Kinahanglan ko nga bilngon ko an akon kalugaringon. Mahalaro mitinduro kung may
0: bilngon ko bangin inihiya in depressed or nagkadahan mga mental health issues or nagkadahan mga relationship nga ayun, medyo complicated no. Or
2: kay may diton mga tao nga imo ging kikina istorya nga masaring nga tubtubya na diri ko pa nabibilngan itinuod nga akong kalugaringon nganit akong purpose din niya kalibutan may ada ito
0: may da mga tao
2: oh may da correct a few times kay kaka istorya kun sugar itong mga tao natang dola kito kay di mo nakmaaram kun unta kig comment
0: kita kay niya iya nga game game
2: oo ibali
0: ibang klase hay ginoo nga bata ka
2: amo nit makuri iton ko anon kun nasa ring tao nga hinahanap ko pang aking sarili.
0: Ikaw pa di. Nahanap mo no?
2: Amay. Agi daw naliwat ini. Amo gan manit makuri kay di akin liliwanan it bado.
0: Liwanin bado kay kanina hirangan ni San Zegros. Am lagi hapon. Yan na, am lagi hapon.
2: Masiring lindi nga mga uyab di may nagliliwan.
0: Ito. Imo umang ko na.
2: Agino kadimior ni Yen Santos di daw. Napan ko. Kabuutan.
0: Buutan na buutan na Enduro.
2: Anto nam katin sa loyo.
0: Tingkan ko kami ito dito nga katin sa tapos nagpapicture ka mo.
2: Duro ka man liyotin ka judgmental.
0: Oh, okay. Kayo, nagpaka-shirts lang ka mga kito, Kevin.
2: Dere, iba lang ang cottage.
0: Oh, iba lang dito. Oh, iba okay. Oh. Iba niyo cottage. Okay.
2: Okay.
0: Forbida ka kay Pepin. So, baga nababagay na niya nang sukod hindi nga mga picture. Baga dere niya tabo. Nga medyo may edad at lalaki. Katapos it babae, medyo matanon ka kay Pepin.
2: Salit na mo na yun ang version na litratuhan nga na didi. Didan flood control. Di na ito ka kay Pepin Milton. Ito original. Ha, kuang ba ito?
0: Tinood
2: ko no ito. Nga direto magsa-Ese Boulevard ba ito? Kay 5 Milton original?
0: Bangin, maram ka naman yan ng panahon. Baga makurin na pag...
2: Basta ka, ginanda mo yun at version. may da na version nga na kuha na niya nanay. Natadaan ni Ra, na bisto.
0: Okay, kakibin-kibin. Sige!
2: Okay. An maraot la ko no hadto nga mga panahon nga naglaylo ya showbiz damo an mga oportunidad nga gin offer ha iya amo niya na miss okay pero dire liwat ko niya ora-ora nga nangihinayang kay damo an iya na pamatud-an an ko an hini kay han iya pagin active otro ha showbiz han last year diretso yan na link han August 2025 kan Chabit Singson.
0: Oo nga yan.
2: Oo, ato nini. Pero nato nini kabisis nga. Aton
0: gintin tama. Oh. Nasiring didi he... Inin, Rujites, ha? Hiyan Santos asya ada ini hiya ang rason kung kay ano nga nagkabulag hi LJ Reyes ngan Paulo Contis. Tapos, nagbulag laliwat hira ni Paulo.
2: Tinood dito?
0: Paulo, though waray hira mag-confirm ang era relationship, bagabagahin na karma.
2: Tinuod ito.
0: Okay,
2: kay pagbulag ni Paulo Contis nga ni LJ, amo na niya diretso ka date, Ian Santos.
0: Okay.
2: Oray nga nakin pagdadahom ngay Ian Santos, kay kung kikitaon ni mo ti Anawong, bagahin hindi makabasa ang tinggan.
0: Amo na, kung anong duro dahil, and then, innocenting-innocente. Sa bagay, looks are deceiving.
2: Yeah, po. Don't judge the book by its first page.
0: Herodotus, may the inenera movie ni Paulo Contis yes, before pandemic adad.
2: Okay, okay. Tinood talaga tira nga nagkamaya din relasyon nga ni Paulo. Hasta nga natapos sa nira pelikula, mag-iinupod-upod pa. So, there's no need in verbal confirmation.
0: Okay.
2: Siring paman, what you see is what you get.
0: Ito, kakipip Kevin.
2: Amo tiyan mga darahonon hiton iba, nag-iinupod, pagpapakianhi, labi na kon waray mga post sa Facebook. Nakikita ang lagawa so ganito. Masaring letong mind your own business.
0: Ito.
2: What you see is what you get. Wow. Kung parang sidgon, bahala na kang mag-interpretar. Dinit na mong problema.
0: Amo na.
2: O pag pinasamuha ko, manliwat na mong ngay kami.
0: Oh, nasing himoy-moy. Okay. Klaro nga naka-extend supplement si Sir Kibin. Kay ginsabay ni ginsabay hisan siya tapos hiyan Santos igde tao sa lakadlaw.
2: Amang oray magliwan. Kayo sa lakadlaw.
0: Himaki, hipaulungan niyeng nagpakadto bagyo as
2: tinood friends. Tinood confirm
0: wow, may pinan, kala ito confirm
2: pinanhag ko tan ha bagyo
0: ito kumadto nga ni Raga Kevin Kevin ay so, talaga
2: igin igin diwara ini ni Kuan ni Yen nga may relasyon hirangan ni Chavit pati gihapon ni igdiwara nga may ada ni ra anak kay may dadto mga pictures nga nagkadawas
0: ano anak anak na ni Yen Santos may anak na
2: Waray pa ada. May uman ko na dadto niya. Ang okay, nakadan picture.
0: Okay.
2: Uman ko na dadto niya.
0: Kapag hayalawas, baga, medyo may pagkatsabi
2: na niya. May pagkatsabi. Di kang pinhad to. Pag okay, intra pala niya showbiz, ma-chabilita inihiya.
0: Chabilita.
2: Oh, chabilita inihi ko. Uhoy.
0: Next item.
2: Oo. Hain na.
0: Alas 7:56 na.
2: Hain na. Wala na akong last di diyan. Ipanmimil ngong ko kung hain na adto.
0: Nasir Herodotus. As sa inian pag-usuhan tara sa Baguio as friends.
2: Ayun oh.
0: Talaga.
2: Okay, as friends lang to ni Rakuan. Anira label. Tapos nagkanto ha Baguio nga permilat na si Ring Rakuan nga as friends sira. Okay. Oh, tama tama oh. Salit nagdamo adto an memes nga as friends. Okay. Totoo.
0: Kipay Kevin.
2: Ito nga as friends. Damo na nakuhan ito. Nga as friends.
0: Mamo
2: na. Ay na naging bibiniling. Bidi nga. Oh, hoy, adi-adi.
0: Ada na.
2: Anay-anay.
0: Iraisang ito nga yung mga istorya akong kinawawara na anay.
2: Mm-hmm. Adi-adi. Sige.
0: Ito.
2: Ari kita kanda Clea Pineda ngan ni Janela Salvador
0: na ito.
2: Nagtitika madig on it era
0: relasyon
2: hindi nga duha ko na god hera ini nagamin na hera nga hera na god
0: okay puro maghusay ka kay
2: nagamin na hera nga hera na god pero tagpagkita it
0: ini hera ya na
2: it na it lalaki hin hera relasyon ni Clea
0: ini Clea amot ito minimbuhok
2: okay
0: na, ito ini nga nakakalo
2: ito nga nakakalo
0: amot ni Clea
2: amot pinaka mister
0: mister
2: Mrs. Janela okay. In fact ginuupod na ni Ret era mga lakad it anak ni Janela Salvador
0: okay So mister ini siya nga yan
2: okay. Ini yan ni Clea Pineda in nagplaplano nga magfilehin kaso kontra usang netizen nga ginaaligar nga nag-send ha iya hin mensahe nga paglulugoson iya. Mhm. Siring niya nga an iya pamilya mismo amoy nagdodoso nga sampaan inihin kaso.
0: Okay.
2: Talagsala ko no ako mag pamulo nga social media pero ini indiri na niya palalaposon. Okay. Kay nagpanunubra na. Badaw. Kay bisan it akon pamilya amo nagdoso ha ako na kinahanglan may dako legal action kontra hininga tao. Mo kay iya again share an screenshot hininga mensahe didahan iya social media account.
0: Makuri na yan ayon magpapadaran mga message kay bismo i-delete kung na-screenshot.
2: Oh, actually bisan nga ni kunot i-delete bisan diri may screenshot na Tetris ito makikig coordinate ka laha. Ha Facebook kon Facebook ito kon IG Instagram.
0: Mamay ka. Nakukuha. So itong Facebook na ibabaro ko din ko nagiinarag no kita nga tanan ka kay Pepe.
2: Nire-record ito patit oras.
0: Grabe.
2: So pwede ka dito marimbuli kay an message na sering. Dapat sayo nire-rape. Dapat sayo nire-rape eh. Kaso pati rapist aayaw asim mo eh. Amon sering.
0: Ginagaran liwat niya.
2: Oh.
0: Kumbaga ako din nakit magagat.
2: The actress wrote in the caption sering niya nga hiyara na kin mga bashers.
0: Okay.
2: Okay. Pero sugad-sugad, nga itong ibang mga tao, nagpapatakas nala.
0: Okay.
2: Nga waray na limit. Ora-ora man ko.
0: Balita o. Amulat ito, kumbaga mo, pwede mga taganin leksyon.
2: Taganin leksyon.
0: Yan yung mga tao nga nagpapagusto nala. Kung natira karuyan, nga mag-aigyakan, i-mensahe ang Facebook.
2: Okay. Nagsiringgon nga, maupay hae mo, paglugusun nala.
0: Badaw ko, Kevin.
2: Amon niya, kundi, na, siring paman niya, nobody deserves to be on the receiving end of jokes like this.
0: Tama.
2: Diri unacceptable kuno ini nga pagtarhog. Tatarhogon kuno ako nga ano tawag ini nga pagluluguson ako.